0: kasi mo. No? Kung dadayin ko na lagi dyan, sige ako niya, may isang may mahimo, kasi pero gari. Sige may star, eh, wala mo sa isang staran pa. O, oh, ay, mo lang si Poso, sige na nga pa, buhay, magsaka ko sa tropa ulit.
1: Grabe, no? Pero subong si Gilibot, katropang Franz, ang Poso ta.
0: So, abo lang po, no? Pero ito, ibalikan ko ganun, nilang ipukaw nila, kasi pagkakita, balik po yung liwat.
1: Ba, o ganun, ipukaw to? No, no, kumun yung mga tuyo tao.
0: Yes, ako ay sa sayo na, kaya nga, di mo na mag-tool, di mo na mag-igda.
1: Oo.
0: Di pagtalik ko, tabalik ka nga sa igda, yung mabalik ko.
1: No, no, kumun, ginapukaw mo kami, ima.
0: Ay, pero pag ito na rin kagaina, nga daw may ayobayo, bala?
1: Oo.
0: Rin sa may Gatoslao kanalan? Di palpag. Ang ina nga daw, 10-10 ka ginubra.
1: Oo.
0: Dati ako dito nga, parang mo pa, hulpog naman.
1: Oo.
0: Inugay ka na. Inugay sa akin, nakita yung puso.
1: Inugay ka na ng laog sa magumugtaw.
0: Ipalpag mo, sige, palpag mo, gina po, box lab lang. Nakabukaw sila, di ba? Yung daigdas karton, ginakuhit lang ba? Bago na. Ito na, yung kalawain na taon nga. Ano na, nasa na, ikka ka na. Muna ko nung lakas sa Erwin, no? At yung ibang,
1: at na nanigulog ng
0: taong, kaya di ka di na katulog ng ibang. Ati yan, mga mugid na. Kaya mo na yan, si Pasyon, po, may lang kay Aposo, kaya ginimog
1: mo na
0: nila yung oo. Na, ano na, patiyaw ka sila. Na taon nila kung sino na mga aradra, eh.
1: Kay ang pagpahalin di sila katropang Francis si Tiligal man niya mo. Ang ina niya, pamukaw lang. Uy, psst, bugtaw ka mo da. Hindi ka magay tulog da. Kalaway na taon. Aga na.
0: Correct na, si. Dito ang kita sa hona na. Sa taong na balay niya, tigda ko sa adlaw na, ginapukaw na tayo, no? Bango na, adlaw na. Depensa ko na rin na dali sa labi. Ito siyempre, ano mo, public place pa ba lang? Tao ka dito sa kubo, sa tabo, dira?
1: Gani, gani. Oy,
0: sa hinurayad, dahil yung iba, yun na sa pangatuparin na sa sako sa muna yung oras. Sila yan, kaya mo na talaga ako dira, no? Sa ita ang dira. Eh, wala pa rin na
1: magkakabon. Ano ka ba rin gani kay Tropang Francio? May mga those tall gamay?
0: Oo.
1: Gamay rin sa machicheria? Why sigin pa halinda?
0: Wala man sa Tropa Irwin, no? Kahit ay alam man, ang ginaano lang man sa SOS. Kahit isang kunang bigat, pero is napakalino, dugay na dahil sa gurong madula na. Kung sabong si Ara pa man, kung nalikla mo lang man ang trabaho sa Sodera is, ang pag-maintain na bala sa mga in-order, yung lalab lang, ano, no? Ang lugar. Pero so, ang talino yung duray, kahit eh, ito pa yung gumagina mo, da, may ilinawal, da, may intervene mo lang po, so.
1: Oo.
0: Tanti kinanglaman nila assistant sa Police City Police Station
1: 1,
0: no? So, tiyan mo naman ang ganyan, mo sa puso na nagpita sa puso sila. Kasi dugay-dugay, pabalik mo lang po kahit sa sektoron, magbalik mo lang tulog o rinka.
1: Oo.
0: Ang sambiting ng mga
1: pero
0: taga-plaka.
1: Pero, katropang Franz, no, believe ko ni sa mga arastambay da sa plaza, oh. Bisa na ano kainit ya, matulugan sila yan mo?
0: Ang way na yan, tinanag na sila yan.
1: Oo.
0: Tinanay na ito po ngayon na ang gano'n doon ang bono. Kaya, bilog na blaw, bilog na ilan sa kong katalasin natin. Hanapin na sila yan. Pero galiktik yung tagiting init, ay logis sila yan eh.
1: Gani.
0: So, kaya mo ito ang sitwasyon ko sa kong ngayon, doon sa mga lupagbik na saan, natabuhan ka lang. Ay siya ang puso dito, mong tigga pa po, tao na to, no? Pero galiktik, di ba may gamit ko, ay gamit ma-react dyan eh. Yung
1: aking naging napukaw mo, Kuya Man. Gani? Ano mga Kuya Man? Tulog tao, di. Ang pulaw gabi. Pukaw niyo sa buong.
0: Kaya mo na nagaling grabe lang mabudlay ka ito for Irwin. Kasi, eba daw, ginayin mo sa puso. Balik-balik man sila sa ilanin na...
1: Adlaw-adlaw ni Katropang Franz kang ginaubra sa puso, ho? Pamukaw, pero may sa ila. Amo man Japon, boss. Ang ari hayo bahayo, bo. Kita ko na yung takloban lang sa kortina pagtapos dress tulog.
0: Oo, muna ka. Pagpagpura lang ang kahoy da.
1: Oo.
0: Oo, pagpagpura na. Ito yung mga binungkala talo da nga. Ano nga rin yung papulpog lang? Mga kids sila, no?
1: Nga katulog pa ni bata po.
0: Ito yung mga lang ito mo, Erwin. Ito yung mga bata sa tatlo ka tuwing, doon ka tuwing, pero nagkatulog.
1: Yan eh.
0: Oo. Sa, ano man ha? Sa subukan na para sa sining mga individual. Bala kayo, si mata nila. Sira na naging matulog mo.
1: Gano'n
0: eh. Oo, oh, kaya saan permanente. O kung komportable nga yung ligdaan, para sila mismo, baka tulog lang sa gusto pag maka kaway-huway na kataw pang earth. So, kata Marwin, may direksyon pa na lang, balita pa, sa investigation ni Bukalo City Police Office with cause of death ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kataw pang earth, may bilan sa ginagastaw ng mga anggulo sa karon. Tutuwa ni Kabilog ng mga gulo kinilangtaw nila. Pero ang payag rin ni Police Colonel Eugene de Badonia, ang ato na City Director sa Bacolod City Police Office, niya, kinilangtaw nila kung may forced entry na natabo. No? Pero sa pagyantaw, sa investigation, so far wala, ban, Metro Park Irving. E di kung kinpilit, iban sulod ang balay ni Sir Vargas. Dira sila magtutok at Tropa Irwin nga kung may source entry dira na sa buo. Una sa main entrance, o kung sa portahan, ito nila bisalibod, o kung mismo sa portahan, sa kwarto, sang nagkaliwan nga polis. Pero at Tropa Irwin, mukikit namin na talapanggan, mukikit namin nakita ito nga in kupa ang lock, ang dado, kung din kupa ang dali ang ano ni, ang ano dira, door ang nga door, not the Tropang Irwin, no?
1: Oo.
0: So, wala, may nakita, nga, which is makabig, pero nga may foul play.
1: Oo.
0: Ang pagsulod sa balay ng sininga police. And also, Katropang Irwin, dari sila matutok man sila, wala labot sa, no one, ito may natabong ang force entry sa balay ng police.
1: Oo.
0: Magatutok man sila sa Katropang Irwin kung paano nakatay sininga police, kaya nakita sa bangkay ni Sir Vargas ang pila sa iyan nga natuog abayin sa ulo. Yung ginaaligar kita mga Erwin, iya sa armas lutang nga pilas. O kung pagtiro nga pilas. No? Pero ang sa karoon, wala naman ng Bacolod City Police Office kung ano ni ang magwa nga examination from the soko of Katropa Erwin.
1: Oho. So determination ang cause of death katropang France. Sirado ang balay, wise ang abre, imposible may makasulod nga iban. So within sa suluda, duha ka bagay if it's self-inflicted or basi may pasulod sa ano pa lang voluntarily sulod sa balay. Amo na guro nakatutok ng investigation sa kapulisan natin. But all the way, we extend our deepest sympathy sa pamilya Vargas katropang France.
0: Nabugay na ka sa pang-Irwin, no? But ang nga si CEO niya, mag-aula ka man sa kasing investigation dahil siyempre ka sa pang-Irwin, drain na din ang paigado mo sa Carvargas mo, no? Kapag siya siya ganing head sa Carbona, kukuha mo ng City Administrative and Resource Unit, no? Management Unit, kukuha karmo ka sa pang-Irwin. Pero ang ining kamataan, ang cause of death sa ining police, itutok sa karoon doon ka, ano pa rin, doon ka nakupin nga sa mangkot sa atong nga kapulitan.
1: No.
0: Para maambal na nila katong parawin kung ano ang matutuod informasyon.
1: No.
0: Ang what is ining nga incident. Papati yan, tatangatan kong city director,
1: no.
0: Si Police Colonel Eugene Badonia, sa pag-interview, upod ang ibang pagkakit ng mga media.
1: No.
0: Sila sa makuloy ka na parawin.
1: Toho.
2: Happy tani kami kay pila kadlaw nga wala kami incident regarding sa shooting kalapatay din sa Bacolod City. It's so happy na personal galing nato ng kwan. Na kwan. Then of course all the direct side quarters nato. Ako mismo kay tupatay pa kami sa gabi. Isang hapon nagkulitanay pa kami. Isang RDC Commissioner si Sir Anga na Commissioner na Polcom. Nagtoktumin na yung patawag pa sa saka ka sa stage. Tapos kami yung Martes kami kay istorya kami. Napuso pa natin sa social media ko na istorya kami. Kadawanay kami. Then kapag aaga mo to tayo na itawag sa ako nga sir. Wala si ano, wala nakabangon. Abi ko na ano lang, wala nakabangon na injured lang. Din naman ko sa mga person Kaya ang usual niya nakuha niya rin is siya ang pinakaagad rin ako. Aga pa sa permit. Before 7:30 is reporting na sa kwan as admin. Permit siya agad. Wala siya sa accounting. So, tinawag ang police station tenaton. Sir, ari kami sa Banay. Confirm, sir. Si Lieutenant Colonel Vargas. Ano, sir?
3: Lain man ni mama ko, sir. Sir, as a friend, sir, wala man ni siya, sir, nag-confine sa imo, sir? Personal issues or problems?
2: Actually, since I assume here, may mga konserto nasito dyan na pwede sa kwan, hindi ko nang ikuhan. But lately, mga amat, wala naman, maayos, okay na siya. Ang matuloy ng istorya kami sa tukadigam sa bangko, sa Monday, sa hapon. Sing ko, oh, malapit yan na mag-retire. Anong ubrahon mo sa millions mo nga makuha? Sir, malagaw na agaw ako. Ako, tuwi-tuwi na may kandaw, guys. So, maayos ka pa kay, ako, kudugay-dugay pa sa servisyo. Ikaw, enjoy mo retirement. So wala indicators kid niya ano okay siya sa mga tumatay. Wala pa.
3: Sir, pending the final investigation report of SOCO, sir. What is the inclination of your investigation naman niya sa inyong aside, sir? Is it self-inflicted or is it
2: ano ka ang galing ang ginapa namin as an investigator at sa police officer? Ang ginalata natin dere is una is may entry bang irregular ang pag-entry is nakita natin is wala. Then even sa hindaan niya, arrange siya maayo. Probably it is one of his traits or personality na kaya bisan din sa opisina, maintain siya, mahipid siya sa gamit niya. Nakita dito, masamil, ano tanan siya, naka-arrange tanan ang gamit niya. And then nagwalat siya sa, may perta sa kwarto niya, dito siya natumba. Then we look sa possibility kay may ego siya sa bala kung ano ang pansang ito. Isa lang, initially sabi sa makita na kung isa lang ang ego niya. Then it will be the SOCO to determine if it's an accidental or self-inflicted
4: weapon.
2: It's
4: but the SOCO. Pero may sa area na nakita?
2: Na yes, oo, nakita ang iyang personal firearm. Considering supposedly si late Lieutenant Colonel Romeo Vargas will be retiring on October 8, 2026. Then, may order na siya. Then, non-duty status na siya effective July 8, 2026.
1: Katropang friends, then,
0: so given na no, nga si Sir Vargas is mag-retire na this coming October. No? So, tayo mo itong payag sa itong City Director angot sa pagtutok nila sa investigation sa kamatayon ni Sir Vargas.
1: Daw kasubo, no? Kahit di managtapu, manag-retire na sigali.
0: Ganimay.
1: Taga, plano na, sigali nga mag-enjoy sa retirement period.
0: Apo, ganyan nga. Pero galing tayo mo sa katakarwin, no? Masubogay ko, ay ganyan na lang uman. Kamu ni galing matangatan ni Sir Vargas.
1: Pero ang investigation, Katropang France, padayon eh.
0: Ah, yes, correct na. Kahit siyempre, Katropang may ginabasihan pamani ang DCPO. And also, tingin na, Polpo, maulat mo na sa report or sa kabugusan niya investigation and result kung ano gini yung pag-assess ka sa Firewind sa DCPO and also din pagkatiks ang napulkom and kung ano gini ang kamatayon sa Vargas kung may polpe kung wala. Yung napulkom ano yung maano mo ang mag-taw sini kung siyempre, no? We are hoping na makakuha naman ang beneficio yung Firewind pinakabunayan yung for more than 3 decades wala sa police. So, diyan mo lang man ang rin ng napulkom na makabulig man sila.
1: Oo, oo. Well, we'll see, no, ang ining resulta. Pero, tiya mo na, nagpanabot nanta sa kasubo, no, sa pamilya sa Varga, Vargas family. Natabo na ni siya. Let's face the reality. We have to face the new the scenario. Nga wala na si Lieutenant Colonel Romeo Vargas, Katropang France.
0: So, thank you to Carwin, no? Kaya muli nga, tandaan rin latest update with the patrol rin, no? Sa update sa BCPO sa kamatay ni Sir Vargas. So, ating isang mga mga bukal-bukal sa mga tumasa sa Tugas Post, no? Para sa nagawag din ng Pilipinas sa Pilipinas, Access Affairs.
5: XFM Live Reports.
1: Thank you, kid. Salamat, kid, Katropang France. No, hindi sa welcoming ang nagakalatabo ng diri na katropa because kaya't kadamo pasang hibaloon ta hibaloon sa tumalagas ka pulisan sa pagkamatay ni Lieutenant Colonel Romero Vargas. Ano ang sa likod sini? Ano ang natabo no, ano ang posible lang tawon katropa? Is it family, self-inflicted? Ang ini nga mga insidente, may

0: members mga katropa sa Himamaylan. Thank you sa pagpamati. Sir Ipe, Girly Sembrano, nagpamati kami. Chloe Fehedero, good morning. Salamat sa mag-tutok. Shout out sa MJC Metal Stainless Fabrication and Services. God bless. Thank you. Salamat gid. Ma'am Elena Ledesma, nakatutok man. Good morning sa inyo tanan. Elena Ledesma Palye, salamat sa pag-upo diri sa programa naton. Sir Lloyd Davales, morning. Sino pang way ko ma-mention di? Uy, ari si Ma'am Jovi Amodente. Maying aga, Ma'am Jovi. Salamat gid sa pag-upo diri permi. Rihanna Diestro, good morning. Always watching from class katropa, Canalom chapter. Thank you. Ma'am Lia Lobrado. Ambalya sinya, good morning. 7680 ang diesel di sa amon. Kag ang gasoline is 84.20. Mahal gasolina sa buong, no? Oh, base amon na ni gurong pinaka ano, pinaka pitch sini nga i-align ang presyo sang gasolina sang una kag ang daan nga presyo sang gasolina sang una kag subong, pero taas ang gasolina subong kontra sa una, pero ang margin sang ilang kataas sang una bla ang diesel sang una sang time pa nga naga 30 ang litro sang gasolina, ang diesel ya tag 20 21 22 katropa. Amo na ang iyang ano nga difference bla. Ti subong ho tumaas ya ang gasolina katropa. Ang problema naton diri ang epekto sini sa aton nga mga ano epekto sa aton nga mga negosyante. Kay ti pass on nimo. Alang walangan mo man i-absorb ni tanan mga katropa. Ang cost of operation mo nagataas. Ang cost of product mga katropa nagataas, kinanglan ibutang mo na eh, i-top up mo na dasa. So ang aton pumuluyo karon ga problema man sige ti ang suldo ko mo kita ko uno hindi na ko kabakal sa kinanglan ko, no? Plus masaka pagit sang ang presyo sang gatong saka naman presyo sang gatas. It's time to breastfeed na lang sa mga nanay ta, hindi na kamo maghandom nga magbakal pagatas. May ara na da. Di rin lang ta ma, ano, di rin lang ta ma ngita idea nga kita mismo makadawa-dawa, makakinot-kinot. Girly Sembrano, gapamati kami sa Barangay Feliz sa Moms Chapter. Thank you. Salamat gid sa pagtutok. Tristan Yat Gulay, good morning. Salamat. Elena Ledesma Palye, na-mention ko lang. Thank you, Gida. Salamat ha, sa pagpamati diri sa program naton. Ma'am Marivek Jory Casten, no, sa Felisa chapter naman isang mouse. Shirley Arevalo, may aga, katropa. Morning sa inyo. Salamat sa pagpamati mga katropa. 9:19, ibuhos ko lang pinaka mga balita naton, pinaka mga obligasyon na yung mga katropa. Pagkatapos, balikay ta pagkatapos ni.
1: Tala kaya? XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take

0: Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bill. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. The Secret
2: of Health. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
4: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sa sirkulasyon kaga magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
7: The secret of health.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
3: Pangayo ko naman kapurasan sa atang mga kapurasan.
2: Pranka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Katropa, lapit naman natin nga weekly draw sa aton nga Santo na Next FM. Libo-libo pa premyo. Pari, base, may mga entries na kamo. Early as today, mga katropa, makasapadala na kamo sa mga entries ninyo, mga katropa. No, sa mga kauturan tas kamangkalan, no, Man Shirley Revelo, mayari ni mga entries mo, no? Nga possibly himuon, kaga i-drop sa mga drop boxes na ton. Mamaliya, no, ang imo Santo nga ginainom daw. Himuan ng entry, ma'am. Kaya para maka-intrata sa Santon and XFM, libo-libo pa pwede. Oh, mahingaga, ha? Salamat sa mga pagtinert, no, sa aton social media, mga katropa. No? Sa kabankalan gali, ang aton nga FB page, ang aton Facebook page, XFM kabankalan. Type nyo lang na. No? Kaga paki-like and share na lang. No? Para makakuha kita sa mga latest development, kaga update sa mga issues kay mga balita, mga katropa, ang ginatarakay natin sa aton nga pagpangalagat. So, balikan ta to, ang mga entries na ito, mga katropa, pwede ka maka-drop sa mga entries ninyo early as today. Isang Lunes, gani, pagkatapos bisang aton nga, ano, nga tawag sini, nga draw, no, pwede na ka maka-hulog sa mga entries ninyo. At least the next day, mga katropa, ano na, hindi na ka mo mag-problema pa. O, diba? So mas mayo nga sa mga kauturan ta, sa mga abyanta, ang inyo mga entry ihulog nyo sa temprano pa lang, no? Antes pa lang Biyernes kay para tawhay na kami dasod nga may nadlaw. All right? So ang ato naman mga katropa, may ara kita draw sa XFM libo-libong pa premyo every Friday, every afternoon nga magapanghatag naman ta sang 3,000 pesos. Oh. Mga moms members, ha, pwede ka mo ka-drop sa entries nyo. Na basip-basip pa lang niya, di ba? Okay? At the same time, katropa, ang aton nga mga drop boxes naka-plastar sa mga radio stations sang XFM all over Negros and Panay Island. Ang aton di, diri kita sa kabankalan, diri kita sa Bacolod, mga katropa, ma-drop yes mga entries ta, no? Ang entries ta, apat ni ka mga produkto, mga katropa, ang aton nga ginatanay sa inyo, ang Santon Plus Gold, ang Santon, o kung ang Premium D3, ang Turbo Herbal Supplement for Men, no? Kag ang Santon Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. Ang sa Santon Plus Gold capsule, katropa, isa ka blister pack, isa ka banig ang nang ihimuon ng entry, isa na sa ka-entry, okay? Ang sa Premium D3, isa man ka banig, no? Ang na pwede himuon. Ang sa Turbo Herbal Supplement, katropa, for men, isa ka blister. Ang isa ka blister, duwa na kabilog ka tropa ang iyang unod. So pwede na siya isa ka entry. Ang sa Santon Gold Coffee Mix naman ka tropa, kundi nagapangapi ka, lima ka sachets lang. No? Like nagbakal kami isa ka box, ang isa ka box may pulo na mo. No? So, may duwa ka naka-entry nung pwede i-drop mga katropa sa aton nga mga drop boxes. Oh. So, amuna, no, ng aton mga participating products ang Yes to Health para sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Paano mag-entry, mag-imo sa entry? Oh, Ariyo, simple lang gid ka tropa ang ining plastada, okay? Ang ining mga na mention naton nga mga produkto isulod nyo lang na sa white legal size envelope. Okay? Isulod nyo na pagkatapos sulatan nyo sa babaw nga bahin bala sang ano sang entry o kunsang envelope sulatan nyo sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Next, dalom-dalom sina mga katropa sa sentro nga bahin sang inyong envelope isulat nyo ang inyong ngalan. Okay? Edad, address, contact number. Kag, pinaka-importante gid man ang pirma. Kay amo na siya ang aton nga pagabasihan mga katropa nga ikaw gid authentic ka nga nag tawag sini nag kuha sang sining mga prices naton katropa. Alright, sobra no ang aton nga sa aton ka weekly draw pwede ka magdaog sang 3,000 pesos. Okay, damo na nagdalaog, damo naman nag benepisyo sini mga katropa. Padayon pa rin Japo natong promo, no? Mama Rizal Andales, good morning from Handoman and Moms Chapter. Thank you, good morning. So na mga katropa, ang aton nga grand draw, pwede ka makadaog. Ang aton third prize is 20,000 pesos. Ang aton nga second prize is 30,000 pesos. Ang aton first prize is 50,000 pesos. Para sa grand draw, no? As to win ang grand draw nato mga katropa, abangan ang susunod na kabanata. We will announce that ang aton draw, ang grand draw naton soonest possible time. Alright? Kung may ara na ta venue, kag exact date mga katropa, because nga kinanglan taman nga magtipon. Para sa mga wala nagdaog ba na mga katropa, may chance pa Japon mag... daog ka sang cash prizes sa aton nga pa-promo because during sang aton grand draw atong inyong nga mga entries nga ginhulog dito kami magabot man, no? Dito kami magabot katropa. So hindi madulaan sang pag-asa may chance nga magdaog permiya, no? Sang aton nga pa-premyo diri sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. During sang aton grand draw may ara pa ta sang himuon nga bunuton nga pulo kabilog, no? Ang pulo kabilog na katropa comprising sang pila ka sang pulo ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Pwede ka magdaog sinada mga abyan. Okay, so ano pa ginahulat nyo? Ang prinsipyo gid man ang principle sang aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo, the more entries you send, the more chances of winning mo, no? Di ba? Oh,
6: ari na sila. Larga na!
5: Okay, so dapat mag-drop lang ito sa mga entries mga katropa sa aton nga program, sa aton nga mga drop boxes sa diri sa XFM Bacolod mga katropa, okay? And don't lose that chance to for you to win sa cash prizes naton brought to you by Santon Products. Yeah, Yes to Health Wellness Centers, Yes to Health Wellness Products, and XFM Philippines. Kaya makatag sa inyo sang chance para magdaog mga katropa sa dalagko ng mga papremyo, no? Dari sa XFM, mga abyan. Okay? Ari pagit, no? Para sa mga nagapulo pangapi, ako yung personally, ipa-lapot ko sa inyo, nga may kapi na subong, nga antis, sa una, may gaedad-edad. Okay pa rin subong sa mga nag-edad 30, nag-edad 40, okay pa na makapangapigit, hindi pa damo sa mga ginabadyag mo. Pero mag-humhamboy ka na ganit 50, pakadto na 60 mga katropa, anong mga ginabadyag ta? Ariay, high blood, iban taas na kalamay, iban may ara na sa mga hypertensions, no? Ang iban di, mga may ginabadyag na sa may mga komplikasyon na. So, amuni, mga delikado. Ang advice ng doktor Permi, hindi na mag-inom sang kape nga maghatag sang grabe nga palpitation sang heart, no? Kay base magtaas ang blood pressure kung ano pa ang sitwasyon katropa. So alternative mga abyan, kape nga makabulig sa aton, healthy nga kape mga abyan, no? Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa may ara na sang tanan nga mga tanan nga mga ingredients sa Santon Plus Gold. Ari na sa kape, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang pinalain lang gid, ang abansi sa natin. May ara sang glutathione kag collagen. Kabalo naman kita. Kabalo naman nga itong pinakamakuturan ni nga maghambal kita gluta tayo. Kaputi ka na yun. O, kung may collagen ka mga katropa, nagpugong sang aging, nagpa-firm sang panit ta mga katropa. Para looking younger Japon, no? Hindi, hindi liyat-yat. No, amara ba katropa, no? So, para sa mga estudyante, tapoy di mani, no? Kung kisa, nagatuon kita, nag-exam, kinanglan may ara sang gina, inom nga kape, ang kape nga, ang ginainom mga kape nga, ang baho lang aroma sa kape ara Japon, no? Para mag-energize sa imo mga katropa. Sa mga mag-kape sa nambal ko, ang pinaka-importanting aroma eh. Hindi niya ang sabor totally. Secondary lang sa mga katropa because ang aroma pa lang, ang hamot pa lang sa kape, daw mabuhi ka na. No? Ara na sa Santon Gold Coffee Mix. But healthy nga kape mga katropa because ngati wala na sa kalamay. Ang sweetener is natural sweetener ginagamit natin mga bian. Ang ininga stevia. Okay? So kung diabetic ka, wala sang problema, wala sang delikado because nga ti pwede ka mabuligan sa mga katropa sang ining Santol Plus Gold. Daw nag-supplement ka lang, no? Daw nag-inom ka lang sa Santol Plus Gold. Pero ti kape ang gina-intake ni mo mga katropa. Alright? There is makulod, may uso kape di. Ang mga kauturan ta sa Kabangkalan, dere, ano man ta? Grabe man, magpangapi. Oo. So, kabalo kita namo sa manugkapi niya. Enjoy nyo lang, mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee Mix. Alright? Oras natin, 8:43 na sa aton pagpangalaga diri sa aton talagatunan sa Bullseye. Looking at sa nagataas pagit nga presyo sa mga balaklon diri sa aton area, even bugasa, mga katropa, bisan aton nga mga balaklon nga mga bayo nagataas naman ang iban nga mga kuturan naga bag-una sa mga plano imbes nga inegosyo nila because of the high cost of operation naga pangita na lang sa mga investment kay ban iban di naga negosyo sang gold grabe no pamakal sang gold kay tropa. Because ang gold, after 3 years katropa, ang iyang value gataas na. No? May taas na. Sang-sang kwarta mo, i-deposit mo sa bangko ang iyang saka, pila lang kaporsento. No? Gamay. So, mas mayo nga invest mo sa mga gold yun ni mga katropa because later, ang presyo nagataas. Ang ibang mga katropa nag-invest sa real estate, no? When we say real estate, mga katropa, bakalduta, mga properties, mga buildings, kurano pa, gina-develop, okay? Because mas nami ni sa negosyo, gamay ang risgo nga maputo ka, may investment, of course, may ara investment, pero ang iyang return, dasig man. Pila ka mga tinuig katropa. Ang iban, nag-invest naman sa mga housing, no? Sa mga balay. Nagabakal sa mga balay, mga katropa, para parintahan, eventually, ibaligya. After 10 years katropa, 3 times na kunong presyo mo, no? Sang ining mga balay, kag mga duta, nga ibaligya mo na siya. No? So, dako, paldo ka. No, dako ang bulik. Sang sa marigosyo ka sa mga typical nga mga okon sa mga conventional stores nga itukod mo nga ang risgo grabe. You will invest of course sa imo nga venue plus di pasimpalad mo na dako may mabakal sa imo. Next ang imo nga tawo nga ibutang da, gastuhan mo man sa. Pagkatapos ang imo kuryente, rental, kagtanan pa mga katorpa. Medyo dako-dako ang cost of operation. Ang pinaka-delikado pag-insubong because we don't know yet, no? Kung ano ang matabo sa dason ng mga binulan, dason ng mga tnuin. We don't know yet what in store for the business group, mga katropa, in the next 4 to 5 years, no? Maybe may ara sang pagbalik sang aton nga pangabuhi sistema, sang negosyo katropa. But ninit sa ang risgo taas kayo mga katropa. Hambal sa pinakamagkusanti subong mag negosyo ka subong 50-50 mo, no? 50% sa langit, 50% sa ano na, sa lublub ng ang imo nga imo kwarta. So mas maayo dito ka sa safe nga mga investments. So long, galing mga katropa, not all can invest that amount para sa sining mga properties mga byan, no? Hindi tanan, mga regusante lang. Okay? So that means to say, ang negosyante natin diri sa Ciudad Bacolod is making shifts ang ilang mga target, ilang negosyo kahit daw ka risgo na, no? Nga mag ano ka pa, mag negosyo ka pa sa conventional stores nimo, kagurano pa nga mga specialty stores, no? Nga itukod nimo diri sa lugar. Kahit ang isa sa ginapangatubang natin subong, nagataas ang inflation, nagataas ang cost nato, naganubo ang buying capacity sa aton nga mga pumuluyo mga katropa. The recent nga 7.2 nga inflation mga byan nga maybe nabatsagan sa mga kauturan ta, pero mas nabatsagan sa mga middle classes, no? Ang 30% sang ining population naton comprising the 30% of middle class mga katropa where nagadependidi ang ekonomiya tungod ang middle class amuning may buying capacity mo. Amuning ang may ara sang kapasidad magbakal, may access, no, may ara pabilin. Luwas sa mga lower class na gid mga katropa, I mean lower categories naton sa pumuluyo nato mga katropa, nga they were aim to survive the day, no, mabakal sang sud-an, bakal sang bugas, pliti trabaho, why na sang extra, no? Ang iyang objective target lagi mga katropa is to survive, no, sa iyang pagpangabuhi. Now, diri na mga katropa, pinaka mga ginalantaw naton may ara sa mga posible epekto sa mga negosyante naton because nga ti mismo ang middle class naton nabatsaga na nakita na nila o kuna experience na nila ang ining crisis naton diri sa Pungsod Pilipinas. Anong mga contributing factors? Number one, mga katropa, is fuel. Nagtaas ang travel cost, ang ilang transportation cost, mga katropa, ang freight nila. Nagtaas mga abyan, and kinanglan, kung nagtaas na, dapat i-pass on muna sa mga presyo sa produkto mo, kay para mabawi mo siya. Okay, so kung ikaw negosyante, ang imong shipment cost nini, ihaboy mo sa produkto. Alright, so ang matabo na, for example, ang imong pandesal, taglima ka piso, no, kung tumaas ang fuel nimo, ang imong transportation katropa plus mga taxes pala nga dapat mo bayaran, ibutang mo na eh, like ang taglima ka piso bing isa ka pandesal, mahaboy na sa ano, sa 6 pesos o hindi gani 3.5 na at 3.20 na ang presyo sang pandesal. Okay, so amuna siyang mga sistema mga katropa. All right, so it's okay, no, natural, why problema, okay lang na siya, no, nga amuna ang dalaga sa negosyo ta. Ang nagkakatalo subong kahit ang tawo hindi kabakal sa amuna nga presyo, no, hindi na ma-refrain, they will try to save rather than to spend. Okay, and amuna ang pinaka-scary nga na tun diri mga katropa sa bahin sina di because nga ti maapektuhan ekonomiya natun mga katropa kag ang negosyo kini, no, so that's why ang panawagan sa mga kuturan ta i-control anay ang declaration of state of national emergency. Dapat ma-utilize mga katropa to control sang presyo sang petrolyo. Galing ti, what have you, ha, ang gakatabo subong ang aton nga mga fueling company, nagakwa manangga ang cut mo lang sa mga nasyon nga kuhaan nila sang presyo, no, nga bulo barato. Okay, and ang aton nga Department of Energy wala sang control da, no, kay ti na deregulate naman ang aton nga mga laye over these fueling companies all over the country mga katropa to, well, impose control on prices ng aton nga mga fuel, no. So, we have the global scenario nga nagalunta Japan sa Middle East, mga katropa daw kita sponsored mga oil companies nga di, why man natin nakakanto ka nagpadala sa mga ano nila, sa ilang mga barko para magkwa dito sa Middle East sang supply. Ang ato naman diya, nagkwa kita sa mga na ano na, na process na mga katropa, no? Ang crude oil, ginakwa pa rin mo dito sa Middle East, mga biyan, may arat da sa mga nagkwa, no? Ang Chevron, isa ni. Nagakanto kag nagakwa sang raw nga crude para i-process na sa into gas, into kerosene, into diesel, into gasoline, mga katropa, kag ibaligya naton kita ya dirispungsod nagahulat lang ta, no? Like for example, makwaan, may makwaan kita sa South Korea, may ara kita makwa sa China, may ara kita makwa sa iban nga pungsuran, no? Or supply mismo sa Singapore, mga katropa, no? Diri ga bantay lang ta. So kita gidya ang first nga makabatsyag sang sining crisis nga nagaluntad, mga katropa. Now let's go back to responsod Pilipinas. How long ang mga negosyante ma-sustain ang sistema nga katulad sini? Unless may mga programa ang aton gobyerno para naman sa mga entrepreneurs nga nag-engage, mga katropa, into retail. We're talking about some small scale medium enterprise diri sa aton pungsod nga dapat suportahan sang aton pungsod, aton nga gobyerno, mga katropa, para hindi mas lamamahmaan, hindi sa matamaan. Take note, mga katropa, once masuspend o kung maapektuhan gani ang purchasing power, ang imo nga buying capacity sa mga produkto, stagnant ang dalagan sang circulating kwarta, no? And that's why i-compare mo siya sa Disyembre, mga bear month, mga katropa. Tingala ka, nga kanami isang ekonomiya, kanami isang baklanay, no? Ang mga rekusante, ta, nag-invest sila, dako kapital sa December, mga bear month. No? Because ang tao may ara sang salig sa kugalingo nila nga magbakal because may buffer pa. Anong buffer? May ara sang 13th month pay. May bonuses, mga katropa. So, paldo ang mga rekusante, no? Paldo mga regusante, mga katropa, during this time, no? And pila ka mga economists nagambal, sige, mag-abot ang per month because of the crisis, hindi na naamo na ang sistema. So, hindi na amo na, no? Because ang baklan ay pigaw, mga katropa. That's why ang iban nga mga kauturan ta, nga mga labor groups, kaya panawagan man, kaya patas, as same and be, ang amon nga sweldo, kaya para may laot mga kami. Sang amon nga kinahanglan sa matag-adlaw, no? So, interrelated di mga katropa, no? From the establishment sang negosyo, from the business sector to the purchaser or buyer, mga katropa, para sa mga kuturan ta nga nagabakal sang ilang kinahanglan sa matag-adlaw. And ang dito sa mga nagahimo pa sa mga negosyo nila, nag-establish sa mga negosyo nila sa panahon nga may crisis kita nga ginapangatubang. So what have you, no? Ginahambal di may ara sang mga gina-offer ang bangko sumong, no? Utang ka to, no? Kung ikaw small medium enterprise, kag may ara ka sang kapasidad nga magbayad, you will be offered sang loan, no? Galing ang pila ka negosyante ta nagareklamo man sa niya. Okay man, away problema, may loan man siya, but at the end of the day, bayaran man namon, upod ang interest. So negosyo Japan, mga katropa. Diri ka kabuhi man kung kisa ang financial institution, mga biyan mo, ato mga financing mga companies, no? Because mga damo gautang sila. Ang problema man kadamo sa mga losses man, no? May ara man sa mga nagautang na hindi na makabayad, mga katropa. Diri sa Pilipinas, mga biyan, kita online damo sa nagatanyag ng utang. Damo man ang wala nagabayad. So ang aton komersyo, ang commerce naton, ang financing naton, financial o kung finance institution naton, financial system, medyo kabatsyag subong, ha? Kahit hindi amo na siya kanami mo, no? That's how the money circulation goes. Ti anong pwede mahatag sa aton pila kamay LGUs, mga katura, protection, enticed investment, protection, security and safety sa aton pila kamay gusante. Kag pagkatapos enticed sang investment halin sa gwa, mga katura pa. Pero ti anon mo ni abi kun iimbitar mo ni sila o negosyo ko mo di, no? Nami ang amon nga sudad di, linong di, wala sang wala gina ano, wala sang problema pinatsanay, wala pa problema insurgency, no? Kami okay di. No? But then, mga katropa, ang environmental aspect naman, no? Kay ti masami sa masami, okay, sumong kay ti summer. Pagkaulan naman, mga katropa, baha naman tubangon. Ah? So, ang ato margusante, medyo budlay sa ila, ang sitwasyon, no? So, may mga projection gani if and when hindi plastado ang sistema sa ato national government para pagsulbar sa mga problema o kung sa mga problema sa ginatubang ng mga challenges ng ato ng mga regusante. There could be a possibility of retrenchment sa mga kumpanya. That's why, pasalamat lang ta, mga katropa, nga may arakit na kumpanya, nga until now, they able to survive despite of the many challenges economically and financially para sa ila ka mga institusyon. But more so, ang pila ka mga negosyante sa retail, na negosyante sa construction, kagunano pa, mga katropa, gabatsyag. Ina, kung huwag ka kapit to sa gobyerno eh, huwag ka kapit sa mga congressman to ti bulobalda-balda kagit pero kung simple nga construction company ka nga nagpangabuhi ka tropa medyo bulubudlay budlay subong lang ka tropa amo na ang ibandag patikal-tikal sa ilang construction amo suso but sa intindi kita sa sitwasyon
0: talakayan one on one talakayan
5: So, dire mga katropa, ang ato naman nga ginalantaw sitwasyon sa mga negosyante ta. We don't want, of course, it's a way is a way in way out process. May ara sang insaktong sustainable nga kwarta ang aton nga mga kauturan para magbakal sa mga produkto nga ginabaligya sang retail sa mga businesses naton mga katropa. Next naman is ang negosyo nga magyambo because may manugbakal. No? So balik-balik lang na, gatiyog lang na Japan ang kwarta mga katropa. And sinong paldo niya, abi mo ko din, no, ang gobyerno ta.
0: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
5: Kaysa kada pagbakal nato sa mga produkto mga katropa, whether you like it or not, you're paying taxes. Nagabayad kasi imo taxes. Nagabayad kasi imo obligasyon sa imo gobyerno, no? May 12% tax da. No? May ara pa rin sa mga produkto, nga nalasang train kag value added tax. No? May ara da. Hmm? So kada pagbakal mo mga katropa, may nagkakadtos gobyerno, may nagkakadto man sa mga negosyante. Now, ti hambal ganito sige basi may ara kita tax relief nga pwede mahatag para sa ato mga negosyante, para sa ato mga business sectors abi, para makabulig-bulig man sa ilang mga katropa. Pero ti at the end of the day mga katropa, they're just surviving the day because they wanted to endure, no? Challenges sang crisis kadala sang pagtaas ng presyo sang petrolyo diri sa pungsod Pilipinas mga abyan no ti din tapakan to ang pinaka challenge man sa aton mga resante because kalabanan ang iban nga mga grupo nagapanawagan man sang saka sa sweldo kay hindi basta-basta mo ginapangatubang subong no ang ginalantaw naton di sa ekonomiya mga katropa why nilabot yung mga multinational companies they have the buffer fund to spend no to sustain sa ilang negosyo until magpuas-puas kag magnami bawi naman pero ang medium scale enterprises nato mga katropa sila ning medyo ipet subong sila din nabudlayan sa mga negosyo nga gina-establishan nila katropa no even ang aton nga mga grocery stores mga convenience stores but sa ganin nila ang aton nga mga nagabaligya sa mga frozen bala no ang nagabaligya sa pagkaon katropa no sa ganin nila no nga sang una mabakal to kaon may tagduwa para tatlo duwa ka rice subong ya tinga alas la tag isa na lang ka rice isa na lang ka ano no hindi ni maglupok. May naga tutot mo. So, muna mga katropa. Istorya ito ni Karan. No? Sa atong pagbaragad, sa atong talatuntunan. At 8:56 mga commercial ko. Anay, balik kayo pagkatapos ni standby.
0: Bullseye XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sandstone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sandstone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sandstone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sandstone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sandstone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng imbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandstone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandstone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandstone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sandstone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: X.
16: XFM.
14: FM.
17: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
18: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
19: Balansing nga mga komentaryo.
20: Pwede,
19: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Franka, kagderetso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
19: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:03 na sa pagpangaragad natin sa itong palatuntunan. Amo na yung pinakamang sitwasyon. Now, ang crisis, dili ito mabatsagan sa chain, bale? Sa nga itong ekonomiya, mga abyan, nga dapat na may commerce, na may trading, mga abyan, no? Ang mga distributor, subong nagkabatsag naman, no? Because, amo na gani, mga katropa, ang pinakamang kuturan, tagabatsag dya, kahit ito, gambal sa lang, ati, ang amo na unahon niya, subong niya, amo kinanglan, hindi na iba niya. Ang bugas, pagkaon, amon ay amon tutukan. So, ang mga RTWs, mga bagong sapatos, bagong bayo, mga katropa, hindi nanay. Paliba nanay, kaya para makasurvive kita sa mga problema sa nati. No? Alright, anyway, lang taon tani, mga katropa, sa pinaka mga bagay-bagay nga gina, ano ta, gina, lang taon ta, i-check ta bala, ang pinaka mga, ano, Bali, ma'am, hope we could be one of your distributor. More power. Ma'am's handumanan. Sige lang. Si Sir Mitch ni Makasabatsini. Si Sir Mitch ni Makasabatsini. Yes, ma'am. Oo. Morning, ha? Maricel Andales, good morning. Watching from Handumanan. Ma'am's Handumanan. Mangyaga. Salamat sa pag-upo diris programa nato mga katropa. 905 sa aton nga palatuntunan. Damo sa mga challenges sa aton pungsod subong. Luwas ang environment na luwas sa ining mga political instability nga nagaluntad sa pungsod karon. Katropa, ang isa sang gina-endure natin subong ang krisis dala sa ekonomiya. Dala sa pagsaka sa fuel natin mga katropa sa aton nga pungsod. No, so we will check no sang aton pila ka mga ang business group.
16: Dalakayan, one on one. Dalakayan, one on one.
5: Kaya the last time, ara sang ginpatigayon tong pag-telepon mga katropa sa ano sa mga negosyante. Upod ang Philippine Commerce of the Trade and Philippines mga katropa muni ginistoryahan to kung paano mag paano magbuligay ang aton nga gobyerno kag aton nga mga negosyante no para sa ginakabig naton survival no sang aton pila ka mga negosyante diri sa sudan sa Bacolod mga katropa diri sa Bacolod nag commitment to si Mayor Greg Asataya to to protect the interest sa aton mga negosyante. Now pila ka ba makutano ano klase nga support ni ang pwede mahimo sang aton nga local government because all of us are suffering. Ang ekonomiya is really massive at this point of time. It goes from the lowest kategory sa negosyo kag ang mga negosyante nga ara ang small medium enterprises amo no medyo na igo smong no ari karon sa linya naton si Sir Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce. Sir, good morning, welcome sa programa.
20: Win ngayon kagahan.
5: Morning, sir.
20: Yeah,
5: nag-mention to ang aton nga we are suffering ang sitwasyon sa negosyo sumong medyo mabulubulay, we understand. Ngamay ara kita sang mga negosyante medyo nag-close na nag-implement sang cost cutting nila because nga ti sumong nga panahon medyo budlay, taas na ang cost na to of operation. But the last time ang isa sang natabo tong convention upod ang mga negosyante sa Western Visayas, sir, nag-commit ang ato local government to protect the interest of us business sector and inviting them to invest more sa Bacolod, sir. Anong paglantaw niyo sa ni?
20: In istoryahan na muna ang speech ng atong mayor noong Genday Gostumong kag ano gin kinanglanon ng mga negosyante dako man siya ng gamay para sa sinunating formal law at suspension.
5: Uh-huh.
20: Yan gira sa Middle East, hindi pa ang kabudlay sa pagsulod sa fuel disaton nga kanako kung epekto sa operation na mo, no?
5: Mm-hmm.
20: Oo, sa mahal, pagkaiwat, no? Ano, kung may kaon ko pa, kamagal. Oo. Ano ang mabuhat ng LGUs?
5: Mm-hmm.
20: Oo, not waiting for the national government.
5: Yes, sir.
20: Ang isa to nga nakita na mo, which is very, very important, kag may ara sa long-term effect niya, hindi lang just for today. But masustain kaya, ha, all throughout the years, hindi ko na daang people ng atong tubag o governor. Ginaayo nga ang tanan nga tanggunian pang lungsod man daw o pang lalawigan, ma-review bisla kang ilang mga ordinances.
5: Mm-hmm.
20: Ikadamo ng ordinances niya sa Bawang Sampal, kaya daw hindi pabalanda kung ano pang relevant or ang hindi na relevant na dapat i-amen o ato na nag-depil ang relevant, i-improve para nga mag-aayo kag mag-bunig. Oo, hindi lang magpapakapos dapat, dapat ang gobyerno, hindi siya mapacilitate siya.
5: Oo.
20: Hindi siya mag-obstruct.
5: Oo.
20: Ang unang role ng gobyerno, facilitated, facilitate ang pagtulog ng negosyo, pagkakos ng negosyo, para nga mataata siyang nadamo ng trabaho, kag nadamo ng taxpayers man sa simbad.
5: Oo.
20: Ito that be obstructing, hindi siya mag-obstruct.
5: Oo.
20: Hindi ka damo siyang lagi niya, hindi na siguro relevant to go, kaya obstructed na. Hindi niya siya go.
5: Oo.
20: Kapag-facilitate siya, facilitated. But to go obstructed, ito tinilang liwat to na itong pangayong namon, niya reviewed, kanan na loss. Anyway, digital ka subong, kung hindi na mabutang subong sa butang na pag-pick mo, arang kanan niya sa dagan.
5: Yeah, oo.
20: Lost party sa taxes. Local. Lost party sa real estate taxes. Lost party sa taha. Lost mo yung na i-mortalize. Tulad nga mo, i-review na ni Sanay. Kag ang maayo is improve again. Na kag-i-implementar. Itong hindi na relevant, kag na-obstruct ka na eh. Gasabag lang. Dugang sa among gamit ng gusto. Dugang pag-gasto sa among. Dapat liwato na na. So that will be ang guha is na yan long term, not only during the term na yung Greg, but tanan-tanan na. And this is not only for small businesses, but for big businesses. So may businesses to come in, kasi nang may kapital, nako. Kasi na dahil immediately na kayong desk, create jobs, kasi nang manantang siya to go, trabaho, panay. Especially on agro-processing. Not on the retail sector, or service sector, na low-paying, low-skill na tayo, barato. So, kung may producing, may dutay nga skill, mahal, which is mo nang kinanglalong sa tubong, na i-process ng pagkaon pa, instead yung i-export ka lang yan, road, tapos maklon sa process, mahal na.
5: Gani man, oo.
20: Na. So, amo nang pangayo namon.
5: Oh, we understand, sir, nga budlay para sa mga negosyante na subong. Basically, to survive sa challenge kadalas ang crisis ang Middle East kaga presyo sang petrolyo subong. But there's still point to invest. I mean, sa pila ka mga negosyante nga nakita na istorya na amon, dear sir, they opted to just invest on real estate. Not on physical stores, not on any kind of business because ngati ang margin of losing, ang possibility of losing, daw ka taas gid.
20: Which amo nang inihita no yan?
5: Oh.
20: Yan ilang na kwarta, ibutang nila sa passive investments.
5: Oh.
20: Doyan nila tubong.
5: Oh.
20: Yung barato. Oh. Yung negosyo, yung barato, yung muntang yan. Pero wala na epekto, why trabaho? Nakulog lang na da? Real estate tax ng bayarong pa. Real estate tax, barato pa. Eh wala, ano? Kung italuyag, ang luyag ta, na ma-invest lang, makreate sila sa trabaho ng grupo. Muna, hindi lang niya na pamakal ng pamakal, patulogon lang da.
5: No?
20: Tanga na dahil labon, kagpunan, hindi gaya.
5: Hindi
20: pwede, ay kibong barato. Hindi na lang lang sa tipin ng lang, bilig ka sa pwede nga. Hindi mo din kay amo niyo, hindi mabutlay niyo, matos lang po. Pero may next, no? Hindi ko yung permit mo dyan, tag-isa ka bulan, may panagwa, no?
5: That's why. Oo.
20: Mind-bend, mind-expecting kayo ng fire department, webday, open man, ay, kina mo. Kina, city health man, tiga ba lang kamang dito to?
5: Grabe routing.
20: Nagamit ng mga city health man ba, sila siya?
5: Oo.
20: That's why all of that.
5: Oo.
20: Dapat liwaton itong tanan kahit sa pausap pau ng mga lugus hindi ng dugang na dugang.
5: Oo.
20: Oo. Sir. Kasi ng land reviewon ano pang relevant sa improve.
5: Oo.
20: Facilitated. Hindi lang ano na pabudlay. Hindi lang pabudlay ng ator na sila nang magdapak na po.
5: Oo.
20: Para ito ang isa sa negosyo ng create trabaho. May multiplier effect na siya.
5: Oo.
20: May purchasing power.
5: Oo.
20: Itong tao, mabaka naman ang kagalimusyo. Tapos, may supply na siya, mata siya. Mabakal siya kalama, mantika, mabakal siya asos, mabakal siya tanan, pagkakom. So, multiplier, gas-create ng po trabaho, kagalimusyo sa piyak.
5: Oo.
20: pro kung nakakaduta ang patulogon ng goodbye.
5: Oh, that's why. Yes, sir. We want ang negosyo tani ma maka-create kid opportunities. Pero sa sining mga punto, sir, sa ining crisis kinatubang ta, why ka mo nag why maistoryahan ang tax relief para sa mga negosyante naton?
20: Hindi nga mo, hindi ano yung tax.
5: Okay.
20: Ang tao ta na isang lapad, anay. Kailan taon ta dapat ang tumuro, hindi lang tubong.
5: Mm-hmm.
20: To review ang tanan. Mm-hmm. Ng ordinances sa especially pertaining sa BPS. Kung wala facilitating it, kasi ba siya obstructed na?
5: Oo.
20: Uh-huh. Napabudlay na. Kung one.
5: Oo. Uh-huh.
20: Ang bottom lang, yung one businesses, kasi yung big one.
5: Oo. Uh-huh.
20: No, nga may capital. Nga magsunod mo, kung tinanan pa, kusun mo si ila.
5: Oo. Uh-huh. Oo.
20: Uh-huh. Nga instead na pulo kalamisa,
5: mm-hmm.
20: Uwa kabulan sila ng internet.
5: Oo. Uh-huh.
20: Duwan na ang kalamita, saka si mana, tapos yung tanan.
5: Oo. Uh-huh. As for fact, dirita permiga ka ano, I don't know kung may ara na nabatsyagan sa mga business sector ang digital process naton where online na taba process ang mga business permit diri sa Sudas Bacolod, because

0: Dahil
1: kaya mo, kaya po na papilis pang submit mo na sa sila, i-online mo, kumanda mo, question, and everything.
0: Oo.
1: Tingnan mo, review mo, ina.
0: Oo. Yes, sir.
1: Kaya kasi nga negosyo, ginadigital na mo subo, at yung pag-invoice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pagka-invoice mo, automatic.
0: Mm-hmm.
1: May ara na yung siya, siyang collector letter, upod mo.
0: Oo.
1: Kune ang invoice mo, RNDR, ang collector letter, mag-join on up yan. So, tapos,
0: uh-huh.
1: Ikaw pagalok ka na may video ka na sa aming
0: mga. Yes, sir. Ang inigakalatabo, sumong daw, yes, I go with you sa mga proseso because if magsugod mo pa lang ang daan, kuha ka na ito form mo, pagkuha ka permit, makuha ka sa building permit, may zoning pa to. Pagkatapos, balik ka naman sa makadto ka sa fire, may routing ka, pagkuha mo sa occupation, permit mo for occupancy, the same old, the same nga mga routing ang imo agyan Japan. Fire, kadto ka to sa treasury, kadto ka sa obo, and this, damo sa mga requirement ba na, Sir Frank?
1: Amo na, oo. Kaya ang digital process should be reviewed.
0: Mm-hmm.
1: Digitalized, that's very good.
0: Oo.
1: Di na po ba, kadto, lamita, at muda. Pero ang papilis, amo mag-iapon ka damo, kung ba hindi mag-iapon mo, kakating niya sa pang-taon ko.
0: Oho. So, amo ni sentimiento subong sa mga business sector, subong Sir Frank, medyo amo ni pinaka-focus ninyo nga request.
1: Ang aton layi, ang kontinan.
0: Oho.
1: Nga dapat magpahinitate instead of obstructing.
0: Mm-hmm.
1: You know, nag-ato kami sa bitulang, nag-ligad na 3-4 months ago.
0: Yes, sir.
1: Nag-inquire kami.
0: Oho.
1: Lagi mo patindog planta to, prince.
0: Oho.
1: Pinaka-permit ang among kwaon.
0: Oho.
1: Sir, duwa.
0: Okay.
1: Tapos, state, ano ka dugan sila?
0: Oho.
1: Sir, the most na gina, ikakabulan. No? After sina, may ikuan ka na, order ka na sa self-construction. Can you imagine that, no?
0: Mm-hmm.
1: Sir, yan to sinitos yung magkuha ka planta. No. Sinitos. Sa duwa ka tuig, sa matagaan, kasi anong DOA o ano, panaga, na permit ka mag-tulig ka planta. Power print, ito na nga tinanganon pa.
0: Oo. Why kita sir may natubang ang mga complaints on mga under the table, mga tawag na nila padanlog black?
1: Again, what?
0: Why sa mga issue sa mga negosyante ta nga magkwasa sa mga permits, may tawag na nila padanlog black sa mga ano para magdasig?
1: When you're not born yesterday. Ara na siya.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga ini ang form.
0: Mhm.
1: Digital makabulig-bulig din din tayo.
0: Uh-huh.
1: Hindi na ako magatubang, no? Uh-huh. Oo. Uh-huh. Pero kamo na ba hindi mag-iapon sa future?
0: Oo.
1: Siya mag-iapon sa semana, dua ka semana.
0: Mhm.
1: Kamo mag-iapon na sa makabuan, siya mapilitan ko na mala.
0: Mhm. Mhm.
1: Oo. So, you're not born yesterday. Ano ba siya?
0: Oo.
1: Nakain ka ba ito ka man sa lugar?
0: Para
1: na problema sa ubo, problema sa city health, no?
0: Mm-hmm. Yeah.
1: So, ito gani din pang ito ko mo kanila instead nga mag budod na sinagitan pa gano'n ng tao na nakadlos yung mga sinagupo mo.
0: Oh. Oh. Sir, pero there's a point to invest pa Japan's Bacolod. We're looking at Bacolod as the venue for investment for businesses nga gusto mag branch out, mag-establish ang ilang negosyo diri from Cebu going to Bacolod because the if ilang taon ta Manila, grabe na ipit ano na kayo na populated na. Ang Cebu dako naman, Iloilo amat-amat naman. The next destination is really Bacolod. So, what do you think, sir? May mga lagko pa yan, ma-invest despite some crisis tubangan ta.
1: When, kung di ka naman ulugyan nga na ginagang tao,
0: no.
1: Sabi tayo,
0: mm-hmm.
1: Ang Negros Occidental, kapakulot among darling sa mga investment.
0: Oho.
1: Ngayon yan, nagwa sa lupong.
0: Oho.
1: As you said, ikaw na mention.
0: Oho.
1: Cebu is very crowded.
0: Yeah. Oho.
1: So we're not competing sa Bisaya, sa Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Oh, why the Ilo?
0: Mm-hmm.
1: Oh, as the province.
0: Mm-hmm.
1: Why not sa Subong Dalang Tao sang Antique, Tapis, Aklan?
0: Oho.
1: Tumalo ka bang gusto?
0: Yeah, oo. Oo.
1: Ang meeting, medyo uli-uli na. Tama, uli na. Kapag-alasan. Mm-hmm. Oh,

0: Now the Sharia sister and Iloilo province and city. Kita dia let go. Nami pag-isubong din ng lapad kita.
1: Oo, oh, nag-inayar.
0: Parang oriental.
1: Oo.
0: Pagaran si Kiho. Kung gason sinagabay pa, nga ang atong ABP, ilang taon na ba, nga ima-interconnect na mapos lang.
1: Oo.
0: Ang pag-iwas ng gusto, ang good to people, oriental, occidental, oriental, oriental, si Kiho. Ang muna, inanglan makagiyo ang tao kung ilaw ni gusto.
1: Oo.
0: Kung hindi makagiyo, wala ni gusto.
1: Oo.
0: Oh, kabalo gito sila kaya rin po si Sipu. That's why, gintingawaan nila na mo, na makumigib ang kanay kagligro para magdako, magdapad ang merkado.
1: Oo. Oh. Ang environmental aspect, sir, will it affect sa, ano, sa inyo? I mean, baha, ulan, taas tubig?
0: Yeah, part na siya, hindi gihon mo.
1: Oo.
0: Naaga baha, kita.
1: Oo.
0: Oo, oo, oo. Naaran na siya sa Manila to.
1: Oo.
0: Sa tunang taon mo, kasi part na siya na rin sa comprehensive land use plan. Kasi nag-concentrate ng tanggal-tanggal si Calabar na hindi na kaya sa environment na ang
1: correct, oo, tama.
0: Pasura, sinunan, ang kagahot, ang garbage, no? So, part na siya sa Manila.
1: Oo.
0: Comprehensive land use plan, tablang oriyan, second na lang taon.
1: Oh.
0: Kung mag-arap lang sa isang lugar, hindi na kaya, overload na ko na. Ano ito nagla sa gima sa pangla? Mura kay pinasira, kaya na overload, kaya na tatapa ng basura.
1: Ganit man.
0: May lang kay si Mato. Siya do ka defensive, general. Naunta ka na yung review. Lumatol. Nagbuba ang burakan sa inyong basura niyo. Hindi ko na
1: Amo
0: man, amo ni siya.
1: Sir, last na lang, kumustang ang sitwasyon sa mga negosyante ta? I mean, mga gagmay, mga small businesses natin Subong, sa krisis kinabadyag ta Subong. May ara sa mga retrenchment, may ara sa pagpamuhin sa tao nga natabo?
0: Ang gagmay ng mga negosyante, kabalo ni sila mag-take care sa lawas nila.
1: Oo.
0: Parorda sa nga ng COVID, wala ko.
1: Oo. Oo.
0: Kaya kung ang income kulang, kung ang pinakadako ng gasto lang tao nila. Ito kurente, ito water, ito rental, ito labor. Lang tawa kung mag-inilang ni. Oo. So, ilang tao na nila, hindi, si labor. Sige, kuha na lang anay kita. Instead niya may overtime, huwag niya lang overtime. Oo, or instead of 7 days a week.
1: Oo.
0: Apat, tatlo, alam na anay, editus. Oo. Now, then we're going now to delivery.
1: Oo.
0: No? Oo, ang muna. Meaning, ang disinfectant on our own, we're working on a natural vibe and is it in human or not?
1: Oo.
0: But amuni nga ang talipan nga ngayon sa nagamag na doon, nga dapat bumigan na.
1: Oo.
0: Nga man, hindi kami manunod. Hindi yung teatro. We're doing our part.
1: Oo.
0: So, teatro, gay, hindi mo mag-survive kami.
1: Oo.
0: At sa nami, it is ang paper ni Mayor Greg.
1: Oo.
0: Nga mabulid siya na mag-upload kami. Kaya nga mo suggestion, para nga sustainable, hindi lang sa sinin na simpo, mag-ingon kang anta na layi.
1: Oho.
0: Kaya dapat mag-hulig,
1: ay
0: mag-protect, oo, hindi lang sa subong at simpo, patatanan-tanan na simpo. Kung makita na siyang mga negosyante outside siyang negro, nga dito kita sa Bacolo, dito pa sa negro siya, tulong kam tatulya. No?
1: Oho.
0: Ang pulo sa signature, mubahinting, duwa na lang. Ang permit niya sa kabula,
1: manubo na.
0: Sa adlaw.
1: Oo.
0: Believe
1: me. Oo, yes sir.
0: Ito kasi Vietnam, sinya ka to. Maguguro mo managuro. Oo. Very very quick. So now, we're really facilitating picking ng land line document. That's why, ngayon, nagbibya ang Vietnam kumpara sa Pilipinas. Sa Ilaya, it's a breath.
1: Oho.
0: About the air mata. Oo, hindi niya sirado, why the COVID? Hindi niya silingan niya, abri lang yung kamot. Oh. Kaya may gabing ganyan nila yung one come work ang bigyan tayo.
1: Oh.
0: Kung pinanda nila yung ang kwarta sa guwak mo nga makilod.
1: Oh. Well, Sir Frank, it's nice to talk about this IMO and knowing the real scenario, what's happening sa party sa mga business sectors. Sir Frank, thank you. Salamat sa oras mo, sir.
0: Bakit mo lang mag-silunggang ang negosyante na pamukwakin pa na lang kami. No, we're going to report naman to ride. Kasi nga sildo, sige ba yung sakit. But, yung over ni Merwe, dapat mo natin nga mo pag-anigin atensyon.
1: Oo.
0: Ang mga layi, o yung denosis nga, dapat nagpakapos hindi nagtabot lang. So, base naka kung kamanda sa taga-sidad, naka-interview, oo, kung bakit mga pamatian mo ng pangayaw na ma-review. Eh, huwag in-interview si Dad. Gawag yun ni.
1: Yeah.
0: Gawag kung ma-facilitate mo. More businesses, more retractive, more jobs. Ang welcome. Then, equal pa siya si Dad. Mismo ang mangkatormong kaya si Dad. Kaya mismo nagamuhan ng pagmuda mo manisigil na pangayaw na buong nandaw sulit, sulit, sulit.
1: That's why. Oh.
0: I think they will appreciate it.
1: Oh.
0: Nga wala na sulit. Na tango na sa isa ka-departamento.
1: Ano yung
0: naman
1: ito
0: sa isa ka-departamento?
1: Ganun man. Oh. Well, check on this, Sir Frank namin ni.
0: Oh. Yeah, please help us.
1: Oh. No?
0: Tamo gining makabulid sa amon. This is good for everybody. This is good for the city. This is good for business. And eventually, this is good for you. And when the business flourishes, there will be more ads for you.
1: Oh. Definitely. Sir Frank, thank you so much. Salamat kid, sir. Have a
0: You're
1: nice day.
0: Welcome. Anytime, I will just call us, huh?
1: Thank you, sir. Salamat kid.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na ba tiyang mga tropa, si Sir Frank Carbon, ang chief executive sa MBCCI, mga katropa. Angot siya niya gine-check ta ang wala mo, duwana sa mo, katropa, ang manog bakal, kag ang nagabaligya. So, aridisan, mag-anog yung negosyante man, ang puturo ng ekonomiya sa pungsod na ito, mga katropa, no, sa sining panahon. Ti, in chapter to, mention, no, nga mudamo sa mga proseso sa business permit. Abal naton gani kung friendly, business friendly kita nga syudad, no, na-cut down tang pila ka mga proseso nga nagapadugay sang pag-approve sa mga business permit. Once may business permit, mabayad na sila sa taxes nila mo. May mga taxes na mo, no? So legal silang nag-operate mga diyan, no? Dahil naman niya ang mga negosyante nga way gadya kabayad sa mga taxes nila, dahil na istorya. Pero sa sining panahon katropa, intacto gid nga mapanubo ta ang proseso. Balan mo, halin pa lang pagwa mo apply ka business permit, no? I think ano ni siya, may ara sang national law nga naga-cover. Separate man mo magwa ka sang business permit, may ara ka sang building permit. Applyan mo na to, may mga plano, tanan, lain man ni sa obo, no? Pagka-approve na mga katropa, no? Routing ka naman, di what? Bago, ha? Para naman sa imo occupancy. Balik naman to sa fire, sa obo, sa BPLO, mga katropa, balik naman until makakuha mo. So, ang mga proseso, gadugay, no? Well, amo na'y panawagan sa aton nga mga negosyante to cut down and shorten sang process sa pagkuha sa mga permits dari sa katropa. Alas 9, imidya, katropa, morning, sa kay Sir Kenneth Tiong Koho. Ang baliya, watching, okay. Ma'am Skelan May Dinaga, may aga sa handumanan nga ma'ams. Thank you. Ang korupsyon nagasugod sa Mansa citizen, ang dapat untato nila baligya sang ila boto, mangin accountable, mindful, pili gid sang kandidato nga banta mo, maserbisyo kag advocate sang anti-corruption practice. May balita nga nag-attrast na kuno mga investors. Sa diin, sir. May the good Lord save the country. Sir Kenneth Tiongko, so morning, thank you. Perater Eden, morning, salamat sa pagtutok kag pagpamati diri sa program naton. All members Moms Across Philippines Negros, nakapamati sa Mansilingan chapter ni Sayaw. Oras na to, 9:31, makakomersyal ta na eh. Makakomersyal ta, balik ta pagkatapos ni mga katropa. May video, may pagwa ang PNP ta, kung paano nakagwa si Senator Bato de la Rosa, nagligad nga itong kapupukan sang gamo na nagluntad to sa Senado. So, na pagwa to, ipakita naman bla karon sa inyo. Commercial ta, balik kita mga katropa pagkatapos ni.
2: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gitmang pangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-system pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo! System pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo?
11: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
10: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
11: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: SFM Exciting!
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balansing ang mga komentaryo.
16: Further,
17: yung nag-attrust ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, alas na alas 9.36 na sa pagpangalagad sa bulsa ay. Good morning sa mga katropa na ito, Marivic Jor Cantin. Thank you sa Felisa Chapter. No, thank you. Salamat kayo sa pagtutok kag pag-upo diri sa palatuntunan. Kung kisa nami mo na ipamatsaganta nga may ara blas ang bilang kamakuturan ta nga ara nga nag-contribute man sa ilang maka-opinion no? Sa mga topiko. Gina talakay naton. We have Len Antonio Talde. Ma'am, good morning. Salamat kayo sa pag-pamati as always diri sa XFM. Okay? Dira sa mga taga-Kabankalan, para sa mga kauturan ta dira sa Himamaylan, sa Kawayan. Thank you. Salamat gid ha sa pagtutok. Dira bala sa aton nga kay Sir Art sa iyang purboy dira sa barangay Salong. Naka-XFM sila mo, no? Thank you. Naka-monitor lang sila. Si Ma'am Lental, de monitor lang kami, Ma'am Bato Chapter sang Tuoy Himamaylan. Thank you. Salamat gid sa pagpamati mga katropa. Balikan ta ang isyu ni sa Senado mga katropa. Diri ta nakita subong nga bag-o nga soap opera galiya, hindi na sa telebisyon. No, dito na sa Senado mga katropa. No, may ara na sa mga drama-drama mo, no? Gakratabo. But anong dapat maintindihan sa taos na di, no? Ang pungsod ta nagapangatubang sang isa ka sitwasyon nga nagaapekto sa dalagan sa politika, liderato nga nagresulta ba pekto man sa pagpangabuhi sa tao, katropa. Tsak to tong punto, mga katropa, kung paano natin ma-unite ang tao but because ang leaders natin, hindi man natin maisa. Hindi man natin ma-unite, no? Ang mga lideres natin, may ara sa tagsa-tagsa ka mga pananawan, may ara sa panindugan katropa, and all of this because of interest nga ara sa ila mapapersonal kag politikal, no? Ang aton nga pagbasa diri sa sitwasyon sa pungsod Pilipinas, nangin amo na ning process nato, amo na ning sistema te sa mga isyu kaso ginapakatubang sa politiko ta, mga politiko ta nagakaresulta sa istorya sang politika. And that's why there is pungsod, mga katropa, kabudlay ti punon, no, ang pumuluyo sa isa ka panindugan, no, nga naka-angkla sa iya interes. And sama-sami, ginapabalo naton kung nag-intratas politika ang isa ka pamangkot na ano ang nabulig sa politika sa pagpangabuhi ta. Maybe, may ara sa mga kauturan ta, na they land job because nga close sila sa politiko, close sila sa mga tao, no, nga ara sa posisyon, no? Tungod sa ilang clout dito na tagaan sa opportunity mga katropa sa pag ano, sa pag atubang, pag angkon sa posisyon sa gobyerno, no? Amo ra sa kwason. Next is ang sitwasyon sa mga nagapadlagan nga mga politiko, by blood ya politiko na gidman sila ya. So they oftentimes fled, no, sa posisyon sa isyu sang politika. Ang sakit pa na mga katropa kay ti may mga followers ni, may ginapatihan ni. So ang istorya budlay itingubuntang isa ka tawo sa isa ka pananawan katropa mga byan, no? But because kanaga may nagalutad nga corruption ang tao, hindi mo gid maisa. Kay bisang na nota nga singgitan nga o i-unite na tao, pero ang korupsyon nagalunta Japon, ara Japon ang kapigrohon. Hindi naman na sa ma-elevate mga katropa, hindi naman na sa ma-eliminate mo naton ang ining kapigrohon, ara man na siya, pero mabuhin-buhinan kung tani, no? Mabuhin-buhinan kung tani. Pinaagi sa insaktong mga programa sa aton nga mga official gobyerno nga ang makabinipisyo tao. Okay? Subong niya, naging tao because politika, no? May ara sa napunipanigan, may ara sa sang ginapatihan, kag sobra pa rin sa mag-comment, no? Mag-hatag sa comment ko na sa social media. Ang social media, mga katropa, isa na sa mga platform nga ginakantuan sa taos mong to express ang ilang sentiment and magmalain sa pila ka mga personalidad sa politika. Aton nga officials gobyerno. Balikan ta subong kay ti ang Pilipinas naka natubang tang isa sa sitwasyon nga may ara sang mga effort ba na mga katropa nga ikakason ang isa sang mataas nga opisyal sang aton pungsot, no? Aton vice president, no? May ara sang mga gusto kakason ang aton vice presidente. May ara naman sa mga grupo nga hindi isang ayon sini, hindi sila namian. Pero may ara pagid nakabinbin ng mga isyo ang ining sa flood control, no? Ang grabe nga kautianay sa kwarta. Terrible. Oh, hambal ni Ma'am Lental Dios nga amugid, no? Ti tananta na unite kita sa isyo tanan mga katropa. Nga nagapati kita may corruption sa atong gobyerno. Nagapati kita nga sa kada proyekto ang mga politiko may kagats na di. Hindi lang DPWH, hindi lang mga ano, nabahin-bahin na ni sa mga katropa. Imagine that. Ang isa ka proyekto, kuhaan 30-40%, no? Nga cut down para sa mga benepisyo sa mga politiko ta. Kag sa mga tag-ask mga opisyal sa DPWH. No? Ginabalik-balik nato ni mga katropa because until now, since the flood control scandal nagwa katropa ang demanda sa tao accountability sa tao, no, responsibilidad sa mga tao, dapat maging accountable, no? Madagdagan sa makasuhan, mapriso, no, hindi basta-basta, no, billions of pesos, trillions of pesos katropa ang nabuhin sa aton, no. So, here comes ang pinakadalom nga sentimento kag hibumunot karon sa tao. Ang flood control, di na to sila. No? Di na to sila. Kag ang korupsyon, mayon ni advantage ni para sa tao, para sa pumuluyo ta mga katropa because ti may awareness na, may kamuklatan na, no, sa korupsyon ng lugar. So, kainsindi ng tao, kainsindi na ta, nga may aras korupsyon subong sa atong gobyerno. And some part, mga katropa, nagakadula respeto natin sa mga official ta. No? Kay pinsarta, mayo ni siya. Pinsarta, okay ni siya. Aragli. Pinakalatest, mga katropa, ho, no? Sa mga party list, ha, ang ginpagwa sa PCIJ, may ara 64 ka mga party list members, no, sa Kongreso, nga may ara sa mga political clans, no? May dynastiya sa ilang tagsa ka mga distrito, sa mga probinsya nila. And what have you? Ang ining mga dynastiya, ining mga membro sa ilang pamilya, clan nila mga katropa sa politika abe, amuning nakabinipisyo sa gahom, no? Ang gahom abe, kung may ara ka na, tanan mahimo mo, no? Ang sala, pwede mo na mga tatlong, no? Ang tao nga mag-question sa imo, pwede mo mapahog mo, no? May politiko nga mag-kontra sa imo da, pwede mo siya mariglo, no? Tungod sa gahom nga na, no? Tungod sa gahom nga na. Now, here comes, we are faced in, well, a serious crisis, no? Nga aring ispungsod subong. Ang crisis sa politika, kag sa ekonomiya, ano mga indicators? Mga indicators na ito, naman ang pagtaas ng inflation natin, ang pagtaas ng mga kategorya sang kapigiruhon sa pungsod Pilipinas. And dako nagtaas ang porsyento sa naghapahayag sa mga matao nga naka-experience sa sulbong sang kapigiruhon sa pungsod. No? So, damo na nag-batsyag siya ng mga katropa. In one way or another, we have to clench. Kailangan tinuan ang aton nga sistema sa gobyerno nga ni mga katropa sa sining panahon. And I hope mga katropa maabot sa punto nga sa eleksyon this will let the fire for us to choose the right candidate kung sinupili unta nga nagapati kita nga makaduso sang insakto nga pagbag-o mga katropa. Amo to lang ang balko kapon nga gusto man tani sang ibande may ara sang spirit eh, no, nga gusto magbag-o sa sistema, but once nakapungko na gani dito sa Kongreso, sa Senado, nagabag-o tanan, no? So nakaon sa sistema mga katropa. Ah, nakita man sa mga politiko gani nga okay, once nga nakapungko ka to, kung hindi ka mag upod sa agos, mala ka man. No? Oh. So, kinahanglan mo mag upod to. Mag-intratus politika. But, at the end of the day, mga katropa, kita ta, dari sa, ano, sa pungsod mga katropa, ang nakabinipisyo lang ni mga politiko, kita niya, sa giyapon ga problema ta. Oh. This is it, mga katropa, sa sitwasyon ta. Aryo, isa tutukan ta ni mga katropa, in the next episode sa ato programa, ang corruption, ang flood control, no, makahatag kita sa mga detalye, updates sa mga katropa. May ara na mga kasuhan eh. Kahapon, may ara man sa nagluntad, pero antes na mga katropa, may ginpagwa to, nga mga video sa Senado. March 13 and 14, mga katropa, kung paano nakagwa to si Senator Bato de la Rosa sa Senado, mga katropa. Ang question lang yun, paano nakagwa mo? No? Well, may mga legal matters na. There's no warrant of arrest at all nga ginserbi sa Senado, sa Senador. So, he is free to do what he want. Pwede siya magwa. Pwede siya mag-puslit dito sa Senado without any scare of arrest, mga katropa. No? So, nagwa ito mga abiyan. So, Aryo, ang video yung pagwa sa PNP sa pagwa ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado, mga katropa, March 14, 2026. Aryo, ang video, mga katropa, si Senator Robin Padilla naglabay. Alas 2:30 pasado na ni. Okay, ang isa ka babae nagwaman, nakakalo, ulihi si Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Ang isa ka lalaki, why pag ina-identify, ambal ko na ba si Frank, abogado yato, no? Ang nagupod siya. Ari pagit sa lobby niya, mga katropa, there is area na ni sang parking area, sa parking sang ano, Senado. Okay? So, kamuna, no, ang mga video, ginpagwa mga katropa. Ang report nila bato naton is 2:30 a.m. nagwa si Senator Bato de la Rosa. Upod si Senator Robin Hood Padilla dito sa Senado. Okay. So, this is it. No? Ang gina-portray mo nang sang Kongreso, I mean, sang PNP, is ipakita nga, indeed, nagwa si Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Well, may mga legal nga istoryas na di. No? Ang hambal nila, may ara sang ICC nga warrant of arrest, mga katropa. Dapat takpo na si Senator Bato de la Rosa. Next naman, ang pila ka mga depensa, ginpahayag to, nga di dapat may kadto anay sa isang credible court, mga katropa, to ask authenticity kag issues ang warrant of arrest. Sa mga local courts, dapat mag-agi mo nang ganyan depensa abi sa mga abogado ni Senator Bato. Okay? So, abo na, ang pinakamang sistema, mga katropa, kung paano na sa depende sa inyong paglantawa, no? Depende sa inyong assessment dari sa sitwasyon, mga katropa. Was it an escape or was it a normal nga exit sa aton nga senador sa Senado, mga katropa? But ti padayon sa Gyapon ang aton nga ginahambal di sa Gyapon, may ara sa existing warrant of arrest. Pinaka development is kundi nagpetisyon to si ang kampo ni Senator Bato de la Rosa for this one sang temporary restraining order para sa arrest, no, sa warrant of arrest kin issue sang ICC gin deny kahapon, no? So ang senaryo subong matabo, mga katropa, is dakpon gid si Senator Bato de la Rosa by the virtues of warrant of arrest from ICC. No question, hambal ko, ang warrant of arrest is international court, no? Hindi niya part sa aton nga judicial system, mga katropa. Ang galing problema sa aton, we are one of the signatories, abi, no? Sa Rome Statute, mga katropa, ang creation, ang pag-recognize sa International Criminal Court, mga katropa, over these country members sang ICC. So, is part sang korte sang Pilipinas, mga byan. As to, ano matabo, mga katropa? Abangan ang susunod na kamanata. Good AM, Bullseye, nakakahiya ang natabo sa Philippine Senate. The whole world, dapat mga senators and statesmen of the Philippines, dapat tindog para sa Constitution, dapat to prioritize to serve the country of our kababayans. Dapat fair. Dapat based on strong, solid evidences and based on airtight cases, not based on political party, not based on political alliances, not based on personal and personal family interest. Thank you. Salamat, kid. Sir Arnold Lee, dapat, no, amo ning aton ginapanawagan mga katropa, may impeachment subong nga paghimuon, no? May impeachment. So, ang ato naman ng ginahayo mga katropa nga mga senador, lantaw nila ang base sa why man niya problema if the vice president will be acquitted sa kaso sa impeachment or ma-prove ang guilt dito. But what's more important is ang aton nga mga senador nga magtindog, no, base sa konsensya kag gravity sa mga ebidensya sa impeachment mga diyan, no, kay amo ni ma-solve mo sang division sang pungsod naton. Ang pinaka bagay lang gid nga gusto nato makita mga katropa ang resolution sang impeachment, no. Next is ang atong mga involved sa flood control kaya dapat makasuhan na, not just because ko kontras politika, not because nga ti kontra partido, not because critic siya, but because nga involved siya sa corruption pagpangawat sa gobyerno mga katropa, no. Tiyari na nagwa tong mayara sa mga kasuhan, ti mga kasuhan karabanan do kontra ng kus politika, ang kasuhan do kontra man to permiso sa politika mga katropa, ti anong tara karon, no, kay ti isinya aras posisyon. Di ba? Pero abangan ang susunod na kabanata, katropa, sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang aton lang hindi manamian kay ang hindi talaga manamian is ang drama sa sunod sa Senado, triple, no? Sometimes gina-defy ang tutuod ng isyo na mo, no? Nga dapat makitanta over these senators ang ilang advokasya to search for truth, no, kung ano tabo da. Sometimes mga katropa, kung ba pamatian tara mga senador ta, if they sing at tuod ni, this is the truth, dumapati ka man mo. Pero let's check sa mga nagkakalatabo subong, no. That's why we presented mga videos mga katropa for you to, well, to weigh things kung ano ginawin tabo da. Oras na to, 9:54 na mga katropas, papaglagad na to. Well, buwas naman na sa aton nga programa, no, sa ngalan sa aton technical partner. Thank you sa mga moms, members, ha, kag sa aton nga class. Sir Arnold Lee, thank you. Salamat gid sa inyong ano. Sir Kenneth Tiongko, sa pag-upo diri sa aton nga programa. Ma'am Juvie Amodente. And Sir Epi Helge, good morning. Lloyd Novales, thank you so much, no? Maria Lobrado, kag Girlie Sebrado, thank you so much sa pagpamati sa aton programa. Buwas naman na, no? At dudugangan tani. Sa kanan sa aton nga upodiri, sa aton nga technical partner, sa technical, katropang Junal Apsay, and sa kanan sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpapalit. Buwas naman mga katropa, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Yes, to health!
3: The secrets of health.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
6: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
0: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X

0: subong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: malabayan ko nga kun mga kasilingan. Gagara man si Chuy Pidong na kontraktor sa mga baboy.
1: Eh, Waldo! Hapit ni Blana ito kay masugilanon kita.
0: Mapalapit na ako sa ila.
2: Dali dito. Pungko de Blasa akong tupad, o.
0: Sige, Choy.
2: Oh, hey, mo manining isa ka butilya sang beer, ho, ah.
0: Salamat, Kid Choy. Abe.
2: May ipamangkot gali ako sa imo, Waldo.
0: Ano yun, Choy?
2: Amo ginang baligya mo sang inyo balay, Singkumel?
0: Oh. Ha? Ano nga Singkumel, Choy man?
2: Ang inyo balay-balay. Igintanyag ni asawahon mo sa ako ng inyo balay. Singkumel ang kuno.
0: Singkumel?
2: Oo. Daw kamahal na gali sinay. Siling kutani, ayoon ko lang ako at trumilang. total daan naman na. Kayuhon ko lang. Pwede?
0: Kakuan, Choy. Masugilano nanay kami ni Risa.
2: Ate, sige. Ito kapigado, gidabi subong eh.
0: Ate, oh, Choy. Hambala nanay namon ini ni Risa.
2: Nga nga nagtindog ka na. Wala mo pa gani maubos ang beer mo.
0: Kakuan, Choy. Hinali lang nagsakit ang tiyan ko eh. Mapuli na lang ko ah. Salamat liwa, Choy.
2: Ayos ah.
0: Animal, kid. Animal. Hindi ko na mapaligad ini, Risa.

0: Lisa?
1: Oh, ari ka nagali?
0: Matungod pala? Lagi na tanjag mo nga aton balay kay Choy Pidong? Sangsing kumil?
1: Oo.
0: Ano? Matungod yun gali? Nagmato-mato ka lang magbaligya sa aton balay? Nga wala man lang gali nagpahibalo sa akon? O kung maglisensya man lang? Wala ka sa pagtaha?
1: Oh, ano nga wala sa pagtaha? Uy, Waldo, ginahingagaw ko lang ang aton kaluwasan. Ilisipo na lang ang inadlaw. Kag mainaway ng Pilipinas ang China, kag masawsaw man ng Amerika. Kag amuina ang katapusan sang kalibutan. Kinahanglan niya makasakay gitaya sa jet plane para na makapwesto kita sang maayo dito sa Mars.
0: Ano nga, Mars? Kag ano ang pistuhan mo dito?
1: Madama man to sang mall sa mga merkado. Pareha man din sa aton balahaw. May subdivision man dito. Kag kita, kung makauna kita dito, makabakal kita sang bugsukan sang aton balay.
0: Nakulpaan pala ko sa imurisa mo? Basi ko naglain ang ulo mo.
1: Ay, ang birhen na gina nagasiling na matunaw ng aton isla nga ini. Apang kung ato na kita sa Mars, kundi malayo na kita sa ginatawag na Armageddon?
0: Hindi! Hindi ako maluyag ngay baligya mong balay kay Choy Pidong. Hamala siya! Ngay nagbagong babaton mo. Kag hindi na pag-ibaligya ang aton balay.
1: Kag anong ako nihatag kay Pastor Edo? Ay ah! Pila pa lang tong natag ko dito? Isa ka milyon ba lang aton kuta?
0: Ano na kuta? Nalo kita, planters? Nga may kuta? Hindi ka ganun magtimontorisa, ha?
1: Ikaw pang maakig? Ako nga mo nagahimos ang paagi agad makaluwas kita sa malain nga swerte?
0: Kamula nga mga panatiko ang nagapati sa butang hina. Wala na sa kabaturan. Wala!
1: Basta ah, amo nang matuod, Waldo. Kag mapareho kagid sang chimpo ni Noah. Mantig-as ang ulo ang mga tao nga to. Hindi magpati, bisang ginahambalan na nga maghinulsol na. Kag magbulig sila sa paghimo sang barko, nga ilasakyan kung mag-ulan na. Te, anong natabo? Ha? Nagasinadyarang sila ya? Pareho ba na sa imo, how? Nagabaka-baka ako pangita sang ideya na makasakay kita sa jet plane. Apang doon wala lang sa imo? Ay, Waldo. Andaman mo lang ha, kung hindi kita makasakay, imo ginasala, imo gin.
0: Ah, hipos, Risa!
1: Imo ginasala, ya! Imo gin!

0: nagkalibog lang ako ng ulo, nay. Buti nga mong balay. Gintanyag na nirisagod ibaligya. Kay man, madali na lang kung matapos ang kalibutan. Kag-aking na ako, nay. Hamak mo, ha? Ibaligya niya ang amon balay. Samtang nakita ko man siya, nga doon sa mapatay sang palibog. Kag nga madali na lang matapos ang kalibutan. Ikaw, nay. Ano sa pagbanta mo? Matuugid bala nga may birhen niya nagpahibalo nga madali na lang matapos ang kalibutan?
1: Oo, anak.
0: Oh, nay?
1: Pagbisyan, ano ang buhaton ko, ah? Hindi man ako gihapon makasupot sa kwarta bilang plete pagkanto sa Mars. Pero hindi bali, ah. Kati, tigulang naman ako. Kagmadali naman lang ako mapatay.
0: Hindi, naya. Kung matuod, ina, mahimo ako sang pagi, nga bisan paano, makasakay ka man sa jet plane.
1: Eh, matuod ka, anak. Ayaw ba, ah. At sige, ah, bisan sa ikog na lang ako makabit.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Kapahubin pa siyang na
0: gold. Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon,
3: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.

0: sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Ano na ni Karun Risa? Di kita maistar? Kay wala na kita sang balay?
1: Nakahimo naman kita sang tulda sa idalom ah. Mantener lang na iya. Hasta nga makasakay na kita sa jet plane.
0: Malakat ko anay ha.
1: So diin ka makadto?
0: Sa ilan ni nanay.
1: Magbalik ka dayon ha. Di maluto pa tabala. Tagkulo ng aton gamiton. Iti, ginbaligya ako ng mga kaldero.

0: ka manual to.
1: Oo, Kap. May pamangkot lang ko sa imo.
0: Ano ba lang na?
1: Nakabati ka man bayan sa berhen nga nagapahibalo? Nga kuno, madali na lang matapos ang kalibutan? Bagod madali na lang mag-inaway ang China kag Pilipinas? Pe, masahuso ang mga kuno ng Amerika? Kundi, malunod kita ya kung maghabuyanay na sang missiles?
0: ina iya nga mga sugilanon. Iya na ihambalanon sa mga reporter kag mga announcer sa radyo. Para ba lang nga may ihambalay sila? Pero kung imugin isa-isahon, istorya lang ina sa Barberia, kag sa Pansitan, kag ini dapat nga sa Takon.
1: Amo galikap. Pero ang mga tao nagasala na kay matapos na kunong kalibutan, kay man mainaway ng China kag Pilipinas, kag masausaw man ang Amerika.
0: Hindi na sila mag-inaway ah. Kag nakaibalo man sila, na kung mag-inaway sila, maapektuhan ang negosyo nila. Maguba. Padako-dako naman lang lanasugit ah. Kag kung hindi mo na madayon, madula malanayang ano sa aso.
1: Pero Kap, madamo na nga mga tao ang nagbaligyas ang ilang mga gamit agud ihatag sa pastor nga ina nga ibakal kuno sang jet plane.
0: Pabayin na sila. Lantawon ko lang kung anong matabo kung madula ang ilang mga gamit. Pero ipausisa ko ini. Piho, nga sa barangay man sila gihapon mangayo sang bulig kung ano gid man ang matabo sa ila.
1: Ha! Ano kay kahapos man lang abis lang tuon mo?
0: Sugiran mo sa matuon, hindi man magpati. Apang kung pinutig, mapati sila.
1: Oo, Kap. Kag kinahanglan gid nga ipausisa mo ini, kay halos katunga na sang barangay ang nagapanik.

0: Oke, ano ang balita, Tinok?
1: Ay, Kap, bumalaing ang balita, Kap.
0: Ang mga tao sa barangay, nagapatig isang bayan sa Kinambal, sa Birhin. Amoy na nga, mabakwit kung sila sa Mars.
1: Eh, ano nga Mars? Halosun ka nila makahugpa sa bulan?
0: Kap, ang iban gani, yun pamaligyan na nilang ilang karabaw kong mga baboy mo. Para yatag sa pastor na among nagapapati sa ila nga mabakal sang jet plane. Ang inang pastor, Kap, nagasugal na iha?
1: Oh, ano?
0: Kap, abi mo one time, nagainom kami sa Don Pedro sa bar. Nakita namon dito ang pastor, nagasugal. Sus ka damo sang kwarta, Kap mo.
1: Ano?
0: Pwede lang na sa ilang sugal, Kap.

0: kita mo sa mga tao dire sa Barangay Hall Tino? Mano yun na sila dire?
1: Ay, gusto nila ko nang abawiyon ang lakarta sa Pastor Cup. Eh, wala mang nungya po nag-abot ang jet plane. Ukop! Parti ka nang damot sila, oh. Ay, alas lang sa buli sa inyo ka. Pag hindi ka mabawi nila ang kwarta sa Pastor. Man, bisan ko kukurahan ko, no? Wala na sa nabilan sila, balay. Eh, naubos na nila pamaligyaw.

0: pauliyan ang mga tao ngayon. Gin-report ko na ang parte sa natabo ngayon. Ang malain, isang una pala nga daan. Wala sang may nagreklamo dire sa barangay.
1: Ano eh, natagot-tago nilang bahayan, Drakap. Ibasi ko nung kung magutok sila sa jetpen kung mag-abot na ini. Walingas, tasubong wala kinsang jetpen niya ang nag-abot.

0: Ano?
1: Oo. Amuin ang siling ni Gunyong nga alalay naton. Nagaplano ko no ang mga tawo nga sulungon kita dere. Kagbawiyon ang ila kwarta nga ginhatag sa imo. Kay wala ba kuno gihapon na sa subong nag-abot ang jet plane? Kag nakabati pa gid siya nga nag-report na ang mga pumuluyo sa kapitan sang barangay. Gani, delikado na kita dere.
0: Pwes, hindi na kita mag-usik sang tiyon. Mahalin kita dere subungkid. Dito kita magi sa likod sang kamalig na ginhimo natong nga sulo simbahan.

0: dugin na nila scam din sa aton.
1: Amo na sila isang police cop? Scam?
0: Oo.
1: Ano na siya cop ang putsilingon?
0: Inapagpaginto! Naintuan gito sila. Kagamoy na. Nga wala na sila sang gamit. Ang mga buang. Mga manulgid!

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
1: Na XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM kid?
3: Inami ang music ah.
1: Na XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. May harap ko yung mga balita. Lansun, amin bigit mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
6: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Xanthan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-sever agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati ko mula isa. Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sampon Gold Coffee Mix.

0: Alpha Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-isang labos ka.
1: XFM
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.
3: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa palitakang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: Central News. Central.
1: XFM Time, alas 10:43 na mga katropa. May nga agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Mayo 21, tuig 2026. Kagsubong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita naman diri mag-inop na na. Humali na las 10:30. Tutuba las 12 sang uto. Agod sa pila ka mga importante, mga dalagkuan nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan. Talakayon kag-diskusyonan sininga adlaw.
0: Sentro.
1: Kag sa mga nag-monitor dira sa aton, good morning sa inyo tanan mga katropa. May nga agadra sa inyo at amyawon tanis lablana yun. O, nangin masako kaina pa. Nag-aupo na din sa aton sa sininga oras, no? Pero sa mga nag-monitor dira mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian nyo kami sa radio frequencies. Siyara kita sa FM band. Sa radio frequencies mga katropa. Ang XFM Bacolod sa 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, 97.5. Kag also mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa, nga 106.1. Kag also mga katropa sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa 98.5 FM, no? Kag mayara kita mga katropa sa ginatawag nga sa social media, Facebook fanpage naton mga katropa, muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. And also sa YouTube mayara kita sang XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo ini ma-download nga libre dra sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM network o kon XFM radio network. Ma-download na ninyo mga katropa nga libre dra sa inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Kag ma-access na dira ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Kag niyara kita mga katropa, no? Sang text line sang XFM Bacolod. Amuning numero na to ng 0915-628-7926. Amunang hotline number sang XFM mga katropa. XFM Bacolod, no? Sa liwat, amuning 0915-628-7926. Kag subong aga mga katropa, no bala mga kaunda naton sa nga toning mga talakayan, katututukan kag diskusyonan sininga adlaw sang Webes diri lang sa Sentro.
0: Sentro.
1: Tinguan ta karon mga katropa nga makapakigangot with attorney Renesito Novero. Angot rin mga katropa sa mga posibleng talakayon sang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko madumduman na mga katropang Senado impeachment court na ni, no? And yesterday, sa information nga na-receive na ito mga katropa, ang summons from the Senate mga katropa na bato na sang opisina, no? Ni Vice President Sara Duterte. So ito may pila na rin siya kadlaw pag-asabton ang summons mga katropa nagikan mismo sa Senado as the impeachment court na. Natapos nag-convene sila last May 18 mga katropa. Nagibang paginikaroon ng mga topiko nga which is ang mga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa mga katropa padayon sa gayapon nga ginadeny sa Korte Suprema. Ano yan ang mga rason si Nino? Ano ang mga kabangdanan nga ang temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest sini nga gipagwa man sa International Criminal Court, no? So may mga ginalantaw diri nga mga makabig nga grounds ang Korte Suprema sa pag-deny mga katropa sa TRO ni Senator Bato. Okay, titutob sa karong mga tropa, diin na si Senator Bato. Kag later on, mga tropa, discuss naman ini, basi makapakigangot kita with Kapitan Francisco Paran Hilado sa Barangay Felisa. O, kamusta hon tani kay ang barangay, nagahulat man sa karon sa syudad. Angot, tibla mga tropa, sa waste to energy facility, drang nga igatukod sa sulod sang landfill sa Barangay Felisa. No, kay tigi payag na rin ni Kapitan Paran, nagahulat sila mga tropa nga makaistorya ang syudad sa ila, no? Para mahinun para makapaginun-anon man sila bala angot gini sa tinutuyo sang operasyon sang sininga WTA facility nga ni. No, nga mo ni sa karon mga tropa ang ginahulat pa kun ano gini ang no mga tropa sa plano sang syudad and also kay ti kumadumduman taning istorya sa likod sini do nagrenta lang ni ang kompanya o nga magatukod sang nasambiting nga pasilidad ra sa sulod sang landfill. Nagrenta sa syudad, hindi sa barangay, ha? Sa syudad mga katropa. Pero ti nagligad to na istorya taman is Kapitan Paran nga which is they are asking for ano no, pagtililipon, pagpangunseho mga katropa sa mga pumuluyo sa Barangay Felisa angot sa sina nga proyekto. Kagiban pagid nga mga topics karon, no, talakayon taman ina tutukan kag diskusyonan mga katropa sa Webes nga edisyon sang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Alas 10:50 na mga katropa before ko bala na mag-update sa lakat sang panahon. Sa PDMPD mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyo ang ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health ginalakipan ini sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Plus Gold di mo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gintingob ini mga katropa sa isa ka kapsula, agod nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignanta. Mataas ang imo nga blood pressure, imo sugar level. Kakun ano pagidabing mga katropa nga mga balatian nga nagakos pagid sang problema dra man sa inyong ikaayong lawas. Kag mga katropa, safe and effective ang Santon Gold Herbal Capsule, ha? Bago di mo initanan sa organic ingredients, no? Kag mga katropa, safe ini kay bangod ano siya no, puro ni tanan na natural mga katropa. Pero makita sa Santon Vitamin C, ang alkaline based ka vitamin C. Ang alkaline base ng vitamin C, mga katropa, amuning Santon Vitamin C, imo naman din sa mangosteens, pero linakag mga prutas nga manggaranagid sa vitamin C. No? Mga katropa, may araman kita sa ginatawag na Premium D3. Ang Premium D3 nga ni, may arasang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Kiting ko binis sa isa ka soft gel, agod nga makabuligin ni mga katropa pa healthy sa ito yung mga cells makapabakos sa ito yung katulanan kag makalikaw pa sa ito sa mga infections nga cause ng bakterya kag viruses. Ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, mabakala ini tanan mga katropa sa Yes to Health Wellness Center nga hampang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, syudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores mga katropa, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa Generica. Oh, and don't forget sa online sa Shopee. Alas 10:53 na mga katropa. Aton padulungan no ang PDMPD para sa pinakauling update sa lakas ng tiyempo sa karon, mga katropa. Kay may mga ginatun-an ang Weather Bureau naton, ilabi na gining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon ang pag-asa, mga katropa. O nga, which is tiamuni siya ang posibleng patimaan sang grabe naman kuno, mga katropa, ng mga bagyo diri sa aton sa Pilipinas nga mabatyagan naton, no? Kay may mga ginatawag ni daan, mga katropa, ng may termino ni, no? Nga muni ang ginatun-an sa karon sang pag-asa, no? Ang nasambit ni nga super El Nino, mga katropa, no? Ano ni blang super El Nino? Tiyan mo ni siya, mga katropa, ang grabe balang kainit nga ma-experience na to. Which is ginalauman nga mag-aumpisa sa bulan sang Hunyo, tutob sa bulan sang Agosto sininga tuig. Okay, may ara sang 92% nga may possibilities nga magatuga ini sang mabaskog kag masami nga pag-inulan, no? Nga which is ginapasan yog o mas ginapabaskog pag ini makatropa sang southwest monsoon. So hibalon ta ning update naton sining ismana kag observation sa karon sa tiempo from PDMPD. Okay, mga katropa, respect ang linya from PDMPD si Sir Melvin Fiero.
0: Express Balita Weather update.
1: Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew Maying Aga.
2: Yes, katropang Mag-update na ito sa katoling alakas sa ito ng panahon, Mayo 21 to Jusmil, 26. Easterly siyang nag-apekto yan sa Luzon, Kagbisayas. Ang Metro Manila, subungan pinamagabahay niya sa Luzon, Kagbisayas, maka-experience sa kasarangan, tugtumangin magulugalugon niya kalangitan, kag-nakta-nakta masulat, subungan pagkulat sa pagpanag-uog, nga dulot man sa Israelis. Localized thunderstorm siya manang-apekto naman niya sa Mindanao. Ang Negros Island region, nakit naman ang Bacolod City, maka-experience at makita sa nga mapahangag may nitsagyapong panahon kung may matsaga sa mga laktalakta makaulan. Nadulot naman niya sa localized thunderstorms kag easterlies. May inaitutup sa kasarangan ng uyop sa hangin, gikan sa nasidlangan, ang nagayang probinsya sa kabukusan niya bahay sa ato niya probinsya. Ang kadagata sa ato niya probinsya ng kasarangan, tugtog mabulo-balot. Ang adlaw ng pagkakalasi ko 25 kayo nakamagatunod, alas 4 karoon niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasuhod kita by the size, maglabot kita 30 size degrees Celsius. At naman head index, maglabot kita 41 degrees Celsius. Inisimil ng Tierra sa Provincial Sector Press Reduction and Management of the Negros Occidental. Maraming salamat at mayong aga sa liwan.
1: Sir Melvin, but sining mga semana, sir, may ano kita, may ginalauman kita nga pag kambyo sang tiyempo, may pag-ulan-ulan. Sir Melvin?
2: Yes, katropangan group. Nakunan siya nga may arap na sa mga pag-ulan na kita. Dala na daw tama sa kita transition into okay. Rainy season. At so far, so may ginamonitor kita ngayon sa low pressure area.
1: Okay.
2: Sa sulod sa ako sa Philippine area of responsibility.
1: Oo.
2: Bali, hindi na lang nga unto na ito na kita nga may posibilidad mag-develop na low pressure area
1: okay.
2: Sa area sa Mindanao.
1: Okay. Pero Sir Melvin, ang kung oras bala sir around after lunch time bala sir or during lunch time nga may gabi gino may pag tipon sang galom Sir Melvin, ano na siya yan ang nagakos sina Sir Melvin na mga around 12 1 to 2 p.m. Sir Melvin?
2: Yes, ina ang spektaro natin dala na sa natong dato ng mga localized thunderstorms.
1: Localized thunderstorms.
2: Mostly, hapon pa kato sa gabi, may mga pag-ulan-ulan dito sa probinsya. Mm-hmm. So, makita natin may mga gulpi na mag-develop ng mga ganong nga muna mag-akos sa mga pag-ulan niya dito sa ating probinsya.
1: Okay. Sige. Sir Melvin, sa ibang nga portion sa Pilipinas, gabinaha na gali, no? Pesar nga dito sa ating katag-iting init, sir, no?
2: Yes, so kita na natin sa mga report, kita na natin, may ara na sa mga pagbaha. Metro Manila, may mga pagsakaban, mga pagbabahana. Kita na sa gulpi ng mga pugada, bala. Mga pagulan, madamol-damol man yung mga pagulan. Pero sa akin so far, pag-monitor natin, may mga pagulan na kita, southern ta, taga-northern. Pero wala pa that cost sa mga pagbaka, Sir Pandro.
1: Okay, sige. Sir Melvin with this, sir, thank you very much for this update. Good morning.
2: Salamat, man. Kagamay yung aga,
1: sir. Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fiero ha, sang PDMPD para sa update sa aton sa lakas ng panahon, no? Which is the sugpunan ta to nga ginadiscuss kagina mga katropa ang angot ibalas sa nasambit ni nga Super El Nino no, nga nagpaandamang pag-asa nga posibleng masabay sang habagat kag ang ginatawag ni naton nga Super El Nino nga which is starting from June up to August sini nga bulan, no. Kag ti mga katropa nagpaandam nang pag-asa kay apisar nga kung gin klaro man sa pag-asa nga may jutay nga bagyo nga magasulod sa pungsod basta maka-experyensya o kon sa tiyon sa El Nino. Pero mga katropa, ang atong mga bantagan dire, makahalit gini siya, no? Dako ning halit nga matuga sa aton ko nga may tingaaman, no? Siyempre mga katropa, ang destructive bala nga bagyo may dala niya sa mabasko nga hangin kag madamol nga pagtupa sang ulan. Ang pag-monitor, ang rain gauge bala mga katropa, ang rain gauge nang nag-identify, no? Weather apparatus na ang rain gauge nga na amo nang nag-identify mga katropa kung pila ka sentimetro, pila ka millimeters, pila ka inches ang kadakuon sang droplets or rain droplets mga katropa. Te, kung dako siya sa normal nga size ang droplets mga katropa, te, gina-estimate nila nga bangod sa kadamuon or volume of rainfall, dra mga katropa, gasiling sila nga grabing tupas ang ulan, nga which is equivalent pa ni siya kung tani for 3 months nga ulan, pero galing mga katropa, just for a day, binukbo. So, muna sa, na-remember nyo to sang tino, grabing amount or volume sang tubig, nga ginbukbo ni tino sa aton. Kabangdanan nga ang iban nga mga banwa kag syudad diri sa aton sa Negros Occidental do tayga na lang madula, no, hindi pa sila nga madula, no. But there are some areas nga ti grabe, very devastating, oh, ang resulta sa amuto nga pagtupa sang bagyo sa aton. So we are praying and we are hoping mga katropa nga hindi na to masulit, pero hindi na sa excuse bilang kita isa ka tropical country kagara pa kita mismo makatropa malapit sa lugar kung sa day nag-originate ang mga bagyo sa Pacific Ocean. Ang imuunta na lang din mga tropa is we need to be prepared, no? Pero galing tayo naman na karon ginsalbar sa mga kawatan ng mga politikong bulsa nila ya bangoto sa flood control project scam mga katropa.
0: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro
1: tema no patabi. Oh. This is not to cause panic or ano ha, magpamahog kita to frighten everyone. Because of this kind of information na receive naton, may balas yan ini. Kag makabig na ni mga katropa nga kamatuoran ini. Kay ti syempre dugay na kita mga katropa ka experience sa sininga mga itabo mo. So pero El Nino tigilinit, bagyuhon kita sang grabe nga bagyo, iguon kita diri sang mga super typhoon. Mga katropa, no? At galing amo na blambal nila kita nga mga Pilipino duwagi kita gyapon nagapanuto, oh. So sa maabot ta ni mga katropa nga tion nga tikinanglan ta na Islan leader ta binigbinagon ta man kay ti kita naman nagyapon mantos kalaw ay managuro nga kada bagyo nga lalang sitwasyon dayawon lang ta nila nga resilient ang Pilipino, no, because of the resiliency makita ta always sa yuhom sang mga guya sa mga Pilipino ang yuhom. Apisar nga muna na sitwasyon, gina-evacuate, ginabaha, may nagkalamatay na, makadlaw lang tagyapo kay bangod sa resiliency, kadlawan ta ang problema. No. Hindi na pirmi mga katropa. I-normalize na lang sa mga kawatan ng mga politiko sa ato niya nga resilient ang mga Pilipino. Hindi na pwede. Diba? For almost, for how many years mga katropa? Oh, since ang nagsugod ni ang pagtukod sa flood control. Oh, tiyan mo na yung mga katropa. Ang balo na tayo, oh, may flood control, but in the end, mga katropa, may mga projects nga ghost, galing. Wala. Tapos, oh, sige lang, resilient man ang Pilipino. Kag mga katropa, ang pinakamapait pag-idari, tagaan na tasang food packs. Lipat na tadayon. Lipatan na ito dahil kinawata nila to. Tingin, amun na subong mga katropa, ang aton nga sitwasyon sa Pilipinas, hindi tani pagkabigon always, nga pasapayan ta lang niya. Babayan ta always. Makadlaw lang gin kita. Dayawon ang Pilipino, bangon nga resilient ang Pilipino every disaster? No. Dapat kita, mga Pilipino, step up kita. Tutukan ta. Pero galing ti subong, doon na, amuning lain subong, no? Nasampawala sang impeachment ng isyo, doon na alimunaw na sa karoon ng isyo sa flood control, nga dapat kung tani mga katropa, sa tion sang tigbalagyo, amuna ni ang aton nga dalangpan. Mga proyekto sa gobyerno nga makaprotekta sa mga Pilipino pero galing tunaw na kagingkawat na ang budget para din.
0: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Sugpunan ta na mga katropa, no? Pero sininga oras, padulungan ko ni kay diskusyonan ta ni mga katropa ang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano ayhan nga mga parts ang articles of impeachment ang una i-discuss. Kung mag-umpisa na gidman mga katropa ang trial. Kay ti kahapon nagabot ng summon sa opisina sa Vice Presidente or nabato na sang legal counsel ni Vice President Sara Duterte ang summons from the Senate. Nagpasalig man to ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga magasabat sila sa summons nga ginpadala sang Senate.
0: Sentro.
1: Dumay time na siya kung hindi ko magsala within 5 days or 10 days mga katropa sabto niya tong summons. And then after 10 days amo na siguro mga katropa pag-umpisa na sang trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Protikal mga katropa damo sang palamangkutan nun, no? Ano ang matabo? Malabo tayan 16 para ma-convict si Vice President Sara Duterte or ba impeach mga katropa o kun hindi. Kay ang kinanglan ng mga katropa sang Senado is 16 mo. 2/3 of 24 senators. 2/3, 16 votes mga katropa to impeach Vice President Sara Duterte. Batari subong mga katropa discuss na ni. Makopod natin sa piyakan niya si Attorney Renicito Novero at ang nai-conceal diri sa siyudad sa Bacolod para matalakay ito ni mga katropa.
0: Centro.
1: Attorney Ming Aga, welcome diri sa XFM. Kopod mo subong sir si Katropang Andrew.
3: Yes, Ming Aga.
1: Attorney, thank you again sa mga time, no? Attorney, sa diri kita sa nagapadining topiko sa national and also sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney, can you share man sa amon for the benefits ng listeners? For example, magsugod na gid man ni bi attorney ang impeachment trial. Ano ni ayan ang gina-expect nga una nga talakayon or diskusyonan sa pag-umpisa sa trial, attorney?
3: Well, pag-umpisa sa trial, ila ipamangkuton posible kung ginako na ni ano ang disposition ni Sara. Pero kung magtabat si Sara sang question na wala sang sala, so ma-presentar ang prosecution sang ila ebidensya, pag pamatuod na may sala si Sara Duterte.
1: Oh. Okay. Pero, attorney, ano gini siya, no? I mean, ano gini black importante ang nasambit ni nga mga grounds nga pag-file. Kaysa information ko di attorney nga na-receive is, ano ni siya, no? Ang pagpabahog ko, no? Umuni ko, no, ang gina-priority nga i-discuss. Matingob ni siya.
3: Accusation.
1: Okay, attorney.
3: Unculpable violations and prosecution, betrayal of public crime, rough and corruption, high crime. Kaya ang pag-threaten mo sa kabuhay sa presidente, sa first lady, sa speaker of the House of Representatives, sa ilaya pagtanaw, hindi tanan nag-constitute sa genius on high crime.
1: Gani man.
3: So that would even be equivalent sa in a sense, no? Di ang rebellion, umanang ilaya pananaw.
1: Okay.
3: So, bahala na sa application sa Senado kung
1: yes, sir.
3: Paano ma-appreciation sa Senado na parang evidence.
1: Oo. Sige. So, attorney, ang proseso sini kay kahapon, do nakita ko nga doon na-receive na sang legal counsel ni Vice President Sara Duterte ang summons from the Senate. So, attorney, pila ni kaadlaw nga pag-asabton gani?
3: Attorney? Higit na gaan sa 10 days.
1: 10 days, okay.
3: Sa pag-submit sa iyang answer.
1: Okay, sabat yan.
3: Sa iyang answer, expected na i-deny niya na ang mga accusations.
1: Okay.
3: So, sa iya denial, hindi lang pure denial dapat ang iya ibutang o kung alibay, kundi ma-presenter man sa mga alternative ng mga evidence, meaning strong evidence to dispute the allegation. Eh kung deny lang siya nga deny, mo na ginatawag negative pregnant ang denial, na puro lang ka ng denial, in effect, ang equivalent na is admission ng guilt.
1: Oh.
3: So dapat presented man sa sangya evidence na to controvert the indictment ng House of Representatives.
1: Okay. Mm-mm. Sige, attorney. Pero attorney, ang ibang pag-i-deriving what if better ni no? Kung di siya bi magsabat sang sinabi attorney.
3: Kung hindi siya magsabat, of course there is still a presumption of innocence in okay. So far as legal fiction is concerned.
1: Yes, sir.
3: The constitutional right is concerned.
1: Kamu nagali.
3: Pero that is a matter of what we call legal theory or matter of principle in law.
1: Mm-hmm.
3: Kung galing, kung hindi siya magsabat, sa pamatinaan kagpanulok naman sa mga katawan
1: guilty siya
3: sa Pilipino, in fact, basi bilog na kalibutan.
1: Mm-hmm.
3: Ang interpretasyon na wala sa inugsabat, wala sa sang ebidensya na okay. I-controvert ang mga akusasyon siya.
1: Mm-hmm.
3: So ang popular notion might be na guilty siya.
1: Okay.
3: Amo na nga hindi siya kasabat.
1: Amo gani man.
3: Amo na ang dako nga risgo sa Bongkesara Duterte.
1: Yes, attorney.
3: Kay masabat man siya o hindi, doon natanom na sa tao ang mga sala niya. Suno sa hearings, suno sa mga evidence na naging presenter during the Committee on Justice hearings ng House of Representatives.
1: Okay.
3: So in fact, ang ako niya pananaw, bisa ng ilasubong yung marital order,
1: yes, sir.
3: Position sa Senado, kung di mo tanawon, politically, pwede ang impeachment. It is 16 votes. No?
1: Gani man? Oo.
3: Isang mayoriya pa sa Senado magboto again sa Kaysara upon that conviction.
1: Yes, sir.
3: Kung hindi nila malabot ang numero ng 16 na senadores, ang technical consequence ng the Constitution would be an acquittal.
1: Acquittal. Okay.
3: Meaning, hindi siya mapahalin.
1: Correct, sir.
3: Hindi siya ma-prohibit sa pagdapadala gandawa upon pag-occupy sa any other public office
1: at
3: on gobyerno. Pero, ang ako ni pananaw, psychologically also and politically, kag of course legally in the sense, ang ilan nga proceeding sa Senado at sa Senate at sa House of Representatives, ang ilan nga tinutuyo ng mga bulgar na sa bilog na pungsod kag sa bilog na kalibutan ang mga sala ni Vice President.
1: Okay.
3: Kag ang ila akusasyon may mga basko nga evidence siya. So that amo niya ang matabo.
1: Okay.
3: Base, mayara ang miyembro sa Senado nga magkambyo ang ila konsensya bangod sa ebidensya nga ila makitaan at mapamatudaan. Ikaduha, kung tama nagid kabaskog kagkaklaro sa mga sala nga ginhimo sa Vice President batok sa pungsod kag batok sa bilog nga Pilipinon, bisan nagpadalagan sa sunod ng election kasi padula lang yung kredibilidad. Kagang tao sa unang daw na wala pa desisyon, baka desisyon na nga mamatok sa iya kandidatura.
1: Okay.
3: Bangod sa evidence lang nakitaan kag nabatian nila during the impeachment. Amo na, ang rason, ginatinguhan sa grupo ni Duterte nga punggan ginang impeachment nga hindi madayon. In fact, may harap pa sila ginukunukun naman file sila motion to quash or motion to dismiss.
1: Gani man.
3: Nga hindi man na-provided for sa Constitution or even in their internal rules sa Senado.
1: Okay.
3: Because ang Constitution, wala nag-allow sa motion to dismiss or motion to quash.
1: Yes, sir.
3: Kundi nag-require sa immediate o kung litis pa agad-agad kung sa Tagalog pa. Sa gilayon kung sa Ilonggo, forthwith kung sa English. Sang impeachment case.
1: Okay. Pero, attorney, ang lakat subong kay ti two-thirds ginman, no? Sang 24 senators ang kinanglan. But, gapati ang kalabanan diri, attorney. May ano, you know, nagapamangkot makita sa public kasi ling yung ma-impeach o kung hindi. Kay kinanglan sang 16 numbers to impeach Vice President Sara Duterte. But, attorney, may araga sila nga bal nga doalang-alang ginainila malabot. No? Kay ti, sa majority, palandaan, attorney, pila na sila 13. And also, Senator Bato is pagduwa-duwaan pa kung magatambugin man personally or magapakitagin man again sa Senate during the trial, attorney.
3: At tambong man si bato o kung hindi, at least this is size sa mga boto sa gihapon, sa senadora, sa
1: muna importante, Dira.
3: So it is not majority of all, but two-thirds of all, which is at the least number 16 senators.
1: Then, okay.
3: Kung may ila sila subong, 11.
1: Ang sa minority, 11?
3: Eh, makakuha ka dahil ng dugang lima sa mga...
1: sa majority?
3: Upod sa kodita sa Senado. I doubt it's very, very difficult unless kung may mga konsensya, gid man ang atarong ang mga senadores na. O galing kung mo kilakiso ng ilang background, ng ilang mga affiliation, na kabudlay, but kung sa exercise na sila sa pagboto base sa politika o kung base sa convenience na nila o kung base sa ilang konsensya, hindi takabalo. Ang pangamuyo na lang natong kapag laong, na may mga senadores pa na may konsensya at may huya. Kaya ang talabanan sa mga Pilipino na makitaan kamabatian ko ang ilang pagtangla, ang pagkabiga sa mga pila ka mga miyembro sa Senado naton, mga wala huya eh. Mga ilang pananaw eh. Eh kung wala huya, eh tabunan ang ilang-ilang mga mata. Kaya hindi nila pag exercise ang ila matarong ang konsensya, ang panaig siya nagyapon na mo ang ila political na convenience.
1: Correct na. Gani man, attorney. No? Pero sige. Pero attorney, diri kita, no? Kay total si Senator Bato is still, ano, why ginapon na ibaluan kung daingid man siya. Pero, attorney, though I think hindi ko magsala, do'y kadwana ning paghangyo sang TRO sa Korte Suprema but denied? Ano ni siya yan, attorney, ang grounds yung gina-deny sa Korte Suprema? Kay bangod nga nag-ano ni siya, no, sang TRO, yan yung temporary restraining order about sa pag-serve sang warrant of arrest from the ICC, attorney?
3: Well, ang Supreme Court in the first place nakakabig na ang warrant of arrest na gin-issue sa ICC valid.
1: Valid, oo.
3: Oo, ikaduha. Wala nga jurisdiction ang
1: ICC.
3: Aton Korte Suprema over the International Criminal Court.
1: Correct.
3: Number three, sa idalong siyang aton kasaguhan, especially Republic Act 9851, ang proseso nga ginasunod sa pagdidakop kay Bato, sunod sa aton na yield. Ang Section 17 sa RA 9851, may duha ka options ng aton estado sa pag-aresto sa suspect o kung akusado nga under arrest sa ICC. Ang isa na ka-modus sa mo ang paagi sa extradition treaty.
1: Okay.
3: Kaling kiti wala kita extradition treaty sa ICC, hindi man pwede na, hindi man na sovereign state ang ICC. So diri kita sa isa ka modus under Section 17 nga mo ang pag-surrender. Ang pag-surrender sa akusado na under arrest is still an exercise of our Philippine sovereignty. That is not an abdication of our sovereign authority. That is precisely still a correct implementation of the law and a right exercise of our sovereign authority as a state, as a nation. Kaya nga, nabutang da sa Section 17 na pwede ma-surrender sa aton gobyerno ang sa kaakusado nga kinamanduan aristaron sa ICC.
1: Okay. Pero attorney, kung lang taon tani, amuna yung punto sa Korte Suprema. Eh, no? So attorney, may ano na yan ang posible gino nga mapangitangin isang paagi sa gobyerno sa Pilipinas nga maaresto si Senator Bato, attorney?
3: I-obligasyon na naton kay dalam siya ato mismo kasaguan. Ato na yung kasaguan, dito na yung malubag.
1: Correct.
3: Nobody is above the law here.
1: Gani man.
3: Ang lain lang kay Senador Bato, kay madakpan man na sa Giyapon, kag madala man na sa Giyapon, ako yung nag-apati ko sa ICC, sa DHA. O galing, antes na matabo, nagpauya-uya pa siya. Nauyaan siya sa pungsyod sa Pilipinas, nauyaan man siya sa bilog na kalibutan. Naumid pa niya ang Senado. O, hindi, nagwa, kasi si DDM pa, sana, mahiya naman kayo. Hindi pala nahihiya ang mga tao dyan. Sabi nga ng iba, para mga walang hiya na yata yung mga napili.

0: Attorney.
1: Well, klaro naman na. Ah. Nag-attend lang to si Senador Bato bangod sa kudeta.
0: Got it, but...
1: plano nila ni Alan Peter Cayetano. Oh. Hindi na naman nigar, kung inigar yan na. Ah. Nagtugang pagkita ang mga salaya sa pagbinutig.
0: Oh, got it, no? Programing...
1: Yung kinako na lang ni Senador Bato nga, si Cayetano, among nagtawag sa iya na pag-attend.
0: Oo, oo. Oo, gani man.
1: Atag na siya ang plano. Mamakudita sila, kagagawan ang mayuriya, kagamit. Isinas ang Senate President sa kay Soto, papur sa kay Alan Cayetano.
0: Yes, sir.
1: Ang line, si Bato, binaton maalam kag taktikado kay General, si may graduate, lahintuan pa ni Cayetano. Puro gambal si, kaya, si Bato nga, tipa, si may warad, tobres ko, muni. Kasi madakpan ko na sila, hindi ka na madako at nagaanda ka protective custody sa resolution ng Senado kung daw wala man balita na may warrant o ba rin.
0: Yan it, man.
1: Si, asa na, kyan pa ni Cayetano ang nagdala sa iya sa Senado.
0: Gani mo.
1: Na ituan pa siya, nauyaan pa siya, nagawa pa nga talawan, galing sa
0: saluloy
1: man. Si, pati ba'y bilog yung pamilya na dalahin.
0: Corrected, attorney. Amo gani, attorney. No? Sige, so ti attorney, ang latest lang idari na ito nga balantayan is, attorney, dating saan na yan eh, ang trial mag-start after 10 days? Sa pag-convene nila?
1: Sa Senado, pag after 10 days, if they sing joining naman ang issues, pwede na nasa schedule ng trial. First, kung anong irada, preliminary conference.
0: Okay.
1: Maybe stipulation of that, legal issues, enumeration ng ilang mga testigos, mga documentary or object evidence.
0: Oo.
1: And then, proceed sa presentation of this testimonies and documentary and object evidence. Tama na lang trial.
0: Okay.
1: Then after that, decision sa Senado.
0: Oo. Gani man. Sige.
1: Pero, ang decision sa Senado, lain man na sa decision sa mga pabuluyon, sa mga tao.
0: Okay. Gani man. Sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Kasi mga tiyempo, may aga dira.
1: Yeah, may aga. By the way, subpon ko lang.
0: Yes, attorney.
1: Nga ang impeachment, kaso administratibo na. Ang penalty is removal from office.
0: Okay.
1: And perpetual disqualification from holding any public office.
0: Mm-mm.
1: Hindi na sa criminal, so wala na bilang buhay.
0: Oo. Oo.
1: However, ano man namang in result sa impeachment proceeding, it does not prevent the government from filing criminal complaints or cases against Vice President Sara that could include even plunder, which is an unbailable offense. But still, I mean, Vice President Sara Duterte has a long way to go for purposes of her legal battles.
0: Okay. Sige. Attorney with us, thank you very much. Good morning.
1: Thank you. Good morning.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si Attorney Renesito Novero. Aton nga anay kong si Aldriman sa siyudad sa Bacolod. No? Well, damo itong iyayang mga explanation or pag ginalantaw yung mga katropa based on his own point of view sa sining impeachment trial. Mga katropa, no? Kahit tida mo nagpamangkot. Maihimo ginman balaihan ni Senator Bato nga makigbahin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Te mga katropa, may pila ka mga academe, no? Or may pila ka mga intellectual nga nag-discuss ni mga katropa or masili na ton, mga eksperto. Ang what diri kung si Senator Bato mag-abot ginman. O parts ng akadema katropang nag-discuss or ti masiling naton mga professor bala o mga eksperto kay ti siling diri makatropa nga posible ini nga matabo kon mag-adapt sang rule ang Senado nga nagapasugot sang partisipasyon ni Senator Bato gamit ang video teleconferencing. Dira pa lang. So posible. Nadumduman yo to makatropa nga si Senator Rodante Marcoleta. Oh. Nga nagduso sang ano mga katropa sang resolution man dito sa Senado or may ginaduso siyang ruling sa Senate mga katropa

0: No? Nga bisan sino nga senador, kon alang-alang makatambong personally sa sasyon o kon sa ilang plenary mga katropa sa Senate, mahimo nga makatambong through video conference or teleconference. Tawgan katabi karong makatropa sa, for example, kung din ka mas sa accessible sa imo, just like Zoom, Viber, WhatsApp, whatsoever, dira mga katropa. No, nga mga magamit mo bing maka-video call ka, makatambong ka, ibutang dabi, for example, pag inchindi ko lang niya, ha? Kaya ti siyempre yung mga senador, may mga lamisa na sila mo, no? Ti, tawgan dabi karon ko sino nga representative dabi karon sa senador nga ina, nga way dabi, ti yung cellphone niya, ibutang nila sa lamisa, eh. Karon abi present si Senator Juan de la Cruz da. Oo. Bakod kay Senator Juan de la Cruz, ha, ready gali sa tupad ko, pero gali ga through video call. Dahil mo ng punto, tayo makatropa, unless kung paboran sa Senado ang nasambit ng ruling na ginaduso man ni Senator Marcoleta. Ano pagkid mga katropa, no? Kay kung suno naman din mga katropa sa aton nga pagpanalawsaw, kung sundon lang ang rule number 14, section 41 sang Senate rules, mahimo makakonvene kag makapatigayon sang session paagi sa teleconference kag video conference kung may force majeure, no? O kung sa tunga sang national emergency nga iga-determine sa majority members sang Senado. Ti ang pamangkot diri mga katropa, mas maintindihan ni siya siguro kung ara kita sa state of calamity, for example, gabinagyo. O kung may mga natural disaster, nga which is sa Senator Juan de la Cruz, hindi maka-attend sa ila plenary, dira sa Senate. Kagkun ano pa ginin mga circumstances, mga katropa, no? So, may chance sa, may possibility. Pero nagadepende ni gyapon mga katropa sa pag-adapt sang nasambit ni nga ruling sang Senado. Pero ang opinion naman ni mga katropa ni Batangas Second District Representative Jervel Luistro, nga kinanglan gid nga personal nga magtambong sang isa ka senador sa impeachment o kon impeachment, isa ka impeachment judge mga katropa. Bangod mandato ang sang konstitusyon agud may husto nga appreciation sa mga ebidensya nga ipresenta. Amo naman yung punto ni Congresswoman Luistro, mga katropa. Mas tod, no? Amo na bala? Hindi mo ma... Just like pinakasimple na lang gidbing discussion or pinakasimple na lang gidbing example. Ikaw, for example, field worker ka, no? Ga-report ka to sa office. Ginabisitahan, mag-field research ka. Nag-adto ka to. O, nag-field ka. Amo na siyang pinakapos nga pag-inchindi mga katropa. Ikaw mismo sa field, ikaw ang nakakita. Ano ang sitwasyon? How do you assess the situation sa field? Makita mo personally kung ano dira ang mga bagay nga ra sa gwa. Maintindihan mo na. Kahit mas mga katropa, no? Based man sa aton nga pagtuon, mas lain mga katropa nga face to face mong ang imong makadiskusyon mo, no? Atubang mo bala personal mo kag dira mo pagin mga katropa mas mapabutsyag kung ano ni ang imo nga desisyon or anong imo nga komento angot dira. Ya? Yeah? Dira mo siya makita eh. Kaya siyempre face to face kita ay ka mo. Ang isa na bigay tawo, hindi mo ma-sense bilang sincerity sa isa ka tawo kung hindi mo siya maatubang personally. Kaya siyempre masiling ang iban ma-interpret mo through voice. Ah, do ka sincero siya. But are you sure nga sincere gid siya sa inyong nga pag-discuss? Or sa inyo nga ginatalakay dira. Tiyan mo na yung punto na to, mga katropa, no? Amo lang ginang gusto kong ipabutsyag man, nga kinanglan makita sang impeachment judge ang ginapresentar nga ebidensya kunti, dira mo makasiling nga okay, no? Madesisyonan mo sang gusto. Maambal mo sang kahit yung mga katropa, ikaw nakakita mo, aras sa tubang mo, mabalaan mo gid kung ano na yung imo yung i-decide ra. Anong imo balang conviction? Kumbaga, ang notion bala, mangin guilty o kung not guilty? Hindi, syempre yung mga tropa, ma-sense mo. Okay, mabasahan mo dira. And then, ma-discuss sa gusto sa atubang mo. Mapamatian mo. First hand, ang discussion. Iti, I don't know, kung sa video teleconferencing dira or teleconferencing, ang statement is different eh, no? Mga katropa. So, tiamuning punto sa iban. Kagti, sandig naman ko, no? Sa bahin sa iban, no? Nga, which is, apisar nga magbago ang Senate rules, ginasiling diri nga ang sang iban nga mga law experts nga kinanglan gyapon na Senator Bato magsumpa sa personal antes makapungko bilang Senate Judge. Central! Okay. Kamu na siya mga katropa. So, let's see. Wait and see. Kung si Senator Bato de la Rosa, kung ano naman iblayahan ang mga pakulo ng himuon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Central! So, which is pertinent itong linagsanay, naglinukpanay na sa Senado. Para si Senator Bato de la Rosa makapalagyo. Central! Alas 11:30 na mga katropa. Mag-pause kita for a while. Ibang pagiging mga topics in discussion subpunanta. Pagkatapos gila mo sila. Please stand by.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
6: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyo.

0: Mix. Nakapangapi ka na? Magmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sir nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Plus gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natong diring niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radical kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secrets of
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa bang Sir Josil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Dok Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Dok Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
3: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Xanthan Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Xanthan Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Xanthan Plus Coffee Mix, Xanthan Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Xanthan Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.

0: Secrets of Hell.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: Sentro sa mga balita.
6: Sentro sa mga balita.
5: Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro sa mga impormasyon.
5: Sentro sa serbisyo publiko.
7: Wala man siya nag-engage siya sa kapaligyas.
5: Feds, Andrew Bugos sa Sentro. Sentro.
8: XFM News.
5: Sentro.
9: Alas 11.4 na mga katropa, kag nagabalingan ito ko pala tuntunan ng sentro. Tanyo pa rin ako po si katropang Franz Andro Burgos. Pero natis ko pala ni mga katropa magkuhas ng balita ni katropang Wendell Balinario. Ang Presidential Task Force on Media Security, mga katropa, nagpabutsyag man ini sang grave concern. Sandig din mga katropa sa isa ka broadcaster diri sa siyudad sa Makolod angot ni sa ano no sa rape joke nga nibla mga katropa.
5: Sentro. So,
9: which is the over broadcaster's remarks trivializing rape and violence against women. So ti ang Presidential Task Force on Media Security o kon PTFOMS mga katropa nagpabutsyag ini sang ilang komento. Oh, which is inappropriate kag deeply disturbing remarks nga ginbuhat mga katropa sang isa ka radio anchor diri sa aton sa siyudad sang Bacolod
5: Sentro.
9: So no mismo sa PTMF PTFOMS mga katropa ang nasambit ni kuno nga remarks which is the involving jokes and comments nga which is the trivializing rape and violence against women. So, samtang tiang freedom of expression naman and press freedom, isa gini sa pinaka-importante or fundamental pillars sa democratic society, mga katropa. Kagti ginakeri ini ang responsibilidad o kung ginadala din responsibilidad nga kinanglan ipabili ng professionalism, decency, kag respeto sa dignidad sang isig kapareho nato.
5: Sentro!
9: No? Ti mga katropa, kitang ara sa media and all and to all media platforms mga katropa must never used to normalize violence, demean victims o kon pagperpetuate mga katropa harmful narratives disguised as humor.
5: Sentro.
9: In short, hindi paglango-langohon.
5: Sentro.
9: So di mga katropa, ano? There are some progressive groups and also grupo sang mga broadcaster kag journalist ang nagpabutsyag sang ilaman ng pagkadismaya, no? Or gina-condemn Manila mga katropa ang nasambit ni ginhimo sang aton upod man sa sining industriya, mga katropa, kay it's because sang sini nga rape joke, mga katropa. Sentro. Alas 11:43 na. Padulungan naton mga balita ni katropang Wendell Balinario, ang hot dream, mga katropa, sa nasambit ni no nga ano no interview sa kay ano mga katropa, spokesperson sang sa HR commissioner sa kay Honorable Beda Epres, ang hot dream, mga katropa, nga kutkuton ang mga bangkay, mga katropa, sang nasambit ni nga mga napatay during the encounter sa Toboso. Kamusta na ito mga balita sa siyudad? Wika Tropang Wendell Balinario. XFM Live Report Central. Tropang Wendell, please come in.
0: Sa Tropang Pan, tayo na investigation sa HR po na on you guys sa may ako investigasyon ng mga katibat sa Paya Toboso after the Pan sa madung Paya that April 18 natabo ang encounter dito sa 19 tugay sa investigation. Itungod doon tayo pala sa Tuan on Human Rights sa diri sa Metro Island Region on NIR. Kasi lang katapang Francis itukod iting NIR. Lang bala ang tawag sa HR. Sa karoon na may investigation, naging candidate sa central office, din padala na diri kagkakon mayara sa team, no, ganag kayon sa investigation. So, no, sa iyang, no, sa iyang payag, din dapat, no, sa investigation ang halos kilometro sa lupa sa kitabuan ito ang kitabuan ito sa France ang 5 ito malang alag sa next nila ang ining na ginaligar mga ilag on armed forces of the from AFP ginakasi ang mga investigative HR agod mismo ang so kay ti ikatropang France sa maagod may claim mo nga ti kila why nga ti importante ganyan paluan mismo ang rason sa panglakaton sa ito ang tinutub sila ba sa certain na tubay a good man niya baka makakaroon sila sa tukal digtong residente a good makakuha sa sitake kung na matuod na civilian si man inino kasi hindi kong bata ano civilian sa itong posibilit sa France natin kapakutaan na civilian ining ano ini ang paglapas din sa international humanitarian do ang pero dira sa Toboso. Kaya so, ginapatod mo sa HR. Nakipahayag din niya kasi ginapatod ng HR na ang investigation ang ginabar sa ebidensya. Sa ebidensya, kita. Wala ka ito pang sa mga yung mga media o kung sa mga third ako sa mga tugid-tugid lang sa kalibot. Subong man, katapos na hulat sa nasang sa support health office na ang kisuran para sa sa mga bangkay sa mga tatlo pangkay. Itong nag-request ang pagkiyani sa mga pangkay para sa ating floor. Ang pang-front na ano no, pamilya nagtaliwan ako na ano dito no, na doctor ako ang pamilya ni Errol Wendell, ang pamilya ni Joros Caramita, sa kita Victoria Ma in the Sun. Sila ni pang-front. Sa pagkakadaan ka ka lipat sa pag kinakakonsult madumduman mo sa kinaligdan ng mga atmana nga ang printed doctors ng UP na si Raquel Dr. Raquel Fortun po at ang statement ang lawat yung nga binpadala si Carol Wendell hindi amo ka tatang plan sa katawas sa oras na amo ka sa katawan for execution no sa back ano man yung nag-express ni sa pamilya ni France kasi inahulat-ulat na lang ng HR clearance from the boss. Ang dumapating tayo sa itong katot ng branch, makapadala sila din sa makakator, no? Kung dumapang doktor ni ka, office ng HR, ang kundiyang makapang sila din sa ng mga investigador na tatlo, no? Para sa investigador. At the same time, sa katotong branch, nagpanawagan ba si Commissioner Estrella sa kanyang mga kundiyang mga agency upon agensya. Pag-aakot, pag-inuligay sa investigasyon. Kaya tunos siya, nakakoordinate naman sila sa AFP, sa PNP, at nagkulat na lang sa compliance sa agensya sa ilang sabi na mga naging padala katotong branch. Na para sa tubang halita sa katotong branch at na papagkakas pagkakas ni Robo Peta ang Commissioner ng Fish on Human Rights.
8: Sir, I'm Wendell from XFM Bacolod News. Nagkandak po nung ng investigasyon ang CHR regarding po doon sa Toboso encounter. Ano po yung mga update po doon sa sinagawang investigation?
10: Yes, sa ngayon po ongoing pa rin yung aming investigation, but ang pwede kong mabigay na update sa inyo is we have augmented yung aming team dito sa region, and that's the reason why nagpadala kami ng mga investigators namin from the regional office. As we all know, newly created pa lang po itong NIR region, CHR office. So talagang, to be honest, medyo nangangapa pa sila. And yung manpower kulang pa talaga. And that's the reason why we sent an augmentation team. Ang ginawa po nila is nilakad po nila yung I think almost 5 kilometer stretch kung saan nangyari, nagsimula yung encuentro and hanggang saan siya natapos. The very reason of our investigation is meron po kasi mga conflicting claims no, as to the personalities ng mga namatay. Sinasabi ng iba that there are 6 civilians na na-involved dito, and that is very important na ma-highlight or malaman natin kung yung totoong pagkakakilanlan, the real identity. Because if ma-establish natin na meron po talagang involved na civilians, then that is a clear violation of the international humanitarian law. So, ongoing pa po yung investigation. Ang purpose po talaga is to interview the people from the locality, especially dun sa mga barangays na dinaanan. Para ma-establish namin, civilians nga po ba talaga yung anim na
11: ito. Ilang members yung team dito, sir, ngayon?
10: Ang pagkakalam ko, 5 from the central office. Although plano po namin ulit na magpadala ulit ng team, especially from our forensic divisions, because there are requests from at least 3 families ng victims for exhumation. We're still awaiting for the clearance from the Toboso Health Office kung papayagin kami. But there are requests
11: po. Three families.
8: May balita po na yung isa po doon sa mga victims o sa napatay po ay ibang katawan po yung napadala. Ano po yung update doon?
10: Yes, yung it was, kumbaga nalaman rin lang namin yung information na ito during the press conference held in UP by Dr. Fortune. Kasi nagsagawa siya ng autopsy doon sa ibang bodies. And yun nga po yung maling body yung napadala. And that also raises concern so far as the CSR is concerned. Dahil nga po, parang hindi nagkaroon ng proper handling dun sa mga evidence. Imagine, maling body yung ibibigay mo sa pamilya. Masyado nang masakit or traumatic yung nangyari, and then ganun pa yung mangyayari.
8: So hindi pa rin po napadala yung yung katawan
10: niya? Yung totoong
8: hindi pa rin po.
10: As of ngayon po, wala pa kaming update kung naipadala.
11: So you're waiting for the clearance, sir, from the Toboso Health Office for the exhumation?
10: Yes.
11: So far, 3 out of 19?
10: 3 out of 19. Kasi yung iba, I think, 3 bodies have already been cremated. Tapos yung mga taga Toboso, at least the 2 minors, I think, na rin. I have the names, kaya lang hindi ko...
11: Yung tatlo, yung claim to be civilian, yung kiniklaim niya ng civilian or...
10: I'm not really sure of the identities, but no, the names of the 3 individuals or the families na nag-request ng exhumation are Errol Wendell, Jorosa Karanihan, and Labsky Enustasyon. Yung families ko nila. ang nagre-request ng
11: issue. Tatlo yun?
10: Yes.
11: Tatlo yung nasa. And then once lumabas yung clearance, dadating dito yung forensic. Yes. Ilang team yun, sir?
10: Baka yung dalawang doctors namin plus investigators ulit. So baka
9: Karapang Wendell? Yes, oo, ati lawig pa ni siya. May plano gid man sila nga exhume ang mga nalubong
0: yes,
9: na.
0: Yes, ang bugid no gako lang sa nakita pang fan ng Kirans from Toboso Health Office.
9: Ah, okay. Niya
0: pa-pilak ni kay Baro ang dapat pang fan. Hindi si Carol Bandel sa Tagazon ni. Si ang isa din sa ila na ipat ko kung saan o sa ila ni pero isa din sa Don Salvador kami to. So, at sa Dato Boso, mismo. So, muna ka itong France, at nagahot na sa Kiran. Kaya okay. Itong France, abdugang maragin ng dalikot sa mani, ang sabay naman sa kawayan niya, kasi mapatigayon man sila dito sa investigasyon. Pero mapatigayon, pagkita ang Commission on Human Rights, ang inquiry ka itong France, sa duwa ka ba? Sino? Sining sa tapo sa mga biktima na, kung ito sa Army, kag sa AFP, pag-edtag sa mga pages group, pag-ed sa mga madatoon, ang mga ex-tasong na bulan, no, mga punyo, para sa mga pagkita sa pang France, no? Kung nga, nagkakamudunod pala ang encuentro kaya sa Negros Occidental. Ano ba lang okay. Issue din, no? Ang parang ipaloon sa Commission on Election. Kung nga, ang Commission on Human Rights, no? Agod yung may tanuan. Kung ano sa katabo din sa Negros, kung nga, sunod-sunod, kung madamo ang nagkatabo ng encuentro kasi pang France sa provincia.
9: Okay. Sige. So, why man na-disclose kung pila ang i-exhume katropang Wendell? Tananin
0: tatlo kalawas no, sila yan kapamilya man nag-request
9: so sila niya nagugyon nga i-exhume ang bangkay for the further ano for the further yeah. Investigations ini no kay ang kay Wendell Chen Errol Wendell Chen amo niya ang nanindugan tong nanay nga lainin ko nung bangkay nga nahatag sa iya
0: yes tatapak amo pagin yang kay Joros
9: karamihan
0: politiko sa tontong nga injustice nung nagatambo. Pero that's why natin sila nag-request no, sa Commission on Human Rights agad na ipatalong sa conviction ang bangkay sa mga
9: Ante, sige. Oo. So, laton tayo, no? Hoping na may kasanagan ang natabo ng enkwentro. Sige, katropang Wendell, thank you, good.
0: Katropang Franz, amoy na may angot niya sa nga sekto nga natabo at nga ability to be to match ang mga katropa sa pagkakon, wag tumat
9: at ano ba tema katropa mga balita sa syudad? Angot diri mga katropa sa investigation sa Commission on Human Rights. Daw mga katropa, to ang angot to bala sa balita sa rape joke to. Naglabot na sa national media sa karono. Una, mga katropa, atong Presidential Task Force on Media Security, nalakip na diridad, mga katropa, nag-react ang National Union of Journalists of the Philippines kung NUJP, and also, si veteran journalist, si Ma'am Inday Espina Varona daan, which is para siya, that's an inappropriate remark para sa iya, no? So, well, di mga katropa, ang Gabriela Women's Party na nagsiling man nga no joke. Sentro. Ang rape, mga katropa. No? Sige, oras na doon yung nakulabos na di magabulos ang XFM Network News. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal na ninyo, tanahan sa Yes to Health Wellness Center, yung inamtandra sa Dalali Zares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Outstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Kag also mga katropa, sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ini. Sige, sa mga katropa nato nga nagatutok, good morning and happy birthday sa iban.
12: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
9: Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo mga katropa, especially kay Ma'am Geraldine Aldiger Jimenez, from mga bata ni Ma'am Cañete, DLNHS, Batch 2007. Happy birthday, Ma'am Geraldine. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
12: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
13: Wow, ka-perfect.
9: Wala na sang iban pa from Imo lang ko.
12: Sir, yes, sir. Sentro.
9: Geraldine Aldiguer Jimenez, birthday mo? Hindi pa kalipati, si Imo lang ko.
13: Wow, ka-perfect!
9: Sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday, no? Kag mga katropa, ang mga nag-monitor subong sa ato, na, no? Isa-isahonta na lang ni sila. Melvin Purisima, kay Jessica Gonzalez, Jan Kenneth Iray, Rihanna Diastro, Johnny Ordonio, Felipe Alonsagay, Kenneth Chongko, Rona Disabel, Araceli Loraiz, kay Marive Casten, Arnay Sereda, kay Edmar Salas. May nguto sa inyo, tanan. Sige mga katropang oras, sa doon kinakulabos na ano kay Sir Johnny Ordonio, nagapamati, dako sa barangay, panukoyo. Salamat kita, sir. Ha? Sige mga katropa, magabulos ng XFM Network News. Saliwatin niyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapasalamat kayo. Good morning and God bless us all mga katropa.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
15: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Excellent.

0: kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sigurado Mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon, XFM,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM,
6: 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Bandy Oberas.
6: Ako si Brian De Pal.
8: Nationwide.
7: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
6: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang Quick Response Fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
8: XFM News Nationwide.
7: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Huwebes, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3, kung kaya't naging manipis ang operating margin. Para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
8: XFM News Nationwide.
6: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi, tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Huwebes naman nakatakda ang kanilang sesyon.
8: XFM News Nationwide.
7: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulpo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si De La Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
8: XFM News Nationwide.
6: Senador Erwin Tulfo ay giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado nang mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
8: Live report.
2: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
7: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basehan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
8: XFM News Nationwide.
6: Pinasasagot ng ombudsman si Senator Chisa Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
8: XFM News Nationwide.
7: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinabibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya, mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
8: XFM News Nationwide.
6: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
8: XFM News Nationwide.
7: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos, ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastos. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
6: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na pagdinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapalathala ng notice of hearing sa pahayagan. Dalagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: 15 minuto na makalipas po ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
8: Balitang balitang regional.
7: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Pirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte 31 anyos. Sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa palayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayan ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
9: Posibleng maharap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Johnny Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at

0: magandang visa yung kasal. I-encourage siya magbalik loob. Dapat yan ipaghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito? Is kamatayan ang diyan. So pero wala tayo sa Muslim country at of course hindi tayo naghahatol diyan maliban sa dumaan sa proseso.
1: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan diyan sa Naga, Cebu. Tropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
3: Papay ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang 2 bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ng kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe na Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabawong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng 2 bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhin ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
4: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruben Amunsyang ng XFM Santiago City.
5: Isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinunda ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: At panghuli mga katropa, may 6 na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
6: Critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang ang

0: pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa IS. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Para naman sa ating ulat panahon, katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayong pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
1: Katropang buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikid dyan sa Sangley Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
2: Showbiz News!
3: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Hinasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang International.
1: Ang Balitang International ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM 103. 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: May ninja ka saan, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Ivo, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong
12: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Mas gari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: X. XFM.
16: FM.
17: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game.
16: experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Intraman ng 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-Intraman sa Santon kag-XFM libu-libong papremyo. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM 103.9.
3: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
3: Isang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Adlaw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sa nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikreto sa mga ginakaunta, mga makuha nato sa nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kay ti ginakaon man sang iban. Sabi naton, hindi makaon, kay why ti may nagkakaon, gali kay puno sang sustansya. Amuning tinutuyo kong ari ini nga programa, at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon, agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan, makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangang balon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapak ka, balatian nun marata na. So, importante sini nga hindi kita magbalatian. Kung magbalatian man yun kita, hindi magdugay kag madasi kita mag-ayo. Ina, kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad abis ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa aton lawas amo ining masami nga rason kung nga kita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City, sa taga 96.5 Calibo, sa taga XFM Station sa Kabangkalan, sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon, para sa XFM Sagay City, kag sa tanan sini nga mga XFM stations hooking up with us sa ato sini nga pagparagad. And syempre, upod ta ang ato sila nga certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sila nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ato sila pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa ato sila mga suking mga tagpanamati nga nagasubaybay gid, nagabantay sa ato sila nga programa sa kutob sa malabutan sa ato pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josil, sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sang XFM Facebook pages naton. Kaga sa kinaandan, doon di mata makahambal, Sir Josil, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi po, ginatingo ha, tanga, puro gid ikaayo, especially sa itong sining nga ikaayong lawas, ang amon dirigin ni Sir Josil, ginatingo ha, nga may i-share sa inyo. Kay nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josil, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josil, pinaka-investment gid naton para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglanon naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josil, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad ko nung hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos ko no kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josil. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka talented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang nato ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din lang may time ha.
1: Ang pinakapunto sila, Sir Josil, kun waay sang ikaayong lawas. Hindi naton magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isig katao, sa aton pamilya kun masakiton kita.
0: Ang pinakimportante sa tanan, ang nag-trigger gid permission isang mga naga nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan ng sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan, nga daw ginakulang pa kag may sulod lang pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, lapunon tang punon. Yun ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy, nga busog ang aton sininga tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala, nun bala Sir Josil, nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita, kung ginatawag, magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon. Or, manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon, posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kung nalakwaton mo, koton mo pa kung naibali hawak mo.
1: Yan, di ibang kapadayaw man mo.
0: So, hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta, nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko no, Doc Leo, sa mga diskartihan ay kita mo gani dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita basta gani buyunan manggaranon, kay manggaranon lang kapable magpatubo buyon.
1: Actually Sir Josil no, masiling naton nga kung ibasibla naton Sir Josil sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado, dira o kon mga hindi tanto kadamo kwarta. Itrabahuso sila Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan kabuyon kon physically.
0: Fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka na sa talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, ay pa ng treasure.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Dok Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dok Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, hindi matanong sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ako sa naobserbaran sina, nga hindi maganitanto man kadamo, gadang kwa na. Ang kwarta, pero nagadamo na sila nga nagadako dyan.
0: Damo na tuod ang dako dyan subong, no?
1: Mm-hmm. Huwag
0: napili, babae kag lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dako pa dyan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha? Mm-hmm. Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month. So, it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Check it na lang, ah.
0: So, dari kita sa... Actually, abita gani, kagabi ko gani, ano man lang ni. Palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake, yung may makitaan kita ng other color. Nga kung makamixed gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sang color nga makitaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi naton is just for the sake of decoration. So something, and somehow, just for the sake nga makasiling bala kita, Dok Leo, nga nagsunod kita sa uso. Kay ang naandan nato sini nga mga luto, ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama Sir Josil no, pero kun aton man gali Sir Josil detalyehon jug padalman. Magluwas nga dekorasyon man gid ni. Manami sa aton sini panulukan, makahatag man sa sustansya sa aton provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay. So inima ang paghambalan naton subong is party iya sa ang English is in is onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton pa sini is sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan niyo lang na sang ano gani na tawag naton siya ni binukbok nga kung kisa ginchinsuhan sa kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: And then dira itanom suska nami sini. So may nuglangkay ka na sa imo nga sinabawan, may nugbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man da karne balinsyan or what, may pang sampaw ni ka si babaw dokleo to make it look like may green nga kolor.
1: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sining permi nagadali. Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mhm.
1: Ginabutangan ko si Bias dahon noodle ko ah.
0: Grabe, butangan niya lang si Bias dahon. Nga kung nabi mi si Bias dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Tita ni, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalunggay.
1: Para damas nabi pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban si Nidok Layar, may nahibalon ako si Nidok. May ara siya ginatanom si Nidok onion leaves o kung si Bias dahon. Kung hindi ganis sa kapanot bras, kung isa magantos tsindahan na magpabanwabla, lipatan niya manot bras, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon nakapanot bras ka man, kaya ambal nila, boss, siling niya, grabe man siya niya, sudan mo niya, si Buyas Bumbay ba? Siya, maisugin man ang baho, yan mabudlay, bisan doon brasan mo, hindi siya makuha. Way kay balo, siling niya, why ako panot bras?
1: Nadismular lang, no?
0: No, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo, ma-process naton sa insakto sini nga pamagi, ano mga benepisyo sini Dok Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon?
1: Atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikaing lawas. In fact sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil,
0: kini
1: mga soldado nga kutkot na sila sang kanal bla.
0: Mm-hmm.
1: Para dira sila nagakuob.
0: Oo.
1: Kag mag-side sila sini mga kontra be. Kag para hindi man sila maigo sang bala, no.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
0: Ginsabawan lang, ha?
1: Ginsabawan lang. Higop mm-hmm. nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
0: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto, kundi pati sa iya sini nga galamutan, kuwaon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kung balinsan ang inaluto mo, kung mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang kolor.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa kolor, dark brown plus green, doka nami tanawon dok leyon, doka healthy ko nabi, no?
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te, nami sa panulukan mo.
0: No, oh, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kun kay sagi na pabilin ina, kun may linuto nga iban just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila dok leyo.
1: Tama Sir Josil, kag actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang.
0: Mm.
1: Ang sa iban sila ginalakot lang yapon nila sila sa digin luto.
0: Actually manamit ini kun maka uyon lang kamo medyo may pagka makahang ini pero makagalana ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sini nga palamahawon Dok Leo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, nabi, masami siniha sa ordinary nga pag-incendi nato, nabi Dok Leo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefits sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage sa aton sining cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot Sir Josil sa madaling pagtigulang, problema kay latihan sa koroson, kagamon na ginahambal ni Sir Josil, cancer, kanag-support siya sa skin health para bla Sir Josil nga dugay magkurinot aton sa nga panit, initungod sa mga compounds nga dirang quercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
0: Amo gali ni kamanggaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Dok Leo, abi na tuntod, daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako siniya mahatag sa ato siniya benepisyo. Now, sa anti-inflammation naman or inflammatory effects sa nindok layo. If we speak about inflammation, tiyan mo ng damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pagintindi na to sa inflammation. Sa sulod sa ato sa ningalawas, anong mabuligis sa nindok layo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josil, na-noted rin sa ni ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So, initanan na tawag na ito sa inflammation in Endoc Leo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila, Sir Josil, sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes, Sir Josil, no? Oh. Which is, ang sulfur-containing compounds nga kasubong sa alisin, nga makita man natin, Sir Josil, kung makuha man natin sa ahos, ara-dira sa sibuyas dahon. Kag-amuman, ang quercetin, nga kung i-combine nining duha, o kung tungod sa kombinasyon sa nining duha, nag-inhibit sila sa inflammatory enzymes, lowering inflammatory signaling in the body. So, buto malang, Sir Josil, mapahinay nila ang pag-signal sa ang ginatawag inflammatory enzymes dito nga sige, signal nga, sige, pahubag, o kung nagapadayon sa ginatawag low-grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sa mga sintomas, pero galing lang, Sir Josil, ano, nagalawig, kagbudlay, masolusyonan ang imo sining insulin resistance, ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa nga triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problem sa ni Sir Josil nga mahulog na lang, Sir Josil, ano, sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin na ko man mahatag isin sa ato sining alawas nga kayuhan Dok Leo, but we notice kalabanan sang rich in alisin, may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa sabor, Dok Leo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor, ta dira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
1: Tama, Sir Josil. Dalangas-langas kani sa sigilala ko sa Manila sa una, no? Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sa sibas Bombay, para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
0: Kati may alisin.
1: Yes.
0: Okay. Sa heart health naman, nabikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kon naga-bara sa ato siring sulod sang kaugatan, Dok Leo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: So, liwaton ko, Sir Josil. Speaking of LDL, may low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas sa dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity, nami nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanigya kag paglupok sa aton ugat, nagaresulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Buto mo lang, Sir Josil, makalikaw kita sa pagbara tungod sa blood clot. Ini, bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa niso sibuyas dahon.
0: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa ring kaugatan kung hindi ma-damage.
1: Correct, Sir Josil, kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasyonan naton, Sir Josil, sang sugar,
0: saturated fats,
1: refined carbohydrates, and saturated fats.
0: Oh. So, muna nagapusa, kung sa aton pabala daw bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo, kon simpuna naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kung magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman, Dok Leo, may mabulig ang sibuyas sa dahon.
1: Yes, Sir Josil. Importante mo lang balaan kutob sa may mo kontrolado kung tani, Sir Josil, no? Ang pagsulod bala sang sugar sa aton sa nga lawas. I mean, nag-absorb sa dugo, absorb sa aton sa nga cellula.
0: Tingalahan ko ganyan, Dok Leo, bala. Nga kung nin patong matamis, dito pati yan na namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kay parius ni spaghetti. Naanad taton matamis. Tingang western, o gusto nila yan maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
1: Timagambal kita balansar daw sil sa pag-abot sa kultura. Oh. Lakip na mga ginaluto man na ton mo. Lakip man na sa mga kinaanda na ton sa ton sininga pang ginawi sa kusina. Mm. Sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa ton sininga ginikanan, ang namataan na ton.
0: Ang nakita sang ba, ang ginaubra sang tigulang nga nakita sang bata ginasunod na lang.
1: Tama. Oh. May bala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata. Mm. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So dapat correct example good Sir Josil na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil no, siling mo lang ati sila dito yung mahilig sa mga may kanya-kanya ng preference Sir Josil ah. Sa western maulo aslom hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact sa kada mga foreigner na encounter ko Sir Josil pag-abot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, tamis, sweet or sugary. Amo nang ilasin niya comment. Tingnan lang ganyan kilala kong pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Mm. Sila sa Japan,
0: pait. Yes. Why kalamay ang ilay?
1: Why, yes, tea. Yes, why kalamay?
0: Kagway iced.
1: Yes, Sir Joseph.
0: Hot tea sila
1: yes,
0: yan.
1: So, pero may, siya personally, nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is, dako gidang niya katingala pag-abot dari sa aton, nga perti kano katamis aton dari nga iced tea.
0: Hindi na ganin na iced tea, Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
1: Oh, sugar tea with little ice or whatever. Pero pag-abot sa blood sugar regulation, Sir Josil, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuli gali sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sinin ang glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton Sir Josil, damo ang aton sininga fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sininga sugar baka to sa aton selula, pero since ang sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response Sir Josil. That's why standby lang dira eh.
0: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano, ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
1: No, sala ang pin or sadya si nakarong pila ka templa sa Josil.
0: Malak.
1: Kag malak, kag mablak. So, isa ni siya sang dapat i-improve Sir Josil ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil ti kumalak gid kagway sing iban nga pamagi patawag sila locksmith. Para makuha to kag maislan sing bag-o.
0: Tingda kada sa operating room eh.
1: Amo ni Sir Josil no.
0: Sa lawas sa tao.
1: Parang araya sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pa lang Sir Josil kung ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity, himuon gid na ton. Ang isang makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity, ginapukaw ya Sir Josil ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sininga insulin. Pagkatapos makabulig man siya no, especially sa may mga pre-diabetes pala nga daan Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sininga doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
0: Ang balon niya ka, doktor, na siya boundary ka para mintsindihan mo.
1: Boundary ka.
0: Oo. Oh.
1: Ang termino ko ganilisan niya sa mga client, Sir Josil, gapaminta na.
0: Nagagawa-gawa.
1: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung parang may bukas ang pintana kagpwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
0: Laban.
1: Amo ni Sir Josil. Kaya hindi kita maglaom, o kung hindi kita too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na Sir Josil ang damage sina. Pero galing lang, ang ibansa ni nag-labot pa 5 to 10 years. Years, mag-manifest ang pilas ni ka mga complications.
0: So, mo importante nga tagaan ta tiyempo for body repair, pero may ang lawas tala binigikubalan ta may damis na susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Dok Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3, no? Sang ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
1: Correct, Sir Josil. In fact, gina isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Josil, ang pagmata sa aga kung masanag na ang palibot, bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig, Sir Josil, sa insulin sensitivity.
0: Oh, galing kiti ang mga tao kapariusin na kung taas na ginman blood sugar level mo na mi inog tulogya kung inog muklat na sang adlaw.
1: Ang problem, Sir Josil, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo, gabalik-balik, kilibot-libot lang kita dira.
0: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog, inog tulog sang mataas it blood sugar.
1: Yes, Sir Josil. Kag permi maluya abing pamatyag.
0: Oo. So magamo sina bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwas sina tikaon kamo sang sibuyas dahon.
1: Tama.
0: Now, about sa ato sininga digestion kay kun kaunon mo ini Dok Leo makahangkahang sa labi na gid na empty stomach batyagan mo gid Dok Leo dugi na kudot kag ginakusi ang imo sininga chan kon kanon imo ini puro unan empty stomach. Ang sibuyas dahon, Dok Leo.
1: Iban sa Sir Josel, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan nga makao na ton, nga hindi kita tuman magbatsyag sang amusin ang mga reactions, Sir Josel.
0: Labi na gid kung taas ang imusin ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba. Kung may acid reflux ikaw.
1: Correct, Sir Josil, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Josil, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
0: How? Nag-awas.
1: Nag-awas siya. Ang muna makabatsyag kita sang tuman kasakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa sila nga taas acid ko.
0: Oh. Why man nagalabaw actually sa baba mo? Kay may magwabla na sa baba. Parehas man ako na sa blood pressure. Siya taas, dugo ya. Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
1: Tanglas ka sa me.
0: So speaking about this, digestive health and the gut microbiome, Dok Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Dok?
1: Tuman ka importante, Sir Josil, ang paglawig sa kabuhi, Sir Josil, sa katawo, o kung ang paglipot sa sininga kabuhi, nakadepende sa sininga digestive system.
0: No.
1: Dira sini nakadepende ang tanan, Sir Josil. Kung napatay ng mga lolo nyo to tag 100 years old, buta balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function, Sir Josil. Nag-feed ni sa some beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat, Sir Josil, upod gining duha. Digestion and absorption. Kaya kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon, Sir Josil.
0: Amo na ang ginasiling naton, Permi, nga dapat kahibalo kita and must be educated. Kaya pariyo sinasang ginatawag nato sa name with acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
1: Tama.
0: So amo ina nga dapat kung rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsume ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa convenience nga ton sa mga tagpanamati kag tumalanaw, Sir Josil, ang suggestion na ton permino ilibinigid sa ton sa nga ultimate trial waay, Sir Josil, uyang.
0: Oo.
1: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sering lawas.
0: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kailun say good fats ang unod niya sina.
1: Correct.
0: Now, katuanta na karon ha? Sa aton sering immune system support. Amo ning parte sa aton sering antibodies. Aton sering kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ha, sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon nukleo?
1: Ginapapagsik nila Sir Josil ang aton sa nga white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayos ng aton sa nga samad. Inibangod siya sininga vitamin C, siya sininga vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Josel i-converted sa aton sa nga lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga ridere.
0: Amugalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sa nga lawas.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Ina, para sa aton sa nga immune system support. Sa bone health naman, Dok Leo, ano kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sininga tulaan, Dok Leo?
1: Ah, balas ang kilala ko ganun, Sir Josel, ang nagtanong sininga, siya kita mo, Dok, tiso-tiso niya sininga dahon, no? Baskog tindog niya, tabuan pala niya, nagtanaw kami siya sininga mga tanong, madlos ang hangin, kita mo, Dok, tindog niya po.
0: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo balay, tabla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila niya ang dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
1: Sana all. Ari Sir Josel, na mag-abot siya rin sa bone health. Makabulig siya, no? Para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod sa sininga vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problem mo, Sir Josel, may isyo siya ni Darimo. Sa calcium, kag magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Kung through supplementation, imo sa tumaro, nag-compete sila sa absorption. So ang problem naton sa Sir Josel, tungkol na nagka-compete sila sa absorption, instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption na be, gamay na lang. Kaya kompetensyahan, nai sila nga duha. Kung nagasalutan, nai sila nga duha. Pero ang manami sa Sir Josel, pag-abot sa plant source, highly compatible ini sila iya. Like ang vitamin K, calcium and magnesium, nga rin sa sibuyas dahon, may kita problem sa absorption. Kaya ti ang creator sa niya Sir Josel sa mga tanong, balaan niya na ang tama ng proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium, 2:1. Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium para sila sa mga absorption. Whereas, pag-abot niya sa plant source, wala niya kita paligban niya, Sir Josel. Kalkulado na natungadaan, iya, kaon ka na lang.
0: Kaya kung hindi na kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
1: Correct.
0: Kaya imbalance siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga pinaka-importante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinangla nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amuna ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para nga ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health, bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sining mga organs from head to foot, ha? Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: May aragid Sir Josel, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Attention sa mga nagapamati sa aton Sir Josel, ha? Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, bla Sir Josel, nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa aton Sir nga live. Okay, medyo blur na. Nagila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka Sir Josel nga sa iban do ka tadlong paman sa nila sa nga paningkay-singkay. Puro ang iban din na nagapangapkap na. Kaya malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi, makareduce ang risk of age-related eye degeneration. Kag makabulig mo si Sir Josel, no? Para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV-induced damage. Inatungod sa iya Sir Josel nga mga compounds nga aridri, vitamin C, arimandri, ang ginatawag beta-carotene nga hambal ganit naton, ginakonvert sa lawas sa vitamin A, kag ang aton sininga kun ang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
0: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man.
1: Mm-hmm.
0: Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be dapat niya ang pagkaon man aton sini sometimes sa moderately depende man sa pagkaon kiti ang bugas ko no ti ara man appear me available gina kada tienda ko no may bugas nga baligya pero ti dapat we should eat moderately di ta pagpatamaan ang naglabot sa punto bala nga main source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now sa weight management and sa metabolic support, maghamal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
1: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili nila bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira akong condition kag sa mga tao Sir Josil nga nagabuhin sang asin sa ila sini nga mga ginakaon kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko man sini mag-loss lose weight, buhinan yung inyo sini nga sodium.
0: Kung, sa tip ha?
1: Yes, Sir Josil, lang asin sa inyo sini ginakaon. Paano paglikaw sa mga processed? Ng mga pagkaon, Sir Josil. Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ng weight. Samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful pag yun siya eh, kag makabulig si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. Butang balon, kung gina-consume na ton siya, makabatsyag kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sang kabuluskan.
0: So, initanan mga binipisyo nga makuha na to sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano na ton ini-prepare? Paano ang pag-take na ton sini? Para makuha na ton optimal or ma-maximize na ton ang mga binipisyo nga pang-discuss na ton, Doc Leo.
1: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon na ton. Matang hambalbla na ton, tagi na may suggestion katadara sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini, kumbaga aton makuha agad best overall nga klase sa preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa, Sir Josil. Tuktok ko na ton, ang malimpyo na ha, nga sibuyas dahon, kagisa-gisa ko na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
0: Okay.
1: Sa pag-gisa-gisa sini.
0: So, bali, ang guwai sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, yes. Amo na pag, ano lang ah, daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay, kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya improve ang mineral absorption.
0: So, ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon na ton, amo na mga binipisyon na ton makuha, ang daily consumption na ton sini, Doc Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang na sibuyas dahon.
1: Pwede kita, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa na ton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
0: Daily?
1: Yes, pwede kita makakaon sina.
0: Tasa nga gamay. Eh. Di ba si tasa niyo yan, isa kakabu ang unod?
1: Maglang ganyan akong tani. Hindi man sila makapasubra sa ni Sir Josil. Kaya araw-araw ko pa, araw-araw pa nang mo ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
0: Actually yung duha ka tasa, kun dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kun dako-dako ang inyo kutsara, do mga duhalan na ka kutsara. Ang tunga sa tasa.
1: Tama.
0: Okay. Now, pwede ayhan ini nga steam na ton, Doc Leo. Makaon ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya, mahabal. Steam ko abi.
1: Ariya Sir Josil, no, kun daribo may problem ikaw sini sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
0: I see.
1: Para nga ma-less ang iya sini nga ginatawag sulfur o kun ma-reduce pagyud ang iya sini nga excess nga sulfur. So less ang buntod sa imo sini nga tiyan.
0: Ah, that's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux o kun taasin nyo. Taasin nyo ang acid.
1: Tindihan na nila.
0: mas maayo nga i ano ninyo, tawag nato sinigani, inyo sininga esteem. Tikon kaunon ko biya rodo ko iyo.
1: As long na way ka man lang digestive system issue, Sir Jocil, pwede gid. Hugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw, o kung iupod mo sa imo sa nga main meal. Nga raw siya.

0: Sabi ko 36.
1: Nalagas-langasan na. Balaan mo lang nilang proper na pagtawag.
0: Tiko may 64, ikaw kag 36, very good gin. So, basta, matolerate mo lang ang iya sining sa bordok layo.
1: Tama, Sir Joseph. Kag kung magkaon ka, way blaga batsyag imo sining atyan.
0: Okay, kung sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
1: Yes, either steam or imo sining gisagisahon. Pero, kung liba, taas ka din mo acid, balikon ta naman ang termino nga kinaantan.
0: Acid.
1: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Joseph.
0: Now, ang iya naman ni sining volume abisang intake. Let's say, for example, tunga sa tasa para iya sa gisagisa na tondok layo sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa sa gin steam naman na tondok layo same amount
1: same lang yapon Sir Josiel
0: and sa raw
1: yes Sir Josiel kung sa raw ka lima magkaon kaya sa raw pwede sa duha tubtub tatlo ka kutsara Sir Josiel nga gin chop ni mo sa ringa onion leaves
0: duha sa tatlo ka kutsara
1: yes
0: magduha sa tatlo kutsara maximum of two duha kapuno na Dok Leo. Nga hamay-hamay.
1: Dira-dira, Sir Josiel.
0: Mm. So, kung sud anon nyo man, gid, hindi lang mo magpatama, mga, kung dako ang puno niya, isa ka puno.
1: Iban sa Sir Josiel, gani, no? Why na na gani nila ginachap, pa? Ginuhugasan na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
0: No, usapon lang dahil.
1: Ginausap na lang.
0: Mm. Pariyos na kami karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, pariyos na kung may linuto ka mo, pariyos na kung may pinamalhan ka mo, pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel. Amuman kung may sinabawan ka, na kung gusto mo yung ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amu pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinuktok.
0: Oo, nga to, nabi kayo di palata, lata, gikita, permi mo.
1: Tiga, kuha niya ka brown-brown ang kolor sa ibang sari.
0: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha ka puno, daily intake. Hindi lang mo magpasubra kay kung ang side effects na sini kung matamaan ikaw labi na kung sensitive ang imusin nga tiyan Dok Leo. May batsyagon ikaw gabuntod ang tiyan.
1: Tama.
0: Now, so, initanan mga abyan sana siling na naton puno sang nutrients pero may mga fat soluble nutrients siya or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sining lawas nagakinanglan sang good fats so amo gali ini nga mas manami pagid kun magkaon kita sang sibuyas dahon and then maginom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO malunggay oil kag vitamin D3
1: tama Sir Josiel kag isa pagid naton ka bonus no muning hambal bla sa iban nga especially no sa o ko na feedback na baton Sir Josiel. Siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom sa sining mga capsules sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3 tuman na convenient. Kaya nga man siling niya hindi ka na kinananog pati alpasadlaw kung nag-inom ka sa premium D3.
0: Ano ka 36 niya dapat ibulad? Para...
1: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na ka mo yung mag-expose siya sa ganatawag, silaks ang adlaw. Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amusina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time mo noon, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na ton sining ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3, Sir Josiel, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: So, ang Santhon Plus Gold na to, if you speak about this spring onion, tawag alis ang ibang sinindak na yun. Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon. May ara inisang alternative kita ng sources. Labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon ara sa Santhon Plus Gold Capsule amoning garlic o con ahos Dok Leo
1: correct Sir Josiel actually ang sulfur compound no halindira sa garlic sa sibuyas dahon ara man sa garlic na ton kag ang quercetin nga ari diri sa sibuyas dahon ara man sa aton sininga malunggay iupod na naton sini ang potassium magnesium calcium nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule
0: actually sa madasig nga paste o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gin subong convenient is for you to take

0: sa mga supplements nga ini. Mm-hmm. I don't understand, nabudlayan ka mo mag-process ini. Pero kung may ara man na ka mo tiyempo, try it.
1: Mm-hmm.
0: Kung may ara ka mo tiyempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni, benepisyo, make sure nga may Santon Plus Gold Capsule ka mo nga dala or mainom Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C.
1: Tama, Sir Josiel, no? Kagang isa man sa consideration malang pagid naton diri, no? Pag-abot iya sa pagtanong bala, Sir Josiel. I-considerar man naton sa ang surface toxins sa duta, bala?
0: Uh-huh.
1: Ang mga higko sa duta. Kag ang kakulang na sa sustansya sa duta, Sir Josiel, consideration man naton nga makasiling bala kita nga, I mean, ginasiling bala sa ibang ngati, sige makukaon laswa.
0: Oo.
1: Sige makukaon na utanon. Pero nga ang daw, why kung mabatsagan, iasuno sa inyo, ginadiscuss bala mga benefits.
0: Mm-hmm.
1: Posible, Sir Josiel, ang duta, hindi mo naka-nutrient dense nga masuyop bala sang tanom, mm-hmm, kung utanon, nga makadto si mo lawas kung hindi mo makaon.
0: Diba si ko na nagapatambok lang siguro, ba si triple 14, Dok Leo?
1: Mm-hmm. Isa man.
0: 1620?
1: Ting iban siniya. Why ko urea, sabihan na lang ihi.
0: Kung kay isa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silingya dara sa gapamuhin kag dara sa gakot course nya pabay ilang ya di pa na silingya abuno sa tanom ta.
1: Na mo nang rason tong iban.
0: Basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun kay isabi may aras aton pa fisik nga ubrabla, Dok Leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton. Kung kisa may nagkakabili nga mga toxins da, parius abi pesticides, insecticides, mapukan, tapos i daw parius lang agin pagi ta sa tubig bla kag bunuton kag ibutang sa kaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
1: Actually, Sir Josiel, no, tama gid na kag ako mismo naga-discourage ako sa mga nagakaon sang utanon bla nga raw. Kun hindi ka mo mismo nagtanom.
0: Oo.
1: Kay nga man even sa mga abuno sa nabasi yung gamitan sa nasang animal manure or kung ano nga mga pang abono bala, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Nga ba si contaminated, nga hindi makapaayo sa aton sa nga tiyan.
0: Sa mo ni nga, as much as possible, kung magbakal ikaw sa mga ginakilaw mo, Dok Leo, gapamangkot kay gidi. Bisan sa mga pagkaon ngayon sa parius lang, bakal ka lang sang tangkong, di inini naghalin. Masami sina kung suki mo, to okay na yung gintam na. Naging tanong gini na hindi si ilugan na nagtubo, ha?
1: Mm-hmm.
0: E si ilugan katubo sa mi ang ano mo, tangkong.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, kung kisa may ara man, pagkaon ba lang ginalakot na utan man apat-apat sa uma.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga, ay diin ini ninyo ginbakal. Sila niya okay na to, limpyo ng ginhalinan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Amo na nga, dapat siguraduhon ta, kay kung kaisa. Parius lang, for example, sang mga mushrooms ba lang ini. Mm-hmm. Hindi kita sigurado. You know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sa saging, ara man lang sa ginahigtan, kaginabangtan mo, karabaw mo.
1: Mm-hmm.
0: Ti ano ba lang inspektaro ni mo sina? That's why, sa mga nagakilaw to, Dok Leo, kaya mushrooms nami kilawon na kayo. Madludanlog na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makulokidol-kidol.
1: Eh, dapat piliyon nyo lapis bungyod, ah.
0: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
1: Gusto.
0: So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Santon Vitamin C, ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost the ara ng kinanglanon ng mga vitamins and minerals sa ato silang lawas, Dok Leo, sa tatlo nga ini.
1: Mm-hmm.
0: Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga ma-absorb sa lawas tang tanan nga nutrients ara or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Para yung sabi kung wala dira sa Yes to Health store, sa suki niyo nga butika kag pharmacy. Pero kung ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health store. Kung volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kung dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre da ang konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira, may upoda si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yesto Health Incorporated, lakip na ning Ultimate Trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman natin sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kung mga pi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kung nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw OP ikaw, Dok Leo, out of place. Mm-hmm. Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, ang iba na pilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kung mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen and ang premium D3 coffee mix nga ang iya sining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
1: Amo ni manami Sir Josil no diri sa aton balaki ginhatagan ta option kun pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay problem balan Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo bala sing ginabawal which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh. Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil, lang ang bala nun bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
0: Oo.
1: Hindi pwede.
0: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gyapon, malapot sa...
1: Diba, para ano Sir Josil nga may moralidad pa kita nga ginasunod man?
0: And even sa pagtugas sa kalibutan, may rules.
1: Tama.
0: Nga lay down, diba? Yes. Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto ni mo mag-enjoy sa everlasting happiness.
1: Correct Sir Josil, kag kung sakto ina ang klase sa hambalan nun Sir Josil, taniwa isang masakiton.
0: Oh, galing kay tigin bili na sa ato ng tanan ng diskresyon. Problema sini ang kadalok
1: tama Sir Josil. That's why gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Ang problem Sir Josil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal bala, nga hindi makapayo sa aton lawas, so kung nasobrahan na kita nga daan, kunway kita Sir Josil sang ibulos. So ang iban si Sir Josil, kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo si Sir Josil nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali sa imo si mabuyok sa mga tentasyon.
0: Oo.
1: Like for example, sa kape ka ron, kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka.
0: Oo.
1: Sing gananda nga, dari ka na lang sa kwano ah, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
0: Sara-sara.
1: Oo, sara-sara. Pero kapag ita, agad mo isang humot sa kafe.
0: Oo.
1: Di ba namin sa nga balita, kahit bisan na ginatawaga may insulin resistance si Sir Josil, mayara sa premium D3 capsule iya. I mean, premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sining craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sining blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya Sir Josil nga samtang nagapangafe ka, may benepiso sa imo sining panit, sa imo sining internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka daw kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di araman ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Oh. So amo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi. Mangapi man kamo gihapon. Ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leo is make the most sa worth sang inyo sining money nga ginabakal sa kape. Why try Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sining ambition to have an optimal sining good health condition.
1: Yeah, tama Sir Josil, kay ako yung kadamo, naging experience ako Sir Josil. nga kung ginabawalan mo tapos why kasang ginasubstitute bala kung pang ilis sa ginbawal mo ang tendency Sir Josil mabalik gina sila sa mga ginbawal mo taasan ng isa ka semana Sir Josil balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal kati why sila option mo why sila choice bala Sir Josil balon talaga why choice pero may ara kung tani ah pwede ka magin ikauntat kung gusto magin mag-ayo mo pero ang ibang sini sa indulgence na lang nila pero at least makabulig sa ila sininga ikayong lawas kagang problem pagin sa ibang Sir Josil sini may panagasugid tuod ang ginapamangkot to bala nga nagkaon ka sini naginom ka sini so why do ka pero klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya ang rason nga nagbalik sa sagin bawal
0: pero permi mo na madakpan dok layo labi na gid kon opdanay sila sang bana nyo kon asawa ya pagkambal kay tinakaon kasi ni nya wala paglaghong gani sa upod niya hindi mo na pag follow up na confirm nagkaon laghong upod niya mo mata malo sini pero actually kon pamangkuton kamo sa mga doctors sugid ka mo matuod sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Paghambal na kakaon kasi ni, wala nga sino gimbutigan nyo, doktor, hindi. Kaugalingon ninyo.
1: Tama, Sir Josil, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha?
0: Oo.
1: Kati, wae mo na iya kayo, bayad mo ka mo iya.
0: Oh, mabal nga ti, amula na iresibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalairan ko sa
1: maglawas, Sir Josil, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
0: Oo. So, amuna, ha, ladies and gentlemen, sa kape ina, sa ato naman sila nga pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sa aton sila nga gina-apply sa aton buhok sa aton sila nga panit may cause sa ginatawag na aton sila nga allergic reaction sa aton sila nga panit o kon sa aton sila nga anit sa ulo.
1: Tama.
0: Amo ning cause kon kaysa mambal nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po man ko gagapangaligo adlaw daw nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sila nga ti nga ang panit ko sila nga ginatipigan ko man ini tanan na lang daw ginabagnos ko man diri nga siling yan daw dasig sila magkurinot is because anon to ask kon kaysa ara gali ang very very aggressive nga humot sa ato sining ginagamit nga habon dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles nagapa kurinot sa ato sining panit dok layo
1: tama Sir Josil no kasubong bala sa pagkaon hindi safety nga appetite ta lang ang saliganta nga tungod lang manamit sa panaborta confident na kita hindi tanan Sir Josil nga delicious nutritious in fact kalabanan sa hindi natun mauyunan masustansya kung tani para sa lawas ta
0: amo nang inasiling nila nga tiyati may eat all you can siling isang paho to siling nga maudak tato tatlo ka kilo kaisa man na matuod pero kaisa lang mag set in balang diabetes
1: gusto na Sir Josil
0: tinuig ni mo ina ma-reverse
1: pero may araman Sir Josil cases nga kaisa mo lang tapos isahon ka man
0: may lang
1: amo na budlay
0: oo hindi ka ka-survive
1: correct Sir Josil
0: laban-laban hambalon ka lang katao kag libakon ka sang tao galing kay tindi na mga sabat mam ay hay buot tani klase tao to
1: galing dalok lang pag-abot Sir Josil sa habon amo man abala nga principle hindi ko mo hamot hindi ko mo pleasant sa aton sining nagdatawag olfactory system abi sa aton sa nga panghumot nami na sa aton sa nga panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton Sir Josil nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong efekto, kay positibong efekto sa aton panit. Santhon plus gold herbal, o Santhon herbal soap Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom.
0: Oh.
1: Antibacterial properties, makabulig sa baho lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kagapag abot Sir Josil sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw nga hindi man mapapas yan itong mga friendly bacteria na ton sa panit.
0: Tandaan na ginapermi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
1: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
0: Oo.
1: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang color, Sir Josil, sa imo sin nga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig, parang kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang ng sabon ka lang, tapos wala na.
0: Mm.
1: Kundi may nagapabilin sa nga binipisyo kag protection sa lawas.
0: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayid nga iban kon kay isa pareyos ni kon ma sami naman nga magulan-ulan gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga magkinis aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kay isa ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod sa tanan tangi na kuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga ang mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini ang palanakit sa lawas takon kay sa may mga balanyos da Dok Leo nga nali gani maka tapos ikaw banyos bala may batyagan ikaw nga kun hindi mainit na nagalamig nga nagainit. Pero in the end, kitaan mo bala kung sige-siging applications ni mo, labi na gid kung very, very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
1: Kag nagamala, Sir Josil.
0: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos nyo para sa pagparelax ang inyo sininagapalama o sininga mga kaugatan kag kaunuran. Gamit na lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct, Sir Josil. No? Kagaman namin sa Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors kag outdoor kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
0: Oo.
1: Kay ti hindi iya sang kinaandan bala kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga once gani karon magbanyos ka kay makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan picture up ni Sir Josil ga balik bla sa imo sini nga panuduman nga padulong na sa serum pagabina ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas para ni sa palamaol.
0: No.
1: Amo nang nag-register diyan sa pinsar ta mo daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa una una sa ngaton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol para sa palamoy poy palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man.
0: No.
1: Pero hindi typical ang scent niya nga para sa balanyos nga naandan.
0: Actually mahamot ini ang Santon Plus Herbal Oil, Dok Layo. Ha? Sa mga naka-testing sini, kaga may ara nga mga nagamasahe bala, nga nagagamit sini. Damo na namian, Dok Layo, bangod man kay, hindi ka bala mahuya nga maglagaw, nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa, mahambal nga, bisan siling niya piyungon ko mata ko, balan kong tigulang ang tupad ko mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang iya nga bahos niya balanyos. Hindi kay perfume kundi balanyos.
1: Mm.
0: Selling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 guro. Ang selling niya balanyos. Pero iniya, masalan mo pagani kon kay isa Dok Leo nga daw may pagka lotion.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya selling scent daw parehas gid na sang bubblegum nga tarsan sa una ko nakaabot kamo ang iya selling scent.
1: Mm-hmm.
0: Which is mild and then ning makon ma simutan ni mo bala Dok Leo, dog ini-ili-ili like ka psychologically siguro na mo nagsulod sa aton niya ay inog relax na ni sang imo sini nga lawas.
1: Tama.
0: Ang iya sini nga sen.
1: Mm-hmm.
0: So ara da Santon Plus Herbal Oil and then kinanglan taman nga panamio na ato sini nga mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinalanon gid na sa ato sini nga mata. Especially, hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang hinihimo nyo sa matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom nga suplemento, Dok Leo, so that ang matata hindi dali-dali ma-damage kag posible makadulot ina sang kalalat-an sa aton or pagkabulag.
1: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sa ninga lawas. Dapat may specific man sila sa ninga sustansya o kung nutrients. Like ang Visenex Plus Softgel Capsule para Sir Josil, ginhungod gid ning supplement suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene, and lutein, and vitamin E para sa eye health naton. Kaya na ginikita nag-istorya sa mga kung paano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niyo mag-Japon.
0: Sige mag-Japon, kamo pang lingling sa cellphone niyo.
1: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sin sa gamay nga buho among opisyo gid nila.
0: No.
1: May kilala ko das baluarte o. Ano na San Jose Molo? Amo gina panglingling. Ting isang nagabulig sin sa iya, this next plus of gel capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sing dagom sa makina.
0: Tinano na mala na karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulo ka sa linte na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
1: Problem, good.
0: Oo, mambal guba goro linte na guba ng mata mo.
1: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sang lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa nga mata mo may problema.
0: Mamasulan lang kung kisang linte yung nagamit mo siya daan. Ano, bakal to bago? Mamasulan lang kung kisang liyang may problema mata mo na. And sa pananakit sa lawas, this is the thing gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kaghimuon nyo the vitamins. Take it if necessary. Sa pananakit lang sa lawas, do na take it kung wala ka pananakit sa lawas ninyo. Kaya gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamunga, hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina.
0: Oo.
1: So, dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik kapag sakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit naman. Pero kung nariba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon, hindi naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sining mermedyohan, kag tauhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumar sang cess the pain.
0: Pero ari niya, pag inom niyo siya, sigurado, gid. Iniya, mahambal ka nga, why pa man simptoma, pero kinanglan mo mag-inom kay ginapreparahan mo eh. Pareos niya sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya, dapat imno niyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi niyo paghulatang, ara na singkwentro, pagkatapos mahambal, dali lang, mariload pa ko.
1: So, ang iba niya, Sir Josel, niyo pag-imnon kunwai ka sa may ginabatsyag. Pura ariya...
0: Imnon mo para magbatsyag?
1: Pampabatsyag.
0: sa mga kalalakinan niya, nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, ngayon na tawag. And that's bisantigulang na capable sila dira. So, ang mga lalaki, kung kaisa... ano na lang na, isa kagtunga. Ang santunga, huwag siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, hindi sunod niya, loud, hindi sunod niya si Mana. So, nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Para mabuligan, balang magnami aton sa ninyo blood circulation sa pangkabilugan. Kati, ang kinanglanon, Sir Josil, no? Para sa maayos sa ninyo erection is ang manami nga blood circulation.
0: So, turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Kung may sakit ka. Daon nami pagid kuntani sininga padanasan sa istorya galing kiti. We're running out of time sa ato sininga pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sininga parting words for the meantime mga to sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-maintain sang mayo nga panglawas, Sir Josil, kinang lagi naton sa ni ang kapisan sa pag-usisa kung ano ang dapat at hindi nagkakadapat sa aton sa ni mga badatian. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, libre dira sa aton kusina o kung dira sa aton sa ni palibot kasubong sang CBS dahon nga may tumang galikan ako nga benepisyo hindi lamang sa aton sa ni nga lawas lakip na sa aton sa ni nga paminsaron blood circulation. Kaya ang blood circulation tama ka importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sa ni nga kalawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani padayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahanglan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ng test pa man maging uli ang tanan. Kaya sunog pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Dr. Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanganagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: ng music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang ng music magkatapos mong tapat lang, may harap kayo sa mga balita. Lalo sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
3: Timo!
2: FM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

Tub-tub Yernes, ala una y mecha, tub-tub alas tres y media sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz.

0: Politika Beers and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chika Babes, Katropang Ira. Kaga Katropang Joy. Yahoo! Siyempre, mga kaupod niyo naman kami subong sa isa na naman kay panibago nga episode sa programa nga X-Rated. Katropa is Webes na. May 21, 2026. Oy, last day na lang boss at pulupahuway naman ang mga katropa peeps. Kamusta, kamusta ka mga katropa? Hati subong hapon o lulupod na naman kita nga mag istorya hanay.
1: Magdamya wanay.
0: Kag magbarda gulay. Danyo naman kami ha, subong nga hapon ni Katropang Joy. At ikamusta na darang aton nga mga listeners sa radio? Ano na bala darang mga ginahiwat niyo? Ano na dira ang mga ginahikot niyo subong nga hapon? Nagapamati man kamo ha sa transistor radio o kung bluetooth speaker maninag inyong nga ginagamit. At may dahil nga afternoon mga katropa sa mga naka-ready na dira nga magpamati. Nakaplastar na sila

sa mga kaiting naton ng mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas, mapa Pilipinas ka man or around the world as an OFW mga katropa. So kung ano man nga oras dira, basi good morning, good afternoon or good evening na dira, di mailang nga pag puli pamati diri ha sa inyong nga mga DJ Chica Babes sa another edition na naman sa X-Rated program sa Subong Adlaw sa Webes. Dira ha sa atin nga mga solid gina nga katropa nga nagapulo pamati na syempre as always si katropa ang Uncle Pinky sang barangay Dinginan kay Ma'am Lorna dira ha sang barangay Lunoy, happy happy listening kay katropa Nathaniel Fernandez ang mandira siya nga partner sa may Graceville subdivision barangay Tiza. Kay katropa ang Uncle Armando sang barangay Talon kay katropa ang Tolitz Aninsog sang patag lawaan tali papa. Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Sabi ko nga ra, pakamudara, pabatsyag ka mo diri sa ating comment section.

0: Mga tropa, sa ating question of the day sa mga Webes, ng edisyon sa programa nga X-Rated. Ano na naman bala ini, katropang Neil? Ano ito nga question? Subong nga hapon. Katropang Neil? Ay, lugalo, di si katropang Neil ha? Siguro.
1: Sige lang,
0: basi may pinagdadaanan ang ating katropa.
1: Kaya na katropang Neil ang
0: Webes naman subong. Sana mga katropa pips, so diin nyo mas prefer magbakal sang bayo, sang mga bayo nyo, mga bisti nyo dira sa mall, o kun sa ukay-ukay kag ngaman. Basta ukay-ukay ang mga istoryahan, bet na bet ganyan ang katropang Joy.
1: Yes, katropang, especially na kung

0: dead pot. Ah! Diba? Kung baklon mo na yan sa mall, sobrani na inilibo. Sara, ukay-ukay, ati, 50, 150.
1: Makaayo ka pa.
0: Yes, makaayo ka pa sa mall. Yabisan piso, hindi, no?

May 150 ka lang yati. Pang OOTD mo na nasisakad lang. Oo, kag, di ba katropag ay nagliga, tumad lang, nakita natin tong bata ni, speaking of Bukay ha, nakita na tong online post na ang bata ni Manny Pacquiao nga babae, na mahalan siya kung nasang 600 nga bag sa Ukay. Imagine, bata ni Manny, nag-okay.

mga tausan sa to ang ang presyo sa tuod-tuod, no, sa iyang nauyunan nga bag. Huwag ganit ka mga katropa ha, di kami ni katropang Joy, di rin mas prefer namun sa ukay-ukay, akay di barato na makaayo ka pa. How about you mga katropa peeps? Sa diin niya mas gusto magbakay, singin ni mga bestidara sa ukay-ukay upon sa mall, kag naman. Di sabta niya na dira sa atin nga comment section. Ang iban sa

0: Andrea sa atong nag-comment section. Kung ukay-ukay ang inyong sabati, state nyo dira kung naman, kag kung sa mall naman, state nyo man dira kung naman.
1: Yahoo!
0: Well, ito naman yung katropang Joy, ha? Kaya sa subukan ng itinion, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio.
1: Wow!
0: All over Panay Island, mga katropa peeps. Gani, ano pang ginahulat niyo? Tunugan na dira ang inyong mga radio. Tibas ko gana ang volume sa inyong mga speakers.
1: Yahoo!
0: Pero the more, the merrier pagit kita this afternoon para mas malamo pagit ang makabati sa aton nga programa. Siyempre kitang mabatian pinagi sa FM Bud sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz.
1: Yahoo!
0: Sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Kag siyempre nagapalayag man kita sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan.
1: Wow!
0: Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Kag
0: siyempre nagapalayag man kita dira ko sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Yes, mga katropa peeps, iti pilagid ka istasyon kita nagapalayag ho anong gitanan ka frequency.
1: Wow!
0: Sige ang mga katropa naton dito sa may Kabangkalan, sa Sagay, dito sa din pagani katropang Joy sa Bacolod. Iti makomment na sila din, mabardagol na sila later. See you mga katropa peeps. Kag syempre, good afternoon gid ha sa aton mga katropang sister station. Kamusta, kamusta ka muda?
1: Yahoo!
0: And of course, katropag ay, kaysa mga katropa na ito, sa subong hapon, tiwala lang kita nagapalayag ha, sa mga nanarestari or nanarestari ng mga stations na naka-hook up sa ito sa subong or sa ito ng Facebook Live 136 XFM Rojas. Kaman, tayo mabatiad makita mga katropa, pinaagya sa ito ng XFM Radio app. So, i-download lang ang application ng XFM Radio Network sa tagsa ninyo ka mga cellphone.

Siyempre, wala ka gansang problema, hon. Wala ka na pagsagap-sagap sa kung ano nga signal. Kamati isa mo lang tayo ka-open sang app. Makapamati ka sa XFM Philippines. Kaya siyempre, available na siya mga katropa. Diin ka mamagadto sa Luzon, Visayas, or Mindanao. Wala din problema. Gamit lang sang XFM Radio Network app. Right now, mga katropa, live na live naman kita ha sa ito niya secondary Facebook account. Sa gihapon ang XFM Rojas sa 106.5. Yahoo! At isubo nga webes nga adlaw, may ari nini sa 2,100 followers. Sabi mga katropa, bago mag-takop ang adlaw sa Biyernes, 2.2 followers na ina. Wow! Ay, mamba sila, di Mandy. Ay, galing, thank you, ginha, sa mga katropa naton. Sa padayon nga suporta, sa padayon nga pag-like and follow, kag pagsunod sa

pinagya sa pag-subscribe sa ating official YouTube channel. So pwede ka mo daka-check sa ating caption or sa ating comment section ara dra mga link no nga naka-attach ang ato ng mga social media accounts, especially ng atong YouTube channel. Kay syempre, kung ka mo nag-tutambay dito sa my TikTok app, syempre, bisitahin nyo man, dalikyatin nyo man like, kag-follow ang atong official TikTok account ng 106.5 XFM Rojas. Kay syempre, ang ginagamit natin sa mong secondary Facebook account, nagadagundagon ang XFM Rojas 106.5. Yes, di subong nga web, sinagaw po na sa atong programa si Toto Valdizon Escalada. First honor siya as subong nga hapon. Nagpa-drop na siya sa iyang mga emoticon. Nagpa-kislap po, pa-cool emoji kag, pa-heart-heart. Sige, salamat to, hasi mo ga pa-highlight. Mayong hapon, two beautiful chica babes, Ira and Joy, kamusta ang ulanda? Yahoo! Uy, man din ang ulanda.

0: duty pagaling.
1: Ah, ayaw na naman ining kakululbaan ka trapang duty ba si bala magbinaha na naman kag an babaskog na kilat
0: kag dalugdog.
1: Yes, ilabi na inang naga spark gid na kilat. Sa kakululbaan gid ya ang baha gid ya mga katropa pirsa gani halong gid kamo. Chekera nyo na dira gadaan samtang ano pa lang akis pa lang nagaulan. Kag syempre si katropang Sir Melbs nagpa-highlight naman. Thank you so much. Chicking sundan man ni Ma'am Emmy. Sayang nga pa followers and pa-highlight. Yahoo! Katropang Sir Rafael Digno. Wow. Mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Iron, DJ Joy. Nagatutok na ang tiritoda sa XFM Rojas sa programa nga X-Rated. Wow! Kamusta, kamusta din ang mga tiriktoda members katropang Rafael? Okay pa ba kayo dyan? Damo-damo pa ba ng inyong kita? Kaya pa man siya pangadlaw-adlaw ng gastuson? Kaya si katropang Rafael na gina. Basta mga matimsog ko nung driver, tinako gina sa pasahero.
0: Sige, ang magaling katropang ay. Sige. Kay katropang Sir Melbs, good afternoon ko ng XFM Nationwide, kag mga katropang worldwide. Especially na ko sa mga chika babes. DJ Ara, kagligaya, mga gupahon. Pasyararout na dahil sa tropang Buklan. Kag sa mga Amarites, dra sa Poblacion Sur, Ibisan, kay Maricoy, Lorna, Dolorico Altamea, kag sa Bayawak, kay Semenet, Semenet. Sige. Thank you so much, katropang Sir Melbs. Kasi syempre, sa mga katropa peeps mo draha. Sa tropang Buklan, tropang Marites na draha sa Poblacion Sur, Ivisan, nga naka-monitor sa Subong. Si katropang Emmy, ari man sa atong comment section. Syempre, sa rinya, good afternoon ko na Ma'am Ira, kag Ma'am Joy. Patamyaw lang ko da sa family, Alimen. Family Alimen ko na ginatamyaw gini Ma'am Emmy sa barangay na Sagod, Lanot. Kag sa kay katropang Solomon, kay katropang Antonio, kay Toto Val, kay Dudoy, kay Eric Berding, kay Sir Melbs Anisco, kay Taymosok, kag kay katropang Liza Degala, mga katropa peeps ni katropang Emmy, mga class member, kag sa tanan mo ko ng mga katropa, salamat, yes. Wow! Yeah, thank you so much, katropang Emmy, kag draman sa may bahay sa Jack's Laundry Hub, nga naka-monitor sa atin Subong. Si katropang Sir Melbs Anisco, bigger, louder. Shoutout sa mga 5 Cell Boys, kay Engineer Palpak, kay Ryan Wasak, wow!
1: Kay Herman Panot, kay Rosel Bogart, kay katropang Leosis Mulasis, kay Totong Bentong, kay Donnie Lagtok, sa kay Castor, kay Jelord Baug,
0: yahoo!
1: Kay Astig Bin Hamin, kay Ruel Damu. Kay Robert Bobby, kay John 30 Pork, sa boss nila nga si Claudio, si Jack Alog, si Ralph Calbo, kag sa founder nila nga si Roming Supot.
2: Yeah,
1: ay, grabe nga mga katropa peeps ni katropang Sir Melbs. Hi, ikaw ya, Sir Melbs. Ano ikaw?
0: Masi ba na si katropang Sir Melbs niyang founder?
1: Hindi man siguro, pero ginatinirada niya lang yung mga katropa. Ya, self, wala niya ginadrop. Ambali, totoo ba? Ma'am, ay, hindi ka na muni ka, Subong. Ay, ano man to? Tawo ka na, Subong. Ay, sige to, away ka. So, kasi katropang Rafael, ha, nagpa-thumbs up. Na ano naman ni na, sir? Oh, naglipot ang Pumpkurt Boys ni katropang Sir Melbs, ha? Oh, the Pumpkurt Boys, covert boys, tiriktoda class members, good afternoon.
0: Wow.
1: Ay, siguro natambad na siya mag-type.
0: Grupo-grupo niya na lang.
1: Yes, tingin-tingog niya na lang. Sige, katropang Sir Melbs, away ka. So,
0: sige, ari mo si katropang Lloyd Navala sa ating comment section. Isiling niya, a good and shadow afternoon kuno katropang Ira and Joy. The TUP system has nurtured and prepared. Ay, nadula. And prepared me to face whatever challenges I will encounter in the future.
2: Wow!
0: Kagara man sa Gyapon iya mga pa-emoji related sa iyang alma mater. Thank you so much kada ka tropang Lloydy dira sa mga taga-Bacolod nga naka-monitor sa ato subong. Maayong hapon kada sa inyo. Si katropang Duy Arthur sang West Villa Flores. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Watching and listening na si katropang Duy dito sa bahay sang Maayon Capiz. Thank you so much katropang Duy kag sa mga taga-West Villa Flores. Di maayon na pagpulaman ni dira. Kamusta, kamusta, kamudra ka tropang Duy?
2: Wow!
0: Ara, haga pa nga musta kita ha. Basi may... I'm so good man dira nga wala kita ga pa nga musta.
1: Yes. Kaya tropang Marilyn Ibajos, Fanes Fantilaga. Hello beautiful ladies. Mayong hapon sa inyo nga duha, DJ I and DJ Choi. Kag sa mga katropang XFM viewers and listeners.
2: Wow!
1: Thank you, Ma'am Marilyn Ibajos. Mayong hapon man dira sa inyong mga family sa Family Fanes kag Family Fantilaga. Kamusta, kamusta ka mo dira? Nagapulo pa nga, pinabalaka mo? Anong ginaubra niyo dira, Ma'am Marilyn? Nabi i-share niyo man dira sa aton. Kikitropang Lloydy Navales. Bye naman ho. Thanks to my beloved Mayor Greg G. Gasataya. Ay, tikuno Gasataya for availing me to have Ibacolod City Comprehensive Health Program card new version I got today.
2: Wow!
1: Ay, bak-

pangalawang. Silingpa niya, when I was visited there, got my old version of my Bacolod CHP card signed by my congressman, my mayor, and my congressman once again, Alfredo Albi Benitez before. Yahoo! Iya ka tropang Lloyd, hello hello, dira sa imbo nga mga friendship, dira sa mga hinsang City of Smile, Bacolod City. Si ka tropang Sir Solomon, rin na naman, number one as always, ang XFM Rojas. Nagpa-drop na sa iya mga emoticons, sa iya mga ginabatsyag. In love siya kag astig siya kunuho kag syempre, happy. Yahoo! Thank you kadrapang Solomon sa pag-share sa natin nga Facebook Live. Kaga syempre si kadrapang

0: highlight sa ating program sa subuhang hapon. Si Katropang Menard de la Cruz, sila niya maayong hapon ko ng mga ma'am. Wow, good afternoon, Sir Menard. Thank you so much kita sa pag-drop by dito sa ating comment section. Di si Katropang Lloyd, ang sabat niya sa ating question of the day. Sila niya, of course, here in the SM City Bacolod, to buy clothes for high class to wear.
1: Wow!
2: Bongga, pagin si Katropang Lloyd, ya. Sa SM Mall, gichagalig, ya. Sige, ate. Basi, wala mahulat-hulat sa answers ang iban. Basi, may mapili man niya sa ukay-ukay.
0: Sige, team, ano gali si Katropang Lloyd, di brand new.
2: Yes. Arcacia Morich Kid.
1: Ayoy!
0: Sanaon na yun. Sige, si Katropang Pasete Kenneth. Sa rin niya, good afternoon, Katropang Ira and Joy. Sabat naman niya, sa ukay-ukay lang ako nagabakas ng bayo kag pantalon kay Barato.
2: Yahoo! Oh, barat na. One na. One over one.
0: Sige, same here, Katropang Kenneth, ha? As long as mayad ka lang yaman tuki-tuki sa ukay-ukay, di magkachamba kay Dre sa mga bago pa nga doon wala pa yung katilaw gamit ka mga panaptuan. Siling niya, wala man sa politiko nga ihatag ng iyang sweldo do into anay lang ina. Lang ina.
2: Sino ang katropang Kenneth?
0: Pero good afternoon ko ng mga katropa, ha? Pero mega siya kung natin tunay ka papati sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Gina-shoutout niya ngayang crush na si Jen Rose Del Mindo sa Barangay Abaga, Sigma.
2: Ay, kamusta na dira katropang Kenneth? Ang imo nga mga plataforma. Kay man mapadalaga ni siya kung ng mayor, eh, katropang Joy. Depende na, ay pa baskog-baskog nila niya plataforma, ya, di ba, katropang Kenneth?

0: Ketropang join Ketropang Aira. Yahoo! Ako mas prefer ko sa ukay-ukay, mas fashionable. And one reason is as long as I am comfortable wearing it. Yahoo! O diba? Wow, lamang ang ukay-ukay si Bong.
1: 2-1 na ang score.
0: Yes. Nasiga yun ang mga katropa, ha?
1: Sige, sige Ketropang Rafael. Tisilin niya sa ukay-ukay. Basta labahan lang mayad kaguro. Abrandet. Wow!

0: our superstar, Nora Unor.
1: Wow!
0: Nora Nian, gani, di ba? Sa pangalan pa lang, the avid fan, gani ni superstar, the late superstar, Nora Unor, si katrapang Dolphy Langka. Yes, sa katropang, katropang Crystal Maria Joy. Asalinya, good Thursday everyone, katropang Ira, katropang Joy. Mapahuway-huway naman kita, paki-shoutout lang ko dira sa Barangay San Jose, especially na ko na sa guwapang niyang girlie na si Rosaline, Crystal Joy Libardo, kay si Mother Maria Libardo. As always, good nagkapamati sa programa niyo. Thanks again and more power to your program. Sige, thank you so much kadra kay katropang Mother Maria Libardo sa San Jose nga nag-monitor ka sa atin as always. E, kamusta, kamusta dira nai? Di sa katropang Crystal Ayhan, ano ang much prefer niya? Ang brand new ko ng ukay-ukay man.
2: Yes, ato na mula to ng imo nga sabat ha katropang Ma'am Crystal sa aton nga pagpanumbali kay manhabyog tanay subong commercial. Mga katropa, we're gonna say BRB, magabalik kita pagkatapos ang pila ka mga pahibalo. Ang oras, alas 2:40 na sa hapon.
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina

0: tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nuclear problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero ito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si...
1: Vision Next!

0: Christy?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Kasi yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Samsung Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samsung Plus Gold and Samsung Vitamin C.
2: Samsung Plus Gold!
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan,

0: Royal Capsule. The secret of health. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilograms kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay numublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee.

0: Coffee Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng Genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litohoy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can.

0: si Janice Uno, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap eh.
0: Dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero, dati yun.
0: Ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanog nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix, nag-gabi ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mo hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Na pila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain o galing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: and save. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Release sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako

0: kapapreng.
1: Oh, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaon sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOHC-FRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: time check is 51 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyong programa ang builong ang ganadodong sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract, kalimutan.

ng Santo Plus Herbal Soap, pamayaramas ng virgin coconut oil na makapatay sa gagaw, kag nagkapabasko gid sa humot sa mangosteen. Bago ng PCO, isa sa maginakabig nga Guya Carrier Oil. Kagisa ni ka herbal oil makatropa nga kung nilakot mo sa ibang ingredyente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganyan ang panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa pag Santo Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagin sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sa itong mga katropa dito sa may Eker Multipurpose Building, dito sa may Philippine Crop Insurance Corporation, dito sa Gene Access Boutique. Good afternoon, kid kay Mamba Catherine Famula, kay Ma'am Danilin Yureta. Kamusta, kamusta dito lang yung pamintahan ng subong na webes. Kay katropa ang Ma'am Emmy Saliwat, ha, dito sa may Jack's Laundry Hub. Siyempre, dito sa Aquarium Filling Station. Sa itong dito nga mga katropa peeps, kay Ma'am kay Daphne Valvarez, kay Ma'am Annalie Digala, kay Ma'am Desiree. Kag syempre, sa iladara ng mga delivery boy, ang mga nag-deliver sa mga katubian, ihalong-halong kamo sa pag-maneho, ha, kag pag-deliver sang tubig. Diraman sa kanto sa Avilinos, Ihawan. Good afternoon, dira sa inyo, tanan. Kaga syempre sa mga katropang security guards nato, mga katropang SGs nato, nga always ginaka-monitor diri sa ato nga programa sa kada hapon sa mga nag-duty dira sa bahin sa Cal's Poultry Supply. Oy, good afternoon again kay katropang GK Velarde San Dave, katropang Giveheart Celero Pari 4, kag syempre kay katropa nating Elmer Valencia Bienes Jr., kag syempre sa mga nag-duty man dira sa bahin sa Capelco, dira sa bahin sa Pueblo de Panay, kay Subung man sa may e-performax sa contact center. Kag sa tanan ng mga establishment or establishment tong may mga security guards subong nakamonitor sa mga gasoline stations. Stay good afternoon kin sa inyo pang katrama. Siyempre, sa mga katropa man natin, darahong nagtrabaho man sa tag-sa-tag-sa ka mga ospital, sa nagkanilisari ng mga ospital dari sa Panay Island. Mayong hapon, dara sa tanan ng mga doctors, mga nurses, kag mga family members na tinaga-atipan sa ilang mga pasyente. Sa mga iban pa natin, ng empleyado ka nga nagtrabaho man niya sa privado o kung mga pampubliko ng mga opisina. May naid niya afternoon. Kamusta ka sa mga paperworks niyo na dali-dalian na inaatapusan na para hayahay ang buhay. Sa atin ng mga negosyante, sa nanalisaring ng mga establishment, ano man na inyo ginanegosyo, pagkaon man ina, mga ukay-ukay o kunbugas. Many groceries man ina, pwede yun lang mga katropa peeps. Kay man, kung legal ang aton ng negosyo, kag legal ang ginakwaan sa aton ng kapital, di ipagabless kini na yes ni Lord. And of course, mga katropa, ang drivers with lovers na ito, ang naka-monitor yun sa atong samta nag-pulupahuway, nag-panilong man sa kainiton sa panahon sa Suboga hapon. Sa mga katropa, ang jeepney drivers na ito, mga bus drivers, nag-abiyahe sa van, nag-abiyahe sa tricycle, sa mga, natawag sa nagani, mga modernized jeepney drivers na ito, ang tinag-monitor man ang ilang salakyan samta nag-pasada sa Subong sa mga karsadahon. Kag syempre, sa mga katropa na

mga sarakyan. And of course, ang atong gigapahinumdum, drive safely gid mga katropa. Sa mga katropang konduktor, kag-dispatcher naton, dira sa Pasong Pueblo Terminal. Good afternoon mga katropa, kag-mailang pagpulupamati. Katropang vendors ang mga mahugod nato nara nga manugbaligya ho nga tiwa ay kanya nagauntat man sa pagbaligya bisan magulan pa ukon uminit pa ate hello nara sa inyo ha more energy pa para sa inyo nara nga pagparik-parik sa inyo pagpanawag sa mga customer sa inyo nga paglibod-libod sa inyo nara nga mga balik.

Papa. Kiti sa mga barangay-barangay at damo man dira sang nagkalain-lain nga tali papa. Kag syempre, dira man sa may katropa na son sa TPC sa Teodoro Arsenas Trade Center. Kamusta kamusta dira inyo pamentahanon dira sa Burgos sa tali papa sa pila man aton ka mga katropa nga nagka-monitor, naka-tune in na sa aton nga programa subong nga hapon. Ay mayong hapon gidra ha kay Sir Ernesto Alvarez dira dapit sa may kilid sang mga tinapay ang yang pwesto. Hello, hello dira sa imo ha Sir Ernesto. Gabay nga nagapamati ikaw subong nga hapon sa aton nga mga pinalangga nga mga mangunguma mamumugon. Abaw kamusta kamusta kamutanan. Kamusta kamusta ang pagpaninguha nyo dira? Iting iba na sa diyahan man kay may nagulan-ulan na. Sa aton dira nga mga mangingisda, ti may lang gid nga pagpanrabaho sa inyo ti halong-halong lang gid sa pagsubay sa mga lawod. Di man kamo dira mangisda nga mga lawod, especially na kay katropa naton sa hamul-awon panay kay katropang Eric kay katropang Tatay Mosok Biri. Nga everyday naka-tune-in nyo dyan sa XFM Rojas. Yeah! So thank you so much mga katropa peeps.

radio mo. Number one, gid ko na sa iyo ang XFM Rojas. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. Pag syempre si Sir Solomon, masinadiya hongid. Sige, ambal ni Sir Solomon. No need na kuya magbakal, akay man. Bastante ako sa bisti. Ayoy! Oh, si Oliza, mayong hapon ka, trabang to beautiful ladies. DJ I and DJ Joyce, galanog, kagatutok na ko. Wow. Huwag kita magsala, silingan, tagid, galanog naman dito sa balay. Day, Ma'am Liza, ang ilang radio. Sige, Ma'am, ha, ba si Chikarang, imong radio, ba si ma-overheat na naman nina, ha? Sige, sa katrapang kaya Solomon, Antonio, aba, tinagpalabot man sa iya panamiyaw sa subong nga hapon. Mainit-init ko ng hapon, two beautiful ladies, o ladies, katrapang Ira, katrapang Joy, watching live sa Tanaga, pahuway-huway na naman si katrapang Solomon. Sa dalosang mangga, of course, kag, grabe ko ng init dito sa Pontevedra, gapamati siya sa extra rated. Sa XFM sa Banwa sa Pontevedra kay naka-Bluetooth speaker ng atong katropang Solomon. Thank you katropang Iron, katropang Joy, and God bless. Thank you so much katropang Solomon. So always good

0: pang Solomon. Dari sa atong katropa nga, hindi maging tanto, no?
1: Yes, doga galung-galung gani.
0: Tani, magula na naman. Later on. Sige. Di si katropang Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga. Bati ari mo sa ating nga comment section. Sili niya katropang Ira Gahulihigda. Ako DJ Ira Kag. Nagalantaw sa live.
1: Sige, agaway ma'am ha nga mag-enjoy ikaw. Di ma'am, di na mas prefer mo magbakal sa himo nga bisti sa mall o kon sa ukay-ukay. Habi, santay na ma'am Marilyn. Habali ma'am Marilyn, ay hindi ko na need ako naka-XFM t-shirt ako. Sige, sige tropang Kenneth, agi na shoutout, tingin ko no, ang mahugod nila nga Vice Mayor. Sige tropang Sir Stephen Alayon and SB member Fernando Capapas.

0: Tropang Ira, enjoy. Sana ma-accept mo man ako sa FB. Ay! Sige, lata, wanta ka rin ba si Balada? Mo na nga ito nga gin-accept.
1: Ayoy!
0: Ako ba sila accept ka ng mga katropang Kenya? Kaya wala-wala na di parahin? Yes. O sige, katropang Solomon, aray nagpa-drop na sa iyang mga comments. O shout-out lang ko na siya mga tropa. Di kay Ma'am Emmy, syempre as always, yeah! Number one gid. Si Ma'am Liza Arakman. Si Dudoy Tupas Dumali. Baw si Dudoy Duwain na katilaw balik ba? Dugila hidlaman kita kay Dudoy. At ilaw-ilaw anay dira ha. Si Anya Family sa Ponte Fedra Taka. Sa dira sa Anjustina Payan. Dira man sa Man Christine Pansiterias. Ay, sa gihapon, bisan wa ay si Dudoy nakamonitor dito yung ato niya mga katropa peeps. Ilaw na ra kay Chef Crispina. Kamusta drang imong karinderia? Ang imong Pansiterias? Panikurado nga ti ubos permi ang mga luto. Yeah! After na dira sa inyo ha, kag syempre sa yadra nga gumangkon ho kay Jasmine. Ay, nagapamati mo na si katropan Jasmine. Kag syempre, ginatamyaw mo ni Sir Solomon si Tatay Mosok, si Ryan Sena de la Cruz, si Yan Orariong katropa naton sa Sapian. Yeah! Nga ara subong sa Kalibo. Halong-halong dira ha, katropang yan. Kay Sir Melbs, ang founder sa Triktoda sa Rojas City Capiz. Kay Sir Brandon Blanca Flor. Ay, duwan na diba kabalik sa Sir Chris, wow! Ah, hindi naman si Sir Chris Subong. Si Ma'am Nene Bacas de Latina. Ay, kung kaiso nag-butwa-butwa maninya si Ma'am sa ating comment section. Yahoo! Si katropang Eric, syempre, why ni absent? Ah, bisko na absensya siya comment section. Ara siya sa radio. Sige, trapang Bernard View, si Ma'am Senaline. Uy, duwa, ay pasubong si Ma'am Senaline, ha? Dabay nga mabugtawan siya nga nabatian ang iyang pangalan sa kahanginan. Sige, trapang Toto Joanne Belves. Good afternoon man kay katropang Sammy Dilandaw, kay Ma'am Liit Bacanto, kay katropang Capiz Adventurous Vlog. Pati absent man subong nga hapon ay siguro nagkakatulog ang mga katropa natin. Kay katropang Lloyd ay present in niya as always. Kay katropang Joel Villiona sang hamulawon panay. Thank you and God bless mga katropa. Same to you katropang Solomon. God bless us all. O iti, may nag-reply diri ho. Ay, nag-reply si Dudoy! Anong reply niya tira katropang Joy?
2: Diin sa comment ni katropang Solomon. Mm-hmm. Sabi, refresh ko ba akong comment section. Hindi ko makita yung reply.
0: Oo, hindi ko makita katropang ah. Sige, basahal ako si Andra Aransi.
2: Si katropang Neil, nagpa-follower kag nagpa-highlight. Thank you so much katropang Neil, ang ato nga partner sa technical side. Ari nag-comment siya, si katropang Dudoy, si Linya, so, kay katropang Solomon, again mention niya, busy kin kaayo tol. Atol Sol, isipa lang kuda kay alias awaay na siya tupa. Aliho gani, tapungol tol, di man, or hindi man, ko ato ang 45, kag 9M ko kay Brad, kag birahada yun. Oh, grabe, Ines Duto, yun, nanugo pa.
3: Aray ko!
2: Sige. Thank you so much, katropang Doy, si katropang Kenneth, si Rinya, katropang Ira. Adra sa multipurpose ang inyong station.
0: Yes, katropang Kenneth, big na yes. Di, balaan mo na ha, tuntulan mo na drigani, may nasang rason para mag-talang-talang ikaw. Kung magparohas ikaw, di hindi na pag-uyangin mo, tiyempo, ahapit na dali sa atin niya, istasyon, kay dugay mo na yung nangahandom, ikaw to. Ikaw mo nagapugong sa kagalingon mo.
2: Nahuya siya gani ko na katropang, ay, kay, di ba, balaan mo.
0: Sige lang, ay, importante, wala dali si Jean Rose Del Mindo.
2: Sige. Si kay katropang Kenneth, ha? Basi mas stress na naman si katropang Fritz Caron. Sige. Basta makita mo din sa may mapa-entrance or exit ka man sa Capiz Doctors, makita mo dang may antena sa babaw ng building. Tiyan mo na katropang Kenneth, wow! Kagid maglasa, sulod dayon kay saka sa babaw. Sige. Si katropang Taimoso Kariman, nagpa-highlight sa atin na live or Facebook live this afternoon. Thank you so much, katropang.

0: nga pasetikin na tubaw sa Facebook lang siya kung nagpamati kaysa radio hindi gid ko na makuha ang XFM radio nga frequency dito sa ina sa may bahin sang Sigma. Sige, Lucy, alam ba lang yan ka tropang Kenneth ano bala alsa-alsa?
1: Yahoo!
0: O Sigma kuha man, importante nagpamati ikaw asa dyan niya Facebook Live subong nga hapon.
1: O sa amoy ka tropa, ang inapulpog.
0: Yes, amoy na kag. Kung ang TV, pulpogon mo nag-buron. Kung pulpogon mo nag-tinaw.
1: Siguro mo man sa tao mo.
0: Yes, ay sige akong ano galing ang tao. Pulpogon lang para magtarong. Balik ka tropang Marilyn. O may sabat siya ho. Di ba Marilyn sa atin nga pamangkot. Tambal niya. Hindi na ko mag-ukay-ukay. Kay maginhatag si SM Jovan Anisco nga t-shirt.
1: Wow!
0: Uy, but silingon. Why na nalabalaba, ma'am?
1: Ayoy!
0: Silingan tagid wa ay gid siya hindi na kinahanglan kinaka XFM t-shirt na siya subong no siya nga profile pic.
1: Wow!
0: Thank you ba Marilyn ha, proud na proud gid saya. Balik ka tropang Eric Bering. Yes ma'am o kon yes mga ma'am biskan kay sa absent pa na pa sa comment section kay budlay gid ang signal abi di pero tuto kami always sa radio. Salamat gid. Thank you katropang Eric.
1: Sige, si katropang Ma'am Sanalien, tinsili niya may hapon ari na mi Ma'am Ay and Ma'am
0: Silingan kid, wasi mo na nabun.

0: para magpabatsyag. Ay, tani amo lang na tanan, no?
1: Sige, bay, ilang katulad pag ay kay panglista na this red lodge now para hindi sila magkalipad. Sirinya, hindi. Si katapang Lex Bonsato Chowa, ari sa atong comment section. Hindi sila yung maing hapon. Kuno katapang Ahira Enjoy. Yahoo! Subong ko lang na basahan ha. Ang comment si Ma'am Lex Bonsato Chowa. Thank you so much kita sa pag-drop sa atong or pag-drop by sa atong comment section. Itagadiin bala si Ma'am
0: Katropay na naton, katropang Joy.
1: Ay, tuon.
0: Oo, kay nag-volunteer na siya dali dati sa niya. Election.
1: Yahoo!
0: Ay, kamusta ni wala si katropang Ma'am Lex? Ay, siguro busy-busy. Hana naman ini siya sa paglaray-laray.
1: Ayoy!
0: Hindi naman ikaw ha, katropang Lex. Ti halong-halong gid. Kag mayong hapon, mandra sa imo, kag sa imang family.
1: Katropang Ay, tisiling ni katropang Kenneth. Katropag Ayra, enjoy makadto ko din next month kaso nahuya ako kay katropag Ayra, kay crush ko, Bisho.
2: Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
1: Ayoy!
0: Ulit na naman.

0: magmadring imo nga istorya sa ang kabuhi ginahulat-hulat namon dumatapos na ang Biyernes way gidha. Yan, umanin si katropang Kenneth yaw.
1: Yeah, tiyaw, ara katropang ay ha, ginasulit-sulit, ginani katropang Kenneth.
0: Yes. Mayroon mo katropang

0: lang na then para magpasa sa iyong mga sulat kuri. O sige, hindi na maguya-uya kay si Katropag Ira ganis nang mabasa sa iyong mga letter.
1: Yes. Kagusto mo ako pa mabukas eh, mo si Pertahan.
0: Oo. Kag hindi siya magpagoon.
1: Oo.
0: Sige, si Katropag Fritz, maaari na. Mas stress naman siya kanon. Sige niya, alam ko na bakit siya nahiya sa iyo, Ma'am Ira. Pumunta siya na magpatubo. Doon muna siya ng baby years.
2: Ayun!
0: Ay!
1: Si Katropag Fritz, malagi na drop niya, gid. Huli, pero di ko long.
0: Kung may Don Palma, kag kay Toto Val, may Katropag Fritz man, kag Katropag Kenneth.
1: Sige, uy, speaking of Don Palma, do option sa Subong, ha?
0: Basi busy sa office, Katropag.
1: Ay, sige. Ukon ba, si nagahuragok na.
0: Or basi kinanglan, maniwaragwag.
1: Ay, sige. Good afternoon, kay Katropag Don Palma. Kamusta, kamusta, ikaw, dear Rags, sa Subong, ha? Pero, hello, walang ko no, shout out lang ko no sa tiyo ni Katropag Kenneth. Nga pala komentaryo

Okay, so far wala naman mga ketropa peeps, no? Tamyo muntana yung ato mga silent listeners and viewers. Subong nga hapon. At for sure, nagatutok naman din na sila dito kung hindi sa ato nga Facebook Live, kundi sa ilang mga radio. Yahoo! Sa ato nga mga ketropang class members. Kaya man may ibang kita yung ketropang kung hindi sila maka-comment sa live. Siyempre, nagasaksak man yung ilang mga radio. Padayon, Japon sa pag monitor. Kaya siyempre, intindihan naman kasi wala sila load. Sa tundra nga mga katropang Barangay Tanod, BHW officials, kamusta ka mo dera, di man ka mga kabarangayanan, dari siya syudad, kagprobinsya San Capiz, mayong hapon. Sa tundra nga Ferocity Fire and Volunteers, wow! Nga inano, nabula sila dera, oh, sa talan nga katapo naton sa nga PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Habang kamusta na dera by si Sir Cristobal Consolacion, kag si Sir Jomar Buena Vista. Ay, sa mga traffic enforcers nato na nati umulan uminit pa tayo ng ilang pag bulubantay sang trapiko sa mga karsadahon. Mayong hapon gidra sa inyo tanan-tanan mga katropa. And of course, good afternoon man ha sa mga silent listeners ginato nga ti hindi sa tarang oras maka-comment sila sa ating comment section. Pero as always, nag-monitor sila ko niya every afternoon. Dara ka katropang Ma'am Rose Ann Dapulana, kagkatropang Ma'am Jovelin Gabasa Batil

0: malayo nga lugar outside Rojas sa mga katropa naton dira sa sitio La Paz, Duldol, Barangay Robles, La Castellana, kay katropang Ma Melanie Martesano, syempre kay katropang Nong Jojo dira ko sa Pulaji, Bacolod City, kay siya para sa Taasan and Hilado Family sa Unga, Iloilo.
1: Yes, sabo may nagtugang diri katropang Joy sa ato nga comment section. Mayong hapon na ni kay Sir Bernas J.R. Rogel Henson. Thank you katropa hati sa radio lang siya kuno nagapamati. O diba? So sige na mention nato, andre mga katropa nato. Wala man sila ginamention andre sa comment section. At least nagapamati sa radio. Thank you kay katropang Bernas. Mayong hapon na andre sa mga family. Si katropang Rafael Silinya ho, hindi ka maguya-huya tol pasete kay ukay-ukay imo suksok branded. Adiba.

0: cage na katropang Joy. Siya na lang kapang hindi. Wala na niya kay katropang Kenneth. Siya ka may lagaaswan.
1: Ay, kapatik load siguro, no?
0: Kapatik load. O, ka-support yung mga katropa mo diya sa comment section, katropang Rafael. Sa imo nga, hindi ka mag-uyawiya. Dari ka sa

video ko, no? Ang iisama ni... Oy, Milo, wala ta siya na-mentionar. Mailang nauna, kakatropang sa amin. Sige, amo yung hapon. Mandara sa imo. Happy, happy listening. Sa ini katropang Sir Fritz, so, if malapit lang ako dyan, pahirap.

0: magsisunggod sa mga manon.
1: Ay, sige lang. May nagsunggod sa katropang Kenneth, kaya kay man jolly na siya katama. Yudi! Alright, mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon later. Inibalayhan, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inayhan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: Ukon basi.

Wow, paano man ina nga istorya sang kabuhi, bantayan, bantayan, dali lamang sa XFM Rojas. Gani pa dahil nandira sa pagtutok, kay later sa aton nga pag panumbalik, tunay na pagtagaan sang oras para mabasa dri sa kahanginan. Mga katrapa, this time, we're gonna say BRB, that's bathroom break. Maghaboy lamang kita sang pila kapahanumdom, kindly stand by.

0: teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen. Siling ko to pinasahin nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manalit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu,

0: is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanto Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santo Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire's Skin.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapitik ko dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System.

0: save. System change. Symptoms persist. Sergeant Doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglaptak sa mga cancer cells. Protection. Agud malayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barleygrass. Kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

Pinas, alas 3:24 na sa hapon. Inanay nga programang bulog ang ginadulong sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na mga katropa ang pinakabagong nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa ni matapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Tungod inihimo sa manunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Sa ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Ganun sa mga katropa na tondra ho, huwag ginakabalakan ha kung nagasopreher ka mo sang diabetes tungod mayari maninisang santons nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakaskidra ang tanan nga mga toxic kagayagin siniiklense ng aton nga lawas was pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na sa inyong mga suking butika nga marapit ra ha sa inyong mga lugar kag syempre pwede man mabakal online pinaagi

Wow, Doginali, gara na lang akong comment ba? Joke lang na, ma'am, ah, ang mga words nga, mga love you nga na, hi-hi-hi. Yes, balaan tamay na katropan sa amin. Siyempre, basta katropa dapat kapalanggaan ay, di ba? Sige, ah, kamusta lang mo pagdalo dapong? Hindi ka subong busy-busyhan kay nakabisita ikaw dali sa atin yung comment section. Yeah! Saliwat mo yung hapon lang gira kag. You're welcome.

Sa pose Ma'am Senaline, nagpaong kayo kay Bala, charot. Siya, for sure, nagpaong huay-huay sa pose Ma'am Senaline, no? Sa dala sa bahay sa

Solomon Toroy. Mahalik ka trabaho yung Solomon. You're welcome. Kung na tayo Mosok Bering. Kay Ingrid niya kayo na sa tayo Mosok Sigya. Habalik ka trabang

0: din siya. Ay, sige lang, ato na lang naintindihan si Katropan Kenneth kay Maya. Balaan taman kita tanan nga mga tawa, di may kahuya, ganyan iya sa tanan nga mga bagay-bagay.
1: Oh, no!
0: Siguro si Katropan Kenneth, kulang lang gid sa nga abiyan nga magtulod sa iya pa kadto diri. Kinanglan niya lang always ang words of encouragement sa iya nga mga katropa. Di kay Katropan Kenneth, dira ha, di mga katropa mo dira sa comment section, di of course, nag-support kid sa imo. Katropan Kenneth, so anytime nga makakadto ka diri sa Rojas, di hapit lang diri sa istasyon.
2: Yes, kay welcome kagid diri a Katropan Kenneth. Pasete. Alright, mga katropa, so far, the wine naman sang nagpalagas. Uy, ari pa si Ma'am Senelin. Ang bala, yes, mga ma'am. Nagapahuway-huway ako kay grabe ang init.
1: Yahoo!
2: Sige, nagainit naman galit dito day, Ma'am Senelin. Alright, mga katropa, hindi na pagpadugayon pa. Buksan ta na ni Anaton nga istorya sang kabuhi sa bunga webas ng edisyon sang programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
2: Mga katropang ining istorya ang ginting uluhan. Nagka-body odor tungod sa ukay-ukay? Ay, bantayan! Dari lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
1: Exciting!

0: DJ Chica Babe sa XFM Rojas. Nagpadala ako sa ngakon nga sulat kay mga yukutani recommendations sa inyo kag sa mga katropa. Last week, Abby, na-convince ako sa amiga ko nga mag-thrift shop o ukay-ukay kami. Kay kuno, barato, compare kung sa mall ka magbakal. Kagdugang pa niya ang iba na branded pa kuno kadaw wala masyado na gamit kag may ara ganyan nga mga bag-o pa. Gani DJs, daw na inganyo man ako nga mag-upod. Since free man ako that time, weekend abi sa to kag wala ako duty. Kaganhon pa sa tuya sang nag-PM siya sa akon nga mang relip kuno kami. DJs, mag-ulang gid ako sa tubugtaw kag nagapinanawag na siya. Siling ko pagani. Nano kaya man? Bag-o pa lang gani ko bugtaw. Dali lang bala. Bawang tunto kong amiga. Nagasinako na giniya. Dapat kuno, aga pa kami. Para kami ang makauna. Kay kung ano na oras, puro na kuno pinilian kag wala nasang manami. Gani ako man, nagsala-sala na eh. Wala na ako naligo. Bisan hilamos, wala na. Ginbugkos ko na lang gani ang buho ko kag nag-jacket na lang ako kay man. Ang akon nga BFF, baw ara na sa guha sang balay na mo naga binusina.
1: Wala gyud ako yan nagabakal sa mga ukay-ukay. Kag first time ko ininga nakatan, langid ako. Kag wala naman ako makabalibad pa. Pero not bad man, kaya tuman, mangid-gali ka nami sa ilang mga baligya sa mga relipan. At 6:30 nakaabot kami sa TATC sa Lipunan. Kagang iban, amo palang gani nagakakas sa mga trapal na taklog nila. Ang iban, amo palang gani nagadisplay sa ilang mga relief. Kagmayara gani nagkinakutay pa sa sako-sako ng mga bayo. Tuman, kadamo, sang baligya dito. Kagito na kami nag-umpisa, pili-pili. Bali 1,000 pesos, gali ang dala kong budget. Kagmasiling ko nga worth it, gidya, kay barato na gani. Marami pa ang quality sa mga relief. Mga DJ, sa 1,000 pesos kong dala, nakabakala ko sang duha ka mga baggy pants, mga branded kag daw mga bag-o pa. Kag tama-tama gidi ang sukat sa akon. Nakabakal man ako sang isa ka fitted dress nga suwak gid sa akon nga panglawason. Kagari pa gid ha, nakabakal ako sang tatlo ka mga pek-pek short. Sexy, gidiya. Kadaw ginsukat gisa size ko. Nakabakal mo ko sunduha ka mga branded nga formal shirt. Nga kung sa mall mga ni backloin, di nagasobra sa 1K ang isa. Pero initanan ako kuha ako lang sa kantidad na 200 pesos ang tag-isa ka formal shirt kag may tatak pa nga Shein.
2: Yahoo!
1: Kag mga DJ sa pinaka the best ko pag-in nga na bakal ang swimsuit didugi siya nag-heart-heart ang mga mata ko. Saan nakita ko nga nag-hanger-hanger ang duha ka pares ang two-piece. Color light pink ang isa, kag sky blue naman ang isa ka pares. DJs, kag mga katropa, wala ko gid mapunggan ang self ko. Kagin pakuha ko gid ato kay Manong gamit ang butong niya nga pangkuwit sa mga nakasabit nga bayo. Mga katropa, aware naman kita nga di sa ukay-ukay wala siyang fitting room, pero bisan wala ginfit ko ya sa gihapon. Gintry ko lang suloob kag medyo gutok sa akon. Kinain, may bayo abi ako nga suksok. Pero ang tupis nga to, kanami giniya mga katropa. Vonga ang design. May flower-flower. May siring-siring kag kaputi sa akon tulukon kay kanami giniya sa niya nga combination sang color. Wala ko na ginatuyagin buyan pa. Siling pagani sang BFF ko. Kuwaan na bes. Kaya tama-tama. Summer na kag. Ma-outing kita next week. Ugaling mga DJs, ang kwarta ko. 250 pesos na lang. Pero ang presyo sang 2-piece. 150 each pair. Gani kulang gid 50 ang akong nga budget. Ubos naman ang kwarta sang upod ko kay nagbakal man siya sang isa ka pares. Kag last money niya na ato. Kadamo na mi sang pinamakilan niya mo. DJs, gani gin pili-pilian ko pa sa duwa kung ano bala ay han ang kuhaon ko. Hindi ko ganyan kaya i-let go ang pink, same man sa sky blue. Gani mga katropang ginubra ko, gin-etchos-etchos ko na lang si Manong. Nong, wala na ni last price nong, paayuaman ko nong. Ay, wala na ga. Mahalabi na kay dakmol na daan kag bag-o pa na o tuluka balaw. Sige na pala nung duwa man ang baklon ko. 250 na lang ni ah, baklon ko ang duwa. Ay si Manong, nagkalot-kalot sa ulo niya. Pero nag-smile lang ako mga katropa. Gani wala siya nahimo eh. Guwapa ako daan kag partida, wala pa ko nakabaligo ha. Sige na lang gani ah. Total, guwapa ka man. Kabalik-balik lang di ah. DJs, nagpauli kami sang friend ko kag super excited ako nga masukat ang amon pinamakal. Kaginuna ko gini atong two-piece na swimsuit. Hambay pa sang Omega ko. Ay, kabalan bes. Angayan kagid. Diba? I told you, marami gidiya sa ukay-ukay. Gani bes no? Thank you gidiya. Solid ang 1K nga budget. Naka 10 pieces na ako ya.
3: Mga DJs, fast forward, nagabot ang adlaw sa amon nga outing. Kagang ako nga outfit, wala ko pa malabuhan. Busy abi ako sa work kung weekdays, kag weekend lang ako nagapanglaba. Ugaling natamaan nga Sabado man ang adlaw sa amon nga outing, gani wala na ako sang time para labhan pa ato. DJ, sana tabogin suksok ko lang ato nga wala malabhan. Okay man sa una, comfy man ako. Pero sa ngagtakas na ako ya sa tubig, daw, ginpangatlan ako.
4: Oh no!
3: Wala ko man ginmain kay base sa ring ko sa bokya langit bala kay man tamo sang may nagalutaw-lutaw nga bokya sa tong time nga nagbaliko kami. Ang problema sa ring Martes lang adlaw mga DJs. Aba, ginkumpronta ako sang boyfriend ko. Nga daw may something kuno siya nga nasisimhutan sa akon. Malimpyo man ang akon nga kalawasan. Gani na tingala ako kung diin pala nagahalin ang ginasiling niya nga something nga baho sa ako. Napalumdong ko, base bala sa bayo, nga ginpamakal ko sa rilipan. Wala gito daan tara na labuhan, sang ginpansuksok ko lang. Kung kapamangkot, subog, may ma-recommend bala ka mo para madula ining odor sa kilikili kag something smell fishy ko sa singit. Kaya sa subong, ara sa gihapon ang baho. Kagusto ko gidiya nga madula, nag-ini. Nagawori na gina ko mga DJs, base bala masimutan sa mga ka-workmate ko. Pagchismisan lang nila ako. Please help me DJs. Hindi ko man gusto nga ma-turn off ang boyfriend ko sa akon as well as sa mga tao nga nagapalibot sa akon. Mga DJs, pwede gali ako ka-request sa mga song ni Sarah G. Thank you so much kag hulaton ko gid ang pag-air sa akon nga istorya. Ini na lang si Cassie kag ining akon X-rated story.

mga katropa, ang ini nga programa ang builog ang ginadulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayong pampering mo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ating cellulas sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ating supat gamit ang natural na mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Pwede man ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa. Mga katropa, magapit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop, a Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: sa halagang 1,000 pesos sa bamayaran sa kunyasang 10 pieces ka mga items. Mayaran na siya sa duwa ka baggy pants, o diba? Mayaran na siya sa duwa ka pang office ko na nga t-shirt. At the same time, may tatlo na siya ka pack shoes. Wow. Grabe naman sa letter sender. Nagmayara pa siya sa fitted dress. O diba, diin ka na. Kaya niya, nabilin nga 250 ka tropang joy. Mm. Tama-tama, iaulihi nga na si Platan. Ang 2 piso ko ng swimsuit nga to. Yoy! Ning tuntot ang letter sender ho ang duwa ganyang iya nga nga luyagan. Hindi niya ganyang kaya i-let go ang color pink ang sky blue.
1: Oo, well, antara ang favorite color niya pink kag sky blue.
0: Yes, kaya man nagapaputi ko na yun sa iya ikatropang wow. Show eh.
1: Oo, bali binakanyag ito katropang ayo. Yes. Diba?
0: Oo, diba nakaayo gid siya ya. Oo, diba napangitaan niya pa maagi bisan kulang na to 50 ang kwarta niya yun etos etos nilang si katropang manong manong baligya kag di nakuha niya gidya ang duwa wala gid siya sang pina

0: na sila. Sabado, ilang ka-outing. So, natamuan nga, wala siya kung nakapanglaba. Dala itong iya mga ginpang relief. Wala niya nalabahan. Kaging suksok niya lang. Diretso pa ka doon sa ilang ka-outing. Kaga natabo, ti pagtakas niya kuno sa talaga pulo paligo. Pagtakas niya, ti nakabatsyag sa sang palangaton sa kalawasan.
1: Amo na iya katropang Joy ang reason kahit wala niya anay nilabhan.
2: Wow!
1: O diba, isa ni na sa mga rason kay man, imo lang niya nilusob dito sa tubig kahit kinaglakot ang alat eh.
0: Aba, ti una, in denial pa siya, binya ko ng mga bokya.
1: Kaya galing doon naman niya sa ulihir. Wala niya nilabhan niya sinuksok nga relief.
0: Yes, amo gani. Ay, amo na ini katropang Joy, kaya nagka-problema gininingatan yung letter center ko kay man. Sining Martes lang ko noon, sining nga si Manabaw. Yun, kumpronta siya kung nasaya nga boyfriend. Nga daw, may naaamoy siya ko noon. Nga something nga hindi manami. Oh!

0: puasa niya. Basi, iakulang ka lang sa paligo, katropa. Pero Martes pa to. Hesta ko no subong ara sa niya.
1: Ay, tapik yun siya.
0: Ay, basi, laina na iya katropang sa niya. Basi, inborn na na iya ha. Naging pamandan na atong pinamakal mo sa relew. Oo, syempre, kami, kwan man diri, nag-avail man kami sa mga relew. Tika na, mi man, way mas ang bad effect sa amon, ah. Kasi wala ka gilayaga pang lugod. May lugod-lugod, Ria. Bidra ang mga kilikili mo kang imo nga singit para makuha ang baho. O, base ko naman mga i-recommend sa siya katropang Joy.
1: Oo, sa mga konsuli sa last part, o ano ko nung amo naging sulat niya sa aton. Kaya mamangkot siya kung anong pwede niya gamiton para madula itong something na-smell ko na sa iyong boyfriend sa iya kilikili. Kagasi niya pa sa singit. Luhagid gali.
0: Ay, oo. Eh, kay man, ginpares na gito ang bikini niya mo.
1: Sige. Eh, sige, nagsuspect siya. Gisa dito sa relief. Kanyang bakal niya nga wala. Dalabahan niya. Ginsok-sok niya. Di para sa atong ato pang IIT, kung kita na pamakutol, wala na kita iba niya i-recommend eh. Kundi testingan niya gamito ng ato nga Xanthone Plus or Xanthone Plus.

0: isang yes to health product. So, akay man tika to pang airang Santa Plus Herbal Soap, tihambal may ara na siya kuno sa ginatawag nga virgin coconut oil.
1: Wow! Hati,
0: amoros. Oo, kag
1: ara na ha, katropang kasi.
0: Oo,
1: na, tama, gini na.
0: Mm-mm, kag nakapatay kuno sa kagaw.
1: Pasi may kagaw-kagaw ka lang kaya sa imo. Kili-kili. Abi, inos-nos na lang Santa Plus Herbal Soap. Ayon! Ay, herbal inaati. Makuha na lang mga gabaho. Yes. Sige, mga kalawasan.
0: Kag for sure, wala gini sa side effect ha, katropang kasi. Herbal soap siya gani. Kakambal, pati may duga na siya sang dahon sang bayabas. Di ba kung kayo sa katropag ay bati amo nang nagalaga sang dahon sang bayabas para ibulong sa ilang mga body odor. Tiniya wala na siya paglaga. Masabon na lang siya sang sabon.
1: Yes. Ara na tanang yakin hanglan sa sabon nga Santa Plus Herbal Soap.
0: Oo, sige ha, katropang kasi. Kung ako pamangkuton mo, ti ikaw katropang ay.
1: Ay, amo, mani na i. Din ka pa ba yung makanto? May virgin coconut oil na ako. Yun eh.
0: Or herbal oil.
1: Yes.
0: Kasi pwede man.
1: O, kasi pwede man. Iban niyo sa dress niya kilikili.
0: Kasi sa hiyang asingit.
1: Para ha, katrapan kasi. This tingi lang ina. Ah, malay mo makuha. Mandira ang problema mo. Kaya hindi ka siya kuno matulugan. Hindi niya gusto nga ma-turn off ang boyfriend niya sa iya kag. Basi kuno chismisan sa sangya mga kapdanan. Sobra kong masimutan at to.
0: Pero kung nakapaligo ka na gamit sa Xanthan Plus Herbal Soap, hindi man tayo magpati nga magbaho ka pala. Yes. Katropang kasi.
1: Feeling fresh ka na sinaakag. Daw nagalupad-lupad ang buhok mo. Sa pagka-fresh.
0: Oo, diba? Fresh na fresh from the farm.
1: Yes.
0: Okay. Saling ni Toto Val, ma'am ay ano ang...
1: Ma'am ay ano ang singit?
0: Sis, inusente ka pa to kag.
1: Bitchy, kaya rapid ang singit mo. Basi may mga kagaw-kagaw mo na Toto Val.
0: Ay, hindi mo na makita ka tropag ay.
1: Ay, palantaw sa iban. Kasi katrabang Fritz, nagpinatawa na lang ho.
0: Wala sa si... like a comment katrabang. Yes. Ay, nandaw lang sila.
1: Sige yeah. Lang. Ah, siling nila, bala ka muna kay kami. Kasi katrabang Rafael, ka pang relief ba ni mo? Iway mga gani reklamo.
0: O, wala ka kabatin, no? Or basi bala sa turbo man.
1: Ay, sige. Kasi sige ah, bahala na doon mga katropa na ito na. O, sa iyo mga katropang kasi ha, i-apply na inabakal ka na karon sa malapit na nga butika sa inyong lugar. Kay sigurado, tibaliki kami diri akong ano ang magiging resulta. Alright mga katropa, so far wala naman sa comments. So, nagpinatawa na lang si Toto Val na ulokin siya. Pipasiding na sa mga customer, himong singit, Toto. Alright ha, sa mga katropa na ito, tisa na naman kay istorya san kabuhi ang atong nabuksan nga puno sang leksyon.
0: Aba, ti puno masang inspirasyon?
1: Leksyon mga katropa ha, nga ati ang ato nga ginabakal sa relief labhan anay before isuksok. Kag syempre puno-puno man sang

0: aton subong hapon Webes edition sa programa nga X-Rated. Thank you so much sa pagpamati, Waka Trabati. See you naman tomorrow para sa Friday edition sa programa nga X-Rated. Of course, ang kaupod nyo na lang ninyo mga DJ Chika Beeb sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Dari lamang.

0: FM 103.9.
1: Yes, to have
2: the secrets of health.
3: Dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
4: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
5: The secrets of health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pag-tumar. Okay, ganang ila sining tulog.
1: Yes, to help!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sa kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya MCT so kung medium chain triglycerides nga makapromote sa calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sa malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanses ang kolesterol, balanses ang blood pressure. Makuha na itong Sir Josiela, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon na itong sininga digestion, kag absorption, magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The secrets of health.
3: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The secrets of health.
3: Kun wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The secrets of health.
3: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
4: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas. Lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar.
2: The Secret of Health.
6: X FM.
7: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

Oh, doon nalipat sa Sexadinha Thursday na tagali subong, no? Kada siglang gidiya, lapit na lang gidiya si Uncle Bob magabalik dire. Ayan nun ni man. Ang roll-up bangs ko bala nag-gwa naman bala mga katropa, ho. Di na to si Uncle Bob. Kaya kung ari, di si Uncle Bob, siguro na ano niya na naman ako, ne. Nasuyaan niya na naman ako, Uncle Bob, ho. Gipag-gwa ko naman ang roll-up bangs ko. Pero ipahigad ko na lang siguro this time na. Na, pero itsura ko di do kasi nauna nga, ano, Miss Universe, char. Ang reyna ng mga ere. Ere. Kigali, ere. Anyways, mga katropa, alas 4, noybena, sang hapon. Kagang, pecha subong, Mayo 21, 2026. So, naka-lady in red, subong inyo nga sexy di. Lady in red. Wala, ta subong guest, mga katropa, kay nga, aabi nyo anong natabo. Ang guest ko dapat subong duwa kabilog. So, ang isa, naghambal nga, ang isa na lang daw paunahon ko, kay nalang-alang man siya. So, ang isa, naghambal man nga, sige, maji ko, pero naalang-alang man siya. So, ang natabo, si sexy di, ang nawadaan. Okay lang na iya ah. Kaya ko man pa sa jahon, ang kaugalingon ko nga ko, hindi isa. Kaya ko kaya kausapin yung sarili ko. Oh, di ba? Nakatutok makamugya po. There is a extra service every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre, kaupod ang inyong ha. Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Baudugin, medyo gimpaos, sexy di, kay tika gapon. Grabe, daw ang natabo diya, doon nag-singing contest. Daw nagtawag ng tanggalan kami diya kagapon niya dali sa studio. Napasubo, bala si sexy di, biskan hindi iya, medyo preparado ang ato, tutunlan. Anong tanaiya kay tia ang aton nga guest kahapon is kanami na kami gidya magkanta sa mahay lang ko dagali kay Ate Welfi kag kaya Kuya Noy kag ang duwa mo ka kido nga si Henry John kag si John Henry. Wow, grabe wow pangalan nila no kag Ate Welf nalipat kid ko mga katropa ang bayo kong ginasuksok subong ginhatag ni sa ako ni Ate Welfi sang una. So it's been do mga 8 years na ni siguro sa akon gintago-tago ko lang ini kay tungod nga ba ko magniwang na lang ko suksokon ko ay gitry ko bala kagina wala ko nag-expect nga makaigo gali sa akon. So it means nagniwang na ko or ginapapati ko naman ang kaugalingon ko. Mapakuno ko no naman ko din nga niwang ko pero hindi gali iya si Sexy din yung medyo chubby aabi nyo lang ado kagamay sa akon sa live pero medyo maunod si Sexy din yung baga naginasang akon nga driver sweet lover nga nag-gisugat niya ko kagina sa nga ay kahat bala sa imo biskan do medyo ka chubby mahayo ka lang turbo. No gaya kuya ah hindi kaya sagay diya kakutaw-kutaw sa akon kay nakapula kuya bala subong it means in love ko.

Services and Public Service Authority. Pwedeng-pwede nyo gidya malili si Sexy D. Subong sa amo na yung page siya. Kung gusto nyo ya, kag kung curious ka mo yung makita kung ano gid man niya ang itsura ni Sexy D. No? Basi balado aswang. Pero kung makita yung Sexy D, doon mga gat ang tsura ni Sexy D. Pero wala ko yung pangagat. Yung mga katropa ha. Kag kung wala ka naman yung Android phone or smartphone, pwedeng-pwede kagid mag-text sa amon nga official hotline nga 0915-628-7926. Kag mga katropa ha, ang page na namon sa Facebook is muna pero may ginahambal sa inyo ni Sexy D nga, please do like, share, and follow. Ginaikay para at least updated kada sa mga news kag sa kung ano pag nga program nga nagakatabo diya sa amon sa XFM. Ah. Kagama yung hapon na digali sa gwapo-gwapo kuda nga manager. Ah. Kag, speaking of chingpo ba, subong medyo nagasakit-sakit na naman ang init. Kagapon do ka namin, ito yung mga katropa, no? Kado medyo, hindi, ito yung siling, hindi yan tanto kainit. Kag nagtulot-tulot, ito yung kagapon, yung kaginaya. Ang inyong Sexy D, nagdali-dali, halin sa duty, sa brand ambassador, no? Halin pa ako sa Camel. So, nagkadto, pagpuli ko sa balay, naligo ko, nabalagin mo, kung mga katropa. Gimbutangan ko yung eyes ang ako, gimpaligo, no? Minami ka feeling kung mundo matyaga ko do ara la ko ya sa patag bala ara wala pa buo ko bala woo ito mo do nagulpihan ko natamaan katugnaw lima bala ka ice ang gibutang ko hindi ka na matugnaw tapos pagkabot ko naman de syempre nagpaon na yun ay kung anay kadali kasi yung tuon ko din yung tsura ko din sa aircon kasi ay salamat nabugnawa na naman ako tapos nangihi ko ang bidet nila ba doon magkalasungi bala yung sunflower ko sa inyo nga bidet no, taya na lang, gid. Ay, hindi, guro ka kong itsura. Guro ka sa flower. Nakibot, gidya ako sa flower. Yung pagpapismet ko kami na, ha? Dumatsa ko, dumakapalalok. Nga, kontong ka mga sarabambam. Kaya mga katropa, wari na nung no? Panikatika na kamo di sa live. Sulod lang kamo kagindi kung magwa-guwa. Amo na gani everyday, gina-remind sa inyo ni Sexy D. Nga kinalan, gina protection niya sa aton nga lawas. Siya, no? Amo na gani gina-endorso, tagi niya perme ang amon nga Ultimate Trio. Siyempre, ginapangunani na sa Santon Plus Gold. Amo na nga supplement, may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sa aton immune system. So, kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung maging healthy, perfect gid niya para sa imo. Kag ang nami sa aton nga Santon Gold Plus, mga katropa, may lakip mini nga mga natural nga mga ingredients. Kag isa na ina ang mangustin, nga powerful antioxidant na magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay, nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not least amo ang aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pa nga kung may ara kada bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ay, ikaduhatan naman nga produkto, mga katropa, amo ang aton nga premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin Ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So, kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplitong aton Ultimate Trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Siyempre, nagapadugang man paligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protect

0: Tahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kagabalo-bala ka mo mga katropa nga, may ara ini nga antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or kosang pagkatigulang or aging. Nagabulig ma mapapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. May ara pagid inisang anti-inflammatory effect. Makabulig magpabuhin sa imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, amo na ganing ang mag-reduce ang imo nga kakapoy. Kag, syempre, mga produkto ta nga himo inisang Yes to Health, nga nagapati nga health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar mga katropa, or pwede gid kamo kakadto sa amon nga Yes to Health Wellness Center, kay available dira ang naaton nga mga nagkalain-lain nga mga produkto. Kag ang aton nga Wellness Center ara sa May Door 46 Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Syempre kung tamarang ka naman magwa or magpainit or magkadto sa butika, pwede mo gid mo order through online, kay available in sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. So, before kita mag-proceed sa aton nga mga sulat, no, tamyawon ta di anay ang aton nga katropa. Baari gidiri si arat ko gina si Mamang Sheila, si Kylie Mendoza, ba mga mamang, mayong hapon gid sa inyo. Kagari man diri ang katropang John Robert Subo, mang. Shout out, mang. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kapatid ka na sa, ano na, sa mga movie-movie, no, Black is Aga, gina, ano nila, Tagalog. Ha, ha, ha, ha. Mayo lang, gid, wala nagkupos, mang. Wala nagkupos ang ano, mang, man. do ikaw lang na yan nakabalos ang imo nga komentar, mang, how. Pero may matadiya, wala diya gakopo siya. Kahit ito lang alang na niya magkopo siya, mangiya. Kaga, kamusta bala ang inyo sa buong Thursday, mga katropa? Lapit na lang yun, no? One day na lang, Friday na. Then wala na ta-ubra. Ma-rest day na naman kita. Do kadasig lang yun ka, ano, no? Ka-adlaw, no? Kadasig man maubos ang kwarta. Anyway, sa mga katropa, so mabalik lang anay si Sexy D Liwat, mamati kita anay sa gamay nga pahinumdum, no? Kay pagbalik ni Sexy D, magabasa na kita sang sulat naging padala sa aton nga katropa. Kag pwedeng-pwede gid kamo magtawag sa XFM official hotline number tanga 09-15628-7926 kung gusto niyo da ya mag-advise or bag hatag opinion. Tawagin niyo lang ko akay Sabton ni Sexy D. O pwede makamuka comment sa aton nga live, hindi na maguya-huya kay basahon man ni Sexy D. Syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agod aton mahibaluan kung ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung sariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

po ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

bakat loh, Pak. Alas 4:39 na sang hapon, mga katropa, kag ning oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, ang among turbo gawa sa maca at clavo wasca ng mga natural herbs na ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakian or mga habited. Siyempre, kag mag-improve pagid ang ilang performance pagabot sa bed. Yeah, ano balay akong nakaturbo kagong nagataas na ang libido sang lalaki. So it means nagamaniyakis na naiyang aton yung mga banad or mga nubiyod. Kag mga katropa, syempre, kakita nga mga babae, maugas-ugas matada para at least bala, abis ka nakaturbo, bala ang aton mga bana. Maganahan man sila sang aton nga labing-labing, kati syempre hamot na ta. Kaya ba si Bella nagaturbo-turbo, kalanda iya, pero nagapanimaho. Ito yung galing yung imo, yung sunflower. Yeah. Kaya nga mga tropa, sa turbo, wagas ang lakas. Ready, mugi dyan ang imo, yung nga pusikat dal, da iya kay nga ah. Wow, magkalapula-pula, ginada iya, magkalahibasan, gina iya, basta nakaturbo na yung aton, yung mga mystery. Yeah. Ay, syempre sa mga lalaki, daga na ganun taman. Basi bala pa huway ka inyo nga mga wifey da or mga partner nyo da pangihi na lang bala habaw. Hindi nyo mapupatami ang mga babayi. No, bago kita liwat magbasa sang sulat, no? Tamyawong ko din ay ang ari din nga katropa subong nga nagapanikatika o ah. Ari din siya katropang Warren Yanson. Shout out to Yanson family in Barangay 9 from Riyadh. Shout out. Nagali sa iya da nga mga Yanson da ah. Sa Barangay 9 nga halin pa ya si Sir sa Riyadh. Guno si Sir ginapa shout out yung iya nga family. O ah. Thank you so much good sir sa pag-agi. Thank you! Kagari man diri si Marivie Kohori Kasten nga nagambal up, down. Kagari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po Sexy D at sa bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Thank you so much, Madam Nanet. So si Madam Nanet, ready na talagang mag-advise, no? Kaga may ari pagita di mga katropa tanga tamyawon shout out to Tagayers Forever TM Purok Mahimulaton Barangay Banago. Shout out lang dagali sa inyo si Eileen Espina, Jenny Villanueva, Jim Rose Pradunueva, Jubilin Pradunueva, Floreta Villadulid Alob, Janeline Amante, Jeremy, Rosie Garcia, Kitachon, Kiatchon, Sammy Rose, Kilantang, Julie Gallego, Ramel Sabit, Arnel Panunciano from Imo Lang Ko. Oh, do tayo, nalang ikong mga pebala sa Imo. Ginapa-shout out, Imo Lang Ko. Lapit nalang ibalang mag-MMK. Yeah, shout out gid sa inyo kag maayo lang nga pagpamati da akang paglantaw kag kumayara kamo diya mga katropa nga ano bala opinion sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede gamuya mag-comment ya sa aton nga live or magtawag sa aton XFM official hotline number nga 0915-628-7926 kay dira kita mag-tusik-tusik or mag-chismis. Kag nga, mga katropa, hindi ka mo matingala nga do ka sexy kaya sexy di subong ha. Kaya nga, nagalin pa ako sa basta makita yung sexy di sexy wala na ko na choice kaya nga may ginalinan ko na nga meeting da or something ng mga racket da kaya yung sexy di brand ambassador nila sila nga basta-basta lang na di nga nag-chismis sa inyo yung subong atubang eh. Kada mo sang ganap si sexy di kag basi kis ama tingala ka mo nga naka full makeup ko matabo gina kaya nga ama may times nga may gig ako after di after ti syempre i-fix ko na nga daan ng self ko di before ko magkanto sa gig ko kaya nang para hindi na ko bala mag-usik pa isang tiyempo. Yati makibot na malang diya ang mga upod ko diya sa XFM nga nakaboots na diya si Sexy D ang nag-live. Hindi na ka bumago kay bisan diin lang niya daan si Sexy D nga buho nag-racket as long as ya, legal lang niya kag makwartahan niya wala niya problema ya kay Sexy D.
Kagari man diri siya, Mamang Sean Escalona, katropa nga nag-guest di bala before. Hi, Mang. Hello, Mang. Bow. Wala ka duty, subong dumay duty ka man da. Nuwang kigang ka naman da karo sa ngimo na store owner da. Higin una mo naman di ang panikatika. Anyway, isa mga katropa, magabasa ni sa Sex Edisang sulat. Akag ready na bala ka mo mag-advise sa kung ano naman nga sulat nga kaangot ini about sa hindi sila ya gusto yung magkabata or makabata ah sila nga magutod mismo di sila ya gusto ya gusto lang nila ya sang amulan niya kung amulan single lang gid sila ya single na lang gid sila ya hindi na sila ya magpalibog pa ya siling niya Sean Escalona haha buwas pa kakapoy abi untat pahuway. Kung kapoy ka mang pahuway, kung di na makaya sang lawas ta kis mga katropa, ita mo papatamaan ang aton kalawasan ako. Nagarakit-rakit ako kung kaya ko, pero hindi gigkuya siling yung makaano gidya sang racket ya kati. Hindi pa pwede gid man si Sex Edi magpakapoy gidya kay nga mabog hurt pa kita. Mabugat si Sex Edi ba hindi nataya ka chismis ya mag-amo na iya mo na nga dapat careful gid kati. Protektado ning lawas si Sex Edi sa mga produkto to sa aton ni Yes to Health Care yeah? Para taka mo pa balon. Magasugod na si Sex Edisang sulat no. Sa pagbasa. Mayara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang hindi kami gusto magkabata or magbata. Dear Sex Edi, taguan na lang ko sa pangalan nga Blessy. Tatlo kami ka mag-utod nga pareho na maayo ang kahimtangan sa kabuhi. Pareho sang hambal sang madamo nga ginikanan hindi na sila bata or hindi na kami bata. Amo na nga permi na lang kami gina-remind or ginasulit-sulit sang amon nga mama nga mag-asawa na kami agud magkaapo na sila. Ari subong, ang problema, ang akon magulang lalaki, hindi pa gusto mag-asawa kay, naga-enjoy pa siya sa iya pagkabinata. Kumpara sang una, subong, may kahiluwayan na siya nga himuon ang bisan ano nga gusto niya, kay may ikasarang naman siya sa kabuhi. Isa ini kabutang nga dako gid nga kalipay para sa iya gani wala gid siya sa iya huna-huna ang pag-asawa. Ako naman bilang ikaduwa nga anak wala ko gid gina pangabay nga magkaanak man. Para sa akon okay lang kontento naman ako sa akon kahimtangan sa kabuhi. Gani, ginsugid kaging paathag kuman ini sa akon boyfriend, agud hindi na siya maglaong pa. Ang amon manghud naman, hindi gusto magpagapos. Gina-enjoy niya lang ang upod niya sa iya mga ubra kag iya nga boyfriend subo kag mga friends niya. Makita mo gid ini sa iya nga maaliwalas ang guya. Kag masadya nga pamatasan daw wala gid siya sang problema nga ginadala. Sex Edi, literal gid nga ginapilit kami sang amon mama nga magkaanak na. Pati gani bisan hindi mag-asawa basta tagaan lang sila apo. Amo gid ina ka desperate ang amon ginikanan. Sa matuod lang, ang rason sang akon desisyon nga hindi magkaanak, amo kay hindi ko gusto nga maagyan sang akon mga anak or akon mga kabataan ang mabudlay nga naagyan sang amon pamilya. Kung amo sina, Sex Edi, weird na bala kami sa amon nga mga desisyon? Mangayo lang kami tani advice sa liwat. Ako gali si Blessy, kag madamo gid nga salamat. Thank you. Anyway,
sa katropang Blessing, thank you so much gid sa pagpadala sang sulat mo, no? So, basta may harap mga katropa nga gusto maghatag man sang ilang opinion or advice, pwede pwede gig ka mo katawag sa Amon XFM official hotline niya, 0915-628-7926. Kay maistorya kita diri kag istoryahan ta ang about sa life ni katropang Blessy. Kag kung nahuya ka naman da iya, pwede pwede mo gid ma-comment sa ato niya nga live. Yeah. Ay basaon isek sa D. No? Pero before that, ako na yung advice aton nga katropang Blessy. So, feeling ko katropang Blessy, hindi man na siling weird, ah. Kung siling hindi mo yung gusto magkaanak or hindi kaya gusto nga magbata. Kaya isa subong nga chimpo. Sa nanotar ko nga mostly, nagid man subong sa mga nagakatabo. Though, hindi nagid man sila tuod, gusto makabata. Kaya nga, ah, tungod nga sa kapigaduhon ta. Kabudlay na gitsubong yung mga katropa, mga buhi iya. Lalo na nga may involved nga bata. Kag iti, hindi ka man namon mabasol. Kung amo na ya ang gusto nyo yung desisyon, kaya iti tungod nga amo nang ginambal mo kagina, kapait gidguro sang naagyan nyo before sa inyo nga family. Grabe siguro ang inyo nga struggle. No, kung ano, enjoy lang gid anay, away man na ginadalian. Pero, kung kisa ang ginhambal na sa iloy mo nga mabata na kamo or magaan nyo sa apo, medyo discomfort, ginaikag-iritasyon niya sa utok mo. Yung kisa, kapin pa, hindi kaya gusto nga mag-amuna nga. Pero tistoryahon mo lang imo mama eh. Kiti damo pa man chimpo. Kag ipa, ano mo lang siya ba, ipa-inchindi nga nga hindi amo nang sitwasyon kag amo nang rason nga hindi kaya gusto. Pero ako mga katropa ha, before si Sexy D naman na, baw naman na, hindi pa man nakasal si Sexy D ha, pero ti, before ko naman na, ako nag-enjoy na gid kuya sa life ko, kay ti, bikin na open dito, malabot na ko sa sagay. Sa sagay, sa hinigaran, si Palay, na nalabot na to si Sexy D sa Victorias. Kaya kumbaga na-enjoy ko gid ang kumbaga ang teenager, wow, teenager life, ang pagkadalaging-ging ko, before ko na bigil-bigil. So, grabe, ganyan ka bigil-bigil ko, yung antes na dudugin hawa ko, yung nakilala ko ang tatay sa mga anak ko, eh, diba? Pero syempre, sa una, si Sexy D, agambal, ganyan sa uto ko, yung kati, diba, damo marite sa amon, mabusong, gidni siya, yung wala niya amay, yung bata, yun. Tiyan mo na yung tutukin, tatako na yung sa utok ko yung mga katropa yung tawon ta eh. Tiyan na tabo sila, subong mga apo nila, mong wala mga tatay, yung mga bata. Ah, kuya, pasimple lang kuya, kaya ginamba ko yun sa ako niya nga mind, yes ang una mga katropa nga. Biskan dungo lang kuya, nang hindi niya maglabot sa punto nga amuna. Unless, kung ako magbaya sa lalaki, ti, syempre, yung matabo, ginaya eh. Pero ako, hindi ko yung magpasugot nga, ako yung bayaan sa lalaki. Kaya nga, hindi ko na yung deserve yung mga katropa. Totoo, ginaya. Hindi ko na yung deserve. Grabe na itong luto-luto, kuya, sa imo. Yan ang mamasahi, tapaka, tapos bayaan mo, kuya. Ay, grabe na itong sa panay. Ay, nako. Hindi niya pwede sa ako niya. Kaya nga, nang, kumbaga, nang si Sexy D, may trauma sa mga amuna bilang sitwasyon, bala katropa. Pero gusto ko yung makabata, wala na yung sa mind ko yung hindi ko magbata. Parehos na sa aton katropang Blessy. Damo rason ako nga hindi ka gusto magbata. Kagwaita kaya ginajudge siya kung amuna yung desisyon. Pero, basi pa man lang mag-abot sa time nga magbusong ka, hindi mo naman ang imapunggan katropang Blessy mo. Mayara, ginaiya kis ang mapakasal ka, ti imo ba na yung mangayo, ginaiya bata iya. Kag hindi mo na pwede yung mahamba ka sa bana mo nga, ay, mapakasal tayo, hindi lang ko yung magbata, ti anong purpose na yung karoon nga nagpakasal ka, hindi ka mo matawag na karoon nga pamilya, na karoon kung wala anak karoon, di ba? Ba, nagtig-ab na naman ako. Mga luya-luya, na lang ko dito. Ay, kaya dusa ko, dito ka banay ko. Kag, atropang blessing, matagana yung bako sa imo para pag, maglapad pagid ang paminsaron mo.
ipage hindi lang kay mama mo ang nga hindi pagid naton time or hindi ka pagid gusto sa subong ano basi maabot ginaya ang time nga makapaminsar ka man eh kisa mga katropa sa tamaan ta ka enjoy sa life ta hindi na tayo makapaminsar ya kati ang matabo na once nga grabe enjoy mo yung subong sa life mo makamba ka ganyan tapos magbusong kuya wala na hindi na kuya kalagaw. Literal, ginaiya ka tropa nga, hindi ka naiya kalagaw, hindi ka naiya kahalin. Kati ka padidi ka na sa bata mo. Gahugas ka na da biberon sa bata mo. Gapasukso ka na da diaper. Hindi na niya nga siling nga ma-night out ka pa. Di ba yun, nasa lang na ganun isubong niya ang mga iban nga millennials nga nag-night out pa yung biskan may mga bata na. Kati, imagine ha, nang kaya nyo pa ha. Ako, hindi ko nagigkaya. Kaya nga ha, ako kung gustuhon ko magwa, pwedeng kay kuya kagwa. Yung mga lisensya ko sa akon nga labidabs nga mga night out ko. Pwedeng kay kuya. Pero ang mind ko, as ara sa mga anak ko, gambo ko, ati, ano to ayhan, bata ko, nakakao na to. Natulugan na to ayhan. Ano na bala, basi nagamaoy to, basi nagapangita sa akon. Ano na nga akon nga utok. Hindi iya siling mga... nga, ay, tani, nag-night out ko ba? Pero ti, kinanla na isang self tayo kasi mag-me time. Kaya kuya, makakapi mo lang kuya. Happy na kuya. Maka-scroll ako dahil sa Facebook. Maka-video call ko dahil sa mga friends ko man nga mga sanguna eh. Kung maka-istorya na kami sang makadali, okay na na si Sexy Dia. Hindi niya siling yung nga maamu-amu, gigo na iya. Kagamu to ganyan ba kung nakapagusto na kuya sa ako niya. Di kong kiss ah, sa tamaan mo naman ka-enjoy, may harap man kiss aga katabo nga lonely ka, ikaw na lang isa, makapanumdum ka man na kiss sa life mo nga, ay gusto ko na mag-settle down. Nakapoy na ko mag-enjoy. Gusto ko na makabata. Ano yan ang feeling may bata na? Dukan mo na siya. Kaga katropang blessy, nang kung diin pa na iabala nga hindi mo iabala gusto magbusong, dira ka pa na iabala kasi aga ka disgrasya. Totoo, di na iya. Iti ako, gusto ko mga kabata, pero hindi pa ko tani gusto nga sa amo to nga edad ko na kabata ko. Pero ti ula ko may mahimo, gintagaan ako sang grasya, mano pa ko anghel na iya. Di ba? Pero sa akin, ikaw, gamba ka nga, hindi ka magbata. Baka ka mumusong ka, ti anong wala ka na choice. To bangon mo na lang gina iya nga mo na iya nga mga sitwasyon. Baka hindi ka pa ready, mangin iloy. Inakigan pa ko na ni mama kung kakadlaw lang na sa unang akong nga bana. Kaya nga ah, una-una na namun nga live-in nga duwa. Hindi ka balo si Sexy Di mang laba. Tutuod, ginaiya mga katropan yan. Ang bayo yan ang mga pang-ubra yan, ang panglakat yan na puno ka, ano, sunuroks. Kaya hindi ko kabalo, pero kabalo ko yung magluto, mga katropa, ha. Luto lang yan, kayang-kaya, takay gisahon yan. Oo, gabi, nang ano, kuya, palaluto, gid kuya. Kung sa pag-atipan, bibibihon, tapos kagkabalo si Sexy Di, mang masahe, ha, bako sa inyo. Muna siguro, mga secret, kuya, kung nga, mga boylet, kuya, gatiner, ba? Ang ginapangita-ngita ni Janela, ang akon ng mga kamot niya. Ang lagi sa mga kamot ni Sexy Di, medyo maugat-ugat. Kaya itong mood nga, pas muna sa lutoanay, oh. Masahi ka pa, oh, di ba? Kagisa pa, mga katropa, kung nanay ka na, hindi ka na kisa kaktaker sa kaugalingon mo. Muna kisa nga, kung manginiloy ka gidman or makabata ka, dapat ready ka gidya nga ato bangon kung ano ya ang mga ano da sa kabuhi mo. Kahit hindi na tayo pwede ya ka lain sa muna ya nga ang aton palibugan niya. Mabakalan tayo lipstick to ya, biskan martayolet na lang to gani ang ginabutang tayo sa bibig tayo. Okay na, di ba lang? Subong yung hindi na iya, lain niya subong niya. Hindi ka na siling kapaminsar. Ya, subong, kung may bata, kabisang panty mo, ya, hindi na iya, hindi mo mapaminsaran, nga makabakal ka pa ya panty. Ya. Ulton mo na lang yung panty mo, magkalabuslot na iya sa sakang ya, antis kayo makaba, ay, wala na kuya gali panty. Makabakal na lang kuya panty, ya, eh, wala kaya kadumdum. Ang focus mo yara na sa imo mga kids subong mo hindi niya pareho sang unay ya kanti umi mga agad di si imo date lain sang unay ya nga mamba kaya nga ay sige agi ako di sa may amoni muni mo to sa bongga bilya sa tunukon nga bulak. Ari lang ko di ah, nagapalipod-lipod. So, bung hindi, nagindiya. Hindi ka na gani, kiss akasabat sang tawag sang imo nga partner. Kati tungod nga, ay, nagapadidi pa ko to. Dali lang gid, ha? Kaya nga, yun na lang sa to. Yung business-business na lagi tayo ang mga nanay. Kaya kati ako, yung pili ko yung magtrabaho, mga katropa. Kaya nga, ah,
So sex sa hindi na gusto maagyan liwat ang postpartum depression. Kay tinagyan ko na before nga arab lang lagawan ko tapos gulpi lang boom. Nagpahimunong ko dayon. Arab lang wow ha. Do kagapon lang kuya dalaga subong ya mother figure na ako. Naman na bala. Ano ni man? No, namaguhan ko sa kugalingon ko nga aga pa ko gabugtaw. Pagbugtaw ko gadigamo. Nagyan na bala ni sex sa di mga katropa nga ang mother ko naghalin sa balay nga ginaistara namon kay before dito kami isa lang kami. Gimbayaan ko ni mama, nagambas ako si mama nga kinanlan tagid kaya bayaan niya kati para at least makabalo kabala kung ano ang obligasyon sang isa ka iloy baw. Gimbughat ang new sex ID, nagyan ko na mga katropa nga gina career kong akon nga anak nga babayi, gatigaan ko haga kilis ko sa tinigaan o. Oh. Diba? Kuha nyo na. Tapos alas 12 sang gabi, nagapang laba pa ako kay ti ako lang man gabantay ang akong partner nag-ubra. Ako lang gida sa sulod sang balaya. Duwa lang kami kabata ko. Tingkis ang bata ko. Hindi kaladagdag pa. Siyempre, hindi mo na iya malikawan yung mga katropa. Ikaw lang dan isa gabantay. Yung dublihon mong lawas mo. Magyan mo man daan nga tulog. Pag rabi tiid mo, maligo ka. Nakaduwa ka lang ka pamubo. Walpila nagibi bata mo. Kisa hindi ka nakapanghabon mga katropa. Magwa ka na lang gidya dali-dali. Kati ba si magkamang tong bata mo to ka kung ano tong magkalatabo si magkalasungi to. Ni wala ka na choice. Amo na kis ang ka very challenging gidya sang part sang isa ka iloy no, isa ka nanay. Muna ganigamba ko nga, grabe no. Anong kami ka mag-utod? Duwa pa lang ganit kabilog ako nga anak. To kabudlay na ganit akong sitwasyon. Ano pag idaya na again sang akong mama no? Sang anong kami kabilog? Grabe. Budlay-budlay pag ito yaguro, mga katropa. Eh, galing kay tiyan mo ito yung chimpo. Medyo barato pa ito yung mga balaklon niya. Kag tiya, medyo bugana. Takay gaubra man akong papa. Pero ti subong niya, kabudlay na biskan dublihon mo palawas. May kamahal na sang tanan. Tuod gina yung mga katropa. Kag, anyways, liwat katropang blessy, mabalik ta sa imo ha. Paminsara lang maayo kay ti lain gid jok may bata kaya kay kung mabata kaya katropang blessy mabot ang time nga magtigulang ka may mauli ya sa imo may maatipan sa imo this bala hindi kaya manging kawawa bala sa ulihi mula kaya daan bata ti din kaya matupa sa home for the aged. Song for the aged, kaya matupa ka, kaya wala may matipan sa imo. Muna, importante, gita ni nga may bata ka. Muna na ang mamba ko sa imo. Kaga na, may gibala sa feeling nga may bata ka. Although, kapoy, pero harap lang pagbugtaw mo pagkaaga, bala may gangisi sa imo, bala wala unto, bala na. Cute-cute pa nga bata. Manami, kaya just ang feeling ya katropang blessy. Hindi ka gid madulaan paglaom nga makapamin, basi makapaminsar kaliwat. Ulat ta ang time nga ano ah, kagbasi pa man lang. Anyways, mga katropa, oh, basi mayara ka muna gusto yung advice, Madam Nanette Vasquez, makagusto mong advice-an yung katropang blessy natin. Yung kwento is ayaw doon niya magkaanak dahil nag-e-enjoy daw siya sa life niya ngayon. So, ano yung opinion mo sa kanya, Madam Nanette? Baka meron kang gustong i-advise sa ating katropang blessy? Kabudlay, kabudlay, gid man subo, mga katropa. So, again, gina-imagine mo na ng life mo, gamba ko, ay, sang una? Sang una, ang akon nga problema. Kung paano, lang kuya kainom niya. Mulang gina niya. Why kuya ka problema sa bugas, sa diaper, sa gatas, sa sudaan, naman na bala. Kiti, pag-abot ko yung sunguna sa balay, kakaluto na si mama sudaan. Kasi may mga ginapaminsar, magkisasex, hindi nga, to ka nami, balikan ang amo ng alive mo. Muna gani, sa mga nanay da, may mga times ganyan yung gadrain, tabla kumbaga. Magaga, self-pity ta, nilawayan na ta sa kogalingon ta. Pero hindi ka muna yung maminsar, muna yan, kahit tanan tayo nga nanay, strong tayo. Diba lang? Kabalo kayo strong. Kaya nga, abis kang budli-budlay niya kasitwasyon tayo. Kasi ayaw kong mahimo pa lang, hindi tayo magreklamo. Hindi tayo magreklamo. Agwantahon, tagid na iya. Malaki siya sa mga bana, mandae, pasunaid mang kamunda. Kaya makita nyo lang inyo asawang nag-cellphone-cellphone, nabi nyo bilog ngadlaw, nag-cellphone na
Huwag kagali ka balo, nga bago lang na nag-rest. Bago lang na nagpahuway, kahit bago lang gali ka tapos pa yung nang laban na. Diba? Importante ya sa aton yung mga nanay kisa gina-appreciate ta ika aton ng mga bana. Kalaw, ay mong guru, magsigi ka na kaluto kag tapos papanyapon yung mamba lang yung mga bana nga. Busog na ko. Huwag gigamba, namit ba? Diba? Mga small, kumbaga, small, ano lang gina siya yun, pero big deal niya sa aton. Diba? Kita daan nga mga babae ka, mga insensitive. Bo, insensitive pag-abot sa aton, sa mga amon. Mga defensive. Defensive. Mga katukon, mga moody, tayo nga daan. Pero ti, amon na ta na iya. Kung love kaya nila, ya, hindi na iya magkumod-kumod. Diba la? Kaga, i-shout out ko lang dagaling akon nga mamang Amor. Happy, happy birthday gali sa aton. Sa imo mamang Amor Abiliar. Mayong hapon lang da akong nagalantaw kasubong mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba? Thank you! Anyways, mga katropa, thank you so much gid no sa liwat sa inyo nga pagpamati diri. Mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum or musika kay magabalik si Sexy Dikag. Magabasa naman si Sexy Diliwat sang ikaduwa nga sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. So kung mayara kamo day advice, hindi gid kamo ya maguyahuya diya nga komentar sa aton nga live or tawag ha sa amon nga XFM official hotline number nga ara sa screen niyo. Ang bali Madam Nanette Vasquez, blessy, mahirap ang walang anak. Lahat ng problema may solusyon. Hanggang buhay ang mga magulang mo, dapat nga samantalahin ang pagkakataon na may katuwang ka. Kung sakaling magkaanak ka, andyan mga magulang mo walang gagabay sa'yo sa pagtanda mo. Correct, gadya, Madam Nanet. Thank you! O, diba? Very good advice, gadya ni Madam Nanet. Correct, correct, gadya. Ang hirap kaya hindi magkaroon ng anak, Madam Nanet. Yung iba nga nang may mga sakit sa kanilang matres, 'di ba? Gustong magkaanak tapos ikaw na walang diferensya, ayaw mo magkaanak, 'di ba? Amo lang iban gani na mga katropa nang grabe na nga pinatestes da kung ano da ang mga ano, mihimuo ng tanan makabata lang. Ti kung ikaw kung wala ka diferensya ka kung okay man lang niya, go on. Kay kadamo sang mga tao nga gusto magkabata pero wala ginatagaan, di ba? Kaya wala in gid kis mga katropa miyara gid ya babayi kis ang gapaminsar yang ako makabata galos lang sila mo, di ba, Madam Nanette? Yung katawan nila na pababayaan na paliyo normal ginaiya kati magaliwat ang aton nga hormonal imbalance or sa aton ginaiya pag busong may postpartum ginaiya nga katabo sa kalawasan ta pero agi lang na iya mabalik lang na sa iya mga katropa ya, hindi ka mo magkahadlok nga magka baby kati para man sa inyo way ka mo kabalo doktor pa na imo anak sa ulihi di bala at least bala may mag-guide na sa inyo kag may arablo kung baga kampante ka na sa kaugalingon mo kag babayi ka gidya tutuod ka na nga babayi once makabata ka kati amo na kuno ang balnila kasabihan sa mga matatanda. Nakabalos ka na sa iloy mo. Akumbaga, nakabalos ng iloy mo sa imo. Kati, nabatsyagan mo na ang sakit nga. Ginbatsyag sang iloy mo, sang gintawo ka man niya. Diba? Anyways, liwat mga katropa, magabalik lang si Sexy D ha. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga. 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! XFM 103.9

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee.

0: Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Yes, to help!
3: The Secret of Health.
4: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
5: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
4: Okay.
5: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
3: The Secret of Health.
4: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dr. Leo nga way sang instant solution.
5: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
4: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aral na sa guwa mo. Dili mo blame chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
5: good line ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
1: Southern Plus Gold.
5: Ang Southern Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta anay, makarelax ta.
3: The Secret of Health.
5: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
4: Short-tempered ikaw.
5: Yes, so.
1: Sunthone Plus Gold.
5: Ang isa pa gyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthone Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerve. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
3: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D

0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa gidatog benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa yun, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
2: The Secret of Health.

ako nga katropa. Alas 5:24 na sang hapon, mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, kung may problema ka sa mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan ta ina paagi sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus. Kaya nga ito, Vision X Plus, mga katropa, may ara ini sang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga, magaprotekta sa aton mga beautiful eyes, especially sa aton da, nga mga lolo, kag lola, no, nga medyo weak na ang eyesight. Kag sa mga nag-aubra, da, ang nakababad permisa gadget or computer, mas maayo na yung wala pa yan nagabot sa wala pa yan nagka-diferensya yung imo nga mata. I mean, yes, tapnaon mo na yung adaan. Kaya, shout out ko lang dagali siling niya Madam Nanette Vasquez Susan. Ay, paki-shout out nga po pala kay Mikay Balasabas ng SM Bacolod, manager ng Watson. Wow, mayong hapon, ma'am, nga manager sa Nugwapa, ginaguro si Ma'am Mikay mo. Kaga, feeling ko do, sa diin na siya, sa department store na siya, Madam Nanette, or sa mall lang mismo. Mayong hapon. Thank you! Tagari mo diri siya, Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy D. Good afternoon po, Madam Elvira. And thank you po sa pagdaan. Thank you! Mga katol na naman ang ilo. May nagalibak, ginadiguro sa akon. Anyways, mga katropa, so ready na bala ka mo sa ikaduwa tang sulat. Di ko na nipagpadugayon kay kadasig lang adaan sang oras. Hindi na itakis makabatsyag nga lapit na lang gali. O lapit na lang gali, magbalik si Uncle Bob. Uncle Bob, bumalik ka na please. Kaya ako naman malib, char. Mayari naman ta subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang trauma sa kalalakihan. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Jonah. 30 years old, dali lang. 30 years old kag single. Sexy D, daw mahuya man ako ihambal ni sa imo, Sexy D, pero sa edad ko nga 30 years old, I'm still a virgin. Tungod nga daw hindi pagid ako ready magka-boyfriend or mama na, Sexy D. Nagdako ako nga broken family. Yes, single mom ang mother ko. Kag saludo gid ako sa iya kay napadako niya ako sang intsakto kag may kahadlok sa Ginoo. Natroma lang ako sa mga lalaki tungod nga irresponsible ang amay ko. Ibutang ta na lang sa nga daw ara nagitanan sa iya. Palahubog, ginasakit niya ang akon ginikanan kag ginhimuyagid nga miserable ang pagpangabuhi namon. Na-imagine ko, Sexy D, nga basi maka-encounter man ako sang amuna klase nga lalaki. Amuna nga bahala na maglaon ako. Importante hindi kumaagyan ang kapait nga naagyan sang nanay ko, Sexy D. So, gusto ko lang tani mga yung advice sa imo nga kung matabo gid man nga may ara mga luyag sa akon or mag-attempt sang pangaluyag, ano ba lang ang pwede ko himuon? Kag aside from that, virgin ako, Sexy D. So, wala pa gid kuya idea paglabot sa labing-labing isa pa gid na sa ginakakulbaan ko. Sa liwat, ako gali si Jonah. Kag madamo gid nga, salamat.

ka, tropang Jonna. Madam, huwag nga salamat sa pag-share mo sang sulat mo, no? Kag, hindi niya Jonna ang real name niya, mga katropa, ha? Medyo anonymous lang tadanay. Amula ni gintawag sa iya, kati tungod nga, nahuya siya kuno, kati virgin pa sa. Bilibgid ako sa mga amunang ababayin, no? Sa subong at simpo, may virgin pagidman gali, no? Grabe. Imagine you're at 30 years old, napunggan mo gijaday, no? Pero hindi tamang ka mabasol, kay titungod nga na trauma ka to pag-abot sa imo nga amay. Ang advice lang si Monisek sa DS, hindi mo pag-generalize. Kung amo to yung imo tatay, hindi ambot silingon, nga amo man na ang lalaki nga makilala mo. Oo! May posibilidad nga pwede ka makakilala sang irresponsible man nga lalaki. Pero ara man na si imo, kahit hindi. Kung gusto mo yung magmana or magka-boyfriend, hindi man naguro pwede nga one day pa lang sa nangaloyag si imo, ginsabat mo na sa yada yun niya. Diba lang? Kung imo da, para hindi ka madudla or hindi ka magano, ma-trauma liwat, kilalahon mo gid ang lalaki, ah. Pero bisan gani kis ano, di tingin malikawan mga amo na iya. Pero tiya, nang ara na na iya sa imo, kung batunon mo na ang amo na ang lalaki, kaya tiya, lain gidya katropang Jonna mo kung may partner ka. Kalain maglaon. Laon to. Kalain kay nga wala ka gidya sandigan, magtigulang ka. Kagina bala. Hindi naman siya gusto makabata subong mo ikaw yung malaon. Ganun naman. Kaga, at least, di ba, may ara ka na mga hint about sa lalaki. Pwede mo na ma-story ang lalaki nga hindi ko gusto sa ngamuni tungod kiti ang tatay ko. Grabe, kay irresponsible. Kaga, yes, believe gid ako sa mother mo. Believe ka man sa mother mo. Katigipad ako niya ka nga may kahadlok sa Ginoo kag insakto padako iya kang virgin. Yung ginabantayan kag di mama mo, no, kag mga katropa kis akala na kita iya sa subong niya nga tiyempo iya sang babae nga virgin niya. Di, pero kung magabot gid man niya ang the right guy or the right time nga si Mr. Kumbaga si Mr. Cupcake mo, taga i-chance sa katropang Jonna nga makilala mo siya. Hindi tapag iano nga pananaw mo. Ikaw, i-let go mo na lang gidna kung ano ang natabo sa inyo sang family mo before. Kay ti nang siguro na nahinulsula na managuro sang tatay mo. Lakdako ka na. Baga, may paano ka ka-move on sa imo nga past kung di mo na pag-i-let go? Budlayan ka mag-baton sang bago or budlayan ka mangilala sa mga lalaki nga willing sa imo kay tungod nga wala mo pa ginhold mo ba ang imo nga trauma? I-let go bala. Buyi na ang mga past. Kisa amo na bi mga katropa mo ang hatred ta bala. Amo na kisa ang nagapugong sa aton sa pwede tahimuon. Ang aton balang kisa ang mga maling akala na umbaga mga maling akala ta. Hindi pagalabuta sa point nga may mga what if ka sa uli. Ay, paano na lang kung ginsabat ko sa ay what if kung gintagaan ko sa tsansa. Dahil mo ay makugahambal nga mapili ka kahit ikis sa tamaan ka pili gaabot si mo pinilian na. Kung sa ukay-ukay pa bala. Una nga butang nila sang ukay-ukay, ti mapuulihi ka da iya, mabilin sa imo da iya. Wala na pinangpaslak na lang to yan nila iya. Anyway, sa mga katropa tada no, basi miyara kamo da gusto i-advise Madam Nanet Vasquez. Kung gusto niyo naman niya magtawag ya through on air naman tayo o through call nga mag-advise or magkatag opinion sa aton katropa, pwede ka gid magtawag ha dira sa XFM official hotline number ta nga 0915-628-7926. Kapamatian ta kung anong advice mo sa aton katropang Jonna. Kaga ambal mo nangayo sa galia mga katropa advice about kuno sa labing-labing kiti dito siya nakulbaan. Mapagidang isang ginakulbaan niya kahit wala pa siya experience pagabot sa make love ng ginatawag.
Di na, na ano siguro doon na, way siya kabalo kung ano ang himuon niya na. Pero kung ang madakpan mong lalaki, katropang Jonah, eksperyensyado na, or ano na, kumbaga, veterano na sa mga muna, hindi ka magkakulba ah. Kaya, agi laman ang sakit. Wow ha? Medyo ilan natin, kalanggaling kami mo pala nakitlawas mo, pero ito normal na iya. Kung gusto mo gid, kung curious ka gid nga matilawan, pero syempre dapat ang tagaan mo mana, ang right man ing mga tao, ang responsable, kumbaga hindi irresponsible. Kaga, ang tip ko lang sa imo, kung mag-entertain ka gid man sanggay ng mga luyag sa imo, hindi ka nalang gid anay maghatag lunga virgin ka pa. Kay tikis a ang lalaki da man ka take advantage mo. Sa subong at simpo daan mga katropa, laka ka nalang kita babae nga virgin. Tuod gina iya. Kagpalakpakan pa ka daan. Kuya, saludo gid kuya, kagtaas respeto ko sa mga muna ang mga babae. Yes, saludo gid ko kati amo na iya nga babae wa niya gabiga-biga or huwag niya kaagi akuan sa hilit-hilit bala. Ti, di mo nalang paghihambal ng virgin ka, kati, basi dra. Dra bala mamayo-mayo sa imo ang lalaki, bala ako kang mahamba. Waong ko lang yung iya, pag virginity, kag iya, bayaan ko sa. Kag di bala sa una, mga katropa, uso-uso, ginaisang una, yung mga basa-ba-ba niya, mga lalaki niya, ay, si ano, nakuha ko to si ano, ay, proud ka. Nagwapo ka kahit nanugid ka o ano man. Ni meron din lalaki nga amon mo. Kapog, madugang ang pogi points nyo kung mabalaan sa inyo nga tropa nga natilawan mo si amon ni amon mo to. Nakuha mo ang virginity ya. Amo na. Tibala, mas kalain. Kung ako kang babae makabati, ay, proud pa siya yaho. Ningkuha mo lang to ya kag tapos sa babayaan mo malang to gani. Te, tapos, di ba mga katropas, ang una, may gabot nga sa time nga, hindi ka na virgin, nakuha na yung virginity, makambak nga, ay, hindi na ako mangita, no view, ah, kay, kulbaan ko, basi, bula-bula, may mapatol sa ako, no, kay tungod, mabalaan nila nga, hindi ko virgin. Amo na sang una, pero subong, ah, bahala na yaday kung mag-six pa yung anak mo yaday, go lang yaday. Tuod, ginaiya. So muna mo to eh, nagbisak-bisak pa na nga to ng mga tatay na kay mama, tanantis na nga luyag. Subong yaday, wala na yaday. Chatay, luyagay, video call, kita ay, check in. Amo na nakatabo, subong. Grabe no. Anyway, so basi mayara ka muna gusto i-advise sa atong katropang Jana. Madam Nanette Vasquez, baka gusto mo mag-share ng opinion mo. Pwede mong i-comment dyan at babasahin ko, di ba la? Mga katropa ko, kung balikan ko lang ang sanguna, mabiliyon ko man ang virgin ko ah, ang ilong. Oh, pero kabudlay nga i-maintain na iya ang mga amo-amo na iya ah, di ba la? Kaya nga ah, nang kisa sa tamaan mo kaluyag sa isa katawo, pero huwag kaya kabalo sa lato yung galing atawo. Huwag kaya kabalo, kapin pa mga laki sa unang mag-speaking. Ah, mapamatudan ko yung virgin kaya. Palangga untakit kaya. Ipakilala ta ka kay mama kag sa pamilya kuya. Poha. Ang unang mga speaking nila sa una. Palangga tagin kaya. Hindi ta kaya pagbayaan niya. Kapin pa kung isuko mo na ang imo perlas ng silanganan. Then after that, kung makuha na nila ang perlas ng silanganan, wala na sila L, wala na sila labot sa babae. Kiti amo lang man itong gina-aim nila or amo man lang itong gusto nila. Ang labuto na nga itong matres, no? May ara, ginaiya mga lalaki nga muna iya nga hindi bilang makontento. Arab lang, mangita, pag-insayaan mo yung, hindi pa bala worth it? Nga ginatag ko to sa imo, ang akon, nga perlas ng silanganan, hindi pa bala worth it? Nangita, pag-insayaan sa iba niya. Ba? Anyways, ay, sige lang ka, tropang John, ha? Mabot ginaiya ang time nga may ara, gadya, willing to risk. Ba? Risk it all? Willing to risk sa imo, ang
kan kabay pa nga tani nga nang siya magustuhan mo man. Kaga hindi lang tani irresponsible nga lalaki no. Kati ara gid sa imo nakadepende. Pero kung ako sa imo Madam Jonna or katropang Jonna, mamana ka na lang gidya ka para at least 30 ka na bala. Kagabudlay na iya nga ano ya. Away mo pa yung naagyan. Yung kakapin pa kung magkita na ikaw mo sa mga friends mo. Di ba? Mga friends mo yung mga hindi niya virgin. Ikaw yung virgin. Hindi kaya istoryahan na hindi karong party sa mga kung ano-ano da. Hindi kaya ka-relate. Kaya wala mo na maagyan. Di ba? Mas mayo yung kita daan kis ang mga babae gakadang tanto na lang hindi amo tungod sa mga desisyon tabla kis abla may pagkaaling-aling manta, di ba? May ara ta mga desisyon nga muna kis ang may mga consequences mga ano kati sa laman mga direksyon tan sa mga curiosity tabala na sa isa ka sa ka curious sa isa ka bagay or sa isa ka butang ginatestingan ta bisan ka balota nga may hindi na amo ang ano ang gakatabo, di ba? Tinilingaw ka na muna, enjoy ka na, di ba? Pero, importante, di ka maglaon, mabako sa imo. Nami isa feeling nga may asawa. Basta, hindi lang niya ulugtasan ng asawa, di ba? Kaya kilawaan niya sa mga asawa ka na niya tuod niya, tapos ikaw pa yung maugtas niya. May na lang magsigol, ma'am ka, magamuna, di ba? Kabudlay. Kabudlay, magsigi ka tig-abdi. Kulang na lang bala mga but-but ko, di ba? Hindi na pay ko ka tig-ab. Medyo bloated pagin sa sexy day. Pero hindi, pagin... Pero hindi nalain na sang naligad nga kwan nga do kalaing kito yung katsan ko. Subong niya do medyo okay-okay na. Kag, muna galing kay katig-ab pa ko. Anyway, isliwat, saludo gi ko sa imo katropang John na kagkabay pa nga makita mo ang Mr. Right mo . Oh, di ba? Kis ala ka muna iakita babae nga virgin. Amo na gani mga katropa. Iya i-value nyo gid ang babae kung may madakpan nyo gid mananga muna. Kati, kami nga mga babae, hindi man kami basta-basta magatag sa amon virginity kung hindi namon love ang lalaki. Siyempre, kamo, biskan kami gan hindi kami sigurado kung sincere kamo or hindi. Pero still, kung nagabatsyag kami nga palangga kamo namon, huwag na kami na ingapaminsari. Bali, Madam Nanette, mahirap isuko agad ang bataan. Iniingatan yan kasi ang lalaki pag nakuha na yan ay tawanan ka na lang. Pero kung ako, tatawa ka, may lalaki na di mahalaga kung virgin ka o hindi, tanggap ka kahit ano ka pa. Yes, very good. Thank you so much, Madam Nanette. Very good, ano, good opinion. Thank you! Pero kung amutan ka ng bali, Madam Nanette, katropang Jonah, kung what if may makilala ka nga lalaki din nakuha ang imo virginity, kung nadus mo ka, bangon lang liwat. Kaya huwag ka kabalo kung hindi mo makita sa una, sa ikaduwa na kuno mo. Kung hindi mo makita sa una nga lalaki ang ginapangita mo base sa ikaduwa, bangon na. Kung gigkuha, yan lang itong virginity mo, kagibayaan, okay lang na, may ara, gidya lalaki tood yung willing mag-baton sa imo, biskan hindi ka na yung virgin. Diba la? Kaysa subong at chimpo yung Madam Nanette, kabudlay, naging man na yung pangitaon sa mga virgin. Diba la? Kaga, anyways, mga katropa, thank you so much, giliwat, no, sa inyo pagpamati sa akon. Kagpag-unay nyo naman din sa akon sa bungapon. Buwas, hindi ko pa masigurado kung may guest ko or wala. Pero kung wala kong ibang ko guest pa dahil, naging tayagyapon sa chismis ya. So, pasensya nyo lang subong medyo do ka seksegi kay seksedi ha. Kahit may ginkatuan ako kagina. Iti wala na ko choice. Kaga, hindi nyo mako pag-i-judge. Kahit hindi man niya conservative si seksedi pag-abot sa mga pamayo. Takan, kuya, magsigi ka feeling mo conservative sa kaugalingon. Pero ato ay, pok-pok. Ako yung showing ko yung mga katropa. Kahit wala mo yung may ginatago sa akong kalawas-lawasan. Wala yung problema. Kailan kahit isa may mga katropa, kita na yung gadyan, grabe, gadyan, sexy, sexy, gadyan mo niya, muto mo niya.
Katropa, hindi ko blasala nga nagdako niya akong pagpalangga. Tutuod, ginaiya. Ti, kung nabusog ka gidmanda, ti pa salamati na lang. Hindi na magagay ka reklamo, ah. Alam mo, ay maguro mag-jacket, di si Sexy D. Tapos ang code name ko, Sexy D. Paano nyo na karoon ma-emphasize nga sexy? Oh, di ba? Anyway, so mga katropa, asta na lang ikuti, ah. Hindi na ko magpalawig. Boss naman kita makita na, no? Thank you so much good sa inyo nga pagsuporta sa subong sa akon. Nga hapon, kagkabay pa nga everyday suportaran nyo kami. Kag Uncle Bob, kung diin ka man subong, please. Enough na. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Uwi ka na dito, pang. Idlaw na si Musiya. Idlaw na kami tanan sa imo. Kag ako eh. Siyempre, idlaw na ko magkadlaw. Kag records lang ko kay mamang, ha. Kaga, syempre, mga katropa, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! XFM!

0: Live testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil.
4: Epektibo
3: sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
3: ng Sansone Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
3: Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
4: na all-in-one.
3: Sa presyo
4: magaan.
0: Sister Pain.
5: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sample.

Hudson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.

0: exciting.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM time, alas 5 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Siya ay Presidente Rodrigo Duterte mayara sa talagsahon ng mga insidente sa pagkatumba sa sulod sa iyang detention facility sa The Hague. Apisar nga wala sa kasubong nga insidente, ganatabos sa nagligad nga 30 kada or 30 kadlaw sunod sa Registry of International Criminal Court o kung ICC. Ang ICC Registry nga muhang nagadumala sa mga aspeto sa korte nga hindi judicial. Nagkumpirma sini nga isa ka pag-file sang Mayo 13 ka ginapahibalo sa publiko sini nga Webes. Ang pagsumiter sang ICC Registry bilang sabat sa mga bayan sang depensa para sa pila ka mga impormasyon tangod nahanungod sa kaimtangan sang anay presidente. Saya katapusan nga pagsumiter sa ngalan ni Duterte, ang kanay lead defense counsel nga si Nicholas Kaufman nagpangabay para sa access sa video surveillance sang selda sa kanay presidente. Si Duterte, sunod kay Kaufman, nagpaibalo sa iya legal team kag malapit nga pamilya sang masaming mga hitabo sa pagkatumba nga tugasang pagkadula sang balanse. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Macaulay and the rest of the Negros Island region, and welcome to sa inyo programa ang
2: Extra Drive! Katropa, ikaw pala nag-apati kay Lolo kung kay Lola. Gusto mo pala mapamatian kung ano ang viral kag trending sa social media. Pati pa mahapos ka pamagi mang in caring, caring!
1: That's right, tapos lang na. Kay tungod niya, kaupo ninyo ang mga viral ng wakalan.
2: Ako si Katropa ang James King.
1: Ikaw pa naman si Katropa ang Mommy G. Let's enjoy sa pagpamati diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
1: Alright, sa atin yung weather subong yung mga katropa, ano, baho may low pressure area, gali. LPA, basi, ano naman, diba, magkambay ka LPA, sino to?
2: Wala, may katawag sa akin, may katawag.
1: Wow, may katawag.
2: Chicks na chicks. Babuhok.
1: Mayong pagyatawagan sa chicks. Anyway, tungkol sa LPA, when you say LPA, di ba, there's a possibility nga mangin bagyo ina siya, no? Ara ina siya subong, no? Sa east, sa southern Mindanao. Samtang eastern isa nag-aapekto naman sa karon sa Luzon, kag Visayas. Pero it seems like, ano, kada hamuning oras or kada hapon, do nag-tupa-tupa naging man ang ulan or nag-handong ang ato niya nga palikot.
2: Ako, yung gamat ako kung kagahon, kaya nakaginot, Mami G.
1: Ay, apaanggid
2: siya. Apaanggid niya. Kaya siyempre, limitado man, pila ka oras man lang ang aton nga aircon.
1: Gani, man, hindi na pwede ka pa, ano.
2: Oo, malapaw na takaroon, wala na tayo bayad.
1: Ni pala no makapamati man sila nga sa amo ni mga crisis subong. Medyo gamay-gamay yan Manila.
2: Although nabatian ko kambot kong nationwide kag sa may epekto to tug daw hindi ka no iyalaw ang ginatawag nga utda sa kuryente. Masugot man sila kano sa ginatawag nga staggered nga pagbayad.
1: Ba no para at least maaganhagan man pala no para sa mga pumuluyo nga hindi sila yung mautdan kuryente. Kaya kabudlay man mautdan kuryente. Hindi ka ganyan kagiyo mo?
2: Correct. Hindi ka kagiyo. Mapungko ka lang. Kaginot pa. Makuyab ka. Gapang uyab ka na. Ginabalhas ka pa.
1: Oh, kag kumawalhan ka sa balhas. Abaw, ara na. Ginang Vanilla bala, no? Nga, ara ka pa sa sagwa daan. Alin sa pagkabot sa balay mo. May pagabot sa balay mo. Balhas ka man gyapon. Mga viruses and bacteria, sigurado gin matapik sa imo. Ay, nako, kinahanglan gid nga. Mag-inom ikaw everyday sa Santon Vitamin C. Kag magamit sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Correct, mga katropa. Ang inyong mga produkto sa ranggin makabulig sa inyo, mga katropa. Pa, no? Isa pa na ang aton nga mga kape, no? Siksik sa nutrients, makabulig para ma-prevent kung ano man nga blatian nga nag-develop daw mga katropa, no? Ang aton nga mga coffee mix katropa. Una ang Santon Plus coffee mix nga siksik sa nutrients, may mangustin, may malunggay, soya powder mga katropa, tapos premium D3 nga may aras may kape ka na, may D3 vitamins ka pa. Kag ang aton

0: Yung Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix, no? Nabuligan ka na, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa.
1: That's right. Kaaga, inayasarang kayo mapakal sa mga butika nationwide. Sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, and dadiri sa aton. Siyempre, mabakal nyo man sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, no?
0: Of course, aton nga Yes to Health Store.
1: Yes to Health Store, oo. Ara lang na da, sa may Lizares, no? Nga street. So, pahitaan nyo lang daw yung pangalan nga Yes to Health. Tanan nga mga okay. produkto sa Yes to Health Incorporated sa ranggit nga ma-avail or mabakal ninyo. Anyway, sinisubong niya nga mga inadlaw, mga panyempo, pinaka-trending award. Kumusta ka?
0: Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Kanta pagdating
0: yung kanta ni Joseph Estrada sa kanyang bisita yan si ano si Fernando Poe Jr. Kumusta ka? Ikaw ba? Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Nagbuwagin man na tiyo, gusto mo ka. Doon nagsanto.
0: Atot ka.
1: Kumusta ka? Ano na trending awards mo?
0: Kumusta ka? Bakit wala man lang ng kumusta ka?
1: Parang
0: hindi concern.
1: Oo, nag-trending ini kahapon, di ba? Kay tungod nga sa privileged speech ni Senator Pia Cayetano. Nga may arap pa ganit sa mga drama effects.
0: Ginagamit na subong yun.
1: Oo, ginagamit na subong. Kumusta ka? May 10,000 ka ba? Kasagad ganyan pala sa mga Pinoy mong kay tungkol nga ating may 10,000 man nga issue, di ba? Sa kaya utod niya nga si sino gani? Si
0: Senator. SP. Senate President.
1: Alan Peter. Oo. So, amun na daw gin-combine yun ang mga phrases. So, amun na sa mga nag-get trending, no? Anyway, maluon natin. Kumusta ka? What is kumusta ka? No? So, it's a Filipino phrase.
0: How are you?
1: Kung silingon,
0: how are you?
1: Correct. How are you? Actually, derive na siya sa Spanish phrase nga.
0: Kumusta?
1: Como estas.
0: Okay.
1: Como esta? Como esta? I don't know kung paano ginagyan.
0: Ay, magyan, lipot lang ganitong daw all of a sudden, dugay mo na, no? All of a sudden, gulpi ka, nag-message mo. Musta, pre?
1: Musta. Musta. Shortcut naman na yan. Oo. So, kumusta or kamusta, no? Ang kumusta recognized as a standard spelling of the word, no? K-U-M-U.
0: No?
1: Formal context na ya. When you use or kung gamiton mo ang letters U sa kumusta. Pero kung kamusta with an A in the beginning, no? Ginagamit naman siya informally in sa casual nga conversation. So that's the difference between kumusta and kamusta.
0: Kamusta. Mm-hmm. O, di ba lang.
1: Pero again, derived na siya sa Spanish word kasi, di ba? We were under the rule of the Spaniards for 300 years. So it's from kumusta.
0: Kumusta ka. Pre, basta may arakada, kumusta.
1: Pag nagamal, kumusta? Por qué contigo? Yo es cuy.
0: Por qué?
1: Katao mo na natin yung por qué. Pero wait, kapalo ko lang noon ang meaning.
0: Maldita, no?
1: Okay. Yeah. Okay daw, amo ginagina sabat-sabat Manila. But then anyway, no, amo nang pinaka-trending word sa karon. Nga ginagamit na halos ang tanan.
0: Grabe, no?
1: Mapa-joke man yan.
0: Ang gakatabo sa ano, gakatabo mga katropa sa Senado, dahil mo na joke tanan kaladawan.
1: Na, no,
0: oh, galing kong isa, depende sa joke.
1: Everything, no, is a joke. But then anyway, as isa pa gid sa mga ginahimo man subong sa mga Pinoy, ang pag-ubra meme. Nga kung sa diin, di ba, may ara kita sa mga awards. Ano ganyan yung mga awards sa di when it comes to film sa aton? Mga sikat ko sa...
0: Best in choreography.
1: Hindi, namin ko ang award-giving body.
0: Ah, okay, famous award.
1: Famous, nan. Yeah. Na, ginahimo na nila nga meme subong, di ba? May, KBP for example, ano? Si Vilma Santos, amo sinutuupod yung artista nga, di ba? And...
0: akala mo lang meron, pero wala.
1: sila sa PAMAS. Here are the nominees for the best actor, best actress, blah blah blah, di ba? Ginalawag na, no? Balat Sibuyas.
0: Mga title.
1: Mga title. Tapos, pero nagagwaan mo na sa Balat Sibuyas, si Robert Padilla.
0: Correct. May aras itong huwag mo kong sisigawan.
1: Huwag kong sisigawan. Bato de la Rosa. Bato de la Rosa ba? Hindi. Siya mo na si Robert Padilla.
0: Robert Padilla. Di ka nang umusta.
1: Kaya kita, no?
0: Ako sa dalawang...
1: Bat nandito ka?
0: Bat nandito ka?
1: Bato de la Rosa. Mga muna balaw. Isa pagin kami, nagagwa, no? Nagpaiyak, umiyak,
0: pinaiyak,
1: nakikiiyak, tapos yak.
0: Tatlo lang.
1: Apat!
0: Tatlong nakita ko to.
1: Apat nakita ko. Nagpaiyak, umiyak, nakiiyak, yak.
0: Tatlo ganito.
1: Grabe, ganyan mga Pinoy, makapaminsa rin.
0: Nagpaiyak
1: riyan,
0: si Risa ko, no? Umiyak si, si, ano, Pia. Si Pia. Na iyak sa
1: si Loren
0: si
1: Legarda.
0: Tapos grabe mga Pinoy, no? Subungin sa social media. So isang muna yan daw kabalang istorya na, pero subok sa social media.
1: Social media na ginagin na istoryahan na ginagin na piyastahan actually.
0: Kabalo kayo sa kadlaw magkaroon na naman na i-ano na naman na magkaroon na naman sa resolution na you know mapetusible mapumahala.
1: Well, hindi na pwede ka
0: public figure sila Mami G.
1: Part of it, no? Part sa nga sinaiya nga pagiging public figure, yun. Hindi gidya kaluwas sa ginatawag yang nga mga pagpambash or any comments,
0: komento sa ibang tao.
1: Correct. Yan. So, naano naman na nila sa kadugayon, nila dera sa posisyon, 'di ba?
0: At kung si ano pa, kung si ano pa, kung si Angeline Quinto pa, si Angeline to, at ang hirap. Ang hirap, no?
1: At ang hirap. Anyway, Ario, may dugang pagkikita ng balita. Bangod, di, ano subungin, ang mainit-init ang parte gidaya kay Senator Bato de la Rosa about the ICC warrant of arrest.
0: Ginaano na sa Department of Justice. So,
1: yes, nag-mando na actually ang DOJ nga sa NBI kay sa PNP nga pagkitaon gid ini si Bato de la Rosa. Now, ari naman niya, no, ang Department of Justice spokesperson si Attorney Polo Martinez, no, gid-confirm niya sining adlaw nga ang Interpol Red Notice Request batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Gin-confirm niya na, no?
0: Interpol na.
1: Oo. So, as far as I know, suno sa kay Attorney Martinez, no, there is an application for the Interpol Red Notice. This is a remedy available to us. Okay? So, mga law enforcement agencies na nasiling na, mga police kay National Bureau of Investigation, can effect or pwede na nila ipa... ano kaya tawag sina? No? Ipatuman.
0: I-serve.
1: Ipatuman ang arrest of De La Rosa base is a valid and enforceable warrant from the International Criminal Court. Sunod sa kay Justice Secretary Frederick Vida.
0: Ayun, mga katropa. Well, sa sunod ay han, madakpan nila ay han. Ang munang pamangkot, Mami G. No? So, kung madakpan nila, let's see kung ano ka, anong paano nila ma-enforce ang ginatawag na ang lahi, Mami G.
1: Yes, paano nila ma-ano, Kaiti?
0: Sa history nga daan, kabalo ka naman, sa history sa mga gikan sa men na halin sa, ano, sa mga PNP, kay Honasan, kay Lakson.
1: Daw wala na patuman, kumbaga, namin mo.
0: Munang hindi. Wala tama, wala ta, kabalo, kini, si, kay sa part naman ni, ano, ni
1: Titilianes na, ano,
0: hindi before pala sa history.
1: Before.
0: Sa history sang mga senators man actually. Nga nananago, ayawan sila pangita.
1: Okay. Namin mo yung mga nagpanago. Okay. So, amo na subong mainit-init nga mga issue sa atin yung palibot. Kailan na nin nato may ibaluan. No? That is why we are informing all of you. Wow, kuka all of you. We are informing you nga amo ni subong ang pinaka mga trending. No? Because the Pilipinas na ang ginaistoryahan.
0: Ang bayan kong
1: ay, hindi ka kaya. Ito ka na lang sa ano. Sa kumusta ka.
0: Kumusta
1: ka. Hindi ka kaya. No? Kumusta ka na lang.
0: Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Na, wow. No, di ba? Wala bawod-bawod. Dire-diretso.
0: Katropa, alas 6:30 na sa gabi. May lang pagpanyapon kung may kung naluto na, katropa. Kung wala pa.
1: Ano?
0: Oh, sige lang,
1: dugi-dugay. Gusto ko magkaon ng adobo tanik. Balang ano, ha? Nga takway.
0: Oh, adobong takway. Oh. Oh, tapos may tupad din sa ng pinirito nga marot.
1: Ay, pwede, no? Naku. Harap na naman, pagkao na naman. Gutom na me!
0: Ang Extra Drive ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Mati lang diha sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pahit sa zona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijan Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Mas gari mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako ni Kud.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC. Head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa tape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Extra Drive.
13: Extra Drive
12: with Mommy G and James King on XFM.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Mahimo nga hindi pagsapakon sa United Nations Human Rights Council ang panawagan sa isa ka Japanese non-government organization nga buyan si Ane Presidente Rodrigo Duterte gikan sa kustodiya sa International Criminal Court sunod sa Department of Foreign Affairs. Ang ahensya nagsiling ang UN Prime ang nagabaton sa among mga aligasyon kag inigil ginapalapta bilang isa ka pamaagi nga wala sing komento o kon anuman nga aksyon. Gisiling maniya nga hindi ini ang unang tiun nga ang International Career Support Association ang nagdulog kag gisiling nga wala sang basihan nga mga claims sa UN kag wala pa natabo sa nagliligan nga mga aksyon nga may maayo nga resulta. Ang pahayag sa DFA, isa sa pila ka beses nga nagkomento ini sa publiko sa kaso sang anay presidente sa Pilipinas halimpas ang ginaresto sa sadtong Marso sang nagligad nga tuig. Ang ahensya ang masami nga nagatugyan sa mga nagapatuman sang kasuguan sa pagsabat sa mga pamangkot sang media ukon sa pagsakdag sang posisyon sa gobyerno kaya hindi magbalik sa ICC. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pa na nakits ang kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil. Para sa nag-uugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Mag-turbo!
8: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
9: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
13: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
18: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
19: Mabibili sa mga butik. A quality product of Yes to Health Incorporated.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Sister Pain.
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
26: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, ang bagwak papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
27: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
28: XFM.
29: Kumaan ka rin sa Bullseye. Sentro, kam sa Bullseye. Depart.

0: trip. I-full swing ka nakatropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Oras mga katropa, 7:13 in the evening. Second hour na natin sa programang Extra Drive. Kaupot si Katropang James, kagkatropang Mami G. Kinatulong ini sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. I-remind ko lang kamo para mas pagkunang inyong pag-off the night. Hindi magkalipad. Enhance ang libido sa lawas. Mag-turbo dietary supplement, Katropa.
2: That's right. And sa karoon naman, another topic ang ato niya pag-iistoryahan. Okay. Ang una-una, gid, diri sa aton niya sa Dakban Wasang Bacolod. Ano di ay han no?
1: Bacolod.
2: Kay nag yes, na hindi ang problema. Kay man suno no sa City Nutrition Action Officer si Dr. Rosalie Di Campo. Nagsaka na kuno ba lang kaso sang obesity.
1: Hello, damo na sang ay mo nang mo nang topic tanga kay Goku. Pero ano man lang daw-daw, papamuklat naman yan, bisan pa paano. Matunon ko na lang. Sige, ituloy mo pa dayon.
2: Sinabi kay doktora, no, ngayara din sa 1.71% ang obesity rate sang syudad. So, ginalantaw na ang kabangdanan amo ang pagdamo man sa mga fast food chains.
1: Ay, wala ko galing na bulongda.
2: Ah, kaya wala kagakaon.
1: Hindi, kaya hindi ko taga-Bacolod.
2: Correct, pwede taga din. Pero naka-contribute ka to.
1: Sa iban nga banwa.
2: Sa iban nga banwa. Dito sa Negros Occidental.
1: Okay.
2: So, no, pa kay doktora, no, nga makatuga gali sa non-communicable diseases ang ginatawag ka obesity. Mm-hmm. Kay Manti, syempre, mag-resulta sa hypertension, diabetes, kag cancer. Pero makabulig sa pagtap na, no, sa ginatawag yan nga obesity, ang 120-minute nga exercise kada semana. Hindi isiling in just one day, no, kundi kada semana. Kag pagkaon,

0: Ayun ba? Kung wala na sa nagabalalan, tao bala din rin, ho?
1: Ang
0: mga, ang mga tiyanggit sa malibot natin. Kung sirado sila, wala, wala tanggit na kabakal. Pero kung abri sila, kapalapit kita.
1: Oh, it's a, it's a matter of self-discipline sa nasilingnan. So well, ikaw na yung kasaimo ginaya
0: din sila naman nga partya.
1: Kasaila
0: naman nga partya, dapat mabulig sila sa komunidad kung hindi nila gusto ang magdamo ang mga obese pambok sa panunggulidad. Mag-control sila, dapat ma-abri lang sila sa muning oras. Hindi tanong nga oras, abri sila. Mag-abri sila kung tigpalanyaga, tigpamaho, tigpanyapon. Ano? Kung wala, tiyang tao yan matentarya every after meals or in between meals, kabakal. Ganyan yung mag-control ng mga tao.
1: Wala, nang guilty-guilty
0: ka. Buligay ta, buligan nyo mag-control ng mga tao. Hindi ka mo mag-abri in between meal time.
1: Oh, galing. Oh. Oh, abe, ang bala sila, be.
0: Panera. Kagina, ya, kapila ko nagwa. Sarado, nagpa-uwa.
1: Oh, di ba?
0: Mga muna bala namin ko, ha? Dahil isang daw manugsugod na ta, ginlantaw ko, nakita ko abre.
1: Abre, te.
0: Ate, nagkato ko eh.
1: Wow, ah. Kumaga mo, hindi galing. Ayaw mo, what a negosyo niyang ta.
0: Dinabaso lang yung ban sa katambo ko.
1: I remember in the Changi fast food chain, nagin-sign site dire.
0: The same, ang mga Changi, pupuno na sa mga junk food.
1: The fast food chain, ha?
0: Fast food chain mo na kada bayad. Amo na fast food kada bayad. Mura
1: na yun. Ay, stop to. Kalaman na nila yung, ay, hindi ka niya magkantukantuk niya eh.
0: Amo na, awayon nyo mga, kung makita ka mo datambok ka ba ng ano, awayon nyo.
1: Sino galit? Saka galingan mo yung kay ikaw, kay di ikabal mo yung
0: mga. Mambal sila, kapangaway ka ho, binabuligan, talanta.
1: Grabe. What a ni Changge, kumaga mo ni. Hindi nyo ni pag-ibutuon, mayor ha.
0: Diba? Parang kanay. Nga, ginaway mo ko, ha? Oh. Hindi mo gusto magbakal. Ginabuligan ta ka. Hindi ta ka gusto manambok, magtambok.
1: O, kada kita nyo ka, James, kaya hindi yung pagpapaklo na.
0: Telan, tawa ka. Dakakot ako daga. Inasunlog ko, kaaway kami. Namiyan man siya.
1: Tapos hindi ka makagwanta. Bakal ka man.
0: Ay, nako.
1: So, homo na, subong dako nga problema, get, ano, sa, diri sa bako. Actually, nagasaka lang, actually, ang kaso sa ang ginatawag na obesity, diri sa Dakbanwa sa bako. Now, speaking of obesity, hindi mo man matawag na obesity kung ikaw ang nagadala or nagabusong. Kay man, good news!
0: Ano good news na?
1: After sa pila ka tries, no, nagresulta sa pagdako sa siya ni Alex Gonzaga.
0: Ay, kapila na niya ganin eh?
1: Ikatatlo na ni ba lang, ano mong 6 years na sila nag-off the night, tapos ikatatlo.
0: Oh, medyo tood ka. May kinalaman ko bala, grabe, sa unang ano niya mo, ibiya mo, nakapila siya mo. Ikatatlo man, ang ikatatlo, ginalungan niya gintututudo.
1: Na mo manigin na tabo, no, sa kaya Alex Gonzaga. So, very happy gidang tanan. In fact, kadamo sa mga celebrities when Alex Gonzaga announced mismo sa iyang social media account nga she's pregnant, showing ang iyang baby bump.
0: Pila ka no?
1: Wala ba ginhambal kung pila na ka months. Pero tinay na nagresulta
0: sa mga nagliga diyan, nagada ko
1: gid. Wala, wala gid siya.
0: Kay lang bala no, dugo pa lang no, wala pa.
1: Wala pa naka-form gid bala ha.
0: Wala pa nag-form.
1: Pero this time niya nag-form na gid siya. Yeah. She showed no
0: sa may ano na may daw
1: may ultrasound. May ultrasound na so makita na gid siya nga naka-form na gid ang baby. So we're hoping sa successful naman niya no nga pagbunag. Si Alex yun. Hulat-hulato na lang naton. Pero makita naton sa couple, di ba? Si Mikey kag si Alex nga happy-happy.
0: Ba, sa times ang mga nagabusog ang mga ano ko, makita mo lang shape. Subong niya, tsura. Makita mo na susunod ka, tropa.
1: Subong niya, high-tension.
0: Kita mo na ang ilong niya kag... Alo, hindi ilong niya daw. Ikaw, gid.
1: Pero, nagkakinangan sa mas dako-dako na nga amount, no? Para makita mo gid ya whole.
0: Correct. Mas yes, mahal.
1: Yes, imo nga face sa imo bebe.
0: Tapos ang gender reveal niya medyo maano da, dapat well, dapat makunchaba ka sa ano, mambal ka sa doktor nga hindi mo pagipigipakita. Lalo kung makita mo ang baby, mabalaan mo kung babae o lalaki.
1: Hindi mo

0: Hindi mo maano. Kung hindi mo maano ang iya nga idalom. Oh, kung gusto okay. Yami sa doctor, ito nga lang. Diba? Oh. Parang hindi mabalaan sa mga ginikanan.
1: Correct.
0: O, hindi gani tapuna lang anay, kasi sa doctor lang makabalo ko na ano yung gender. O, hindi gani magwa man na sa resulta, actually.
1: Correct.
0: Ba? Kaya may araw maka muna i-yes ang tawag sina gani, result.
1: Mm-hmm.
0: Kagdala na kabutang kung anong gender, ano kadakuon, kagsakto ba lang, kadakuon ni baby sa month niya.
1: Kag ang dako ba lang posibilidad nga normal o kung cesarean.
0: Pero, kay for the sake of gender reveal, ti siya kabalo ng mga artista ni, yes. No? May handa-handa, ginaya.
1: Oo, may mga pasurpresa.
0: May mga pasurpresa pa na iya, kung palupok-palupok nira.
1: Na.
0: Butong-butong okay. Sa cake.
1: Na. Ang iba niya, nakibot niya. Abi, isa lang, gali, dua pa. Tatling pa.
0: Grabe. Amo na kadakadako. May araw, gito yan, nga, nagbusungan ako. As, gito yan pala yan, ang lahi. Gito yan,
1: matcheg mo daw, kapid mo. Pero pagwa, dako lang galing nga bata.
0: Dako lang nga bata. Pero may araw, gito yan, kadako-dako. Doon pila na yaya katuig ang bata. Ano sa isa na katuig.
1: Tapos, nang magbuna daw wala lang pluk na muna ako
0: na mo tapos ang grabe ng klase yung pagbuna mo
1: pluk
0: dahil grabe ka siya agit sa giloy hindi na ako hindi na ako magliwat pero sa nagwa na ay sige pa
1: kambal kay kambali na
0: ako yung very quiet kuya yung ako magpasakit yeah?
1: Ako yan nakulban ko na permi basta tanong nakulban ko permi.
0: Okay man ko nga nanumiama ko nga mo na kay amo na pinaka the best man mong nga experience sa isa yaya ka babayi no nga makabusong
1: ako muna ako nya apat si Sarian tanan ambal na sa akin ba magranon ka anong panan
0: magranon
1: kamang mo nang may bayad ko na
0: oy may SS na ya.
1: Anyway, sige mga katropa lang, 7.23. So I'm sure ang ibanda nakapanyapo na ay, no? O kung galantaw TV, kapung ko na gani, kagkatulok na sa gadok ko na sa ilang mga gadgets, sa ilang mga cellphones, ano? Pero kami-ari lang kami. Optan nyo kami, katropa. Ining extra drive. Kapun si katropang James King.
0: Kagkatropang Mommy G, tutok lang, dali sa
1: 103.9 XFM Bacolod.

0: Katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, Southstar Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako kali si Lisa, and I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: Symptoms present. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako kali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unilandit ko kay my Glauca Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: XFM Time 7:50 na sang gabi, mga katropa. Mas mabuti pang
1: lumaban. Mas mabuti yung subong ang tsura ni Janine. Gupagwapa na siya. Doon tal siya. And syempre, sikat man siya subong because nag-comment mismo ano, sa performance niya sa Isaya Cabas, no? Uh-huh. Nagkanta ining si Janine Burdin. Uh-huh. And ang original singer ang nag-comment mismo sa si kanta niya. Uh-huh. Nga si Demi Lovato.
0: Oh, wish you. Ano ganyan title siya, ano? I miss you.
1: I wish
0: you
1: something like that.
0: I don't, what if I miss you for the rest of my life?
1: No,
0: nice. Tanong ni sa? What if I miss you for the rest of my life?
1: Ang buta, hindi ko naka ano, hindi ko na familiar. Awa naman.
0: Imo ko lang to, malagpat ka ba na James King? Joke lang. Ay, nag-joke na naman tayo. Salamat kay madamo mga katropa. Well, thank you so much. Maraming salamat po. Inline-line ko lang. Marakala salamat. Agyaman nga ado. Salamat kay madamo sa inyo tanan. Friday galibuas mga katropa. No? Danay kita sa gihapon, no? Pero pagkahapon, of course, ano nansa? Tawag siya
1: nito. Mas-sundown na kami.
0: Mas-sundown na ta. No. Hindi lang magkalipat mga katropa. Sa sining programa, gina-remind na ito ng tanan nga halungan ng inyong panglawason sa bulig sa ato ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Well, until next time, ako si katropang James King.
1: Nagako naman si katropang Mommy G. Pudutok lang din sa 103.9
0: XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9.
0: Yes, to help!
2: May namang kodere, Dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergy ng mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit. Gitilaw.
1: The Secret of Health.
3: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
0: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa natin sa nga pancreas. Iring mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
3: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ito kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
0: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
0: Yes!
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damo on tubig inom, Doc Leo.
3: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo mo mo nagaba trigger tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The Secret of Health.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Exit!

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: testimony.
1: Balik si Niluwal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santong Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santong Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santong Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina. Mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santong Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santong Vitamin C.
2: Santong Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santong Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santong Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santong Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan Santong Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kape.

Parang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. What?

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Eh, bago naman.
2: Wow, kanamis. Puryagaba.
1: Puryagaba, kung napulpulapula naman habil. Daw nakapang hiso naman sa isang istiwitis.
2: Maya ko istiwitis lang eh.
1: Ano na yan, Marta Yolette?
2: Meron ko chroma.
1: Magpapalaig na ang programa ng phone pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na loy-loy pa.
2: Bigala na tamsi pa.
1: Kag nagpamati na ka mo sa XFM katropa mo.
2: Excited. Oh, ikaw na. Naka one kid man ko ba?
1: Ano one man?
2: Ano man?
1: Ikaw lang na kadlaw ah.
2: Ako kaya ko da.
1: Tipatas ah.
2: O oh, sige ah. Pasugot na lang. Tiga, no, wala kid ko score.
1: Sabi mo totoo na no?
0: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: I-welcome tanahan-tanahan nga XFM Station sa Negros Kagpanay Island ni Boss Rems, Dr. Remy Lito. Uy, nakatune in ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upod na si katropang
2: Chris
1: Juderi.
2: Ama ko na.
1: Juderi lang Japon.
2: Juderi lang Japon.
1: Oo, tsakto ka gabi. Ginilis islan mo naman.
2: Ay, wae, kumang ko na kabuhan.
1: Sa Kaban Kalan, mabatayan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
2: Papa Rudel.
1: Correct.
2: Thank you, Papa Rudel.
1: Sa Kanlaon, mabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Bibi Ron
1: Shooty Boy.
2: Bot na lang da iya.
1: Ah, yung balan na nagigagabi nga sa akong sa lisensya nga malib.
2: Nag-live sa...
1: Oo, oh, may mga picture sa background niya kami dako-dako at tanduay.
2: Ah, okay.
1: Tapos sa din ng fiesta man. Di ba fiesta sa bong man?
2: Kadamo man fiesta.
1: Sa Sagay, batayan kita sa Sagay. XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, na via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kag Escalante. Yeah! Sa Iloilo, mabatean kita.

0: Sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: May pa si Alex kaya wala gahalin.
0: Sa XFM Rojas 106.5 kita upunta si katropang
1: Jen Ray
0: Neil. Sa Kalibo mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Shemaine.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Kuya Jay. Patas-patas lang ha. Tatlo tsakto mo sa bat, no?
1: Tatlo man sa la.
0: Okay na, at least nag-improve ka na sa isa mo katuig din nga. Nga sa duty-duty, subong mo lang sa ulo ang aton nga mga broadcast technician nga partner natong
1: katagat. Kaya wala kits laga pabalo. Kapalaan nyo man ko ba? Echos lang.
0: Ano ka, VIP?
1: Echos lang gani.
0: Very?
1: Charot.
0: Hindi, ano meaning sang VIP gani? Very?
1: Sos Mariosep.
0: Hindi ah, meaning sang VIP bala. Very?
1: Very innocent person.
0: Hindi. Very impotent person.
1: Ay, di ba kuya impotent? Direct pa niya.
0: Sige, islan ta eh.
1: Ano?
0: Very person. Vincenzo Dayon. Sige ah, ma-inop na nai kita kumusina dyan sa alas 12 sa tungang gabi, subong gabi sang, ano kayo subong man?
1: May 21, 20, and 26, birthday ni Nora Honor.
0: Adlaw sang
1: Thursday.
0: Ah, tingala ko ganun nakapula ka subong, tingala ko kakula na yung mo jacket tao.
1: Ha, hindi man ko yung Pepsi.
0: Abi ko gani, kung ara ka naman sa Crocodile Farm. Crocodile Farm. Sa mga gusto mag-intra, call and text sa XFM text line kag call line.
1: Sir, 912-0076-793. Ano namiyahin po si intro ka sa buong
0: kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga-Aper, Balikaw-Kaw, Barangay Urong, Kabankalan, Manong Angelito, Montesino, Ilionos, kag Andre 7, Kim, good evening, Jocelyn Nobleza, Valdez, Febrero, Jose Villegas, Bukanay, Banga na.
1: Wow! Kagra sa may Cadiz, hello and good evening sa kay Tiloy Contrivida.
0: 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM, oh, wala pagali. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy. Diri sa XFM.
1: Kaupod man si Katropang Troy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog

0: Good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
4: Let's say yes to health.
3: Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Hindi ka pang pa-perde animal ka. Okay, klaro na 1-0.
1: Okay.
0: Kay Taito kay Nati, 1-0. Sige, balik na sa phone para programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang inyong programa ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. May virgin coconut oil, may malunggay, and vitamin D3 nga may 200 IU, isa ka soft gel capsule food supplement para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Kag para sa inyo nga mga panuhot, ara man ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Ano?
1: Herbal oil.
0: Gapin lilo o dila mo. Ang tanan ng ESL products harang mabakal sa Mercury Drug Stores, mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Talang yan, talang yan. Sa mga gusto mag-join, dial nyo lang ang numero kang XFM.
1: Ang 0912-0076-793
0: at 0915-8311-431. 0915-8311-431. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Troy.
0: Hi.
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si John.
0: Taga din?
2: Luilo, Troy.
0: Din si Luilo?
2: Sa Madung.
0: Sa?
2: Sa Madung.
0: Madung man?
1: Di lang Madung.
2: Maniway man nasa Dulpe.
0: Part sa Haniway. Barangay Madung?
2: Madam Bihanay na sa sang kanambod. Ikaw yung bulo.
0: Ewan kayo yung upod ko diya. Udung? Kamusta ka muna sa Haniway?
2: Okay, Troy. Sa buong di. Kadapon, gulong ulan na.
0: Nag-ulan sa inyo. Amon.
1: Kagabi.
0: Kainas ang kagahon.
1: Oo.
0: Kagahon. Tapos, basi, matultol na siya. Every early in the morning. Namitani kung arang mga load to. Bala, kaya parang hindi tuman kay init dol.
1: Okay man akong gabi kay mayong tulog.
0: Hindi man, depende Japon sa imo nga ano ah. Sa imo nga body clock.
1: Kung sa bagay.
0: Anon mo na ang tudo-tudo ang ulan kung may ara ka man insomnia kaya wala kagiinom sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nan, isa pa na.
0: Di bala, John?
2: Si Jan, Troy.
0: Sorry. Ambal mo, mangkot kayo na yun, Jun. Ang oo ka man. Jan ka rin nga, lan mo yan. Ilan na edad mo, Jan?
2: 30, Troy.
0: 30, anong trabaho?
2: Tamtanong maswa, naman na ganyan, gulong ulan, tayo timing, ginagawang ulan, maanandong naman.
0: Aba, manugutan ka gali.
2: Sir, sorry man, Troy, manugutan, yung sandiga, ano bala.
0: Manugutan kag ano?
1: Manugutin.
0: Thirty years old ka na, wala nobya?
2: Wala, Troy, pangita ka na.
0: Pangita.
1: Pero naka, ano ka na?
0: Naka ano?
1: Naka-score.
0: Naka-score?
2: Okay.
0: Pila ka gramo? Pila ka gramo na score mo kuno dyan?
2: Depende, Troy.
0: Wala ka pa ka nobya? Wala ka pa ka-try ni isa ka nobya pang uya? Wala pa gid?
2: Kagi naman kong nobya, Troy. Nobyaan man.
0: Ikaw ang gimbyaan o kung ikaw ang nagbiya?
2: Siya nagbaya.
0: Siya nagbaya sa iyo nga man. Wala ka kapaligo?
2: Man, Troy, hati kay Pigado ko na akong.
0: Wala man na sa pabigado, Pigado ko na doon. Pero doon ka pati, yung mga kusina to.
1: Subong ang mga chimpo eh.
0: Oo, no. Kay babae, subong niya. Dapat.
2: Oh, kwartay lagi na pangita. Pero yung
0: hindi man tanan-tanan. Basi ma-offend na sila sa aton karon. Dahil lang butangan ko, anay liwat sa ano ha.
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
0: Hindi man tanan-tanan na babae. Nga kwarta lang yung lagi nalagas. Pero... kung sa practical naman nga part, araya masulod sila dira.
1: Ang mabuhi mo lang sila.
0: Pero hindi ka pa ang imo ka pigaduhon, imo ubrahon inspirasyon para maghimakas pagin ikaw kag ipakita mo sa mga babayi nga nagalagas ing kwarta nga amo na ko ni subong nga si Jan nga damo na kwarta tungod kay damo kag dako akon kinitaan sa akon pagpangutan. Diba?
2: Amo na kay Troy. Amo na kay Troy. Kiti...
0: Ang kapigaduhon, ubrahon ta sing inspirasyon.
1: Nan.
0: Nga maninguha kita para sa dalalayon, mamanggaranon kita o kung magdamo man kwarta naton tungod sa aton nga pagpangabudlay. Diba dyan?
2: Kaya Troy, diba? Ang diba ang manggaranon, Troy? Halay marang spigado, diba?
0: Ang butay nga ako yung mga pamakuton niya man. Ako galay, gay, di makuton mo makuya ako niya man.
2: Ako, takto ginatroy kay ako subuhin ga support-support kung kinataan yung kinasupport.
0: Nana mo kinang pinaka-importante, kabalo ka mag, ano, magtipig sa imo kinitaan.
1: Correct.
0: Kay at the end of the day, gakaedad ka na gadaan, 30 years old ka na. Mm-hmm. Ako ya, sang una, Dol, ang akong edad ng asawa ko, 18 years old, may asawa na kuya.
1: Ba?
0: Oo, 18 years old. May asawa na ko na kanggaro. Kailangan may check ko sa piyaka din niya kung babae. Di ba yung gabi, babae?
1: Ah, lalaki.
0: Hello? Ah, lalaki na. Oh,
1: lalaki.
0: Amo to ha, hindi ka magkalipat. I-maintain mo na ang imong, ano, ang imong disposition si Mukabuhi nga mag ano magtipig sing kwarta, maninguha sing bungga para ang mga babae mapalapit na sa imo kung makita ka na nila nga successful.
1: Correct. Support-support ka. O basta hindi ka lang support.
0: Oo.
2: So, amo na gani troy nga subong support ko bali gi support ko sa mga kadya mga si Sol Tuig yung plano ko mababoy ko ta troy.
0: Oo. Na ano ka na na napalta ka na gani?
2: Ang
0: mga
2: Troy, isang
0: 12
2: edad ko.
0: Ah, 12 wow. Pa sa akong napalata.
1: Di ba lang tawa kami, be? Picture, be, kang ipasa sa akon.
0: Nami isang hindi, ba? Parang tawa kami, be?
1: Para ma, ano, ay masigurado kung napalata ko man sa eh.
0: Amo man, oh. Kaiti, hindi ba na... Kay kung sa kasuhay ko naman, dapat kinanglan gijaya kung gin...
1: Kuan niya, may ebidensya.
0: Oo, ginakyos ka, nga gamay imo, nga tarugtog mo na. O, dapat imo ginapamatudan nga gamay. Kung imo ipakigbato nga dako, ipakita mo ginasaya. Di ba, Dol?
1: Correct.
0: O, silbi nga.
1: Te.
0: Ebidensya.
1: Correct.
0: Te. Nagliwat ng imo nga mind, pwede mo na masend.
1: Pwede man nga ano
0: nga sa Viber, WhatsApp,
1: sa ano lang ah,
0: sa Twitter.
1: Oo, sa Twitter lang.
0: May Twitter ba?
1: Ha? Mahimo eh.
0: Twitter o kung Twitter?
1: Ah. Wala. Eh, Twitter.
0: Ano na makita mo si isang kababayi, Migo, dyan?
2: Ang subong to, hindi tama mangita nga buot lang ang may ara lang ang troya.
0: Well, naado na abots mo kita nga mong discard, diba?
1: Mayo, mayo kay gina, ano?
0: Di ba tonta na na ang mga anes, mga mabuot, ang mga ano, subong, ang mga mabato, gani, bardagulan, ah.
2: Ang subong ginapangita ko, troya,
0: ang mga rasaras.
2: Galagolaga.
0: Na, amo na.
1: No. Correct.
2: Kay inong, gainom.
0: Na, namo na, very good. Very good, very good. Oh, oh.
1: Kapaduting kung gabi eh.
0: Kay kung mapaluyag. Kay kung mapaluyag muna sa amigo diyan, maliwat man na siya. Mabag-o man na siya.
2: Oo. Oh, oh. Oh, maliwat na siya.
0: Amo na na ang pag-unong niya na sa inyo puluyan.
1: Correct.
0: Kay maliwat na siya. Kag dira mo gid ya mabalaan nga kung palangga ya gid ka. Kay kung palangga ya ka gani, tanan-tanan himuon niya na
1: mabag-o.
0: Mabag-o siya sa ngalan ng pag-ibig.
1: Wow ha.
0: Wow, kanta yun ha.
2: Sa
0: ngalan ng pag-ibig. Amen. Ano? Amo na yung tsakto ang pagitaon mo. Ang mga lagawan, mga kapanggis.
2: Mga inom.
0: Na mo na.
2: Ay, kung nga. Di inom sa Troy, hindi na sa lagaw. Ni kami na lang mga
0: kumatawa. Amo good. Na, amo na dan diskarte.
1: Amo na gani nga, no? Sa ngalan ng pag-ibig, tiyan ko nag-very big.
0: Na.
1: Eh?
0: Kay ka, old school na sinang mga ngitang-ngita. Tapos ang mga formal, makabulig. Kuya, ang mga ulugtasan na ito, pangitaon, subong ah.
1: Dapat mga maldita ang pangitaon mo. Kaya kung magbago sa ati, believe na po sa inyo.
0: Oh, gani, no? Kahit isya na naiya madisiplina, sina kung maglubyanay sila yamo.
1: Correct, yeah.
0: Para sa mambala sa ito ng mga lalaki, di ba? Kung mga luyag kita gani, mamangkot yung manayang babae. Kaya siyempre, kung kapanigarilyo ta ang babae, hindi naman ni garilyo, kabaho si mo ah. Muna bala.
2: Gani.
0: Di ba? Kita nga mga lalaki naman kay tungod nga gusto gin naton makuha ang iya nga pagigugma aton agwantahon isa ka bulan duha ka bulan nga hindi makapanigarilyo tapos ang ginsugot ka nagatago-tago ka na panigarilyo diba tago-tago ka na panigarilyo asa nagdayunay ka mo nagkabata ka mo manigarilyo ka na lang gina manigarilyo diba dol
1: eh mayo man bala
0: ah, hindi ka nakasabat galik kay wala ka ginubya.
1: Ah,
0: hindi ka nakasabat kayo, wala ka ginobya.
1: Pero at least, nakanobyo ako.
0: So, muna subong nga ito, nobraho na, ha? O sige, pilang edad siyang kinapangita mo, Migo Jan?
2: 26 to 30 lang, Troy.
0: 26 to 30. Single ma'am, pwede?
2: Pwede, Troy. Basta mura na. Nga pala, inyong ko pala lagaw.
0: Na, amo na, amo na. Na, dama na may text.
1: Ilan pa nawagan ng tanahan yung mga maldita? Single mom ka?
2: Pagkatilo.
0: Ano number mo? Number 09?
2: 0930-1607-202.
1: Only what?
2: 0930-1607-202.
0: Namo-damon ang matext sa'yo, Migo. Believe me.
2: Ganit.
0: Tapos ikaw na dabala disiplina sa ila kung mag-nubyanay na kamo ha.
2: Okay, Troy.
0: Thank you, Migo Jan. Sa nga niway. May gabi.
1: May gabi.
0: Diba, Dol? Pamunta na nasubong ang tirada. Mapapormal-formal tadi. Wala man ni pulos kung mapapormal-formal tadi.
1: Oh. Ano ganing anes?
0: Ha?
1: Ano ganing anes?
0: Ang anes?
1: Yes.
0: Oo, anes. H-O-N-E-S-T. Anes.
1: Ano? Oh, God, kapispe.
0: Nesla na iya.
1: Anes gani.
0: Ah, anes. Nakita nyo ni, it's anes.
1: Nan, very good.
0: 3 minutes before 10 o'clock, nagpaday ng phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Don Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Paray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock and you're tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Birthday nga style. Naka-change the oil gini sa goro mo.
0: Why kita?
1: Ang bangaw.
0: May harap ako balayalan sa credit card. Opo nyo ang sige hapon, Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nga kurap-kurap na inyong mata, nga pamatsyagaan nyo may mga panganod sa inyong mata, mag-Vision X Plus na kamo.
0: Ang mga Yeswell products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's

0: Hindi, pwede suso lang, ana.
1: Pwede na makatawag sa XFM call and text line, Smart and TNT users.
0: 0912-007-6793.
1: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ay, Webes sa Subong, di ba?
0: Oh, Webes.
1: Sa Buwas, hindi ko magkalipat. May 3,000 pesos naman kami ipanghapag.
0: Correct.
1: Cash na, cash. Kada Biyernes para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Sa mga gusto magpasakop, baka lang kamo sa mga Yesold products nga presenyo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet isang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, isulat ang kompleto nga pangalan, ang inyo address, contact number kag pirmahan, kag ihulog sa tanan nga official drop boxes ng mga XFM stations sa Bacolod, sa Kabankalan, sa Canlaon, sa Sagay, sa Iloilo, sa Antique, sa Rojas, sa Calibo. Kompleto na, Dol?
0: Kompleto na.
1: Sigurado ka?
0: Yes.
1: Higantan din nila kung hindi ko na makompleto. Dira nyo ihulog din. Ulaton nyo lang i-posting sa mga XFM pages kung sino ang nagdaog sa 3,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw, nag-ulat sa inyo ang 50,000 pesos. May 30,000, 20,000, 10,000. Kag pulo tanan katag. 5,000 pesos nga cash para sa aton nga grand draw ina mga katropa.
0: Okay, ano pa ginaulat niyo? Intra na.
1: Ay, may picture ato di si ano bala?
0: Si
1: Nanay Rose, may ara sa picture ginsend kagabi. Eh. Nag-ilis kasi sa profile picture para nag-ayo siyang ipakita. Ipakita uwid ko no sa imong iya nga ano.
0: Si Rabia Mateo.
1: Ah, hindi. Daw si ano ni siya?
0: Daw si?
1: Daw si Rabia Ditubo. Ari, amo ni tsura yaw. Ari, gusto mo na siya makita.
0: Sige, be.
1: Hindi man mo lilo yung tsura niyo. Dapas ka mo kataason, Ari, oh.
0: Ba?
1: Akong cellphone, oh. Diba?
0: Okay, daw si Divina Valencia.
1: Divina Valencia man.
0: Ang nanay blan ni John Rib. Ah, hindi mo na nakilala.
1: Si
0: ah.
1: Ano ni siya, daw si Nini Tanini. Gwapa ni siya pagkadalaga, kay kakyut si iya, no? Kahilti si iya, no? Ano iya sikreto ng labot sa 60 man?
0: Hindi, inom gulos ng Santon Plus, eh.
1: Nga siya papamakuton kung ayari ka naman tigil sa tumpad
0: doon, no? Sabagay.
1: Pero grabe ka man ganit, no? Wala ka man pugong-pugong sa pagkaon, no?
0: Nga man.
1: Di ba? Ang imo bala lifestyle, wala man ikaw gautan, permi.
0: Oh, wala ka lang guro kabalo, gakaon kaya utan.
1: Gakaon ka gani utan, pero hindi permi. Ang imo permi ginakaon, puros na nang mantikaon.
0: Well, at least gakaon ko utan.
1: Lain gaman tood, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga may ma... Kung kaisa may ma-intake, kagid yung ano niya.
0: Ti, kamugani!
1: Nga ano nga?
0: Pimi-pimi man-man, no? Kulang na lang matubuan. Te!
1: Amo na gani ka mamangkot kung ano lifestyle mo. Labot ka 60 plus. Kay... Sa Amon, guro, swerte na kami maka 60.
0: Araw-araw ko nag-jaya.
1: Tood man. Sa subong fast-facing na ang panahon. Ilabi na gid nga ang madali-dali lang gid sang tao subong mga fast food.
0: Kung sa bagay.
1: Diba? Ang sa inyo sa una.
0: Kadugay naman, sang ila pa mangkot sa akin nga. Hmm. Ma, nga naglawig ko sa kamus na kada anong...
1: Damo na gid gusto guro magtaliwa.
0: Te, ang akon mo lang solo nga sa bat pimi sila. To be honest with you, pangupang man ka. Maglawi ka buwi niyo.
1: Ayaw mo na gali.
0: Ako yung honest lang, kuya pagambal.
1: Ah, laig yung mga galituod nga ma-ano mo, no?
0: Nung may protina ka pa.
1: Yeah.
0: Wala ko yung sabi ginambal ko ano nga protina.
1: Ang tagahigop ng lakas.
0: Nan.
1: Pero mag-gym ka bala, di ba? Amo man ang diet sa mga ano... Sa mga naga-gym, ga-intake sila sang protein. Nga, ang putado, mga kapsul, guro na.
0: Sang unaya, puro lalaki ang sa gym.
1: Oh, subong.
0: Ang buta, puro agi.
1: Hindi ka ka-sure, may aram ang mga lalaki nga naga-gym.
0: Amuna gani.
1: Oh, pero wala takabalo kung anong ilang inner side. Oh, lalaki sila, pero wala takabalo sa ilang inner side.
0: Basi,

0: Gabriel.
1: Lalaki, amo nito oh, dang ilang abayo bala para sa ako, no? Pagkatapos dirigin sa sunod na ka.
0: Oh, charing.
1: Hindi ko lang pag-ipa-us-us maayo sa ang akong cleavage kaya ba si makita o mayari ko din sok-sok sa sunod.
0: Bas, may strap.
1: Kanami guro ko naka-strap ko mag-program. Nagagawa akong pusod, baladol.
0: Kaso, ang ginagamit mo, Barbison. Ang imo nga tipan, suen.
1: Tribling style, no? Sige, matry ko na bing mga ano naman ko. Kita ko na sa XFM tago mo.
0: Wala, inunta naman bala image.
1: Ang sa XFM tagom bala.
0: Oo. Atong ipakita mo sa akin.
1: Atong ipakita ko bala sa ilang live sa tagom sa Davao. Oo. Ang ilang reporter to, I think reporter to sila guro. Duha sila. Tapos,
0: naka-costume
1: sila yung pambabayi gitya.
0: Oo. Pero lalaki na sila ya.
1: Lalaki na sila ya. Oo. Mm. Tapos sila ginagi-agi ilatingog.
0: Gani. Kasi mabala, ano man ang agi sa agi. Gitya yung agi. Sa tunay nga lalaki.
1: Tapos nakikita, makuna sa mga viral videos wala sa social media, Dol. May araw man na nang konduktor sa, pero ang iyang pormahan, narandog cheering siya bala.
0: Nang the cheerleader.
1: Oo, nga nakalipot siya sa palda. Tapos naka-sleeveless.
0: Naka-majorette.
1: Oo, oh, do something ka muna. Tapos ga-conductor siya, pero lalaki siya.
0: Gani.
1: Sige ah. Doon napinsaran ko sa Lunes ah. Mapambabayi kung
0: ano nga yan yung sura mo.
1: Olmo ko itong miniskirt ni Mayan.
0: Lang tawa bro si Gardo Versosa, bala?
1: Ay, oo, no? Magsosahot sa no?
0: Grabe pa na... Nang steel toe pa ng iya nga...
1: Sapatos?
0: Nga sapatos.
1: Oo, pero feeling ko daw, ano, gitman si Gardo.
0: Hindi na yagi si Gardo, ha?
1: Hindi tayo kambal, ya.
0: Ako yaga pamatood ko, gita yung nga ina.
1: May hara, bala mga agi, bala nga may mga bata man sila kagasawa.
0: Hindi gani, pero ako ya...
1: Si OG Diaz, oh.
0: Ang sakay Gardo Versosa, ya, iya lang gina iya nga kalingawan, yung nga ama mo na.
1: Ang saot-saot siya.
0: Oo, pero hindi na siya yagi, iya.
1: Basta, i-defend ang mayo, mabalaan talang galing sa balita sa Dalalayon, eh.
0: Kumabalitaan mo nga Ginkof lang yaman si Piolo Pasko.
1: Pero siyempre gimbalik na-open up bagit man si Piolo Pasko.
0: Ano?
1: Sa tong time nga to nga nagka-issue sila ni Samuel Bisin o giman sa ilang nga duha.
0: Duha sila.
1: Ah, duha gid sila. Oh,
0: kita mo wala say ulay ganing impakaslan si Katrina si Katriona Gray
1: ni Samuel B.
0: Oo, wala na dayo nila kasal.
1: Pero kay Piolo may nadumduman ka may na link sa yang babayi.
0: May bata na gani si Piolo.
1: Oo, isa ka bilog si, galing no. No?
0: Si Lugayt ang ngalan
1: si
0: niya.
1: Piolo, si
0: Enrico.
1: Enrico Pascual. Nao, bata yang lalaki. Pero duha gid sila galing sa Milby.
0: Nga, oo, ah.
1: Hala, pwede ta, di ba lamaan, just vexation kung magamun niya itong topic.
0: Pero hindi, in fairness lang sila nga duha, ha.
1: Oh.
0: At least, gin-open niya ni, ano,
1: oh.
0: Ni Piolo nga, amuna siya, ya, di ba?
1: Si, ano, si Marvin Agustin.
0: O, si Marvin Agustin, si Mark Bautista.
1: Oh, Eric Santos, ya.
0: Si Eric Santos.
1: Ay, kadamo na sa ilog, ha. Hindi na ako magdugang, ha.
0: Abi ko ano yung balita ka man sa federasyon.
1: Hindi na kuya, okay na kuya.
0: Mian!
1: I-maintain ko na lang niya.
0: Iba din, any boss ba? Mati ko may dugo ni na kuroko.
1: Ay, tawag na ka mo. Wala na ka mo kitinawag. Kakalikaw naman sa dawanay na mundi ah.
0: Kakapoy, ma'am blessing. Sige pa, numdum ko na nung iwakal.
1: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
0: Kag 0912-007-679.
1: Ay, dahil lang kita ang social media. Galit, dahil lang kita. Aton nga FB Live, mayong gabi. Sa kay Ton Palma, kay Mark Aguado, Alan Abiliana, Carino Brutal, sang Oton Iloilo, mayong gabi. Kag kay Raymond Liera.
0: Good grabe evening. Nga ngalan ba? Carino Brutal.
1: Oh, Charmin Garcia, hello. Sweet Dalen, Mila Cardinal. May caller kita sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Kailangan na speaker taan eh kay Basi. Hello, mayong gabi.
2: Hello.
1: Ari na, ari na. Dahil lang gid na i-on air ka namon sa amon nga makina dahil lang gid. Ari na, mabatean mo kami, Migo.
3: Mabati Antroy.
1: Mayong gabi. Pangalan?
3: Berto.
1: Berto.
3: Da, ano? Gilngan Magsaysay.
1: Ah, Berto sang?
3: Gilngan Magsaysay.
1: Di na ang Magsaysay.
3: Gilngan Side.
1: Ha?
0: Say Gilngan?
3: Oh.
1: Negros Oriental?
3: Negros Oriental, Troy.
1: Ara ka da subong sa Gihulungan?
3: Maa.
0: Hmm, ti Oriental na na.
1: Oo, bation kami da.
3: Bation, Troy. Kaya nabunturan mga din ni Troy.
1: Ah, pero makaintindi na mo diha o gano? O Ilonggo?
3: Sa Tinder man, Troy.
1: Oo, pero mas prefer sa imo nga magsinibuan nota karon.
3: Magsinibanor dito, Troy. Kaya isibuan naman yung isaya namin dato.
1: Ah, naagyod mo diha ron sa Oriental. Pag sure ba, naa mo diha ron sa Oriental?
3: Naa, Troy, naa.
1: Ah, maayo,
0: no? Gamit, no? Kay ba tiyon ta to, no?
1: Kusog na diha mong signal? Basi Facebook. Hey, Troy, basi Troy. Facebook, guro na imong ipaminawan.
3: Adili, Troy, ay.
0: Radyo, kanya, radyo?
3: Sa Bacolod, Troy, kaya nabunturan mo ng amok dirigod.
1: Ah, Bacolod. Ah. Bacolod yung frequency mo sulod dira sa inyo, ha?
3: Oo, oh, kaya nabunturan ba? Nabunturan.
1: Oh, unsa kuno ang number, abi, kung Bacolod, unsa number sa imong tuner?
3: 10.39.
1: Ah, oo, Bacolod.
0: Oo, Bacolod.
1: 103.9. Grabe yung Bacolod.
0: Wow,
1: dapat yun. Oo.
0: Oh.
1: Ah, ang inyohang balay dapit, maunang agyanan nga shortcutan pa dong Isabela?
0: Hmm.
3: Oo, Troy.
1: Dira nga part?
0: Kanang gasigsag?
1: Oo. Oh.
3: Oh.
1: Ah, dira nga part, actually, maklaro yung mga Dolp, kay open na siya sa dira nga area.
0: Ano, ng baybayon mo.
1: Mm. Ah, unsa gani, si Katunan ang imuang lapsa, no? Gikan sa Gihulungan proper. O niya, agi ka sa dalan nga laho sa Isabela. Si Katunan na, no, sa Isabela, di ba?
3: Oh.
1: Dira inyo ang balay.
3: Oh, Ang sarili niya da alagyan Troy kay Gilngan man Mr. Nigod.
1: Oo, pero dira dapit ay inyohang balay mao na nga way.
3: Alayo ra Troy.
1: Asa man dapit inyo sa Gilngan?
3: Magsaysay.
1: Asa man dapit town proper town asa proper. Pa dong.
3: Yan magsaysay gina Troy, doon lang binibista ba?
1: Ah.
0: Oh, pero town proper na siya.
1: Layo na sa town proper. Oh.
3: Layo pa.
1: At least abot tagihul nga Negros oh. Oriental. So, kinahanglan yun na to nga magsinibuano, mag-Ilonggo, mag-Tagalog na po dito dapit oh. Sa Kalibo.
0: Sagol na.
1: Pangit naman kung magtatagalog tayo. Pangit naman kung magtatagalog tayo sa buong programa.
0: Kaya nga, ano sa salita nga, pangit eh.
1: Pila na yung mong edad, Berto? Berto, pila na yung edad?
3: 48?
1: Pila?
3: 48
0: years 48 old. So, wala ka pa asawa?
3: Ah, wala pa.
1: Bata?
3: Ha?
1: Nanakay bata?
3: Ah, wala niya po.
0: Uy! Yala, laon?
1: Laon na ka?
3: Laon.
1: Congratulations! Sama yung mga trabaho, Berto?
3: Ah, sige rin panguma, Troy, na.
1: Ah, manguma.
3: Kaya mag-utan ba?
1: Mostly magudiha sa Gihulungan, maugi ng ilahang ano?
0: Okay, bukid man.
1: Ang ilahang, unsa gani, tawagan ni ilang pangubian ba?
0: Hmm.
1: Mauna. Unsa nga mga utan po na imo ang ginadulog o ginabaligya sa Gihulungan sa public market?
3: Lubasa, pidada, paitan.
1: No, lami kayo na tayo
0: wow, ilang may utan. May paitan pa?
1: Oo. So, 48 years old na ka. Ko karon kay nitawag maka namo so mangita na gyud kag pang forever na gyud ni para mena kay kakuyog sa inyohang balay.
3: Oh, mangita ni ko Troy.
1: Hala.
3: Basta na at.
1: Mahingagaw pag gyud ka?
3: Mahingagaw pag gyud ko kay
1: kanibang mga 48 years old, grabe ni Pacquiao ron.
0: Mm.
1: Wala nakakakiyod Berto no? Berto.
3: Oh.
1: Unsang tuiga ang last nimo nga iyod?
3: Ah,
1: wala yun. Wala yun kakaki yun? O kaning ka, ala, ang kaning bayot ko yung nako gusto ni mo iuran. Kay kanig ganahan po ni siya dira baya sa Giulngan kay duol lang kuno sa Dumaguete na.
0: Correct.
1: Gusto niya nga daan mo lo, laag sa Dumaguete. Nakadto na kay Dumaguete dol.
0: Yes.
1: Ah, nakadto na di ay. Tigawang naman kaso nalibot na nimo tanan tingali. Oo. Unya mo sugot ka?
3: Dumpi pala ba edad ana?
1: Ah, si Dolpe, paras-paras naman mo, 49. Kamao po ni siya mananom, oy. Unsa gani, unsa gani mo ginapananom, Dol?
0: Patdan.
1: Kaya ila kag patdan, Berto?
0: Oo. Si Buwan naman ang patdan.
1: Ang patdan ba, ang kanang kansyaha sa tubo?
0: Kansyaha sa tubo.
3: Sila, oy, kinaman mo, eh. Na
1: tubo diri sa mo. Oh, minamay, mina. Pila gani ka buok? Pila gani ka buok di Central sa inyo sa Oriental gani? Mina, murag duha ka buok tulo.
3: Ah.
1: Minamoy, minamoy Sugar Central dira sa Giulngan, di ba?
3: Ay, wala.
1: Mina, oy, mina.
0: Oh, Central ba?
1: Ah, Central ba ang kanang nagaproduce sa kamay? Kanang agyanan good nga lahos padong mabinay. Di ba minanay Central dia?
3: Ah, wala ko na sa ayod, Troy.
1: Ah, wala na siya. Sige, dili na lang mimo argue ni mo kay dugay naman ka wala kakiyod.
0: Pero wala agi dyan katilaw, baye.
3: Ah, wala.
0: Ti gusto mo tilawan mo ko?
3: Pag-insara.
0: Ha? Ang saman?
1: Mag-unsa? Bayot. Unsa ingon nimo? Mag-ayat na mo? Mag-unsa mo? Mag-ayat na mo?
0: Ah, payikap na imote.
1: Bastos.
0: Gating ka pa, ana?
1: Gagahe pa kuno na?
0: Gahe pa na?
1: Agahe pa kuno sa lusong. Kaya lang kag lusong doon?
0: Oo eh.
1: Unsa nang lusong?
0: Kananga, ano sa halo? Gaana-ana ba?
1: Ah, kada mong lupak. Ana-anaon ni mo. Ana-anaon ni mo. Anto di kami na ay mo pisuit. Berto, pilang edad sa bahay ipangita ni mo?
3: Habi sa gisinta, basta sinaa.
1: O sige, unsa man ni mong number? Memorize ni mo?
3: Memorize ko.
1: Sige ko no, i-plug ko no.
3: 0909-055-1185.
0: Oliwa.
1: Usba.
3: 0909-055-1185.
1: Usa pa.
3: Kuhaan mo ang number, bahalag sa sinta na mo.
1: Oh, sokol. 0909-055-1185. Berto, dagang salamat. Regards sa mga taga-Giulngan Negros Oriental, ha? Dagang salamat.
3: Salamat ninyo.
1: Oo, kay makilala man po mi diha sa Negros Oriental nga may na-idol P o Troy Day kadagabi.
0: Yes.
1: Nga ipadungog na to sa ilaha nga kamao ta musulti og Cebuano kay para atong mga Cebuano pod ng mga color nga tig maintain pod sa to ang tambal maka join pod sa to ah kay basi mena og kaisa nga daan dol mena ay language barrier ba nga kanang ato ang ginasulti permi sa radyo mag inlonggo na lang ta magkaray ah abi pa lang nila di ta kamao musulti si Cebuano kamao mi kay ato ang Sibya god pag Sibya na to pag broadcast na to ba abot ang putag Cebu Island Toledo na mauna so kinahanglan gyud nga kitang mga announcer kamao ta musulti Cebuano Karaya Tagalog Hiligaynon basta ayaw lang ng English
0: ako makamao ako mag-ininchi.
1: 37 minutes after 10 o'clock mabalik pa ang phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy
0: si Katropang Dolphy lang ka
1: ining XFM Katropa mo
0: exciting.

0: rin sa ka-service crew. May aratos ang chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santol Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Oo nga, nag-untad.
0: Hindi ko sa sunod ang pinahinay sa akong tingaw gababa. Siguro ko na lang kay ginakulabos sa hangin. O, te, naka-1 ka na?
1: Yes.
0: So, ang score, 3-1.
1: At least naka-1.
0: Happy ka na, da?
1: Oo, eh.
0: Dapat lang. Kaya kung hindi ka mangin happy, manong ka gani?
1: Maging sad.
0: Correct. Nagapadayon ang programa ng phone. Palobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede lang katawag XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, sorry, nadasig ko ah. 0915-8311-431.
1: Sila ka botilya na yun naman.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasuga inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kako nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag-cess the pain na kamo.
0: Ang tanan ng Yes to All products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy nationwide. So, dahil lang kita. Ambali Pamela Parcia, sikor-sikor, Dolphy lang ka, natuyo ka na nga ang gahuloy na mata mo.
1: Amog na iyang mata, kuya.
0: Ang iya mata gahuloy. Lang tawa niyo mata akong mata sa live kaya akong nga eye bag. So, namuldamo lagi dyan. Dumadagdag na lang ang mimilok mo.
1: Kisa gani nga ito, kuran ko na lang yung toothpick.
0: Oh, gusto ko na gani mahigda sa mga gabi, ma. Ganun kayo, sige na lang, pasugtan ta sila kay Tito. Muna man lang na yung aton nga Thursday, di ba? Then sa Friday, bilog naman nga adlaw ang aton nga, ano,
1: rest.
0: Aton nga leave. Friday, Saturday, tapos Sunday, patay mabalik.
1: Yes.
0: Pero, ang problema naman da, kay kung ara ka na sa inyo puluyan, do ka dasig naman sa inadlaw.
1: Nan, gusto mo naman tani, lang nga...
0: Mapahunay-hunay.
1: Mapahunay-hunay.
0: Pero pag bugtaw mo, Domingo na dayon.
1: Correct.
0: Nga aman.
1: Te, kung Domingo nga daan niya, last 4 pa lang bugtaw na ko, kay mabiyay pa ko.
0: Pero okay lang na, importante, mapadasig lang ang December.
1: Correct!
0: Para makapaldo naman. Dahil lang kita, may gabi kay Sir Bobby Valencia, Santoboso. Naglantaw sa aton nga FB Live, Raymond Liera. And mayong gabi sa kay Alan Javiliana. Nambal ko na nakina. Si Carino Brutal nag-comment naman liwat. Sige, dial ka mo guys. Oo. Sa mga nagabiyahe pa sa subong gabi, sa aton nga mga mamang chopper, mga taxi drivers, mga modernized drivers sa mga modernized jeepneys, buses, ano pa da subong taxi no, nambal ko na mga ano pa ginagaya, Dudol? Ang nagabiyahe subong gabi sa Bacolod, Iloilo, kag sa Ruas, gani?
1: Masisilhig.
0: Grabe mo imagination, no? Daw hindi ko gadya maano. Daw hindi ko gadya malabot ang imo imagination, no? Grabe. Nakaagi ka man ako.
1: Nga. Sakay silig.
0: Sakay silig, yes.
1: Tilawan ta.
0: Ha? Sana sana ta sugdan na.
1: Ha?
0: Sana ta sugdan.
1: Magmahal na gid kayo
0: ang gasolina.
1: Eh.
0: Pero subong daw nagabahar-bahar man siya. Pero hindi gid na muna ka ano?
1: Ka dako.
0: Hindi kita muna ka barato gid sa kung gasolina nagahuyhoy gid ang mga bagas ang mga may salakyan labi na gid kay ti syempre hindi man tanan no gid pang fully paid na nilang ilang mga service
1: amo gid
0: ila man na gina ano tawag sila ginautang
1: ang kwan ang sakit lang sila kung may boundary bla.
0: Hindi, wala labot sa mga private vehicles na baladol ang may mga salakyan ng tawag ni gani ah. Mabayad pa sila sa ilang monthly amortization at the same time pagkasulina pagid sila. Di dapat kung may ara ka sa, di ba, sang una, ang plastada sila, dapat may salakyan ka, may ara ka man negosyo, ang salakyan, gamiton mo kargahan sa mga stocks, gamiton mo mag-mobilize ka kung sa din kang ruta, ka magbilin kasi mga product. Nante, paano nabi ka ron kung magamon ng plastada ng mahal na antanan? Ano na lang ang nag-aus-us?
1: tipan. Oh, di ba?
0: Bagay. Kada gabi o kung kada sunod nga mga inadlaw.
1: Ha?
0: Kada gabi o kung sunod nga mga inadlaw.
1: Kaya amo na pagsinta nga, ga, dugang yung manibala.
0: Kaya mo na ang burden subong sa ato ng mga kauturan, pero saan at saan pa rin tayo papatungo or patutungo? Diba? Sa ano pa rin? Sa bagong Pilipinas, bagong muka.
1: Amo na pag sila yung kapagkantan yung saan? Saan ako nakamali?
0: Happy birthday, Nora!
1: Saan? Saan ako nagkamali? Bakit ako naging agi?
0: Ikaw lang sinama kasama. Tayo kay Char, sala si Dolphy. Daw si Nora Honor sa mga gabi.
1: Wow! Thank you!
0: Actually, ang yagi man na idol si Nora Gidman. Ang kinalain lang ni Dolphy, ang lunar ni Nora nga dirita isa pihak.
1: Sa wala.
0: Iya sa ilong na butang. Amo na ang ginpanubli ni Nora sa antes magtaliwan ang ang aton nga best
1: kaya
0: actress.
1: Kaya ko nagpulapan ni si Rudolph the Red Nose Gidman.
0: Bidang-bida ni sa kada December Rudolph the Red Nose Reindeer.
1: Ta-na-na-na-na-na-na.
0: Wala na may kapanawag sa aton. It's 3 minutes after 11 o'clock. Mabalik kita sa music para sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa buong gabi. Ara na kami sa final hours ng amon nga program. So mahulat kami sa mga gusto mag-intro akong magtawag. Sa giyapon, padayon kamo sa pagpamati diri sa inyo katropa station. Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Boss Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na migin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
7: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Woo!

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo. Oh, nautodik daw. Nadulay mo microphone. Tantugay mo microphone.
1: Aryo?
0: Nara na, oh.
1: Oo.
0: Wala ka na palapit sa yung microphone mo. Muna na nadula. Wala, nadulang aton nga, ano, background. Yeah. Arena. Ah, pilang ng score? 4-1.
2: Yes.
0: Okay, final hour sa programa nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang pinakadabes na kape, may glutathione collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, hindi na magdudua nga pika mo sing Santon Gold Coffee Mix. May hapagani. Na, nung kapay na buang ni Seya, sumungi nga gabi yaman.
2: Sabi ko, tapos ka na iya.
0: Lapa. Oh, ikaw na?
2: Tapos ka na.
0: Ah, Nasabad mo na ko. Mangkot ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyo nga mga suki, nga mga butika malapit sa inyo, tag sa ka mga lugar, may available ginadira sa tanan-tanan nga produkto sang Yes to Health nga ginapang-endorse namon. Kag diri nyo mabatian sa XFM. Tapos nga ba sa ano? XFM call and text line. Pwede na mo katawag. Smart and TNT users.
2: 0915-8311-431.
0: Dahil lang gid, no? Do kagina, damo-damo ga pinanawag. Anay sumong ga panawagan, tanga manawag na sila. Wala na sila ga panawagaw.
2: Nagtinulog na ka mo.
0: Hi kay Charles. Mayong gabi kay Dale Rain. Good evening. Shout out sa imo dira. Salamat gid sa paglantaw. Gabi-gabi. Kaga, mangita ko sa inbox. Dolptaw gan. Ay! Wala ko galit nakapaload gina na expire gina nga ako nga unlikol.
2: De.
0: Hambal pa ko na permi nga damo ta load. Tapos na expire man lang galit unlikol nga 1 month.
2: At least damo. Damo na dula.
0: Hindi ko galit ka dial subukin, wala ko bantawan.
2: Gani.
0: Sige lang. Ah, kamo lang nga dial bi kooperar makamuda kay ti.
2: Oo, ah, total ka paload man kamo.
0: Oo, kamo na nga dial. Papasensyahan niyo lang ko ana kay wala ko makapaload, pero dali man lang magpaload kay ti subong basta may ara ka mobile apps. Dolp, may mobile apps sa subong dolp. Dali-dali na iya ang magpaload kay isa lang nakapindot galagting dayon. Ang pamangkot kung ang imo mobile apps nga nakalink ang imo nga ATM, kung may unod ba?
2: Nan, amo na dang pamangkot.
0: Ikaw kung papilion, mas ano mas gusto mo ang naka ATM o kung manual lang ya imo yang nga cash on hand?
2: Manual na lang kuya eh.
0: Manual? Sigurado ka? Hindi ka mag-card?
2: Ayan,
0: hindi, social kung mag-card ka.
2: Damo ka pagyan.
0: Ha?
2: Damo ka pagyan.
0: Hindi social mag-card ka. Kaya muna imo ipakita-kita. Ilabi na kung may nagatinumpok nga lalaki sa 7-Eleven.
2: Ah, lugaya ako.
0: Nga na palang kalakat ka, sulod ka. Pakuha ito sulod sa 7-Eleven naman, oh. Tapos, mabayad na, sir. Baliw lang ko dahil swipe nga na isa akong nga card. Amo na. Amo nang imobrahon.
2: Ambot.
0: Good man.
2: Bisan nga sa mga department store, mamangkot pala. Bonus card, man. Senior citizen's card lang ginating akon dahil.
0: No.
2: Senior citizen's card lang ginating akon.
0: Okay, isa, nag-sinamo yung mga ginahambal eh. Ulihi ko na mga talupangdan nga senior citizen. Hindi ko maintindihan na ginalamon mo na yung inambalan. Tuyo ka na, Ged?
2: Hindi pa, Ginman.
0: Api pagprank ka kay 30 minutes, mababay na taya.
2: Te, matulog na kami kung wala kami isang caller. Matulog na kami.
0: Total, wala man na di ko takuta.
2: Te, ano tulog ta?
0: Dali lang. Lot-lotong eh. May intra pa ni Karun. Masadyahan pa talaga di. Pilang na gani ka color ang aton nga nabaton gani?
2: Gani na, do apat na to.
0: Ah, apat na gani ka color aton? Mm-hmm. Damo na gali. Ah, matulog ta timprano ah. Natuyo na ko.
2: Sige, adios.
0: Mabalik pa ang phone, pal. Dala lang ka mo, Anay. 1128, Troy Tisoy, upod nyo. Kag si...
2: Dolphy lang ka.
0: Nagapadayon ka mo sa pagpamati sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: 40 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Madamong salamat sa mga tech on duty sa buong evening. Thank you so much sa tanan ng XFM radio station managers. Kag sa ngalan sa amon CEO, President Dr. Rimelito Uy and Madam Olivine Uy, ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Mauna lang kami celebrate sa weekend na kaysa Sunday, mabalik kami. Damong salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas just gracias.
0: Babosh.
2: Exciting!

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng 10 plus gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng 10 plus gold.
0: 10 plus gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement from me.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa kang studyante. Kadagabi upod

0: Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

every word that you say. You might not always see my love,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ang natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang pain.
5: Fast and safe. Yeah!
3: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika. XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm. O ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
0: Santo Gold. Live testimony.
2: Wanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nungo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanzone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: bumibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Ay, pusin lang. Isa ka prof

0: gagluto tayo. So, bragi to, nakatipid, banggod niya. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen gagluto.
1: Sunfun Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfun Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subong yung adlaw sa Biyernes. Biyernes na. May 22 na kita 2026, Mayo 22, tuig 2022, mga, oh, 26 mga katropa. Gaisol. Anyways, mga katropa, subong, kaaga, kumusta, kamusta inyong mga gising? Kamusta inyong mga gising? Kumusta ang inyong mga lalabahan, hulugasan, kaglulutuan? Subong yung adlaw sang Biyernes. No? Tinatingob-tingob na yung ibanda ng mga lalapta kung sa inyo mga tagsa kapanimalain, especially sa mga kisalang gapuli. Anyways, ha, imagine mga katropa, ito kagina lang, Lunes. Subong, Biyernes na. Daw, kahapon lamang. Mga katropa, subong, ate, imagine, makasing kita naman kita, TGIF! Thanks God, it's Friday! Kag subong, mga katropa, nga May 2, okay, May 22, mga katropa. Mainit-init sa gihapon ang aton nga tiyempo. Kay tungod, basiya sa pag-asa, DOST pag-asa mga katropa, sa highest forecasted heat index sa gitpagwa kahapon. Subong, May 22 yara sa danger level ang mabatsyaga naton nga kainiton na, no, sa bakin niya sa heat index. Kay ang forecasted rin yara mga katropa sa 42 degrees Celsius o orange sa karon. Danger level ang aton mabatsyagan. Okay. Stay hydrated sa gihapon na. And kung hindi ulang pwede dang magsulay-sulay ka, o kung aming posible lang man yan, hindi ka magsulay-sulay sa init, mas okay ang magtinera sa salud sa inyo drang mga panimalayo ko ng mga workplace para safe na safe ikaw. And of course, see, don't forget man nga mag-put sa inyong mga sunscreen, mag-apply sa inyong mga sunscreen para protektado man yung mga skin sa init. Subong. Pero in fairness, kada hapon, those tatlo na kasunod-sunod nga adlaw, no? Una-una, tagatalit-talit-hi. Subong, doon ka madamat naman na balik si ulan. Kagahapon, gani, dulo-damol-damol na tuha. O galing, after lang din siyang ulan, namati-madyo madamol-damol man kahapon, nagbalik naman siya sa init. Pero in fairness, at least ay nakatilaw sang tubig ang mga siminto nga dala noon. Ang inyong mga tanom, ang inyong mga atop. Pero nabulubog now somehow, ano, ang palibot. And so, bumang nga Biyernes mga katropa, no? Check your schedule. Sa inyong mga kalendaryo o kung sa inyong mga mobile phones, dira nga ti, naka-plot na, naka-latag na ang inyong mga, ano dira, mga schedule, ang inyong mga deadlines. Bangod, subong, Mayo 22 mga katropa, dira sa bahin sa new government center sa Bacolod City, mga katropa, ti last month to subong nung, anong bala, nga adlaw, para sa kinapatigayon nga, LTAP caravan, sa nga kapulisan, may angot pala mga katropa sa pagrehistro kag pagkuasang permit, no, sa pag handle niya dira o konsang pag angkon sang mga armas mga katropa. Para sila subong nga sa may bahin sang new government center magabukas karon alas 8 sang aga ang nasambit yang caravan kag magatakop pa alas 5 sa hapon. Last day subong adlaw, so tayo may mga armas kamo diyan, no, mapadulong na digto kay ti subong kompleto digto ang tanan nga mga requirements wala, no, hindi mo na need pa nga mag kalto sa kundiin pa nga mga ahensya on offices sa akong regular days para nga makakuha sang permit and ining license. Sa digto isa na tanan, ato na ditong new rule, ato na ditong mga kinanglan, mga requirements, ma-apply ka lang. Just bring the requirements mga katropa nga araman makita sa ilang mismo nga Facebook page sa RCSUNIR. Kagoras na doon, alas 4:49 na. Mga katropa,
bugtaw na. Sa ila din ni Joel Haga Castro Verde, good morning. Sa ila ni Barry Ingada, good morning man. Mayong nga pagpamati sa itong niya programa subong kagpagalantaw sa itong Facebook Live at sa Exciting Pilipinas. And ti mga katrapa update pa gaya no, sa santo sa pahayag yan ni Mayor Greg Gasataya sa kagabi sa iyang gin-post sa iyang official Facebook page nga may update na sa bahin sa DSWD nga nabato na sa regional office ang listahan sa kapin 300 tanan ka mga o kung 300 ka mga TNVS second mga transport network vehicles drivers no sa NIR halid sa mga companies kag fuel subsidies kag ilan na subong ginasort sa kada LGU bilang preparasyon sa pag-release ng pondong ayuda para sa mga TNVS drivers. Ang mga TNVS drivers, mga katropa, sila ni mga transport network vehicles na ginasakyan natin. For example, the Grab drivers, InDrive drivers, Maxim, tanano, ng mga ginapang sakyan natin. Ngayon, kabahin man sa transport sector, mga katropa. Oras, alas 4:52 na! Sibong nga aga mga katropa, kamusta yung mga gising, ang mga muta-muta, nakuha nyo na ba yan? No, nagatulala na ba dyan ang iba? Ang ibang kagina pa ni Bugtaw yan, nagahimos na ni, nagahikot na ni, nagadigamo na. Anong sundaan nyo na nga ginaluto? Kay kita Daisy dyan, good morning, anong ulam? Hamot-hamot na tinapay, paglabay ko ito kaginaseng gwa. Naginutom na po. Anyways, mga katropa sa Liwata, adlaw subong sa Biyernes, kaga nakatutok ka mo, nagapamatik ka mo, dire sa programa natin, Exciting Pilipinas. Ang programa, nga pampuka ko na aga, kaupon si katropang Wendell Balinario. And of course, live the live kita sa gihapon sa ato niyang official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian makita sa inyo mga tagsa-tagsa ka radio. Aray kita sa inyo radio frequency nga 103.9 and 96.7. Tutok na ha. Don't forget nga like and follow and share ang ato niya Facebook page and comment down. Di ba kung huya sa inyo nga mga pa-shoutout kung pag-greetings subong aga sa mga birthday dyan and ano man ang inyong mga requests comment down lang. Isa kay Hermie Paul Kasungkad. Good morning, man. Mga katropa, 4:54 na. Oras na ton. Kagariwa, samtang nagahikot ka mo da para mas mabugtaw-bugtawan pa mga bagong bugtaw. Yari mga musika naton nga magkapa-indak sa inyo subong aga. At the same time, sa mga nag-drive dira subong, ano nang gapamati sa aton, samtang nagkapadulong sa mga lalagawan o sa ilaman mga bakantuan. Good morning! Kagariwa, parang nga medyo makasing-along kada kayo doon medyo sikat ning kanta. Medyo... Sarewa, buksan mo, papasukin ako. Everybody by Willie Revelio Man. 1, 2, 3.

0: FM 103.9. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santol Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala uhala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System pain.
10: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast,

0: instinct, a focus of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, nagkabalik sa inyo mga Tagseka Radio. Magkatrapa oras, not an oras. Alas 5:09 na. Good morning. Kamusta, kamusta na kayo dyan? Kamusta mga niluto? Kamusta ang mga lidabhan? Grabe, you know. Or nahimos, ganda mga first. Kakadlaw ko, magamal ko nga oras. Kaya ginasunod nila. Mga tagpalamati, no? Kinakadlawa nila ako nga sa inyong atanan, sa mga aga, alas 5:10 na kita sa aga. So, matamat na dirahimos ha, matamat na bugtaw. Sa mga nagabiyahe dyan, hinay-hinay lang, ano, kahit medyo early pa man. Hinay-hinay lang. At the same time, makita ko din sa radio booth natin, subong, sa radio booth natin, sa gwa, makita ko na nga doon, gamat-amat na si Haring Adlaw, nagapula-pula ng langit. Managwa na siya. Sa mga katropa, nagbabalik kita liwat no, dari sa programa natin Exciting Pilipinas. Kapod yung sa gihapon, si katropang Wendell Balinario. You're still listening sa Exciting Pilipinas, dari sa Exciting. Nukon sa XFM Bacalar. And mga katropa, syempre, as I've mentioned kahapon, ang ati, madamo sa mga issue nagkakatabo sa karon sa Senado, sa ato niyang pungsod, pati sa gwa sang pungsod, may mga pag-ilinaway. At the same time, masubong, wala paghihapon na dula man ang pag-consider sa mga tinaga o kung sa mga sexual abuse or especially when we mention rape. To, as a joke sa gihapon, mga katropa, no, te, hopefully nga ang mga amusin ng issue ang na maliwat-liwat pa. And sa aton nga naging pahayag kahapon, no, in continuation with that, kiti mas naglapta na gid ang balita, no, kay ti halinggit ni diret sa lokal mga katropa, naglambot na sa national. May we remember nga mga katropa, ining mga ano no, mga bagay nga supposedly dapat hindi siya normal and we don't normalize this. For example, ang mga insensitive remarks, mga body shaming, ano, mga comments bala, mga sexist comments.

comments, mga green jokes towards sa mga kababaihan, mga kabataan, mga estudyante, mga tigulang sa kababaihan, either babae man or lalaki, mga katropa ha. Pero when we say abi mga jokes, may angot sa rape or ginatawag na rape jokes, mga katropa, muna siya ang kumbaga hindi na gini acceptable. Although itong mga ginatawag natin ng mga body shaming, you know, mga pag green jokes sa mga kababaihan, hindi siya acceptable man. Pero ginaubra gani. Pero when comes na yan sa mga muni mga katropa, natapanagin siya kadalom. At the same time, no, masubo, no, para sa mga victims ang mabatian. For example, la, mga katropa, ang makabati ka mo dabing, ginahimo siya joke. For example, la, sa mga victims, ano mabatian nila if they hear this, no, being treated as a joke, mga katropa? Then, anong ma-feel nila? Dapat panumdumunta na, di ba? Panumdumunta kay... Sila mga katropa, naging journey sila siyang pain, no? Sa undergo ni sila medical treatments, like psychological support after the incidents. And sadly pa, in some cases, have shattered their dreams or naguba ang ilang mga handong because of this mga incident o kung mga kaso, mga katropa. So, amun ako sensitive ang ining topic. That's why it should not reduce to any humor or to make fun of. So, mga katropa, subong ano, gina-condemn sa media, dari sa Bacolod, at the same time, national media, pati ang media relations nga ginahandle sa Office of the President, iling nasambit niya nga itabo, mga katropa. And what a shame, ano, sa mga tao nga gina-enable o kung gina-tolerate ang amusin nga situations. Imagine na, mga katropa, this is a sensitive topic, and sa mga person nga wala sang sensitive nga mga paminsaron, what a shame, liwat, no? Shame, kauluya sa inyo. And ang ngayon nga mga natatabo, mga katropa, if ikaw mismo nakaubra kasi ni, you should be accountable and you should apologize. Hindi lamang sa maginhambala ni mo, but also to victims, to rape survivors, and to all women out there. Kaya mga katropa, hindi lang ni siya nga isa lang nakatao ang gina, ano mo, no, ginahambalan mo. Kundi tanan nga kababaihan. Hopefully, ah, ngayon ni ang ma-address, mga katropa. And as of now, no, local and national media, at the same time, organizations and mga private group man and individuals are trying to make statement regarding these issues, mga katropa. No? Masubo, no, bilang babae, na nagapungko, mandiri nga nagakabatian ninyo kadaaga. This is a sickening event, ano, to women. Especially, mga katropa, ha, nga sa every workplace, ang mga kababaihan nga daan, nag-fight na or nag-struggle na nga mabatian, respeto ko nagkag ano ba lang, no, taken seriously sang tanan. So mga katropa, hopefully this will not happen again and a lesson learned for everyone. Iwat gid mismo agin pasar na sang sanggo ni ang panlunsod ining pagkundina sa nasabit nga issue kag magpatigayon pagida sang meeting kag i-tackle pagdinis sa sanggo ni ang panlunsod sa pamuno man ni Councilor Celia Florno, Chairman sa Committee on Women's and Children. Agud ini ang hindi na maliwat kag wala ini sang space, no, para yang mag-attack o kung maka-feel bala nga hindi safe ang kababaihan diri sa siyudad sang Bacolod and all over the world, mga katropa. Oras na to, alas 5:16 na. Medyo masakit-sakit ang mga tinaga, no? Ang mga, you know, ang ining mga kitabo, mga talks. Especially nga ti, hindi siya sabi-sabi lang ko din natabo yun, mga katropa. That's why, nga, we should remember this always. Respect your family. Tanan kita, nagalin sa babae. And para to lighten our mood, mga katropa, and para nung patakop sa atong nidaan niya si Mana Subong. Kasi, ala, dasig lang mo. Nagtapos na naman ang bulan sang Mayo. Dugay-dugay, oh. Anyways, ha. Sa ito nga, pampag-good vibes, Subong nga aga, mga katropa. Where, di syempre, sa TikTok, initag trending na naman. Di ba daw mo kita sang na-play? Ga-play kita sang saon? Sang kanta? No, sang acting? Sa mga kababainhan? Nga nag
tumbling-tumbling. Sa mga kabataan, yung mga talented, sa mga babies, toddlers, etc. Sa mga filters last time nga ginahampangan, nabal ko ang AI, grabe na gid, kagang pag-iubra sa mga filters nga ma-enjoy mo man somehow, no? Ka-fun, himan, answer ka-question or may filters, dira. Pero subong, nagbalik naman ang ginatawag nila nga Filipino humor. Amo na yung humor nga dapat ginano nyo dao, ginapagwa nyo dao. Amo na yung humor yung makadlaw ka literal. Ang mga humor balas ng Pilipino, nga kung makabati sila kanta, tapos himuan na nila lyrics based sa aton nga lingwahe, kung ano na mabatian nila, tapos hindi mo na, you cannot unhear that. Kaya muna na daso yung mabatian mo. Sa una, diba? Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galaw mo. Tungod ang mga Pilipino kay may Filipino humor nga ginatawa. Ginubra nila, hawak mo ang brief, hawak mo. Tapos you cannot unhear it. Diba? Like, the, kada mati mo, hawak mo ang brief, brief na. Ay, magkakabatian. Ay, diba? Na ano nyo na, na kaagi na ka muna, or na feel nyo na, or somehow, ikaw mismo ang nag-aamo na. Ako, akong gamo ko na eh. Kinubra-brahan ko lyrics, tapos hindi ko na siya dasun ma, ano, kumabatian ko siya, ang ako, na kinubra-ubra ako na, nagkakabatian. Diba? So, ari mga katrapawa, live wala sa buwang sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari nga, ito nga TikTok and video sa mga gawa. Live na, ari na! TikTok ka na!

kinig kakabatian. Promise. Ako kinig kakabatian. Pero, sa nakita ko ng video, doon na-realize ko, tuod, no? Ako, ang kotse niya. Makikao na. And mind you, kung mabatian ko ka muna liwat niya kanta, muna na makakakunumbatian. Diba no? I don't know ha, pero amun na siya, mabatian ka next. Kaya amun na, nag-sink in na siya sa utok ko, pero wala ko pa na nakita. Siyempre, laingi dyan kakabatian. Kaya, ay, amugit ang original, subong gani. Hindi, wala man ko gani kabalugid sa lyrics, kaya sa original ka song. Pero subong, tiyan muna na, kuchinta na, gikaon na. Amun na ang ako niyang madumduman, no? From time on, ga mabatian ko na siya. Diba? Anyways, mga katrapakaros na tala, 5-10 na! Patay lang sa pagtutok sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. Aring mga katrapa natin rin nag-comment na sa ato niyang Facebook Live. Bugtaw na sila! Si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Adra sa may Kabacan City. Good morning sa inyo dyan. Kay Rina Destro, good morning. Good morning mga katropa, kag mga members ng class nato, nagkod katropang listeners and solid supporters. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Dari sa ilan ni Zanis Ryan Haleya, mayong aga man sa inyo. Sa ilan ni Sir Randy Medalia, kay JM Alex Gubaton, good morning. Kapag shoutout good siya. Kay Joe Marie Dormedo, good morning. Kay Sir Joe Marie Dormedo, good morning. Kay MJ Guardiano, kay Leonard Igualan, mayong aga. Kay Sir Leo Pasigue Reyes, good morning. Kay Marlon Campued Vivalva, good morning man. Thank you so much kids sa pag-upod kapag monitor sa itong Facebook Live. Kay Jasmine Delgado Magbanwa, mayong aga. Hindi ko mabasahan ng iyang pangalan kay foreigner, no? Kay Hermie Paul Kasungkal, good morning man. Ang balinyo, Dreo, good morning idol. Good morning! Sa iyan ni Barry Ingada, mayong aga man. And of course, kay Sir Alex Aspawa, good morning man. Yung nagatutok na sa itong Facebook Live. Good morning. Mga katrapa, oras natin galing 5:22 na, alas 5:22. And damatamat na darali, what? Sa aton yung mga tinigang ha, masalabutan, nugda ha? Ang pinirito, masunog. And shout out ang liwat kay Tita Daisy ha. Tita Daisy, anong ulam? Sa ilaman ni ng Jojo, galit dira maayong aga, maayong pagpamasada ng dira sa yayang ruta, Tacoling Central Market. Sa kahit ita salina tarahing, odlo-odlo, nagapanidhig sa dalanon, no, dira sa may itubang sa Fentebuli Elementary School. Amo na nga tinlo na dira permiwa ay isang mga plastik. Kahit tungod nga araw siya nagapanidlo ka na aga. Good morning! And ari na mga sa mga musika natin nga pantakop sa Biyernes. Musika tra pang France pang pag hambalon. I-request yung gini hambalon. Yung mga pang Friday vibes ba lang. Pang end the week vibes ang dating. Ariwa. Mga katrapa para sa inyo nga tadaan. Tutok na. I-volume niya na yung mga radyo. Samtang nga nag-feel kita sang vibe this morning. Ariwa. Last Train to London by ELO.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: pabalik sa inyo mga radyo. Adrian Salas Portion, no, sa pagapang tambiyaw na lang. Sa inyo yung mga tagsa, no, mga nagapamati sa mga sa itong programa, Adrian sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning sa inyo mga tanahan. And thank you so much sa pag-upod sa itong nukalin sa Lunes sa tutub sa mga atlaw, Biyernes, magkatropa din sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa ilan niyo, I'm Shirley Arevalo. Sila ni Ma'am Rina Destro, kaya Ma'am Elvira Gilugo. Sila ni Rain Alinsoring Dakal-Dakal, good morning. Sila ni Sir Randy Medalia Galiwa, good morning. Kay John Alex Gumabon, nga pa shout out, ano, sa mga katropa naton nga nagtutok kahaling kaginasang pagsugod naton, no, samtang bag-o sila bugtaw. Dari sa programa natin, Exciting Pilipinas. Saliwa, thank you so much. Mga katropa, kitay naman kitaya sa Lunes. Dari lang sa programa nga pampukaw kun aga. Dari sa Exciting Pilipinas. And saliwa, ha, Friday na, May 20 to 2026. Kagawaras natin, oras! Alas 5:34 na, nagasilak na si Haring Adlaw, amat-amat na himos sa mga nagabiyahi halonggid, sa mga pagkatuan, sa mga bakasyon, enjoy your vacation, at least magbulos na naman ang tig-ululan sa madason-dason ng mga simanakabinulan. Thank you so much, guys, sa liwat mga katropa, hanggang sa muli. Ako si katropang Wendell Balinario. Dari lang, no, sa itong programa, Exciting Pilipinas, sa XFM Bacolod. Saliwat, happy, happy Friday! Thanks God, it's Friday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuod. Sang kanamit. Kagbinipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC. Head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape na Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione. Do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sang kape. Kapin pa mabugnaw ang chimpo. De, dari na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
13: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
18: Yes to Health!
5: yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudluman sa maibid kagatural ng mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
14: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas. Tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
15: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini, pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabidagid sa itong mga tao nga afektado sini.
5: The Secrets of Health.
14: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas niyo.
16: Santon Plus Gold.
17: Yes to Health.
14: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
5: The Secrets of Health.
14: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba si ni Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-laban nagapamahid paluha mo
15: kagang iban si ni magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
5: The Secrets of Health.
14: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
15: Tindihan naman nila.
14: Kaya base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
15: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw. Adito na sa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban kung nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
14: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun. Amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata. Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso. Amo nang ginapagwata ini na mapuslan. Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito. Why ga withdraw? Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
15: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
5: The Secrets of Health.
15: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sa ni like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna. Kay parte na sang aton sa ni nga bowel movement kami mga times nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sa ni kung ara ka sa amo sa ni nga sitwasyon kung kondisyon sang binulan or iban gani tinuig. Nga amuna ang ila sa ni nga kondisyon sa sulod sa tinay.
14: Pero sa masami, anong kabangdanan si ni Doc Leo Hau? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo si ni Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan si ni?
15: Sa kalabanan si ni Sir Josilis lifestyle, kag diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sininga mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakit man kung kaisa, Sir Josiel, nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sininga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa may experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josiel.
14: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sininga himuon? If we speak about lifestyle-driven sininga constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
15: Kung lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubig. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa itong lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ito ng itong tiyogolingon.
14: Baliskad ang epekto.
15: Basta sugary.
14: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagari panghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
15: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa itong lawas yung nakabalo siya hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
16: The secret of health.
15: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josiel, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Yung once magbatsya gani kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng imo sining at tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
16: The secret of health.
14: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
15: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tub 7 ka pulgadas.
14: Amo na kalaba ha.
15: Ambot lang kung paano nila takso na.
17: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
14: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga to sininga bowl. Ang design sa nga to sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli. Unlike before, sang uso paya sang una sa uma nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Di pag si kungkong mo, ay kung kaysa ni nakalisensyas niya magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa i-cambia. Kay kun hindi mo pag i-cambia, matyaga mo do gasagud do ini magwa.
15: Iban sina ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito patungan sa ila sidi nga tiil samtang naga pungko sa toilet bowl.
14: So dapat nga daw naga katin-katin ikaw.
15: Semi katin-katin.
14: Nga kun magpungko ka lang straight. Ang imo sini nga anal part actually may ano man na, no kun sa mga tubo pa bala may elbow.
15: Yes.
14: Kun mag hindi ka magkatin-katin ang elbow manogid makipot.
15: Yes.
14: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada konsulod mo man ang kada konsagwa.
15: Manami ang flow niya pag pagwa.
14: Okay.
15: Pero isa pa kita lang sinika problema na ton si Sir Josiel sa subong bala.
14: Mm.
15: Kada mo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains na mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dokabudlay. Isa pa gitna. Which is ang isa sa edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
14: Mm. Kung nag-edad ka?
15: Yes.
14: Why?
15: Kung na imong hulag.
14: I see. So, number one, you should exercise.
15: Yes.
14: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
15: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
14: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay.
15: Mm-hmm. May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilas rin yung colon.
14: So, you should check your doctor. So, cases like this, paano na ton ini mapunggan, Dok Layo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
15: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ton aton sa ni nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami, pag na ton nga himuon, supplyan na ton ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon siya, hindi giyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan na ton siya, pasudlo na ton ang utan through supplementation.
14: So, kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
16: The secret of health.
15: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya may isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Southern Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nag-aangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, no? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ito sininga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o constipation man. Amo nang ginahimo iya sang sang thondalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagitsasang garlic. Amuning manami niya kombinasyon naton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andan naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tiyadiris ni ang mga bacteria, tiyadiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isaman ka-resulta is constipation.
16: The secret of health.
14: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
20: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Kasih Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid and the vitamin D3. Yes.
3: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kag ina Sir Josiel, may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
3: Yes.
2: So makabulig ini hindi lang tinae ta.
3: Problema bang bala Sir Josiel sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkarinain yung mga infection.
2: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer ngayon natawag nila, Dok Leo.
3: Maging factor good sa Sir Josiel.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends good, nga ting isa kasimana sila kag makapagwa. So, until lately, nga, why na good? Huwag sa galabutan tig sobra isa kasimana.
3: Correct.
2: Asa sa ngulihi nga gin pa doktor, and it was found out, malala na, stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
3: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinae sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
2: Manimahogit.
3: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang atong sininga tinae kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang atong higko, suppose adlaw-adlaw.
2: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no makapagwa gi kita higko.
4: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Mm-hmm. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Okay, kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpampasasang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos, mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: Oh. So, kinanglano na to, if constipated, maginom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining hingko.
0: The Secrets of Health.

0: available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, hindi mo na yun maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadomin yung mataas, concerned to talk to your medical doctor gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josiel, ang kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, balancer docile is maluya eh.
2: Mm-hmm.
3: Although di matanan ha.
2: Wala
3: na may iba na kabalaw na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 Coffee Mix, nagabulig na magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka energized, nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sining nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muna sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Release sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungkol na constipated. Dinasuggest ko na ito ng tatlo. Sunthon Plus Gold, Premium D3, and Sunthon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sang Assist the Pain naton, Sir Josiel.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Sunthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw baho mo na lang yung isog. masadyas na ton tumarga po Sir Josiel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Sunthon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sining lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Sunthon Herbal Soap, sa gihapon sa sukin nyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana. Kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig sa Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakinhan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na itong tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Para sa mga

0: Isang premium D3 Sunson Vitamin C kag Sunson Gold Capsule sa constipation. So ma-recommend na to, dapat straight yun nimo. Sa isa ka semana kun nami response ang lawas mo, may manami ka na sininga mabatyagan o kun pagtawhay, pero gina-recommend na to, pwede mo gid siya sagihon up to 4 weeks para nga tayo yon ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks, kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatyag especially sa constipation.
1: Sunson Plus Gold, the secret of health.
2: Yes, to help.
1: Sunson Gold live testimony.
3: Sunny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
1: Mabibili sa mga butika. Sunson Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. At siya kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: X

Center. Mga balita nga una mo babalhin. Diri mo babalhin. Express Balita. Labas ang eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa isa 16 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa atong nga pala tuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa, makaundahan dali sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa natin dari nga naga-monitor sa ilang mga radyo. Ang XFM Bacolod. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7 sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, 87.5 sa Southern Negros, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag sa XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Samtang mga katropa, kita naman na malantaw sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mahimo nyo man ma-download nga libre ng aton nga mobile streaming app, ang XFM Radio Network. Inyo drama batian mga katropa. Ang kabugusan ng istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag ma-download ni ninyo nga libre dress inyo nga mga Google Play Store apps sa inyo nga mga Android phones mga katropa. Mahimo nga ma-download nga libre ang XFM Radio Network.
2: Mga katropa, kita man na mayara sang text line sa aton nga official hotline mga katropa, aton nga XFM hotline number 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa Biyernes edisyon diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pamilya sa tatlo nga mga nagkalamatay sa Toboso encounter nagaulat sa clearance sa exhumation. Agud maduso ang mga kaso batok sa militar.
2: 28 milyon pesos nga balor sang Cebu nga nakuha sang Bacolod Police sa pinakadako nga recovery sa sulod sang duha ka tuig.
1: Lalaki nga nakuha sang ginlawig nga karabaw naigo sang kilat. Patay. Sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Philippine National Police kag NBI ginatagan obligasyon nga magdakop kay ICC Wanted Senator Bato de la Rosa.
2: Mga pamahog ni Vice President Sara sa First Family ang unang articles of impeachment nga talakayon sa impeachment hearing.
1: Kag para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
1: Iran naghatag warning sa United Arab Emirates sa padayon ng pagpakigabyan sa US kag Israel.
2: Una nga kaso sang bird flu sa polar bear sa Europa na record sa Arctic region sa Norway.
1: Kag para mga katropa sa balita sa sports, Berktos ginapoint maging head coach sa Sangilas, Pilipinas.
2: Sa ito naman mga katropa ng Showbiz News, Alex Gonzaga ang pregina.
1: Kag para karon sa itong balita, special kaupod si katropa ang James King mga katropa. Sa ka-CEO, samtang nagabaligya, nakasuksok sang smart suit.
2: Sa ito naman nga healthy tips mga katropa karon aton hibaloon ang mga healthy nga benepisyo nga makuha sa pinya.
1: Alas 6:20 na. Inyo na batian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kaganing inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga konda naman sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Sunod kay Commission on Human Rights, Commissioner kag spokesperson Beda Epres. Sa isa ka interview, padayon pa ang investigasyon sa ngayon siyangot sa nagluntag ng enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Sunod kay Epres, nagpadala na sang dugang personnel sa HR gikan sa Central Office. Bilang augmentation, agad mapadasig ang investigasyon. Bangod, wala pa sa mga tao. Bangod, bago lang gin patindog ang sa HR and IR. Ipagman sining gilakat sa mga investigador sang sa HR ang halos 5 kilometros sa lugar. Ganatabuhan sa enkwentro, agad personal nga mausisa ang sitwasyon sa lugar. Sunod sa HR, ginapatigayan ang investigasyon bangod sa mga ligasyon na may anong kasibilyan nga lalakip sa mga napatay. Considering na, kung mapamatudaan ini, posibleng may paglapas international humanitarian law ang natabo. Kabahin sa investigasyon, pagpakiginunanon sa mga residente kag lokal sa lugar, agad mahimaluan kung matuod ng mga civilian gidman ang anong ka mga nadalaig sa insidente. Gipatod man sa CHR ng ilang investigasyon ang nagasandigid sa mga ebidensya. Sa subong, nagahulat pa sang clearance sa CHR gikan sa Toboso Health Office para sa exhumation sa mga bangkay. Matapos nga may 3 ka pamilya sa mga napatay nga nagpasaka sang request. Lakip sa gintutukan sa ngayon siya ang isyong lain nga bangkay ang ipadala sa pamilya ni Errol Wendell. Sunod sa resulta sang autopsy, kagipatigay ni Forensic Dr. Raquel Fortuna, hindi iya ang bangkay nga unang na turnover sa pamilya. Wala pa sang update ang CHR kung naisla na sang insakto nga bangkay sini sa iya nga pamilya. Ang 3 ka pamilya nga nag-request ang exhumation, amo sanday Errol Wendell, Joros Karamihan, Kagalabski Purisima Inustasyon. Sa tiyon nga mabato ng clearance, mag-abot sa Negros ang 2 ka-forensic doctors, kag 3 ka-investigador sa CHR para sa dugang nga pag-usisa. Ginapaabot man sa ahensya nga matapos sa pinakamadaling nga tiyon ang investigasyon nga sa subong yara na sa 50% ang kompletion. Nagapanawagan man si Commissioner Epres sa tanan nga concern nga ahensya nga magpakigangot sa magbinuligay sa investigasyon. So na siya nakakoordinate ng sa HR sa AFP kag PNP kag nagahulat na lang sa compliance sa mga nasambit nga ahensya sa sapina nga ila ginpadala.
2: Nagapadayon ang investigasyon sa binalbagan PNP angot sa natabo nga pagtiro patay sa ginatudloan ni katapos ang Revolutionary Proletarian Army nga si Alex Buncayaw Brigade sa RPAABB sa Porokvanda, Barangay Santol Banwa sa binalbagan gabisang Mayo 19. Ang biktima gin kilala sa kay Joseph Agustin 38 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Julian Vinson ang Chief of Police sa binalbagan PNP, ilang ginpakigangutan ang pamilya sang biktima kag nahibaluan nga wala sang nakabaton o kung wala nakabaton sang pagpamako ang biktima kag wala man sang kaso sa kapulisan ang biktima. Dugang pa ni Vinson, may mga angulo sila nga ginalantaw, isa na ang paglakip sang biktima sa RPAABB sadto apang ila nga ginatipon ang nagakaigo nga detalye kag impormasyon angot sa pagtutok sa investigasyon sang krimen kag wala pa sang person of interest ang kapulisan. Kung madumduman samtang nagapanglakaton ang biktima, hinali na lang ini nga bingin balabagan sang suspect kagin tiro sa magkapilang kabeses gamit ang kalibre 45.
1: Dako pang isa kalalaki sa gimpatigay nga drug by bust operation. Sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region o Compidea NIR kag Murcia PNP sa Purok Old Barrio, Barangay Santa Rosa, Banwa sa Murcia hapon sang Mayo 20. Ang nadakpan kin kilala sa kay Gary Carpintero. Sipitaan nyo si isang high-value individual o kung HVI, kag-residente sang Puro Cagaycay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa likas investigasyon sa PDNIR, nakuha sa suspect ang 15 ka mga sachet sa shabung nga mayara sa kabugaton nga sa 63 gramos, kag may kabugusan nga balor sa 428,400 pesos. Isa ka multi-cap kagiban pang mga drug para parnelias. Sa karoon, nakahuna sa kustodiya sa Murcia PNP ang suspect kag magapangatubang ini sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Ginakabig sa Bacolod City Police Office sa kon BCPO nga pinakadako ang nagkumpeskar nga balor sang shabu sa Barangay 31 sa isang kababayi nga nagdangat sa 28.5 million pesos sang Mayo 19. Ang nalakpan na nakilala kung ginkilala sa kay alias Riza, isa ka high value individual kag residente sang Purok Fatima, Barangay 31, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Sir Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sang BCPO, ini ang pinakadako nga nagkumpeskar nga shabu humalin pa sang tuig 2020 2024 kag 2026 kag sa iyang pagkapungko bilang BCPO Director. Dugang paniriba dumiya ila sa karon ginaimbestigahan ang ginaligar protector sang nadakpan bangod si Riza ang isa ka courier kag malapad ang operasyon sini sa pagbaligya sang Shabu. Kumadumduman na ginlunsar sang City Drug Enforcement Unit kung CDEU ang drug bypass operation kag nakuha ang 28,500,000 pesos o kon million pesos nga balor sang Shabu sa suspek.
1: Yara, sa unstable ng estadong supply sang tubig sa Basiwa Prime Water? Sino kay Engineer Michael Soliva, ang General Manager sa Basiwa nga bangod sa malawi nga mainit nga panahon kag mataas nga non-revenue waters ang rason sang manubong supply sang tubig nga ginadistribute sa mga konsumidores sang Basiwa Prime Water. Dugang pa ni Soliva, yara sa 30-40% sa masobra 70,000 ka household consumers ang apektado sang low water supply. Halin sa 120 million liters per day nga demand, yara lang sa 90 million liters per day ang ma-produce nga tubig. Halin sa source ng Basiwa, ukod mayara gid sang 30 milyones ka litros kada adlaw ang shortage sa nagakadapat nga kinanglanon. Sa bahin sa non-revenue water, suno kay Soliva, yara sa 40-45% ang ilang NRW nga nagakaulugan nga madamo ang nagakauyang nga tubig. Kalagip na diri ang mga leak sa linya ang kaginakawat nga koneksyon sa tubig sa hindi mahibaluan nga mga lugar. Bangod sini, nakaimo naman sa tika nga management pagi sa pag-reactivate sa pila ka wells ka nga makabuli gatag sa supply sa mayor nga mga linya.
2: Panwasang Ibi Magalona ang luyag magpamati sang sabat sa mga nagaplano sang bulk water supply sa mga palamangkutanon sa nagkalain-lain nga sektor. Pahayag ni Vice Mayor Martin Malacon, nagakinahanglan sang dugang hearing para masabat ang mga palamangkutanon hindi lamang sa technicality sang proyekto kundi pati man sa aspeto legal kang epekto sini sa environment. Madamo sang aspeto nga wala masabat sa unang hearing kag hindi mahapos ang mahatag nga proponent kon maghatag sang proponent ang ilang kinahanglanon bago magkasugod ang proyekto. Ang public hearing ang isa ka rekisito sagod magakuha sang resolution of no objection sang barangay ang nagaduso sang nasambit nga proyekto. Ang abong resolution ang kinahanglanon agud mahatagan sang environment compliance certificate kon ECC ang nasambit nga proyekto bago makasiling nga wala sang issue nga mahimo magkapamalabag. Ang probinsya sang Negros Occidental ang proponent sang among proyekto sa Handom nga mahatagan sang kasiguraduhan ang supply sang tubig sa Banwa kag syudad sa ikatatlo nga distrito. Iniisa ka pangamanman sa mahimo dako nga demand sang tubig ko na magsanyog ang lokalidad.
1: Patayang isa kalalaki matapos may go ini sa kilat sa Barangay Tanawan, siyudad sa Kabankalan hapon sa May 19. Ang biktima, kinikilala sa kay alias Mark, 29 anyos, isa ka manguma, kaagresidente sa nasabit nga lugar. Sa investigasyon sa Kabankalan City PNP, kuwangon kong tanis ang biktima ng iyang karabaw ng nalawig kag nagpasilong ini sa puno sang langka. Apangini ang naigo sang kilata. Nakagom sang seryoso nga pilas kag sunog ang pila kabayan sa lawas ng biktima nga nagresulta sang iyang kamatayon. Gilemang gipakigangutan sa mga residente ng mga kapulisan para maimbestigan ang natabo nga insidente. Sa karon, ginasikaso na sa pamilyang bangkay sang ilang mata para madulong ini sa ulihi nga palahuwayan.
2: Ginapa-implementar sa karon sang lokal nga panguluhan ang profiling sa mga barker bilang kabahin sa programa nga nagatuyo nga mahatag sa ila o kung maghatag sang dulang dugang livelihood opportunities. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Mayo, hindi nga inisyatibo nagatuyo nga mag-organisar kag ma-identify ang mga individual nga nagahimo sang pag-barker sa mga pampubliko nga lugar ilabi na sa bahin sa mag-colored public plaza nga area. Ginapahayag man ang mga job orders o kung JO personnel sa syudad kung isilang madakpan nga nagabarker kag wala nagasunod sa regulasyon o kung ordinansa sa nasamit nga plaza ang magapangatubang man sang sanction o kung disiplina. Paagi sa iningatikang ginapaabot sang syudad nga magapadayon ang tawhay kag disiplina sa pampubliko nga lugar samtang ginahatagan man sang oportunidad ang mga apektado nga individual nga magkabaton sang alternatibo nga pangabuhian.
1: Nagtambong si Commission on Human Rights, Commissioner Attorney Beda Epres sa Orientation on Human Rights Action Center, Human Rights-Based Approach to Local Governance, kag sa HR Policy Advisory sa Aging pitigayan sa sagunay ang panglusod sa siyudad sa Bacolod. Ining aktibidad, may kangtanan sa resolusyon nga ginpasa ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Ilagatuyo mag-establish siya sa City Human Rights Action Center sa 61 ka mga barangay sa Bacolod. Sunod sa CHR, ang nasamit ng orientation na gato'y mapasanyog ang ihibalo sa mga designated human rights officers nga sa tagsa ka barangay ang sa basic concepts kag principles ng human rights. Lakip ng CHR policy advisories nga ginagamit sa lokal nga governance paagi sa sining initiatibo ginapaabot nga mas mapabakod pa ang implementasyon sa human rights based approach sa mga barangay kag mapadasig ang koordinasyon sa mga lokal nga opisyal para sa mas epektibo nga pagresponde sa mga kaso kag concerns sa komunidad.
2: Sa pahayag ni Bacolod Mayor Greg Sataya mag-deploy sang Blue Guards ang syudad sa pila ka mga pampubliko ka government facilities nga mo ang magabantay bilang kabahin sang pagpabakod sang seguridad kag kalinong. Lakip sa ilang pagabantayan abuang Bacolod Public Plaza, Bacolod City College kag ginakonsiderar man ang pag-deploy sa mga merkado kag iban pa nga mga government facilities. Sunod sa impormasyon, ang rehabilitasyon sang Bacolod Public Plaza man ang dapat kuntani natapos pa sang tinalikdan nga tuig apang nagapadayon pa sa gihapon ang pila ka mga development kag adjustment sa lugar. Ginatutukan man sa karon sang lokal nga awtoridad ang mas epektibo nga pagdumala sang pampubliko nga espasyo agud masiguro ang seguridad kag kaayuhan sang mga tawo nga nagagamit sini. Kumatapos sang sabahin sa renovation sa public plaza, magabutang na sang Blue Guards agud nga magbantay sa lugar.
1: Alas 6:32 na, yun na ba tayo nakabugusan ng mga kabalita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa ang Santon o kon Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.

0: Alas 6:33 na mga katropa, itong padulungan ng mga balita na bahay sa National.
1: Express Balita, National News.
0: Ginatagan sang obligasyon ng Philippine National Police sa National Bureau of Investigation. Garistoon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isa ka press briefing, aging kumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida ng isa ka fugitive from justice si Senator Bato kag dapat dalon sa International Criminal Court agud atubangon ang mga panubungon batok sa iya. Sunod sa isa ka opisyal sa DOJ, ini ang sandig sa ginisyo nga arrest warrant sang ICC nga valid.
2: Ginkompirmar ni House Impeachment Prosecutor kag Bicol Representative Terry Ridon nga ang una nga mga artikulo nga ga-presentar sa prosecution panel sa Senado amo ang artikulo sa impeachment may kaangtanan sa gipahayag pamahog ni Vice President Sara Duterte bato kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno sa kay Ridon pangunahan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang pagpresentar sa unang artikulo ini ang pagasundan sa mga issue sa ginaligar wala pa maathag nga manggada paggamit sa masobra 612 milyon pesos nga confidential funds kag ginaligar allegation sang pagpanghamham sa Department of Education kon DepEd. Ginpanindugan man ni Ridon nga ginaareglo ang order of presentation base sa kabaskugon sang ebidensya kag sa kahapos ang pamatuod sa mga allegation suno sa iya kumpiyansa ang prosecution panel nga ini ang bastante agud magkuha ang kinahanglanon nga mga boto para sa convection.
0: Ginalantaw sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG kung sino ang yara sa likod sang ginaligar sa lang impormasyon. Nga ginatag sa suspended Senate Acting Sergeant at Arms nga si Mao Plasca nga gintunaan sang pagpanglutang sa Senado sa May 13 sunod sa direktor sang CIDG nga si Police Major General Robert Morricone II. Gimpayag sang CIDG Director nga gimaduan ni Plasca ang mga security personnel nga lock and load at isang insidente sa pagpanglutang. Gimpayag nga ginatawag nila ini nga panic firing. Konsenin abi nila takiyon sila bangod may impresyon sila nga madamo ang nakapalibot. Ginatagan pagtamo ni Morrico nga malikawan kung tani ang natabo kung may nagkakaigong koordinasyon kag komunikasyon sa tunga sang OSAA kag security personnel sa kaiping government service insurance system o kung GSIS building.
2: Ginaduson ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nga isaylo sa Committee of the Whole ang investigasyon sa natabo nga pagpanglutang sa Senado sang Mayo 13 agud nga ang tanan nga senador makapasakop sa isa lang ka hearing. Suno kay Soto hindi lamang ini problema sang mayorya o kon minorya bangod apektado ang bugos nga Senado sang natabo. Ilabi na gid sa kon seguridad kag integridad sang institusyon ang paghahambalan. Ang proposal nagabot pagkatapos ang emotional nga pagbayluhan na isang plenaryo. Lakip ang reaksyon ni Senator Pia Cayetano sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros nga daw wala sang natabo pagkatapos sang insidente.
0: Alas 6:36 na, inabatean ang kaundaan sa mga balita sa National. Kaginiginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At ang napadulungan ng mga kaunda naman sa mga balita sa International.
1: Express Balita, International News.
0: Ang mga otoridad sa Iran ang nagpagwa sa war messaging sa United Arab Emirates nga nagpandam sa mas mabaskog ng mga pag-atake batok sa pungsod ko ng Estados Unidos kag Israel magpadayon sa ilang mga pagpangatake. Ang pungsod ng Arabo direkta man nga ginsambit sa mga payag naging pagwa sa Katam al-Anbiya Central Headquarters sa armado ng para sa Iran siningabulan. Pagkatapos ng Iran kag ang US nagbayluhanay sang lupog sa ibabaw sa Strait of Hormuz wala sang sapayan nga ginanunsyo ang ceasefire sa Abril. Ang mga mando nga ginapangunahan sa mga general sang Islamic Revolutionary Guard Corps direkta nga nagambal sa mga leaders sang Emirati sang nagligan nga simana kag nagsiling nga hindi nila dapat himuon ang ilang pungsod nga the Den of Americans.

0: mga bukol-bukol sa lawas, Bagsanton Plus Gold. Para sa nagugiyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katopang James King, XFM News.
1: Inyo na batihan ang balita espesyal ko po si Katropang James King, mga katropa. Kagala 6:48 na. Katropang Wendel, ang oras natin ang kolabos na. Pero tis kita na nabla magpadulo sa pagtamyaw ang mga produkto sa Yes to Health sa Linta ni Babakal.
2: Mga katropang Babakal, ang aton mga produkto sa aton mga Yes to Health stores sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang Babakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, and TGP. Ma-order man online. No? I-search lang ninyo sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Ayos. Sa mga katropa na itong dira, nga nag-tutok na, pamati sa radyo. Katropang Wendel, good morning. Dira sila, Rinis Law.
2: Yes, good morning. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, dira good morning. Aga pa ni sila bugtaw. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga dira sa inyo. Sa ilaya ni Jovi Sarge Armudente, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, kay Sir Ipe Hilye, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, mayong aga sa inyo. Thank you again sa pagtutok. Sa mga katropa, taman dira sila ni Tita Sally na trahe. Nung Jo, good morning. Sa ilan dira iya ni Tita Daisy, good morning man. Nanang ulam dyan.
1: Yes, Biyernes Subong na. Pakton ko ah. Biyernes Subong. Munggo. Basta Friday, Munggo Day. Huwag lang mag-utok Munggo.
2: Muli oh.
1: Puny mind. No? Well, mga katropa, sino na namitan sa munggo da?
2: Ganit. Namit bro, init-init pulaw.
1: Oo, namit munggo to. Oh. Damo, linuto nga ginagamit or ginay mo ang ginaluto sa munggo. Diba? No? Pwede ginabutang na gani sa hupya, ba? Ensaymada. Bawa ka namin, kinasubong i-paris, isuot niyo sa kape, kape pag inakasanton gold coffee mix, kamusubong. Na. Ensaymada, kag Santon Gold Coffee Mix, katropang Wendel, perfect mo, sampat mo. Wow! Mga pika na.
2: Mga pita.
1: Berne Subong, bangon na kamuda. Buwas Sabado, payaw kamutulog. Sabado, Domingo. Pero galing tayo may iban ng mga feeders, galing sa Domingo, katropang Wendel. Mm-mm. May brown out, experience brown out. Ang iban, 6 a.m. to... Ano to? Pero hindi man siguro silinga diretso-diretso. But mayara iban nga 6 a.m. to 7 a.m. Or 8 a.m. Mm-hmm. nga brownout. Tapos mayara 5 p.m. to 7 p.m. nga brownout. Pero may nakita ko nga 6 a.m. to 7 p.m. nga brownout, mga katropa. So, preparar kita, no? May mga ginapagwa. Dira nga information or announcement ang... Negros Electric and Power Corporation o CONEPC. Sa mga katropa natin dira nga mag-spend sa ilang weekend, i-preparar kay may brownout sa iban nga mga feeders. Nakita ko diritanan sa South, no? Sa may Panukoy, sa diri sa Kabog, sa Dumanan, sa may Felisa, o dira sa Amon. Ang parts ng Takoling may brownout man this Sunday. Bulubantay kita mga katropa, preparar na da, charge na sa mga power banks, and subong Biyernes, plano na ko din kamo malagaw. Mga katropa, inyo na batian ang kabug-usan nga balita kag impormasyon diri lang sa Express Balita. Tutok lang kay magabulos ang bulos ay sa XFM Bacolod 103.9. Magabulos sa amon si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendel Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas

0: mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
5: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lakas!

0: posibleng isa ka professional boxer sa agad ng training. Hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kuha mula sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap ko yung mga balita. Wala sa nari, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sa konkretong sabat.
7: Wala sa katumbas na rason kung naka-X. Kaka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how.
8: Timo!
9: XFM 103.9.
10: The Secrets of Health.
11: Nga, abalag inahanglanon ginaton. Nga, kabalo kita sang pasunod, sang pagsulod, sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
12: Gusto mo

0: kung hindi nato dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Sunthon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang Sunthon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-sever agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko mula sa Sister Pain para garo-garo ang training.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM.
15: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: May ninja ka saan, pinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko na tayo? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Ivo, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Namamayag pa, namamayag pa. Sa anong sulok ng mundo? Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
13: and Mindanao. With more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamuk ang reklamo sa tao. Bullseye!

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin ng tabaramati. Bullseye, tub-tub alas 10 sang aga. Alin alas 7 mga katropa, pagdala kayo naman sa mga balita, mga impormasyon natin nga ipatibahin para sa ato mga kauturan, dali sa aton para tuntunan. This morning mga katropa, petsa 22 na para sa bulan sang Mayo. Ginabi-abi natin pila ka mga kuturan ta sa Birog Negros Occidental to join us and to be with us for the next 3 hours, no, sa pag talakay naman sa mga balita, oh, mga impormasyon nga aton nga ipakigbahin para sa aton pila ka mga kuturan dari sa Sudans, Bukulod, Birog Negros Occidental. Kagapon nag tulutuliti pero waigid bumundak ka. Waigid sa nagtupa. Nagulat-hulat man ta. Nag basa-basa yun lang. Pagkatapos, why man ah. Ti init eh. Sa mga nagkapikapi, subong, inistoryahan subong ka barangay election. Di ba? May mga, ano kita? May mga ginapisil kita ng mga kandidato para sa inyo mga barangay. Ti sinuna? Ano na? Anong pwede? Anong pwede natin mahimo da? May mga kandidato nga gusto na magpungko sa pwesto pero hindi pa pwede. No pwede patol. Eleksyon tanay. Nagasigahon pa na yung mga kauturan ta base ma-postpone ko no? Wow. Online na ma-postpone doy. 20 November mga katropa may filing na sa Certificate of Candidacy. Ati, ambal nila medyo malayo pa man ah, no? Ambal nila ko nung sinya ati layo pa man ang November base pa man magbagong timon kaga may mapasar nga layi, no? Postponing sang barangay and SK elections. Tama na, nakapalaba-laba sang inyo termino da ah. Ay, ilain naman ah. Hatag na naman sa iban ah. Ay, ano to naman ah. Paagita naman sa tingog sa tao kung okay sila. Dibla? Mas mayog kita tao yan nag-desisyon mga katropa, hindi ka mo. Dibla? Anyway, welcome sa pagparagad natin diri sa palatuntunan mga abyan. Kaupod natin sa technical side, katropang Junel Apsay. Ako naman si katropang Win Salinas, mga katropa kag sa mga balita. Headlines! Headlines! Ari mga katropa, kapin 300,000 sobra, no? Ang na-recover naman sa Malagas Kapulisan nato na kumpiskar ng mga illicit cigarettes dito sa ban o kung sa syudad sang bago mga katropa. Wala naman si katapusan. Daw may ari lang niya permi yung problema. Ari lang ni permi mga piki ng mga sgrilyo mga katropa. Ambot lang kung paano ni Solbaron sang aton ng mga Lagas Kapulisan ang ining mga ano kay, di ba? Nakita ta ang isa ka lugar kung saan ginahimo gid mismo ang ining mga illicit cigarettes, no, illegal nga sigarilyo, no. Gin katuan to gani sang DILG secretary naton kag didto gin pa close mga katropa lugar. Ang ginpahayag to, madalom-dalom ning operation sang mga kapitalista sang illegal nga sigarilyo because wala man lang ni nag-operate sa sigarilyo lang. May ara pagid sa mga kaangtanan sa mga sabong kag may ara pagid sa dalagko ng mga kapitalistas na di bow tanawon ta mga latest development sa nakaroon mga katropa. NPA gin ako ang pagpatay sa isa kaanay katapos ang RPA sa Banwa sang Binalbagan. Samta mga katropa, heat index, no, para sa mga abyanta nga may ara na sa mga pre-existing conditions magkinabatsyag na hindi magpatial sa init, pinsarta nga matapos na ang ining summer pero wala pa sang official declaration halin sa pag-asa. Ang heat index naton for today forecasted 42 degrees Celsius. Okay? Medyo mataas-taas ni ang heat index nato mga katropa. Ang init pinaka-peak niya nag-labot sa o kung nag-igo sa alas dos mo alas alauna, no, init-init kayo, no, mayroon kapon medyo nag-gumguom at least medyo nag hindi amo na kainit mga katropa pero kung mag-tinar ka sa guwa bao batyagan mo gid, no, ang humidity triblik at nag-gabalahas ka nag ang ginhawa mo bla do gina ipit bla, no? Do kanipis ang hangin nga ginhawa mo. So halo nga sa pinakamang kultura naton sa mga biyan naton nga nagaupo nagapatigayon sang ilang nga mga helikopter mga katropa, no? Morning, no? 7:18 mga katropa, ari pa ang pinakamang update, ho. Headlines. Ariyo, Barangay Human Rights Action Center, isa na karon ka ordinansa kahapon ginkatuan sang head tagpamuno sang Human Rights Commission mga katropa ang ining ordinansa kon pag official nga pag lansar sang ining ordinansa mga katropa para sa pagbutang sa pira ka mga action centers, Human Rights Action Centers sa mga barangay. Tanawon ta karon kun anong trabaho sini, anong epekto sini mga byan sa aton pila ka mga kulturan sa mga barangay. May budget niyan, no? Ang damo ordinansa pero wala budget la. Damo ordinansa pero hindi pa implementar, no? Tanawon ta ni kun ano ang plano mga katropa sa pila ka mga lugar sa aton nga palibot diri sa sudad sang Bacolod mga katropa, ah? Ari pa ang pinaka latest balita sa pulis nato, no? 11 sa 19 kanapatay dito nga mga ginakabig rebelde sa Banwa Santo Boso positibo sa gun powder residue, no? Amo ni ang resulta sa forensic examination mga katropa matapos kinaglunta dito ang nasambit nga inkwentro sa Toboso. Ibaraon ta ka mga detalye sa mga katropa karon dugay-dugay sa pagpangalagat nato sa aton nga para tuntunan sa programa Bullseye. Ari pa mga katropa, babae na sa puan wala na sa kabuhi sa iyabana sa sudad sa Cadiz mga byan ho. Headlines. Ano ga kalatabo sa kalibutan taman, no? Sa aton ba na miyembro sa pamilya hindi pa paggustuhya lagawa. Ang aton nga mga kabataan, aray, galagaw kong gabi, ha? Bayarat na blasang curfew for minors nga dapat sundan, dapat nga ipatuman katropa sa mga panahon katulad sini, ha? Hindi sa safe nga ara permi sagwa ang membro sang pamilya ta kag maghala laday, ha? Maghala lagaw. Buligan taman ang ato mga kabataan pinaagi sa pag-remind sa ila sang ilang nga mga limitations. Kung kisag na pabayantan lang dira sa mga ano bala sa mga computer shops, no, mga internet cafe nga maagahan, no, igo murahon kibot ka na bata mo ato na sa police station gin custody na, ha? Kagdugay-dugay tawgon ka na to, no? Kabaro ka mo bala mga katropa. May ara sa accountability ng aton nga mga ginikanan sina, no? Ang aton nga mga amay, no, sa panimalay ta, may ara man sa mga responsibilidad sa mga kabataan ta, ha? Oh, so anong-anong mga katropa sa aton mga abyan, kun madulang kabuhi mga katropa ulihi permi ang paghinulsol. Nagakadto permi sa paghinulsol ang isa sang isa ka kakulang naton sang atensyon sa mga bagay nga pinsarta hindi matabo, o kalabanan ang aton pila ka mga kultura nagabatsag na sang kasakit tungod sa uway man nila ginexpektaran, no? Ang krimen katropa nagaluntad sa mga panahon nga wala mo ginaexpektaran, wala mo ginalauman. Ang krimen, like for example sa mga paghimulos mga katropa sa mga abyan, sa mga tupad balay, mismo paryente ang mga suspect. So ini nga mga bagay mga katropa nagaluntad because sang salig balasang tao sa ila. So ato naman niya sa mga ginikanan halong-halungan taman, no, ang aton nga mga kabataan hindi lang pagpagustuhi, ha. Oo. Alright, so amo na pila ka mga balita na ito mga katropa dari sa Bacolod, Cagnegros, Occidental. Ari pa ako, kahapon gali, dito dari sa Kabakalan, katropa, may nagligad nga adlaw. Nagkwa lang sang iya nga karbaw, naglawig guro, nalawig ang karbaw ya. Pagkatapos, ti may ara sa mga thunderstorm advisory. Ha? Naigo sa isang kilat. Oh, huwag gid kasalbar, ha? Ay, naku ho. Sa mga panahon ni mga katura pa, kundi usong pangilat, hindi ta magwa sa balay ta. Oh, kag hindi kita magsaka sa mga mataas ka lugar. Kaya amo ni permi ang nagakaigo sang kilat mga katropa. Mapon mo libo-libo kung bultahi na nga magsulod sa lawas mo. Di ka ka taragsa lang nagakasulba ga ka ano. Karbaw gani nga karbaw. Aga ka tuis gani. Tapin pa ko magpasulod na ang summer, pasulod na ang rainy season katropa. So good naman na ang mga thunderstorm advisory sa aton nga mga lugar sa Orang-Halong until nga ti mag ano na ginta mag formal nga tig-ulunan na mga katropa, no? 723 mga katropa, mga byan. Solicitor General kagang DOJ mga katropa pursigido nga dakpon si Senator Bato de la Rosa, mga abyan. Headlines. Headlines. Pagkatapos si Senator Pantilo Lacson matapos kinahublasan sa chairmanship sang committee, Blue Ribbon Committee mga katropa, nagrespa. Linya atong sa panahon to sang pitsa 13 to sa Senado atong pangatake kag paglupok dito sa Senado may ara sa mga shooting incident na. Si Oman Abi-Abi nga magkumusta sa inyo nga nakita nyo nga nagakapi-kapi kamo. Nagakinaon kamo, naga-live pa ang kalabanan. Ligatin ako okay man sa sitwasyon, di wala na kami ng musta. Amo rin mga Senado, mga katropa, na atigayon nga nakwaan sang ano, sang posisyon si Senator Pantilo Lacson. Pinakabaskog nimo nga komitiba ang Senate Blue Ribbon Committee nga ara sa Senado katropa ti nagkadto ni kay Senator Pia Cayetano subong, no, ang sadya mos ni kay kundi may reklamo to sa kay Senator Kiko Pangilinan sa una, no, nga partito sa mga pagbastos taas tingog ni Senator Pangilinan, mga byan, no, sa kay Senator Robin Hood Padilla. Nag-file to siya sang complaint sa Committee on Ethics, mga katropa. Di but lang kung ano na ipag-hear sini mga katropa pag talakay sini ang ininga mga bagay, no? Kung sino ang mapungko sa Committee on Ethics naman, no? Kay base bala magkanto naman sa isyo kag sa mga bagay nga dira naman ma-divert ang atensyon ta. Oh. Anyway, welcome sa pamparagad nato mga katropa. Muna mga balita naton plus update karon sa impeachment sang aton nga Vice Presidente. Ihatag mo naton ang pila ka mga latest developments na sa pamparagad naton this morning. Kag ang mga iban pa nga mga balita sa aton nga palatuntunan, tutukan taman kahapon gistorya kita sitwasyon. Kumusta ang sitwasyon sang aton nga mga panimalay, sang aton nga mga Iloy sang tahanan? Kumusta ang kita? Kumusta ang income subong sa mga regusante ta? Kumusta ang inyo sitwasyon karon? Because nga ti sa panahon nagsugod February 28 ang ining crisis sa langis tungod sang away dito sa Middle East, no, nga gin-perpetrate sang Estados Unidos kontra Iran. Wala na subong sang grabe nga sandukot yung mga balita nga naglilinupad to ang missiles. Pero ang epekto sini nagapabilin, no, sa aton tanan. Ano ang mga sitwasyon? Taas ang mga balaklon, taas ang presyo sa pagkaon, taas ang presyo sa mga basic nga mga balaklon, mga katropa. Ari pagid, no, sa pag-abri sang klase, base may epekto man eh. Nagkaon ko burger kahapon, no, sa isa ka fast food ni siya, mga katropa. Sa igad-igad lang daw, no? Nag-ayo sila ang balya, sir. Nagdugang kami 2 pesos sa amon nga footlong. Uy, nag-o nagmahal? Oo, nagmahal. Kay ang amon nga transportation, nagmahal man. Ti doma debate pa ko. Dumakumod ka pa blaw, saka mo na, huwag ganyan, pigados mo po. Pero at the end of the day, mga katropa, you have to realize na ang sitwasyon hindi sa pareho ka normal sa una. Ang mga negosyang tita nga nag-batsyag sang terrible nga sa cost nila sa ilang negosyo, subong apektado naman. Amo to bla? Ang mga middle class subong katropa na tanog na ang ilang gantangan. So kinahanglan mag-react na sila para depensahan man nila ang ilang tagsa ka negosyo subong, no? So amo na ang mga bagay-bagay. Inyo, kamo kumusta ka muna mga katropa? Ha? Okay lang ka muna, no? Anyway, di kung okay ka mo, di okay man kami. Importante, wala tagka masakit mga katropa. Kung arang yun, kay uso ang mga masakit subong katropa, inom kita sang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga mga produkto sang Yes to Health Wellness. Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Tatlo ni sila kabilog, no? Ang aton nga ginapabugal sa inyo mga katropa because nga natural, herbal, katropa, ang iyang komposisyon, wala sang negatibo ng epekto sa lawas naton, wala kontra-tempo, lain sa mga synthetic medicine, nga prescriptive siya. Imnon mo siya sa pilalang kamangadlaw. Kung magsubra ka, base ma-overdose ka. So hindi mo na ang epekto iya sa mga herbal-based nga mga supplements, no? Ang iya din nga ginasipad-sipad ang mga nutrients nga kinanglan i-absorb sa lawas naton para magtaas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit mga biyang. Premium D3 Vitamin D nga suplemento ang aton nga kinahanglan subong para magtaas ang aton nga immune systems, no? Sa mga moms members, importante gini ang vitamin D. Why may problema sa mga lactating mothers, kag pregnant women, katropa, ang supplementation sang vitamin D. Importante gani ni mas nami pagidni para maghatag sa mga supplements naton sa aton nga mga iloy. Okay, ang Premium D3 may ara sang virgin coconut oil katropa kag barungay para kompleto pagid ang aton suplemento para ma-full pack ang mga kinahanglan nga mga nutrients sa lawas naton. This is good for bone health, mga katropa, bone development para sa aton yung mga kabataan, pwede ini maabyan. Pagkatapos tigin kompleto ang suporta benepisyo sang Premium D3 pinaagi sa presensya sang virgin coconut oil nagatindog ni sa mga katropa nga antibacterial kan antioxidant man sa lawas naton para mabatuan ta ang tanan ng mga infections nga posible mag-igo sa aton. Kang siyempre, okay mo ni, nami mo ni sa brain naton, sa blood circulation, kag overall health naton, katropa. Balaan mo ang tagsa kalawas naton, mga katropa, lawas naton is composed of billions of cells. And may ara da sa mga cell receptors sa tanan ng mga suplemento, vitamin A, B, C, E, kag iban pa, mga katropa, nga kinahanglan i-supplement na siya. That's why importante ang pag-inom naton sa mga vitamins naton, mga katropa. Okay? Ang Santon Plus Gold, ariay, may mangosteen, ampalaya, may ara sang balunggay man, may ara mang kita sang garlic, may ara mang kita sang spirulina nga magasuporta sa pagpataas ang aton immunity level, no? Ang mangosteen antioxidant, proven effective, mga katropa. Abisyante ka magkanto, no? Research ko pa. I-google mo bla, no? Para makita mo mga bulig sini mga katropa. Kag ampalaya, proven naman ang mga biyan nga makontrol ang imong kalamay sa lawas bla. Kabalo ka nga kada kaunta nag-spike kalamay ta sa lawas, mga katropa. And that should be controlled, mga abyan, no? Ati mahambal ka. Sige, mapangos lang ko abis ang ampalaya, Marcuso B. Pwede na? Pwede man? Huwag may na problema pag gustuhan ka man. Pero, katropa, pinakapangusana yung imong ipangos nga nga Marcuso antes nga makuha mo insakto nga suplemento bla, no? Para makuha mo ang insakto nga formula para mag epekto sa lawas mo. Pait-pait mo. So may ara na mga katropa sang manunggay man, garlic, no? Ang garlic Inablang garlic ti okay man ang niwan ba ka way man na problema kay ti garlic man gina ano man sa gina ginalunod to man sa mga pagkaon pero lain abi mga katropa kon ano siya nang active pa siya bara ang enzymes siya buhi pa wala pa mainit mga katropa push on mo siya no may nagagwa da ang mga enzymes ang alisen mga katropa pero ka bulligman sa pagpatay sa mga bakterya sa aton lawas mga abyan daw antibiotic siya. So man ang benepisyo sang garlic mga katropa. No, spirulina, ang ginahambal naton nga anti-inflammatory may mga bukol-bukol hubag-hubag kada no amo ni siyang bulig. So sa ara na sa isa ka kapsula sa Santol Plus Gold mga katropa. Okay? So amo na aton nga ginapabalo sa inyo no. Pero ini mga katropa, hindi ni mangin successful ang absorption sini kung pigaw lawas ta kami pa. Kung nag-edad-edad na tabla, kung magsobra na ta 50. Pero may araman sa mga kuturan tang nami man Japon ang metabolism nila, no? Ang pagproseso nila sa mga pagkaon sa lawas mga katropa nga ma-convert ini into energy. Pero often than not, damo sa mga kuturan ta pag hamboy na 50, damo na may ginabatsyag high blood, diabetes, may ara na heart problem, kag iban pa. So, mga katropa, mas maayo kung suportahan nila wasta sang vitamin C. Okay? Ang vitamin C, makabulig ni sa pagproseso, absorption sa mga vitamins, minerals, nga kinahanglan sa lawas naton para magamit sila yun sang aton lawas. Kung medyo may ara ka na sang mga balatian, nagpigaw man ang absorption sa mga vitamins, mga katropa, nga ginainom naton. No? So, mas maayo nga may ara kita suporta sang vitamin C. Ang vitamin C nga, wala ka nang gasuka-suka. Ha? Salaan ka pa na karoon gabusong. No? So, ang suplemento nga nami lang swabi lang mga katropa, ang Santon Vitamin C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang nag-trigger sang hyperacidity. Wala ka ginapasuka-suka. Wala ginapalain matsag mo. Ibang galingin ulo. Oh. Ti amra ang atong pinaka mga produkto mga katropa sa Yes to Health mabakal nyo na sa mga branches ng Mercury Drug Stores sa South Star Drug kag sa TGP sa Generica Drug Stores nationwide mga katropa kag pwede nyo katuan sa atong Yes to Health Wellness Center ara kita sa door number 46 Vinco Building Lisari Street Barangay 39 Bacolod City Macaria o kidoks babatian kita ang pampangragad naton sa Facebook sa atong mga frequency sa Bacolod mababatian kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Ang aton man pagpakaragad live mababatian sa 106.1 XFM Kabankaran. Ang pinaka mga solid FM Negros White. Morning ya. Welcome ta mga katropa peps naton nga nakatutok kag nagaupod na sa aton nga para tuntunan mga katropa. Sir Epi Helie, good morning sa imo. Salamat gid. Welcome, happy Friday, TGIF, Subong Adlaw. Ma'am Lia Lobrado, may aga sa imo. Good morning, salamat gid sa kay Ma'am Maricel Andales. Mayong aga, dara sa Barangay Handumanan, sa Moms Chapter. Members of Moms, thank you, salamat ha. Solid-solid ba kayo ang Moms? Sila ya, gaisa ba na yaw, no? Mga katropa. So, anyway, morning, we have Rona Desabal. Good morning man. Salamat ha. Lloyd Novales, may aga. Thank you so much sa pagtutok dari sa palatuntunan. Morning. Thanks to Mayor Greg Bao. Kapasalamat gid sa for giving me the new back chip card for free hospitalization. May aga. Ti gamita na ha. Gamita sir. Para okay ya. No? Para may ara kaya suporta sa hospitalization ta. Oh, kaga sa happy weekend ah. Hambal ni Sir Lloyd Novales. Si Ma'am Jovi Abodente, direct and from New Zealand mga katropa nakatutok man, no? Ang hambal ya watching live with you at home. Mayong aga sa inyo. Salamat ah. Kagay Ma'am Shirley Arevalo sang Kabantalan. Good morning katropa. Amo ang mga katropa peps na to, no? Mention to naman na karon dugay-dugay ang iban pa. So pagpangalagad ta mga katropa, pa-like naman kag share ang program ta para may damo sang manabot na sa mga balita nato mga katropa, ha? All right. 7:37 sa pagpangalagad naton. Let's take a break. Balik ta mga balita ta pagkatapos ito.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supper Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Pwede,
14: nag-atrust ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
14: Ini ang Bullseye.
0: Oras na mga katropa, alas 7:41 na sa ating pagparagat. Kwaon ta pinakamanig testo because nga may ara na sa nga result ang isa kaginpatigayon nga examination, no, para mabalaan kung may ara sa gunpowder burns or residue at ang pila ka mga membro sa kun ang napatay ito na nga Jason Webe kabilog sa Banwas ang Tuboso. Mga katropa, check on tabi ang pinakamang latest development with katropang Franz Andrew Burgos. Mga abyan,
16: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, may aga.
17: Yes, katropang Erwin, sa ato ninyo pagtutok sa sininga kaso ng incident dito o kung incidente ng katapu at yung Erwin na may parangay sa Labangkang Banwas ang Tuboso, no? Kaya, which is the makabilingan lagi man ang ining number of deaths
0: Boho.
17: Sa Papahirin.
0: Boho.
17: Sa ining na tabuhin sentro lang April 19.
0: Mm-hmm.
17: No? Kung sa rindri ka to Papahirin, may mga binapatigan to na may mga individual na hindi sambatan.
0: Mm-hmm.
17: No? O kung ano ka to Papahirin, hindi wala armado
0: Boho.
17: At iban sa ila
0: Boho.
17: Na pamandanan ang pila ka mga ahensya o kung komisyon ang sa pangitas ng pamaagi
0: kung
17: hindi na doon so ang nasambit ng investigasyon angot sa sining kita ko sa tropang Erwin. Kahit ang panindugan rin sa iba, ang mga nalakit rin, researchers, estudyante, manunodlo, papahayag. So kapalbanan ni Katropang Erwin nga doon natingala din ng iba nga may mga armas na sila sa natabo ang or natabo ang inkwentro. So din naton din nantaw mga Katropang Erwin kay tinig sila mga human rights group ang nagkatanawagan na matutukan ni ang nasabitin ng insidente kay Katropang Erwin. May bitbigahan din isang gusto kag matubod din ang magkukod din sa buha mo sa siling inkwento dito sa Banua sa nga Tobuson. Kay Aris sa Karol Katropa Erwin, ikahapon kong nataon tani ang Commission on Human Rights nagpadulong din sa Pakulod. Ang spokesperson nila nga si Sir Beda Epres. Nagpayag to ganyan Katropa Erwin na may tatlo ka pamilya. Naluyag magpa-exhum o kayo na lang mga nalubungan nila ng mga bangkay.
0: Pakalkal?
17: Pakalkal nila para mapaitalog iniliwas sa forensic examination. O kung nang bitigaran, tagil ka Tropang Erwin. Kung ano ginanidi ang kamagdanan sa kamatayon sa siling ng mga ginaligar. Natapos ang MPA kahit may mga nagapanindugan sa Katropang Erwin na iban sa ila, minor de edad, tanika pa, civilian. So, di kahapon sa ipatigayon mo ning the press conference Katropang Erwin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NTSLK angot din sa Tobuso 19, Katropang Erwin. Kadri na ito na itong iban na may information rin na ginpagwa ang Regional Forensic Unit sa Negros Island Region sa pagpahula dira ni Police Colonel Reynaldo Palawa, Katropang Erwin. Na ginpagalong din na nila sa ano eh, sa parafin test na lang ang 19 ni ka mga bangkay Katropang Erwin sa ginapatiyan ni Katapo sa New People's Army. Kag nagagawa sila ng investigation nga sa 19-11 ang ginaligar nagpalupok sa armas lutang batok sa Katapo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army Katropang Erwin.
0: So kung on si Katropang France 19 eh may aras ang walong wala nakapalupok. Okay.
17: So, posible nga ang unsidery sa 19 nagbato sa militar. Kahit Katropang Erwin kung lang taon, tani may mga pamangkot o gani na ang kay sandik ko sa information naging payag na sa akon sa mga interviews na to sa militar na may walo tanan sa mga serye sa inkwentro nga natako. Kahit kikin lang pa mandiri ka Katropang Erwin kung ang nasambit niya sa lugar nga nangin kabahin sa walo ni tanan ka series ang inkwentro nga natabo sa April 19 sa Banua sa Tobuso. Ang nakuhaan man sa mga empty shells ka Katropang Erwin. So, taking confirm mandiri ni Police Colonel Calawa na ang nasambit ng walo ng mga lugar na dito parang pagkiling ng mga aso-aso ng inkwentro sa Tobuso kumpirmado na may mga empty shells na na-recover sa area. Kahit din sumunod ni Katropang Erwin ang lugar kung sila hindi din

0: Mm-hmm.
1: To the question about the determination of the gunpowder residues, as I think yun yung tanong ni sir. Well, out of the 19 bodies po is 11 of them were found out to be positive for gunpowder nitrates. Mm-hmm. Although it's a corroborative test, it's still an indication na positive din, nagpaputok talaga sila. And another one is as the fired cartridge cases, yes, indeed, we collected fired cartridge cases to all the sites po. Hindi lang po isang sites. Marami pong sites kami na pinagkolekan ng fired cartridge cases. Yes, sir. I was looking at the presentation po nila, sir, sa AFP. Kung saan-saan yung sinasabi na lang encounter sites, actually consistent naman na nakakahanap kami doon ng mga fired cartridge cases.
2: Hindi, ka na pa away, no?
3: Okay.
2: So, amuna siya ang sabat.
3: Oho.
2: Hindi sa pinapamanga updated na information. Kag investigation sa sining niya, ano, no? Incidente. O rin sa ito, nga natapos dito si Manuel sa Tuboso, ka na pa away.
0: Oho. So, namo sa Japan spekulasyon, nabi ka tropang France niya. Ang game claim to sang, ano, sang NPA is pulo ka mga combatants, no? The rest to civilian. I don't know if I got it right.
2: So, nagunduma ko ganit. Sila to, duwalo lang to ko noong kapatans to eh.
0: Oho.
2: So, the rest eh, hindi. Mm. No?
0: May mga bagay mo na, Abi, katropang France, kaya pwede malantaw din. Number one is that ang range ng tao nga tinuparay sila, no? Magpalupok ka. Mga positive ka man sa gunpowder burn. So, damo sa mga possibilities. But, amun yung pinaka mga resulta nga nagwa subong nga positive sa mga gunpowder. Amun man lang yung mga, ano mo, nga mga evidence siya pwede ta makita so far.
2: No. Amun na ganito pa, Harvey, no? But, the rest, ito ginatutukan man sa karoon, ano to ang Ivan Gidby, no? Ang tungkol sa personalidad ng Ivan. Kaya ito yung sabig sa mga information nga nagwa mga katropa, Harvey, no? Hindi pa mani siling ma-identify gid. Kung sila ni mismo ang mga taunsin kung sino gid pala ang nagpalupo.
0: Oo.
2: Sa 19 to, sino dang way nakapalupo, no? Faithful, nagwa ni mga pangalan ng mga ginaligar kong mga nangkabatan.
0: Oo.
2: Realty, posibleng hindi ka to parin nga matutok ang gining impression.
0: Oo.
2: What yung sining incidente.
0: Oh,
2: dito sa
0: I don't know kung if it's a welcome development sa side sa mga human rights groups or sa AFP, but ang resulta is unsi sa mga sa 19 to nakapalupok gid may other positive no sa gunpowder.
2: So let's wait and see. Hindi ka pa parawin ko na ano gining ilang investigation kini, no? Kahit unsay pa man lang, no?
0: Oho.
2: Kasi siguro ang 19 na ubo sa maniguro nila sa nanggit parapin.
0: Oho.
2: Kasi mati unsay lang din rin gumawa ang resulta nga ningin positibo sa residues ang gunpowder nitrate ni katropa ang sabi, no?
0: Pero,
2: sa lugar, pag hindi mga detalye, ginabantayan pa niyo, no? Diba, siko may mga further, pag hindi mga investigation, ang National Task Force to End Local Communist Conflict again, Kitra Parvin, ino, so ang pro-NIR, ang otso sining ikwetro dito lang sa April 19. Kitra Parvin, dugang tana lang ni, kay tisubong do kadamo, nag-i-balance ng mga insidente sa violence against women, bala and children. Ibang gani, hindi nag-resulta, nag-inig sa seryoso, nag-i-balang tingtangan kagita po kay Katapa Erwin. So, sirindari ang iban, apitado ang pagpakabuhi.
0: Oho.
2: Pero galing iban niya, nagkapatay.
0: Oho.
2: O kung ginapatay.
0: Hmm.
2: Gino, Katapa Erwin. So, kahapon, sa hapon, na isa naman yung kabangkay, isang 39 anyos kumabay, ang nasakuan Katapa Erwin, dito sa Sitio Capayas, Barangay Sikapa, sa siyudad ng Cadiz. Ang biktima, kitilala lang ni kay alias Jenny, no? Presidente ni Katropa Erwin sa nasabit ka lugar, kag may bana ini kag may mga kabataan.
0: Oho.
2: Oh, so sa information ni nga nakuha naton sa pagpakidangot ni naton,
0: oho,
2: sa Cadiz City GMP Katropa Erwin, sila draga deputy sa kay

0: ano na, kay Police Lieutenant Mansueto, si Jose Jr.
1: Uh-huh.
0: Kakatropa Erwin, sa investigation, pagpakigangot na nila sa bana mismo sa biktima, naglakat din sila kung nakatropa Erwin sa isa kalindingan. Malakat din sila kung tanong sa isa kalindingan. Kahit mangutang, no? Pero ang motor sa bana sa biktima, ang nawadaan sa gasolina.
1: Okay.
0: Eh, ang iyaling asawa, hindi niya ni Kuno Katropa Erwin sa waiting shed. Nga, which is the ang lugar dira Katropa Erwin. Malapit man dira kuno sa balay sang amay sang lalaki. So lapit lang gid man, no? Eh, ang pero galing ang iyaling asawa, hindi niya ni sa waiting shed dira man sa lugar. Kay nagbalik siya agad na magpatugong galing Katropa Erwin. Eh, ang iyaling asawa, gin ano yan ang iyasawa, gindilin niya to. Tapos, Katropa Erwin, naglakad niya siya, nakakatugong siya, pero galing, masubo din eh. Kasi nga lang siya ng asawa yan, wala na.
1: Ay.
0: So, ginpangita yan eh, nagtuloy siya Katropa Erwin dito sa lindingan na ginasiling isang pana sa biktima. Pero galing, wala itong iyasawa. Balik-balik, kailangan pangita yan eh, kung sila na itong posibleng makatuhan. Pero galing ka tropa Erwin do, wala. Kay ang time gani, sang na-atis si Matabo, sang hindi na niya ngayon sawa, to around mga lunchtime na ka tropa Erwin, no? Kasi tinagsili kita lunchtime, posibleng mga alas 12 sang ulto. O kung natin sa alas 12 ka tropa Erwin, o kung pagka pasado alas 12. Pero galing ito parang yung pangita, gini for how many hours niya ang asawa. Tingin doon wala, git ba lang. Tugtog na ginsulo, jedera, kay ang waiting shed ni allegedly, katro pa Irving. Ang lugar, jedera, kung sila niya naging pili ng iyang asawa, doon medyo, ano ba lang, siot. Doon kasi secluded na bala. Siguro, doon panagupnupan siguro sa bana, siyempre, na, doon man, no, ikaw ba lang mismo, mamali siya, kagib man. Tingnan sa debate, masulot sa debate, no? Kasi bala, or ano daraan mo. So, kaya sinulod yan eh, ang lugar. Ang kido kasi out bala. Sa tropa Erwin dito, may na, ano git, may nakita siya. Sa, may nagamiangon. No? Kasi daw para siya daw kapamilyar siguro. May nalapitan niya. Kasi ka tropa Erwin, dito yung mismo na talapandan, nakita eh. Na ang tao nga nagahita sa tuha sa sulod sa sininga ano dira, no? Katungdad ra katropa Erwin. Iyakin niya asawa. So nakita yun ang katropa Erwin nga ang asawa ay dugoon. Kasi buhay na blag na sa buhay. Kikilayo niya nga pagkinangupan dira para mahingak. Wala rin asawa yan. Pero ganit yung patubo ni katropa Erwin eh. Yung ipawiyangit ng kamili, no? So, nakuha sa lugar ng insidente ang body bag. Yung ginakalagyan sa biktima. Sa chinela sa biktima. And also, katropang Erwin, bunga ng lubi. So, lingon, pabla ka bunga ng lubi. Na may dugo. Tapos, ang hindi, why ka natin nagkatapos ang na-recover. Ang kapulitan. Dito, Katropa Erwin, may na-recover sa lugar. Isa kabayo o kung t-shirt na nagaduan siyang itom. At upos sa sigarilyo nga puti. So, which is, dito, doon nag-atad na sang, ano, sa kapulitan. Idea na ang ining bagay posible ginimo sang sa individual. So, tika Katropa Erwin, dito na ba yun na nagluntar na sang investigation ng kapulisan? Kung ano, kaya nanibing kamagdanan sa sininga incident kay Katropa Erwin involved ng isa ni ka babae na amung ginigin mo siya. Sige pa, mang, kung tama ni si Polito Kanat Di Jose, kung ano ni ang something, kung may mga unusual mabayos ang biktima, Katropa Erwin, dito may nakita na doon nakaluslos na ang pangitalong na kanakton sang biktima. Pero ang payag sa kinadapay mo kaya kayo konsopo, wala man ko no bala ka Erwin allegedly wala man first na or let's say to my penetration yung natabo.
1: Oho.
0: On inimus na ng biktima.
1: Mm.
0: Pero sa isa karon, ginalantaw pa ni Mila kaya wala ba ni Mila kapapar when ginanaktawan ang proseso sa investigation. At isa rin natin, wala siyang visible na being penetration dira, eh, no?
1: Oo.
0: Pagkakatigayin sa Japon kang swabbing
1: oho.
0: Sa privadong aparte ng biktima kung inimus na ng biktima ini. Kung wala, katropa per week.
1: Oho, oho.
0: Sa isa karon ang ipayag rin kato ni Police Lieutenant Di Jose na may personal interest na sila. Kahit si katropa per week, una, why ka sila nakalabot or nakakantong sa lugar nga utangan nila, na which is to madalantaw sa ang gulo nga posible kawatan ang biktima.
1: Oho.
0: Kahit ipakantong pala sila sa lindingan mo. Kaya wala man minadulang ang mga valuable ng mga butang
1: oho.
0: Sa biktima nga ninyo. So, posible kita pa Erwin, kasi may iba ninyo tinutuyo.
1: Oo.
0: Kung may intensyon na ginihingi ka sa pa Erwin na kasi hindi ba nilig, diba?
1: Oo.
0: Kago lang ito, panihan, hindi ba pag ginihingi detalye, investigation man sa SOPO para matutukan ng sakali si TPLP kita pa Erwin. Ang ininga kaso, paresto ang ininga persona na sa likod sa sininga incident. Okay, no? So, pamatihan, tada ka sa pa Erwin.
1: Oo.
0: Si Police Lieutenant Van Sueto de Jose sa Cali City TNT, Katro Parin.
1: Oo.
2: Ang initial nga investigation ta dito, nadiskubrihan sang bana ang iya asawa sa may daw siot nga lugar dito sa may Sitio Capayas, Barangay Sikapa.
3: Okay.
2: Oo.
3: Bali, sir, ang ari sir, ang istorya ginumpisan si sir. Dinali ng asawa sir nga nakalabot to.
2: Okay, bali ang mag-asawa na.
4: Ang asawa niya.
2: Ano sila nang ma loan do may lending sila nga loan na nila.
3: Okay.
2: Galing kay daw do wala bayo gasolina ang motor sang nila nga sakyan. Ginbilin sang asang bana ang iasawa sa witing shedira sa may crossing Capayas.
3: Okay, sir.
2: Nga malapit man sa balay isang na ano yun? Sa isang lalaki.
3: Okay.
2: Tataya, balay isang tatay, balay isang tatay nila.
3: Oo.
2: Tapos ang bana nag kanto sa ano nga magpagagasolina.
3: Pagsalit
2: niya.
3: Why na asawa ya?
2: Asawa niya. Abi niya ga-expect siya nga nagkanto na to sa
3: balay sang tatay?
2: Sa lindi nga ginunan na nag-una.
3: Ah, okay.
2: So, tiginapas niya, pagbalik niya, pagapas niya dito, ay man niya ang asawa, ginunan niya na.
3: Uy.
2: Ang hapon na amoto nga nakita na niya, nga ang iya asawa dito na sa may siot nga lugar.
3: Okay.
2: Nga wala na sang kampuy.
3: Okay, sir. Nang bali, nang ano sila tani sir makato ni sila sa lindingan kay posibleng nga mangutang no
2: mangutang nga malon okay siya.
3: Yes sir bali ano ni pala nga buya ngan inila sir
2: asuno sa initial interview ta daw agat man sila
3: ga
2: ano nagat
3: tama na nagat nagapanagat okay so posible ang babae ni sir ano ni sir galibod isda sa mga sa banay ni
2: Suno sa banay daw gaupod man sila panagat.
3: Ah, duwag isla, duwag panagat gali, no? Pero sir, gintry sa background sa stories ni ano sir, may kontra sila sir? Ano man?
2: Man sila kontra, wala man sang ano.
3: Okay.
2: Daw, ano lang da sila sa lugar da.
3: Oo, kung kilala man sila, di ba?
2: Tabo nila, o kilala man sila da.
3: Oo. Nga, ano nang ginalantaw yung sir nga motibo sini sir, nga mo gining nadangatan sa asawa yung man.
2: Ano lang naton ang ano gib kung ano ang ano pero may ara naman kami na sundan nga ano
3: ang gulo
2: nga ang gulo may possible person of interest naman kami
3: okay
2: gano naton lang namon anay ang resulta sang examination sa aton nga suko
3: okay sir
2: kung ano gib ang mastabisal nga ano kung may inabala nga ano naging natabo sa iya nga ano pagkapatay.
3: Okay, sir. Bali, nakita sa lugar, sir, ang ano, sir? Ano mga na-recover sa area?
2: ang mga na-recover